0: supplement for men.
1: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
4: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabaskog, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
3: E3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3
7: yung may Physio.
3: Ang Physio
7: yung may D3.
3: D3 Bio.
7: E3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio.
7: Ang Physio
3: yung may D3.
6: Spore Biotics, nag-inukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-clean Spore Biotics ka!
3: DTX 500!
7: Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
3: Mag DTX 500 na!
7: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na!
3: DTX 500!
10: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
11: Saan nag-inom ka?
12: DTX 500.
11: Di na nalang subong imo sugar.
10: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120. Over 80.
3: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
3: Mighty C, epektibo, garantisado.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: K5 FM, championing the lives of the Philippines.
0: may puso.
5: Foro de los Pueblos. Roldan Besara Villarreal. Para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
11: 8 minutos sa nakaligid sa takda ng alas 8, pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo'y padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sining mga minsahe, mga ka-K5 sa liwat, ha? Ipadalay niyo mga minsay diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sining mga messages, mga ka-K5. May lang pag kapi-kapi sa mga suki naton nga mga ka-K5 ho nagapamati diri sa K5 News FM samta nagapangapis ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Kopo dan DTX Premium Coffee kag Pribayo Coffee. Sa mga taga-barangay Ulutayan di Soul Island Barangay of Roa City, mga taga-Ulutayan da nga naga-order permis ang DTX Coffee Mix. Thank you, gida. Kibalan nyo nagapinamati sila sa K5 News FM. Sila pagpamati sa K5 News FM, ilan nabatian ang DTX Coffee Mix nga ginarekomendar naton diri sa K5. Tila gintilawan, gintistingan, kagsa na sa buran nila, tina ginabalik-balik na sa ton sining mga ka-K5 ang DTX Coffee Mix. Kaya hindi lang niya, basta ordinaryo nga kape. Ang DTX Coffee Mix, amuning ginatawag nga The Healthy Coffee. Nga ah, ang mayor sininga panakot may amarguso, di sugar, sugar cane extract powder, may chia seeds pa mga ka-K5. Amoning kape, nga kung gusto mo, makafocus ka, alerto ka, ma-detox lawas mo, mapagwamangig ko mga toxin sa lawas mo, mapanubong risgo sa nagkalain-lain ng mga balatian, cancer, Parkinson's disease, kagiban pa, amoning kapihon mo, mga ka-K5. Not only sa mga byanta da sa Ulutayan nga naga-patronize na subong sa DTX Coffee Mix, bago nga paborito sa mga taga-Ulutayan, even mga friends ta nga nagatrabaho sa mga ospital subong, especially mga graveyard, kay may iban manyabi nga nagatrabaho, graveyard shift sila, pero ila trabaho ya tulog. Why sila mo ya sila employer nga sa ila pag-duty, tulog sila iya. Mga ka-K5. Kisa do, nang duway ka na blood delicadisas kog lingon mo, duty kaya tulog. Napasweldoan ka sa employer mo, pati pagtulog mo, sweldado ka. But sa mga friends naton sa ospital, and even sa mga call center, kiti may mga graveyard shift ni mo. Actually, ako sa una, mas prefer kaya ganing graveyard shift. Kaya hindi masabad, makafocus kasi mo trabaho. Pero ang imo lang numero uno nga kontra kon graveyard shift kang kapilawon. Ang graveyard shift na namian sina iyang mga nagakuan, naga-duty pero kinatulog ang obra, no? But for those nga mga nagatrabaho ya insakto, kay insakto man sweldo sa ila sa ila employer, syempre ang kapilawon kisa batuan tagid. But katuwang tagid mga ka-K5 ang DTX Coffee Mix. Hindi pareho sa ibang nga kape, na notice yun ang ginabakal yung kape sa Tiangge, gapasulab sa sulok-sulok nyo, no? Tapos galain pamatsag nyo, yung ibang nagapalpitate. Tistingin nyo bala DTX Coffee Mix, 18 pesos lang ang kada sachet, mga ka-K5. Tuman ka barato, tuman ka affordable, apang madamos ang binipisyo nga dala para sa ikaing lawas, mga ka-K5. DTX Coffee Mix ang kaupod tada. Maglo sa DTX Coffee Mix, arang DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee, mga ka-K5. Now, sa ibang paginaton magkauturan, nagligad to, may mga nabaton naman kita nga mga concerns about sa hindi naman makatawo nga sitwasyon sa mga kubos nato ng mga kauturan sa mga ospital. Amo nang ambal ko permi, hindi gid paghanduma nga mga ospital ka. Hindi gid paghanduma kag pabay-i nga magmasakit ka para hindi mo maagyan ang naagyan sa iba nato ng mga kauturan nga nagaka-confine sa mga ospital, mga ka-K5. Dira naton masiling nga dapat naga-invest gid kita sa aton ikaing lawas. Kaupod naton dira sa pag-amlig sa aton ikaing lawas, magluwas of course sa ginaremind ta everyday pag-ehersisyo, pagkaon sa masustansya nga pagkaon, pag-inom damo nga tubig, hindi pagpulaw. Malain pagid ko nagapulaw ka pa sa sugal or gapulaw ka sa sala nga tawo na way kagida sa pagkadtuan. And of course, dapat dugangan ta na. Sang madugay na nga suplemento nga ginasaligan naton mga ka-K5, DTX 500. Mambalang iban nga man DTX 500 gidiabi, simple lang mo. Ang DTX 500 amoning suplemento nga mataas ang antioxidant content sini mga ka-K5 sang DTX 500. Nagabulig ini sa pagpanubo sang risgo sang high blood diabetes and even inflammation mga ka-K5. No? Sa mga nagasakit ang joints o basi tendonitis na ang tendonitis amuning pagubago kon inflammation sang tendon mga ka-K5. Isa sa mga causes ang tendonitis amo ang stress nga makuha sang repeated movements especially sa mga athletes pwede man halin sa acute injury kung matumba ka malampos or overstretch or mabunog mga ka-K5. Tisa tion ma-irritate or mauntat ang tendon sang sobra sa normal range nagakaguba ang mga cells causing sang inflammation o kon pagubag. Nagasakit, no? Mga ka-K5, kung mag-iho ka, kung igoong ka sang tendonitis. Pero, you know what? Madasig inimampawan kag madula ang sakit kung nagainom ka at sang DTX 500. Kinasilingta ng DTX 500, magluwas nga, magabulig balik sa normal sa aton blood pressure, sa aton blood sugar levels, may-ari man inis ang anti-inflammatory effect, mga ka-K5. Ang DTX 500 mayaras ang anti-inflammatory properties nga madasig nagapakupo sa mga hubag-hubag kag nagatap na sang inflammations mga ka-K5. No? Gani tama ng antos sa sakit sa imo joints, mag DTX 500 kada adlaw, especially kung nagaedad ka na. Kag ang DTX 500 manami maniparisan sang Mighty C alkaline-based ga vitamin C. No? Amo naman ning nagapapagon sa aton sining immune system mga ka-K5 dagabulig kumbaga kun sa mga sinang una pa amo ning aton body armor amo ning aton panaming ang Mighty C alkaline nga vitamin C kag para malikawan man ang mga masakit tugas ang kagaw subong sari-sari na lang kagaw nga nagamutate pero katuwang naton dira ang klinika D3 Bio isa ka natural nga antiviral kag antibacterial specialist mga ka-K5 Klinika D3 Bio. Tandaan ta ang Power Trio nga suplemento, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga ka-K5. Power Trio nga suplemento, nga epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian, mga ka-K5. Epektibo sa pag-amlig sa aton ikayong lawas. Subong nga panahon, nga delikado na, magastos pa, magmasakit, mga ka-K5. DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga ka-K5. Amo nang ibang kisa na luoy kita nga nag-suffer sa nagamasakit, nag-suffer sila ginabatsag, pero kung kaisa, bangod ba na sa aton nga kahuguron sang una, but hindi ina bastante nga rason nga pabayaan ta aton ni kayong lawas. Dapat, amligan tagi na aton ni kayong lawas, mga ka-K5, kaupod naton dira ang DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga ka-K5. Ang DTX 500 by TC kag D3 Bio mabakali sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada. Mabakal man sa sentro sa Balaligyan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Kung gusto nyo libre ang delivery o pwede ka mo kapadala private message mga ka-K5 para ako da mismo ma-deliver sa inyo right at your doorstep. Kagdira sa Pilar, available ang mga klinika products. Kung taga Pilar ka, abi pwede mo gid mabuligan mga utod tada nga mga PWD. Pwede ka mo kabakal sa mga PWD presidents dira sa Pilar sa inyo barangay. Abi taga barangay Cayos ka, taga barangay Balugo ka, taga barangay Kasanayan or taga diin ka mga barangay da sa Pilar, ang mga presidente da sa PWD, no? Available da sa ila ang mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. 17 minutos sa nakaligad sa takdang alas 8. Kahapon mga ka-K5, formal na nga nag-convene ang Senate as an impeachment court. Una of course, ginbasa ining transmittal halin sa House of Representatives. Ang mga dokumento kag-attachments nga ginpadala sang House of Representatives sa Senado.

Senator Ronald Bato de la Rosa? May natabo nga tuyo pag-aresto sa iya? May natabo nga pagkudita sa Senate? Sa Senate Presidency? And later on, ining lukpanay sa Senado, mga ka-K5. The over the weekend, naglupok ining issue nga may matabo nga kudita. Nagluto ang pangalan ni Senator Francisco Kiko Pangilinan, Senator Sherwin Win Gatsalian, mga ka-K5. Nagwa ang ininga mga pangalan. Pero kapon, Lunes, Mayo 18, supposed to be sa before mag-suspend ang Senate sang sesyon, dito na kuntani matabo ang naglupok ng impormasyon nga may kudita. However, kapon, kulang ang numero. Kulang ang numero, mga ka-K5, sang minority, the former majority that now minority na, to unseat Alan Peter Quetano, mga ka-K5, bilang Senate President. So it's 11 versus 13. Kag nagapabilin, ng mayoriya or majority ang 13, amo na nga wala man-seat si Quetano bilang Senate President, mga ka-K5. Now, after sini, gin-prefer, nanday Senator Juan Miguel Zubiri, kag Senator J.V. Ejercito, nga magapabilin sila sa minority. Independent bloc, but they will remain, they want to be tagged as part of the minority, mga ka-K5. Bugaling kulang gyapon. Dua ka boto ang kulang para ma-unseat kahapon si Cayetano, mga ka-K5, as the Senate President. Pero kulang. Nagdiretso and even nagprangka si Senator JV. Grabe, gidilig-gilis Cayetano. No, nagprangka si Senator JV. Gapasalamat siya sa offer sa iya nga mangin majority floor leader. Kiti ang purpose siguro ni Cayetano nga koon si Senator JV as majority floor leader para mag-shift ang iyang leaning towards the majority. And to abandon totally the minority block, mga ka-K5. Ugaling nagprangka si Senator JV sa floor, pasalamat siya sa pag-consider sa iya. Gamhanan nga papel ang majority leader, pero gin-decline niya, mga ka-K5, kag mas ginpili ang minority, mga ka-K5. In fact, damo nagdayaw kay Senator JV, kay bala mo si Senator JV Ercito, amuning ginbansagan nga the good one. While Senator Jinggoy Estrada, ginabansagan naman online, the bottom one. Damo sa mga chismis kay Senator Jinggoy, but of course, will not entertain that. So natabo, nag-convene ang Senate as an impeachment court. Nagsumpa ang Senator Judges. And nagsumpa man si Senator Alan Peter Quetano as the impeachment presiding officer, mga ka-K5. Now, as to the calendar of hearings, wala pa. Wala pa sang calendar kung saan magasugod ang impeachment trial, mga ka-K5. No, wala pa sang calendar. Pero gintagaan na sang notice ang kampo ni Vice President Sara Duterte Carpio kag ginapasabat ini mga ka-K5. Sang Senado sitting as an impeachment court, no? Ginapasabat ini mga ka-K5, may 10 days ini, 10 calendar days. No? And kapon man, formally, napagwa na sa publikong listahan, although nagwa naman ni Nagligad, ang 11-member prosecution panel. Sang Kamara. And ginabugusan ini ang lead prosecutor, mga ka-K5, the very eloquent House Committee on Justice Chairperson, Batangas Representative, and a very good lawyer, Gerville Luistro, mga ka-K5. Siya ang lead prosecutor. Kaopod sinidri, ang pilaman ka mga representatives, mga ka-K5. Mga mamalidha that will serve as member sang House Prosecution Panel, mga ka-K5. Mga makabig na tundrigati, mga kuan mani, mga abilidaran man nga mga abogado.

0: Hindi depresa yung abogado nga pinabuang mga ka-K5 or kung ano na lang da. Kalakip din rin mga ka-K5. Si Attorney Jervy Luistro, Batangas Representative, part sang prosecution panel, si Representative Terry Ridon, isa man ka-abogado, Representative Ramon Gutierrez, isa man ka-abogado, Representative Isabel Zamora, Lawrence Defensor of Iloilo, isa man ka-abogado, ari, isa man ka-human rights lawyer and a very good lawyer, mga ka-K5, Representative Attorney Chel Jokno, Anay Justice Secretary Leila Dilima, si Representative Kaka Bagao, Representative Keith Flores, Representative Lordan Suan, kag Representative Joel Chua, mga ka-K5. No? Kabain sila sang House Prosecution Panel. Si Luistro, Representative sang Batangas, si Terry Ridon sa Representative sang Bicol Saro Party List, si Rodriguez, One Rider Party List, si Zamora, Representative sang San Juan City, si Defensor sang Iloilo, si Chel Jokno sang Akbayan Party List, Leila Dilima sang ML Party List, si Bagao sang Dinagat Islands, Flores sang Bukidnon, si Suan sang Cagayan de Oro kag si Joel Chua sang Manila, mga ka-K5. Amo ni sila ang opisyal nga 11 members sang House Prosecution Panel nga magiging taga-usig sa impeachment trial against Vice President Sara Duterte Carpio, mga ka-K5. Bantayan tang showdown sa mga abogado, mga ka-K5. Kagsino naman bala nga mga senator judges ang magapinabuang pamangkot, magapinabuang sa ila sininga argumento or sa ila sininga panindugan, mga ka-K5. No, kiti ibagid yung edge, kung may edge kay Diabi, kung abogado ka mo na lawmaker, mga ka-K5, ti karon anong himuonda sa mga hindi abogado na senator judges. Siyempre, wais lang kabalos ang procedure sini mga ka-K5. No? Galing tiway kamay mo, kay judge ni sila, nag-serve sila as senator judge, mga ka-K5. Pero ti si Alan Peter Cayetano, abogado, ini amuning Senate President, subantayan tani mga ka-K5. Pero wais gidya sa mga kapirde sang kanami sa impeachment trial against former President Erap Estrada, no? Way back when I was in 5th grade, kagang even ang corona impeachment trial, mga ka-K5. Dito mo yan ang batian ng mga mayad ng mga abogado, ng membro sang House Prosecution Panel, sang Defense, and even mga Senator Judges, mga ka-K5. No? Ambot subong, good luck sa Senado, tay. Pagbaliktad rin sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos. K5
1: News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Mag-abot ka.
5: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags4 Biotics! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags4 Biotics! Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica for Biotics.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala gina allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
6: Gasa masami
7: amo naman
6: ang ginahalina sang mga nagkalainlain nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masalikan DTX 500.
7: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Ila tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ila na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamakan sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
16: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabaluman o sick?
17: Performance mo bala. Maluya na.
18: Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men.
17: May bakaw kag wabuhas ka.
18: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di pre, musta po lang kagabi pre?
16: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Di kasin.
18: DTX 500.
20: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
18: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced C.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amo na ako na ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Foro de los Pueblos.
6: Roldan Besana Villarreal
7: para sa Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
9: 28 minutos sa labilin ang test kita magdangat sa tak ng alas 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo'y padalay na diri sa itong official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tayo sininga mga mensahe mga ka-K5. Sa liwat, kung may mga messages ka mo'y padalay na diri sa itong official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tayo sininga mga mensahe. Good morning sa kay Ma'am Elma Dordas Manalansan Gatutok na samtang nagapangapi sang DTX Coffee Mix. Good morning, Ma'am Elma Dordas Manalansan. Salamat gid sa pag-monitor. Kay Lorenzo Miguel Ferrer, maing aga Lorenzo Miguel Ferrer. Salamat gid sa pag-monitor. Dere sa Banwas ang Panay. Ma'am Gianna Anvel Siloso, dere sa may barangay Luktugan, Galanog ng K5 News FM. Siya siya po sa may barangay Luktugan. Good morning man sa kay Ma'am Arlene Unya Dabasa, kag sa duwa ko niya kuno ka bata o kag tatlo ka apo nagapamati. Halin kay Ma'am Arlene Unya Dabasa. Ma'am Vienna Villaruel, good morning Ma'am Vienna Villaruel. Nagatutok na diri sa aton pagpangalagad. Leo Jan Bilyones, maing aga. Bilinda Prologo Martisano, nagatutok na madamo gidga. Salamat. Ambal ninong Imlot Dorado. Good morning Idol Roldan, tuod na ina ang pagdalaga ni Attorney Remya sa pagkamayor sa Banwas ang Panitan sa 2028. Tatak guwapa Attorney Remya for mayor. God bless. Halin kay nung Imlot, ambal ko gid mo. Thank you nung Imlot sa minsahi ha sa family Dorado dira sa may barangay Bahit. Amo na bikon kay isa sa pila naton ka mga leader. Nang tagaan ka bala chance magserbisyo pero patamasaan mo lang para sa mga senador ta. Tagaan sila chance nga magserbisyo for 6 years pero lang tawang kinobra nila nga paglamutak sa Senado. Even sa aton mga congressman, tagaan ka chance magserbisyo for 3 years. Ang iban sa ila duwala sang hinamasngaan. And even sa aton mga local leaders, mga lokal na itong opisyal, tagaan tatlo katuig magservisyo for a term, pero ito wala man ganang isang hinimuan. Amo nang kung kaysa hindi mo mabasol ang tao na nagapanawagan sa matutuod kapagbago mga ka-K5. Para nga mabatsagan nila matutuod kapagbago, likewise, ang improvement, pero ti kabay pa magapabilin nga bukas ang aton mata kag mga kaisipan kag indi kita magpabilin nga panatiko gid lamang. Kay while may mga panatiko padayon nga magapungko sa trono ang mga incompetent mapanghingabot ng mga opisyal mga K5. Incompetent ka na mapanghingabot ka paano ka na lang. Di ba? Madula ka lang sa poder mo ay gid sang andumon sa imong tawo. Good morning kay Ma'am Senalyn Finiquito Tabige, nag-monitor na, madamong inigid niya salamat. Tristan Wyatt Gulay, nagatutok na. Kay Ma'am Becky Lana, maying aga Ma'am Becky. Ma'am Lisa Barrientos, dira sa Tambakulasi, nagapamati. Mirasol Quezon Cadigal, nag-monitor na, dira sa Cadigal Quezon Kag-Elision Family sa Sitio Iropay, Barangay Baybay, kag sa ila pamilya sa may sapian. Salamat, Ma'am Mirasol Quezon Cadigal. Mary Jane Caputo Burado, good morning. Kay Vicente Kem, Vicente Kem, good morning. Kag kay Ma'am Genevieve Incong Rosales, nag-monitor na madamo nga salamat. Ma'am Elsie Acuña, dara sa Kapagaw, Panitan, nag-monitor na. Thank you, Ged. Sa kay Sir Romarico Pagayon Jr., Sir Romarico Pagayon Jr. sa 3rd ID, CSC Class 1098. O sa CSC Class 1098 sa 3rd Infantry Division, may nga agad sa inyo ka, good luck ha. Sa inyo sining padayon nga paghanas da. Kaya I believe ara ng Division Training School da sa 3rd ID. Oh, thank you gid sa pagmonitor da. Ka good luck sa ato nga mga abyan no. Sa 3rd ID CSC Class 10. Or kani sila eh 1098 but sila ka graduate na kay Class 98. Good morning lang da Galisa. CSC Class 1098 no. Thank you da. Kag of course sa mga abyan aton sa Philippine Army da sa 3rd Infantry Division. Nag-monitor sa may Division Public Affairs Office. Oh, thank you gid sa pag-monitor niyo. Kay Romer Arroyo Taytayo, nag-monitor na Ma'am Nerissa Bautista. Oh, salamat gid sa aton mga suki nga mga ka-K5. Ang mga mensahe nga wala ko mabasa, posible natambakan kag naligaran, i-comment nyo lang liwat no para mabasahan ta na ang inyo sining mga messages mga ka-K5 diri sa aton nga pag-pangalagad. Kahapon, mga ka-K5, madamo man ang nakibot. Although, may mga huring-huring na nga nabaton kita, no? Mga ka-K5. May mga huring-huring na kita nga nabaton angot sa pag-resign ni One Tahanan Party List Representative Attorney Nat Odukado. Si Attorney Nat Odukado. Sang One Tahanan Party List, but of course, mga ka-K5, kwan isa? Kapis nun. No? Isa ini kakapis nun, a native of the province of Capiz, mga ka-K5. Antes pa man kahapon, sang pag-anunso sinisa kamara, mga ka-K5, sa floor, may mga na-receive na kitang information. Angot sa posible pagbiya sa One Tahanan as a party list representative ni Attorney Nat Odukado. Kagkapo natabo mga ka-K5. Ang iya sini nga pagbiya ti in fairness kay Attorney Odukado isa ini sa mga makabig naton lamharon kag epektibo mga ka-K5 nga miyembro sang House of Representative mga ka-K5. Kag in fact, during his tenure bilang party list representative, may mga gin-introduce ini nga mga measures, proposed measures for the betterment sang publiko mga ka-K5. Pro kapon, na-confirm ang iya sini na pag-resign as party list representative sang One Tahanan mga ka-K5. No? Hindi lang si Attorney Nat Odukado sang One Tahanan, may isa pagid nga nag-resign man kahapon mga ka-K5. Yari bala ang partner? Yari bala ang part sang pag-mention kahapon sa floor sang Congress angot sa pag-resign sang duha ka mga party list representative. Madamo ga pamangkot ano matabo ay nasang representative ang One Tahanan sa Congress ang sabat may ara. Kiti that is why may mga number of nominees ini sila. First nominee, second nominee, third nominee and so on. Ang pag-resign sang party list representative sang first nominee hindi na ni bago. In fact, opisyo man isang iban nga mga party list, especially mga bugos nga party list. Opisyon ni nila para ma-accommodate ang pila ka mga kandidato nga among magapungko. Mga ka-K5. Sa case man gani ni Attorney Rowen Aguanson, former COMELEC, former officials ng COMELEC, no? Nanginomini man isa isa ka-party list pero ti wala ini magapungko mga ka-K5 matapos to magre-resign ang pila nila ka mga representatives or mga nominees. Uy, sa gyapon kapungko. Ang iban man, ang ilang taktika, may ara lang sila sa mapag-on nga nominee nga magapasan sang ila partido sa kampanya kag kon makadaog tila na nga kwan presuron nga magresign or magalin bilang party list representative para kon sino to ang mga mahuyang orti hindi man kaisrot pero nagalaway-laway sa posisyon nga second or third nominee among makabulos mga kak-K5. Hindi na nabago, gakatabo na. Pero ang timing sa pag-resign na Trinidad Ducado, doon lang pon. Although may nasa nasilingta na, nabatian tanay na nagligad. Pero doon nataunan, nga tapos lang, nga magbasa, magboto pabor sa articles of impeachment, ang iya sininga pag-resign mga kak-K5. Ti ang one tahanan nga daan, everybody knows. Kumbagang iyagin sini utok ya dito sa Mindanao. Kagang Mindanao, amo ang pugad sang mga Duterte, mga kak-K5. Although we believe that ang ininga party list is, although iti isa ini ka political nga aspeto, but kita nagalantaw ang gina-look after sini nila, ti of course ang welfare sa general public. Pero hindi lang abimalikawan nga may mga somehow, no? May mga komento siya sini nga pagbiya. Yari ba lang porsyon sang kompirmasyon kaapon sa floor sa pagbiya sa bilang first nominee, bilang party list representative sang one tahanan ni Attorney Nat Ducado kag isa pa ka-congressman mga kak-K5.
10: Mr. Speaker, for the information of the members, we are in receipt of a letter from Representative Franz Vincent F. Legazpi of Pinoy Workers Party List informing the House of his resignation as member of the House of Representatives. Mr. Speaker, for the information of the members, we are in receipt of a letter from the Representative Nathaniel M. Ducado of One Tahanan Party List informing the House of his resignation as member of the House of Representatives. Mr. Speaker, in view of the resignation of Representative Nathaniel M. Ducado, may we request that the Secretary General be directed to drop Representative Ducado from the role of members of the House of Representatives.
9: Ang kabahin no, sang motion sa floor nga i-drop ng pangalan ni Attorney Nathaniel Nat Ducado bilang member sang House of Representatives following sa iya sining resignation mga kak-K5. Damo lang abing ang kapisno na subuan kay nakita naton mga kak-K5. Hindi lang ako mo kapisnon siya no, nga visible sa diri pero nakita naton abi. In fairness to Attorney Nat Ducado mga kak-K5, nakita ta nga sa malipot nga period sang iya sining nga pagiging party list representative sining party list nga ni ang iya sining palapit sang iya sining serbisyo sa pumuluyo. Malapit iya pagserbisyo sa pumuluyo, siya mismo gagadto sa pumuluyo. He's a very low profile kind of party list representative or even members ng Congress. Lantawan niyo da mga congressman niyo bala. Diri na lang sa aton sa kapiso. Congressman sa first district, congressman sa second district, lantawan niyo lang kung ano sila. Dari sa aton, kagkod dito na mag-perform sa Congress, mga kak-K5. Compared to Ducado, mga kak-K5, in a very short period, madamo sang hinimuan. In a very short period, nabatsagan sa mga kauturanta ang iyasini nga pagserbisyo. O galing, way takabalo, kung may mga internal conflict bala o kung wala, sa ilasini nga grupo, sila lang na kabalo. Sa ila kasing-kasing, sa ila tagipuson, kag-konsensya, pati sa utok nila, kag-kun ano man ang ilang mga plano sa likod sini, sila lang ang kabalo. Pero mina lang, kanugon, nga ti may isa ka kapisnon, no? Aton gini, kapisnon gini, nga representative, mga ka-K5, gin give up niya ang iya sini nga posisyon. But of course, hindi naton malipod. Nga, posible dalon man ni Attorney Ducado ang iya sining nga mga advokasya kagiban pa sa lain naman nga mga aspeto mga kak-K5. Hindi pa man idalayon nga pagsirado sang karera ni Attorney Nat Ducado nga nangin representative under sa one tahanan. Lipot lang galing eh. Pero kita gapati nga kumo iyayatod kita tay. Si kung tulong tuntuod gidi aga bulig mo. kung iban yung mga party list ganito, hindi mo makitaan kag mabatsagan na kuno naga representar sila sa marginalized sector, pero makitaan mo lang kung kampanya. But in fairness, Attorney Educado, batsagan mo gidi, iya serbisyo. Hindi niya makaantos, makakita sa mga kautoran tanga kubos kag nagakinanglan. Kung amat lang kadtuan niya gidi personal kag buligan mga kag K5. Damo lang nanugon, ati may ginapabugal man kita kuntani sa Kongreso ng isa ka-attorney na Tulukado. But of course, nagbiya mga ka-K5 sa mga posibleng way takabalo kung ano nga mga butang mga ka-K5. Pero ti, may kwan pa man ah. Ti kun alang-alang gid sa masunod ng eleksyon, no, kung gusto man gyapon mag-congressman, pili lang sa sambunggoon niya, first district or second district, or posible may mga local positions man nga magbukas para kay attorney Nat Educado mga ka-K5. Amo na nga ton sini nga pagbantayan mga ka-K5. 14 minutos sa rebilyon ng test kita magdangat sa tak ng alas 9. Check tas dili madugay latest pump price ang gatong kay manag mix may mix movement subong sa presyo sang gatong. May nagsaka, may nagnubo mga ka-K5. No? Sa presyo sang gatong diri sa pungsod Pilipinas bilang kabahin man sang ginpagwa ng abiso sa mga kompanya sang gatong mga ka-K5. Ang presyo ni sang gasolina, saka naman sang 1.21 piso kag 21 sentimos. Ang krudo, nagsaka sang 2.82, 2 ka piso kag 82 sentimos. Pero ang kerosene, nagnubo mga ka-K5 sang 2.11, 2 ka piso kag 11 sentimos. Ang pamangkot subong sang publiko, pila na ang pump price ang gatong mga ka-K5 kung magpatugong sila sa mga gasolinaan. Balon tabing update dere sa ton siniga pagpangalagad sa line number 3 na kasan by K5 Rodney the Bandalanon. K5 News FM Live
11: Report. Epektibo na subong nga adlaw ka K5 Roldan ang panibagong nga mixed movements sa presyo sang gatong, no? Sa ato tingin na droan, ika-apat ini nga hugnat sang paghulagan isang presyo sang nagkalain-lain yung mga produktong petrolyo diri sa atong sliman nga pungsod. Kag sa datos nga ginpagwa sang Department of Energy, epektibo sa buong adlaw gani ang gasolina nagtaas in isang piso pag 21 sentimos sa kada litro, kag ang kerosene nagnubo sa 2 pesos kag 11 sentimos sa kada litro, samtang ang diesel nagtaas man sa 2 pesos kag 82 sentimos sa kada litro. Samtang diri sa aton sa pila ka mga gasoline stations diri sa siyudad sang Rojas, particular diri sa may Shell, no? Ang fuel save diesel nagabalor ini siya sa subong sang 76 pesos and 70 centavos. Ang V-Power diesel nagabalor naman sang 89 pesos and 30 centavos. Ang fuel save gasoline nagabalor ini siya sang 86 pesos and 30 centavos. Kag ang V-Power gasoline naman nagabalor sang 89 pesos and 30 centavos. Samtang sa Petron, ang diesel max nagabalor sang 77 pesos and 30 centavos. Ang turbo diesel nagabalor sang 80 pesos and 30 centavos. Ang extra advance nagabalor naman sang 78 pesos and 30 centavos sa kada litro. Ang XTS nagabalor sang 79 pesos and 30 centavos sa kada litro. Kag pag-abot sa Michaeltex, ang diesel 91 pesos and 30 centavos. Ang silver 95 pesos and 50 centavos. Ang platinum 97 pesos and 30 centavos. Kag diri sa Petrogas, sa may banika ang DCL Power 80 pesos and 45 centavos sa kada litro. Ang Prime o kon Prime 91 84 pesos and 42 centavos sa kada litro. Kag ang Premium 95 85 pesos and 42 centavos. So sa atong tinga observation nga ka K5 Roldan, ang Petron ang may pinakamanubo nga presyo sa subong, no, sa apat naton wala ka mga gasoline stations nga ginpadulungan. Ang Petron ang may manubo nga presyo na isang produktong petrolyo sa piyaktang sinimana nga mixed movement.
9: I see. So kamusta ang volume sa mga nagapatugong subong?
11: Ang nagapatugong sa subong ka K5 Roldan diri sa pila ka mga gas stations na ton, gamay lang, no? Gamay lang ka nga mga motorista. Kaya siguro, kagabig niya nag-hingagaw kay sa ton, sige paglibot man kagabi, ati madamo, gid man tuod sa mga motorista, dali ba na nag-hingabot, gid, nga makapatugong kay muna ganit pagkaaga o konsubong nga aga, no? Nangin epektibo ang iniman nga mixed movement sa presyo sang produktong petrolyo.
9: Ay, sinagingagaw sila sang bulubarato para nga presyo before sang price increase for gasoline and diesel subong kay K5 Rodney?
11: Yes, ka K5 Roldan, kay ti medyo dako-dako naman niya eh, nga pag saka sang nagligad to ka K5 Roldan, no? Sang nagligad ang gasolina nga daan, nagtaas man sa 47 centavos kada litro, pero ya sang nagligad ang diesel, ya nagnubo ni siya ya sang 9 pesos and 57 kada litro, pero sa tubong, nagtaas siya sang 2 pesos and 82 centavos sa kada litro.
9: Okay, sige.
11: Inisi ka K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
9: Maraming salamat Rodney Daban Dalanon sa gindulo nga K5 Rodney Daban Dalanon sa gindulo nga balita. Ang balima, malay mo, maybe because of term sharing, I believe Nathaniel Educado resigned because of his principle and his stand for accountability, transparency, respect for the rule of law. O, tigapati kita, dira, malay mo. No? Tigisabi, may mga butang bala. Kung hindi mo na masarangan, guwa ka na lang. Kaysa naman, kaunon ka sang sistema, kagmangin malatnan ka pa. Pero way takabalo ah, sa mga matuod garason kag sa mga historia sa likod sini. Basi magpagwa man sa official statement ang anay kongresista mga ka K5 pero kanugon lang gid. Madamo ang nanugon mga ka K5. Mike De La Torre sa CVM Pawn Shop sa Kalibo, maing aga. Larry Bunyo sa Bunyo Family sa Bato Panay. Thank you gid sa pagpamati. Patrick Matias Robles, salamat sa pag-monitor. Nangin kaupod naton diri sa Foro de los Pueblos program ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Tagimo sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, kag Extend Food Supplement for Men. Foro de los Pueblos.

0: Madamo gid yo salamat sa inyong pagupodri sa Foro de los Pueblos Program. Kay Ma'am Vilma Balasa sa Cruising Baybay, gapamati galanog ang radyo. Salamat gid Ma'am Vilma Balasa. Dere sa may RV Mini Mart sa TTC, good morning. Gag of course sa Mike and Beth Barbershop sa San Roque Extension. Sanbay na kamo sa masunod ng mga programa dere sa K5 News FM. Inisi ka K5, Roldan, Bisana, Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
1: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: landas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Gina ka, no? Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
7: Sa kadlo, kapila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
8: Subong, kamusta?
6: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-inom ginibatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ogalisi.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng kumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you gid sa my TC.
1: My TC, ibig tibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Baayaw, gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
10: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una na ko ginang akong na problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar, kagdag-untat ang paglapda sang akong acne.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan. Memory Advance Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops at Lawadla. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
13: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning, pa, namahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas
14: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. 24 hours madula na siya reliever, aragya pa
15: ang
14: pain.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
16: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
14: Hindi lang gini carrots.
16: Hindi lang carrots, mga kontura.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
14: Dok, asma ko, tani nga kung magkaon kumalot, kalingin tayo ang akong ulos.
13: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
13: Sini nga, mabalaan yung mga flowers, nga damong probiotic.
17: Mas hapon.
12: Ma-edukar ka pa.
13: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo pa sa depression.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Istoryahan ta ang isa diri na ginatawag polycystic kidney disease o PKD. Paano ini nagatuhaw? Kagun paano makabulig ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C? Ano pala ining polycystic kidney disease or PKD, Dr. Mel?
19: Sa simple nga pag-intindi, Sir GP, mga sis ina or gitawag nila bukol-bukol nga nagtubo sa imo, isa or duha ka ka mga kidneys. Basta bukol gani, Sir GP, nga gatubo sa sulod sang lawas mo, isa lang na ang buot silingon, no? May problema ka sa imo nga DNA, no? Kulang ka sang gitawag antioxidants. Gani, wala maproteksyonan ang imo mga selulahalin sa damage nga ginatuga sa gitawag oxidative stress. DTX 500 kag Mighty C or Pure C is the case, Sir GP. Going back sa imo question, ang ining nga bukol o cyst nga tubig ang unod kag nagatubo sa kidneys, ang isa ka genetic condition. But silingon, Sir GP, ara gidhalin sa imo nga genes kag ini ang isa ka cell anomaly. Ang lain pa, Sir GP, ining madamo nga mga bukol-bukol nga nagaliwat sa kurti o shape kag size o kadakuon sang kidneys, isa ini sa mga rason kun nga dapat mag-inom gig kaadlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C agud indi maguba sang oxidative stress ang mga machineries sa sulod sang imo nga selula.
12: DTX 500 makapulig sa pagtilo sang imo atay, pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidom kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini ang power antioxidant nga amo na maan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan amo naman ang kabangdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
18: Madamo sang function sang kidneys. Isa na diri amo ang pagpasiguro nga balansi ang kadamuon sang tubig, asin, kag mga mineral sa dugo. Agud mapasiguro man nga healthy ang aton nerves, muscles, kag iban pa nga mga muscle tissues.
19: Ang kidneys man ang nagahimo sang hormones, an enzyme nga nagakontrol sang blood pressure. Ini ang gitawag nga RAAS. Renin, angiotensin, aldosterone system. Dira pa lang nga kadaan, kadako na sang papel nga ginahimo sang kidneys aside sa gitawag pagsala sang dugo. Amo na nga kun mag-inom ka mo food supplement, tipiliun gid lang, Sir GP, nga may FDA approved. Bangod dira ta masiguro nga safe kag effective ang ginainom nyo nga food supplement. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang lunsay safe kag effective kag FDA approved. Kag ini ang bulig protekta sa mga gitawag juxtaglomerular cells sang kidneys. Nga mo ang nagahimo sang gitawag renin. Without renin, mapinagusto na lang sa akang imo BP. Amo na nga nagaka-high blood ang mga tao kun may guba na ang kidney. Ang tawag sina is secondary hypertension.
18: Nostugid. Lain pa na, Dok, ang kay going in circles na, no? Bangod guba si kidney mo, magka-high blood ka. Bangod nga high blood ka, mas maguba pagkita ang kidney mo.
19: Vice versa.
18: Oo. Kag ang maintenance sa high blood nga ginainom mo o truman nga nagapaguba sa imo kidneys.
19: Pero damo na subo maintenance nga hindi na gitawa.
18: Mas milder,
19: o,
18: no?
19: Basta, ginom ka damo tubig. Ang kidneys ang nagaproduce man sang erythropoietin hormone. Nga muna ang nagasignal sa lawa nga maghimo sang bag-o nga red blood cells halin sa gitawag bone marrow.
18: May duha ka klase sang polycystic kidney disease. ining autosomal dominant PKD nga nagatuhaw between the age of 30 to 50 years old. Ay, pasok pa ko. Kag ining autosomal recessive PKD naman nga nag-apekto sa mga lapsag.
19: Genetic mutation ang kusi sa ang gitawag PKD. Either halin sa imo ginikanan o halin sa pag-abusar sa lawas nga nagaresulta sa cell mutation o ginatawag nga spontaneous gene mutation. Amo na nga nagtubo ang mga bukol-bukol o madamo nga sa imong mga kidneys. Hindi ka gusto matubuan ang sa bukol-bukol, simple lang ang solusyon. Inom ka DTX 500, kag MITC or PURC bangod. Ini ang may mga anti-mutagenic. May ara siya, Sir GP, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
18: Grabe ba na doon kasakit ang kung kahubag kidney mo?
19: Oo, labi na kung may mga cyst ka da, gaalay na, no? Hindi lamang kay sakit nga literal, sakit pagidya sa bulsa.
18: Ay, yan muna daya.
19: Kaya kung madialysis ka, mag-prepare ka 7,000. Saan o pa ko daan ka patuko dialysis center nga
18: literal? Ay, kung may dialysis center ba? Oh, 7,000 kada simana doon ka, no?
19: Oo, no? Ti, Sir Boy, 22 lang.
17: 22 pesos lang.
19: DTX 500 kag may TC. Agod hindi magubay mo kidney. Or magasto ka 28,000 ang bulan.
17: 7,000 a week.
19: So, DTX 500 kag may TC ka na lang. Hindi maghulat nga magbalatian nun ka, mag DTX 500 kag may TC ka, pang-amlig mo sa imo nga kidneys.
18: Information. Para sa mga dugang health benefits pag inom sang DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw, isa sa palatandaan nga sobra ang ginakaon sang tawo sa iyang kinahanglanon nga energy adlaw-adlaw nga activity amo ang pagdako sang tiyan or abdominal girth. Nagasugod lamang dako ang tiyan bangod sa indi maayo nga diet. Meaning, laban tamis ang imo ginakaon, laban rice, mahilig ka sa carbohydrates, laban tinapay, ilabi na ang refined carbohydrates, muna siling kong mga starches. Kakulang sa pag-exercise, isa na da, mag-DTX 500 kag MITC, agud nga matapna ang mga halit nga matuga sa imulawas bangod sa sobra nga body fat. While ginaamat-amat man pagamay ni DTX 500 kag MITC, ang imo buyon.
19: So, ang pagdako sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, Sir GP, kundi ini ang may dalang risgo sa health. Pagkakang kinanglan, nata makaw kanon. Kabalo-bala ka mo nga mga dako sang tiyan, especially ang overweight, ang nagaresulta sa mga major diseases. Kangay sang gitawag heart disease, heart attack, kag stroke. Kung dako imo buyon, sigurado, taas man ang imo nga triglycerides. May ba ako niya? Normal pa ya? Taas imo cholesterol? Normal man ako. Normal. Well, hindi man ko hypertensive. Kag, siyempre, ang nagabara sa mga kaugatan, including na ang mga ugat sang heart or coronary arteries. Kung sige ka inom DTX 500, kag may tisiad laudlaw, tilayo na. Ginabuligan sini nga hindi ma-oxidize ang mga bad cholesterol so that malikawan ang plaque formation. And of course, heart disease kag siyempre ang MITC Sir GP ang nagapabakod sa ang mga kaugatan agud hindi magtig-a magpabilin ini nga elastic ang
18: ugat.
19: Ugat nag-inat no. Kay kun hindi ini ang maresulta sa gitwag aneurysm no or paglupok kag paghabok sa mga ugat. Amo na ang rason nga ako ti adlaw-adlaw gid ya. Pulo ka DTX 500, kag pulo man ka may TC Sir Boy.
18: Wow. Mega dose, no?
19: Lama ka paguba na sa kidney. Nung guba sa kidney, yearly, gapachikos kidney, kag ang creatinin, normal. Awan si General Bao, gawa panago-nago lang na siya.
17: Anong sikreto niya?
18: Milig siya tago ay?
19: Huwag siya panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
17: DC, ano? DC.
18: 19, ang 8 na, 19 ako nung kailis, last year 18 plus mo. O, 19 na.
17: Nakakampiyon ni
19: McPeak. Kabalo ko ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakantugin na di kaya Merkulis, kay ang tagarad bandira kapamasahe, gamit ang DTX herbal oil.
18: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
17: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
18: Basic.
17: Maligo. Basic.
19: Ang paligo is not enough.
17: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya at naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kutik to si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
20: DTX 500. DTX 500. My powerful extract sa tubo kag amargoso ang compounds. Yan nagapanubo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage bangun sa mataas ng blood sugar. Mar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangun sa diabetes. Protection ni ang imo mata. Mar. DTX 500 kana. Ano pang ginahulat nyo? Mar. DTX 500 na kita. DTX 500.
21: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo.
22: Gusto ka pa yung mabuhay sa malawig, agod damo ko mabuligan, doksa. Kaya nga man, lain gidya kong inom kaya adlaw-adlaw ya.
23: Correct.
22: May nasakyan kong taxi, sa lain gidya kong nakasuplimento. Siling niya. Kaysa kung na kung wais aga suplimento, luya gidya lawas. Sang nagsuplimento siya, pasik siya.
24: Amo man ang blabal engineer, lain gidya kung nag-extend siya.
23: Pasik siya.
24: Pasik siya.
23: Extended na na.
24: Driver man pala. Doksa?
23: Pero ang sige-sige nga pagkaon sang karne, no, red meat na Sir JP. No, kaangay sang karne sang baka, karne sang karabaw, kabayo, kanding, baboy, no? Ang nagresulta sang fatty liver, pagtubo sang tumor, pagtuhaw sang cardiovascular diseases, no? Kidney problems, digestive issues, kag masubo man ni Hambal Sir JP ini nga tag mortality ukon kimprano nga kamatayon, no? So amo na gani nga dapat nagainom gid sang DTX 500 kag MyTC, no? Kun pala kaon ikaw ya sang karne agud mabuligan sang superior antioxidants nga ra sa DTX 500 kag MyTC nga ma-neutralize, no, ang kag mabalanse ang aton nga nutritional nga kinanglan, no, sa aton nga lawas, no? Kung dela gina kun naka DTX 500 kag MyTC ka, malikawan man, no, ang makahalalit nga epekto sang mga pagkaon, no, sang ginatawag karne, Sir JP.
25: For me, yan ang pinaka-importante nga role sa DTX 500 kag MyTC, no, is during after ka nagmasakit. Because during ka nagmasakit, no, ang gakatabo is ang imo white blood cells, grabe ni mag-produce sang ginatawag free radicals, pangkontra, pangpatay sa ginamang mikrobyo. Amak mo amunik effective sang ginamang free radicals, kaya ipatyo ng mikrobyo, no? So, ang ginahimo sa aton white blood cells, sige nga produce Diyos ang free radicals, ga-accumulate ni, ginapatay man ni, pati mga normal mga cells. That's why, tapos mo katarok kag ubo, kag sipon, kag ditribayo mo, mag DTX 500 gid, no? Isa sa mga health benefits sa DTX 500, kag mighty C, amo ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang aton white blood cells. Ang oxidative stress, hindi man netani lain, no? Makabig mga chemical armament sang immune system, ang itawag nga free radicals. Pero, kung ini magsubra, kalain ni sa aton lawas. That's why mag DTX 500 gid, lalo na kung paayo ka na sa imo masakit, kaya amuni magpabalik sang normal kag magpamayo sang imo cellula after ka katarohon o nalatnan sa mga mikrobyo.
22: Namigid ya kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, gamay-gamay ang buyon mo, mga diwang ka, kung sobra ka tambok, ganubo imo blood cholesterol level, hindi ka magka cardiovascular disease, ga healthy ang imo atay, kag dugo kalakip na dra ang imo mga kidneys. Healthy pagid ang imo nga immune system. Madamo pasang mabulig sa imo sa ikaayong lawas kung adlaw-adlaw kag gainom DTX 500 kag Mighty C.
18: Galing ang may limitasyon ang one power ni DTX pang intracellular siya, sir boy. Ang outside ya, dapat ya tinluan gid sir boy. Hindi niya madalas ang cell cleaner, ilok cleaner ya sir boy, kag skin cleaner.
25: Dapat ha,
22: naka-klinika BioFresh.
25: Kaya ginatap na gid ang mikrobyo, nga gapabaho sa imo ilok, no? Pero kung gusto kaya kape, nga gapahubin sa imo, kung gusto kaya kape, ya, nga manamit na, gatinlo pa sa imo cellula, ay mag-DTX coffee mix ka na. Oh, this is our Eljan, no? Pangapi, kung aga, habang gapangapi ka, may antioxidant, gatinlo sa imo cells, punta sa free radicals, that's why gamat-amat ka hubin, kung ang imo kape, DTX coffee mix. Pero kung may budget,
18: a premium.
25: May bisita.
22: Premium.
25: DTX premium. Kay mas champion.
22: Especially kung lala na gini mong kuhan, imong diabetes, may mga degenerative stage ka na nga sakit, ginasuggest gina mo ang DTX premium. May Ganoderma mushroom, kag ang iyang nga sugar.
23: Oh, stevia ang sugar. Natural ang iyang sugar.
25: Stevia, no? Kag may DSE gapon. That's why, ang nami gini, kung gusto ka maghubin, nga ang imo sugar, ya, why gasaka? Kag kumpagaan mo pag gisandua ka D3Bio, may gatawag ka nga bulletproof coffee, halin sa DTX premium. Protektado ka na against free radicals, protektado ka pa kontra virus, bacteria, and fungi. May ginatawag ka na nga bulletproof coffee, gaamat-amat ka paniwang kay ginapidin mo na usaron as a keto coffee, pang ketosis.
22: Sunda, ang sikrito ni Engineer Albao, ngayon din ang sikrito subong. Ang paborito ni Engineer, gapamasans gid siya sa mga hobby.

0: kutaw pa kape.
1: Ha? Kutaw pa kape. Matimbla kape. Amone ang sekreto ni engineer.
0: Kapro ang siyempre. Ang perme na mo ginabalik-balik ang pag-inom sa extend makabulig sa blood circulation.
2: Ang kay ang inyo na sir boy ki kay kit ang pahamot tabla ang kay engineerya kakay kit.
0: Kikoy kit.
2: Kikoy kit.
1: Ako keto coffee. Pero muna si Clayton engineer, that's why si engineer Mayo ang relasyon sa tanan kinaka-extend. Anyway, ang atos to yan subong, no? Sir DP
2: sa D3 Bio. Abi yung D3 Bio is just an antibacterial, antimicrobial. Uy, may dala sa antioxidant. Importante during
0: sa, facial... sa antibacterial plug ang antiviral.
2: Daugan na.
0: So amo ni sala giga kung way kagay nom adlaw-adlaw sang D3 Bio. Yung
2: plain D3 kalang.
0: Plain D3 ako lang. Lantaw lang nanay mo. Hasta lang yaga pabulad sa init ang kwan, ang bata. Hindi.
2: Kulang.
0: Ginapatiti pa.
1: Gadidi ng bata.
2: Oo. Kombinasyon.
0: Kombinasyon. Hindi lang yaga pabulad kasi init para mapurma ang D3 sa imulawas. Patitiwan pag-init sa nanay.
2: Amo na si General Way Labot, gabulad sa init. Gadidi. Gadidi pa ka D3 Bio siya.
1: Kaya nung D3 Bio.
2: Sa Talk ni Doc with your boy Solweta.
3: Talk ni Doc.
1: Thank you, Sir JP. The hallmark of a good food supplement is kung puno siya antioxidant. That's why epektibo ang DTX 500. Subong adlaw tunanta, ano bala ang antioxidants nga sa D3 Bio nga makabulig pagid suplemento kunta sa free radicals kung gainom ka sini. So hindi lang virus, hindi lang bakterya, hindi lang punjay kag parasite ang kaya patyon sa D3 Bio, pati free radicals kaya kontrolon sang D3 Bio. Dr. Ramil?
0: Kung D3 Bio, gainom ka D3 Bio, ti piho na, may ara ka na antioxidant. Hindi lang nga may ara ka antiviral, may antibacterial ka, may antioxidant ka sa buhay because of gallic acid and ferulic acid.
1: Uy,
0: which is powerful antioxidant nga ara dira. So adlaw-adlaw yang masilula nato niya gatubang isang ano sang mga kaaway. Anong kaaway? Free radicals. Galing kay ganong kaditrabayo, may antioxidant siya. Kung ang kaaway mo is kagaw,
1: anaman?
0: May araman. Amo lang nakanami sa ditrabayo. So, from malnutrition to infection, from bacteria and viruses, nga among rason, nga gahulubag da ang mga silula mo sa batna ditrabayo.
3: D3 Bio. Ako si Jomer. Itong market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Makal sa mga butika. D3 Bio.
0: Ang nakanami lang sining D3 Bio because of MCT, ginaprotektahan niya ang imosilula against sining mga kagaw. Kag ang D3 Bio may gallic acid nga magaprotekta sa imo nga mga chemicals or mga free radicals nga gasulod sa lawas. Tikong ga-accumulate ng mga free radicals, gaamon ang kabangdanan nga may oxidative stress, sir boy.
1: Correct.
0: So, nakanami, kung gainom ka ditribayo, may antibacterial ka, may antiviral ka, may anti-inflammatory ka, may antioxidant ka.
1: Kampiyon, kumplito.
0: Hindi kaya perdi sa imong mga 14 pesos nga sa kakadamo nga mga benepisyo, Doc Sam.
1: Kung nagatumbar kang gali, sir boy, sa vitamin C, no? Kangis ang mighty C or pure C, kag, kung may vitamin E kang natumbar, kinilang pangisan mo ganyan na sang D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, ginastabilize niya ang vitamin C. But silingon, ginapalawag niya ang tiner sang vitamin C kag vitamin E sa aton nga lawas. No? Ina nga mga vitamina, sir boy, nagapanami sa aton nga skin. Bisan ka bulay ka sa adlaw, no, hindi madasid dasig sang ginatuwag damage ang imong skin, sir boy,
5: hamis ka
1: skin. Tungod nga naka D3 Bio, ikaw malikawan naton ang fine lines, dark spots, mga wrinkles, hindi dasig magkurinot ang aton nga skin. Kung naka D3 Bio ka, tungod nga ginastabilize niya ang ginatuwag vitamin C kag vitamin E sa lawas naton tungod sang ferulic acid. Hindi lang ina ferulic acid kag gallic acid, hindi lang ina ang ara sa D3 Bio, kun may ara pagin sa sir boy sang
5: caffeic acid
1: nga gina-prevent niya nga maghubad ang aton nga lawas, no? Especially kung may arthritis sa sir boy, inom ka blas ang D3 Bio. Tungod ang D3 Bio may aras ang ginatawag anti-inflammatory effect, no, nga malikawan ang pagtubo sang cancer cell, malikawan ang pagdamo sang viral load. But sila yung ginapanubo niya ang viral load tungod sa ginatawag caffeic acid.
5: Kita niyo pati kamo to, ha? Kung gusto niyo mag-glow ang inyong skin, mag D3 Bio kamo, no, kay may antioxidant kang caffeic acid, may ferulic acid, may ginatawag pa nga effect sang vitamin E kay extra virgin coconut oil contains vitamin E. That's why kampiyon ang imo skin kung ikaw ga D3 Bio. Ano pa mga antioxidant nga makabulig si D3 Bio? During nga masakit ka, ang ginagambal ni Sir JP gina sa DTX 500, no? What happens is, ang imo

0: white blood cells or your soldiers of your body produces hydrogen peroxide, a kind of free radicals that kills microorganisms. Galing, kung nag-overdrive ang imo immune system, damo-damo nga produce ang hydrogen peroxide, this will cause oxidative stress nga gaguba man sa normal non-infected nga selula mo. That's why inside bio is really important, kay may gallic acid, may ferulic acid that protects you from that scenario. Ano pa? Kung ikaw gina-infectas ang virus o bacteria, what happens is your immune system is also in overdrive. Ga-consume mayo oxygen. No? Kung damo oxygen ang imo immune system nga gina-consume, damo latak ang katabo.
1: Damo oxidation nga katabo.
0: Damo naman oxidation nga katabo. That's why ang D3-bio through all of its antioxidant, from cumeric, ferulic acid, gallic acid, ginaputiktahan ka sinip. The best of all, kung ga-masakit ka, waay ni tanan ga-overreact kay may MCT. Is ang imo D3-bio nga gasuporta sa imong immune system. So antioxidant, antimicrobial, D3-bio makabulig sa imo dak.
1: Stress ka? Sige, gamit cellphone, lapit ka sa mga tower sa ano, sa ano. That's all our sources sa gitawag free radicals which hastens formation of oxidative stress. May oxidation nga gakatabo sa lawas, pareho sa tubo nga sa sige ano, sige expose ang mga init, hangin, gatok-tok siya, Sir Boy, Sir JP. And this oxidation may detrimental effect sa imong selula. Anong matabo sa selula? May gitawag premature cell aging. Instead nga malawig pa siya, dali lang siya mapatay. Nakita mo na mga bisyador, dali mapatay, dali matigulang, lain yang tsura sa mga gabisyo kaysa wala bisyo.
2: Correct.
1: Ano pa? Once ang oxidation nga katabo sa imong selula, ang matabo sina, it will result sa gitawag rise of neurodegenerative disease. Tingala ka, imo atay guba na. Imo kidney guba na. Bata pa man ko, guba man kidney ko. Bata pa man ko, guba ng mata ko. The reason why, kulang siya sa gitawag antioxidant. Which is, makita, aside nga makita mo DTX 500, makita mo man sa gitawag D3-bio. Ang nakanami lang sini, ang oxidation nga caused by free radicals, makapakanser, Sir Boy.
2: Correct.
1: Galing kay ang D3-bio, may ara siya gitawag lauric acid, may ara siya MCT nga kaya niya simintuhon ining mga cancer cells para nga hindi magdamo, hindi siya maglapta. So diin pa kamuya, D3-bio ga serve as antibacterial, anti-inflammatory, may ara siya sang gitawag antioxidant. So kung pala inom kagali D3-bio, mas dugay ka mapatay.
0: That's the benefit, no? Of D3-bio, the power of extra virgin coconut oil with vitamin D3. Makita mo lang sa D3-bio. So hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3-bio, pati sa premature aging, pati sa ginatawag nga pagguba sa imong selula, amligan ka man ni D3-bio.
3: Talk ni Doc.
4: Dugang pa nga mga benepisyo sa itong paggamit adlaw-adlaw sang D3-bio, Doc Ramil.
1: Ang gallic acid kag benzoic acid nga makita mo sa D3-bio kag extra virgin coconut oil nga makita mo man sa D3-bio sa mga pagtuon, grabe gali ang kuan ni protective role against sa stroke. No? Sa pagtuon, pre-stroke treatment using gallic acid nga makita mo sa D3-bio promoted neuroprotection of cells against cerebral ischemia.
2: Ischemia.
1: Gusto ka layo sa stroke, ma D3-bio ka na. Pero kung gusto ka ma-stroke, hindi na mag-inom
5: D3-bio. Ang aton nga skin, Sir Boy, amo ni aton nga unang depensa sang lawas naton, no? Kay kun pigaw ang skin naton, pwede kita sudlon sang ginatawag virus kag ukon kagaw, Sir Boy. So kun naka D3-bio ka, sana silingtan na meras ang ginatawag ferulic acid, isa ka antioxidant nga ginabos niya ang other antioxidant nga ra sa aton nga
1: lawas.
5: Nga lawas, no? Para sang glutathione, antioxidant na init, antioxidants na kag nagainom pag ikaw sang antioxidant halin sa mighty C or pure C, gina-stabilize na, Sir Boy.
1: Kaya nung pagiging ka vitamin E?
5: Oo. Kaya muna ang nagpanami sa aton nga skin nga panit, Sir Boy. So, malikawan naton ang pagkurinot sa aton nga skin. Hindi dasig madami sa aton nga skin. But silingon, protektado kita nga masudlan sa kagaw o kung virus kon naka D3-bio ka.
4: Ang problema sa cancer, Dr. Ramil, ang migration sa cancer cells, niblang galaptasya. Kibot ka na lang, though, abi ko cancer of the lungs lang. May arap pagigil sa kidney, may arap pagigil sa liver, may arap sa utok. Te ang D3-bio may ara isa ka component nga naga-prevent nga hindi maglapta ang cancer. Why labot hindi maglapta? Hindi gid gani magtubo. kay ginapromote ya ang apoptosis or cell death sa mga cancer cells. Mm-hmm. Ano ni? Ini ang picomaric acid. Ayawan ka lang bulubalis, wa sa plinditrim na, wa ay na picomaric acid.
1: Nami mamili ang vitribayo, no? But yun niya, ang cancer cells, amligan niya ang healthy cells. Oo.
4: Now, kung may cancer cells ka na, pag inom mo ditribayo, tap naon niya itong para hindi maglapta.
1: Eh? Oh. Saan o kaya may inom ditribayo?
4: So, wala ko cancer.
1: Naglapta na?
4: Naglapta na yan.
1: Wala pa cancer.
4: Subong. Oo, sir boy.
0: Ditribayo, puno sa ginatawag mga king polyphenols. Ano, polyphenols is a very efficient, a very a good kind of antioxidant. No? Ano ang mga hari sa polyphenol? Gallic acid, caffeic acid. No? Inatanan-tanan, makita mo sa ditribayo, anti-inflammatory. Siyempre, kung kwaon mong free radical, kas manubo ang why oxidative stress, wala ka inflammation, so anti-inflammatory siya. Ano pa? Anti-cancer, gin-explain ni Dr. Ramil Gagina, ang cell membranes ng cancer ginapatig-ani sa ang ginatawag nga lauric acid, and ang katabo ni hindi nakagwa ang mga nutrients, hindi makasulod sa cancer cell, so it stop growing kay wala sa pagkaon. Amo ni ginaubras ang ginatawag ng ditribayo, but the best effect of ditribayo for me is the effect that it could give you antiviral abilities even though you have a weakened immune system. The ability of ditribayo, amuning pinakakampiyon gid, no? Why niya nga bisikan diabetico ka, hypertensive ka, nubo immune system mo, kaya ka man gyapon protektahan sa ditribayo. May antioxidants ka na, may antiviral, antibacterial, antifungal, and even antiparasites, makita mo tanan sa ditribayo.
1: Ibagin man, sir boy, kung ang bata ginapabulad mo sa init, kagadidi sa nanay.
0: Oh,
1: that's ditribayo.
2: Ditribayo!

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga magabot ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
7: What?
6: Problema mo nagdululungan, nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likuton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: Sporebiotics,
1: ang best friend sa mga kababaihan.
0: Sporebiotics,
1: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
0: Sporebiotics,
1: binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
2: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Sporebiotics! Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Sporebiotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
4: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
5: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
6: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
7: Ay, may libre di pa niya, Gunners?
8: Oo, ma'am. Libre sa kabantay ko sa pasyente.
7: Wow, ay, Konami. Galit din, no?
8: Ay! Ay, oo, ma'am. Ay. Kabalo, kabisan private kami di, pero gata, gidya kami sa libre nga pagkaon. Pero hali na yan sa gobyerno.
7: Ay, hala. Uy, abaw, salamat, Gunners, ha?
8: Ay, oo, bala, ma'am. At sige, mamulat ka lang diri, ha? Kay katuan ko, anay, si Banahon mo.
7: Sino nga Banahon, man?
8: Ang pasyente eh. Hindi ba naman na musya?
7: Ay, hindi, nurse. Ah.
8: Uti, ano man siya gali?
7: Nobyo ko pa lang na, nurse. Kaya wala pa kami makasal.
8: Ay, agay sa nasayahin, no?

0: Boy Ramon!
1: Yes, Boss Rocket?
0: Sadiin ka, Lin.
1: Ah, naglagaw-lagaw lang kadali, Boss, ah.
0: Bumayo, eh, kay galagaw-lagaw ka lang.
1: Kabalo ka, Boss. Ginalingaw-lingaw ko lang ako ang kagalingon, ah.
0: Eh, kagaan naman.
1: Kay kada magtulog ko bala, Boss?
0: Oo.
1: Ginakuhit ko sa nga kunubya.
0: Oh, ayaw. Hindi ka pa. Mayo gani nga kada kuhit sa nubya mo, pangalipay ka mo dayon.
1: Ay, wala man sa akong problema kung pangalipay, Boss, ah.
0: O tinga sa tunos ang istorya mo, daw ga problema ka pa kay ginakuhit ka sa imunobya.
1: Problema, gid, Boss, eh?
0: Nga gani.
1: Kay lima naman katuig nga napatay nga kunubya.
0: Buset!
1: Ang unang problema ko, Boss, kita mo, hindi ko kisa katulog kay may nagapanuot, may gapanguit sa akon. Abi ko gani kung ikaw lang niya, eh. Sus, hindi gali.
0: Animal kay mo, Boy Ramon. Amo na, guro, kay may sala ka sa nubya mo.
1: Ay, wala ko yan sala, Boss, ah. Galing lamion ng ikuguro. Kita mo, bisan patay na siya, ginapangita yap ako.
0: Boy, set kay mo, Boy Ramon.
1: Tuod man, Boss Rocket.
0: Abi, change topic kita bala.
1: Ah, di, sige, kagano man ang change topic ta, Boss.
0: About sa mga karelasyon ta nga napatay na.
1: Amo mo nang ginastoryahan ta subong, Boss.
0: Ati mayo balan mo.
1: Tinga ma change topic pa ta.
0: Eyo taniya ang istoryahan ta. Kon kamusta na subong ang away sa gobyerno?
1: Ati amo man na Japon, Boss, ang away sa gobyerno, ah. May lakot mo na Japon nga politika. Nag-away na sila, Boss, tungod sa isa lang gid nga rason.
0: Ano? Ano ina nga rason?
1: Tungod sa letter P.
0: Wow.
1: Man, manamit kid abi ang P, Boss, eh. Madimat kagid.
0: Kag ano ina nga P?
1: P as in position.
0: Mm-hmm.
1: Kag kun ara ka na sa posisyon, may ara ka poder.
0: Basa just sa dino.

0: Senator Tito Sutab.
1: Ano man, Congressman Bonjing T.
0: Kamusta ang liderato sa Senado, ha?
1: So far, so good. So good, so far.
0: Pero kuan, all I can say, nga maghalong kagida, ha?
1: Kaya nga maghalong ako. Oh, kaya kong hari na.
0: Bisan pa. Basta maghalong ka lang da, ha?
1: Eh, komportable ako kanal nga partner ko si Senator Pinky Locsin.
0: Ang kaya kulob nga senador.
1: Aba, ano ang vote mo si Lingon, Congressman Bonjing?
0: Ang vote ko si Lingon, nga duplikara.
1: Ano nga duplikara?
0: Ang chicks boy bala?
1: Oh, pati, oh, guwapo mo siya mong. Amo na nga chicks boy siya.
0: Chicks boy. Pwede sa chicks. Pwede din sa boy. Pero basta halong ka da sa pwesto mo bilang co-leader sa Senado. Diba si kibot ka lang. Kulitahon ka nila. Sa akon niya sa Kongreso, sobra tripod ang kaupod ka na kasuporta sa akin.
1: At mayo eh.
0: Mayo kit eh. May kakontra man lang da pila. Pila man sila kabilog. Wala ka na kalabaw 30. Sa 38 kami kabilog ang kakontra sa akon. Hindi makakatanggap ng malita.
1: Wah! Sadya-sadya, eh, no? Wah!

0: post ka na na, Earn?
1: Ha, eh? Tapos nasulat na lang kung ngalan ko.
0: Nge? Tapos ka na drawing pero ulihin sulat sa ngalan mo?
1: No, eh? Kay kunlaway ang drawing ko, hindi ko pag-ngalanan. Kay gunami, ngalanan ko.
0: Bakit ba?
1: Ikaw yan, Angelina Hao.
0: Ay, tapos naman eh. Waiting na lang kuya gani isa pa mahaw.
1: Hala.
0: Nauna, gidang duwa ka sa tab tapos ba? Tapos nagwapa sila dayon?
1: Hmm? Hala? Mabalik man na sila guro kung mabalik si mama. Kati, ma-explain ta nga daan sang oton na drawing.
0: Oh, ah, nami-nami yung kagidya ka rin niya ako niya pag-explain niya.
1: Akon man ah, para makakwata very good pala ah.
0: Kay kun mag very good ko, pabailuan ko niya tayo yung pagkaon akong drawing.
1: Hala. Pwede lang na ha?
0: Pwede kit eh.
1: Natisikya. Oh, ari oh, tapos na ko drawing. Ulat na lang ta nga mabalik si Mamburak. Day, ah.
0: Nami, Tani. Dasikol lang sa mga classmates ta. Explain para tasig lang matapos. Dahil yun, makinananay na.
1: Hala.
0: Kag mag-amo niya, Permia. Hi, Permig. Good day present to Sunday school nga Lunes ang klase. Kay may libre na pamaw.
1: Hala. Cha-cha-cha-cha, Inu.

0: GX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
3: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
4: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
6: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-glabawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
7: Extend Supplement for Men.
8: Muling binuhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!

0: Dugay ka na galidi. Jaguar na, admit?
1: Dugay na, boss.
0: Ano na kadugay?
1: Naglabay ng kalag-kalag. Pasko, New Year, Valentine's, Korisma,
0: oh.
1: Libre Day. Kagsubong, dugay-dugay, Independence Day naman, pero are, pako di Japon.
0: Wala gindi may nagbisita sa imo.
1: Wala kayo. Layo man itong akong pamilya mo. Wala man to sila. Eh, kabalo ko kung di na ko subong.
0: Away sila kabalo. Nga, taga-diin kagidaw.
1: Taga-Batanes?
0: Bao, sa ulu-ulu man gali isang mapa ba?
1: Oo, sa babaw gi kami, bay.
0: Ay, ahay. Di si Hugakom lang gid ang pamilya mo dire?
1: Oo, siya lang gid. Pero wala man siya labot sa akon.
0: Eh, pasiguro kontrahanay ka mo.
1: Hindi man. Ikabalo man sa ganing ang admit ko, dre. Pero wala, naging siya kadokado, dre.
0: Ate, isa sa inyo ang lain batasan, eh. Kung hindi ikaw, basi siya.
1: Siya kidya, eh. Kaya siya niyang nakaangat-angat sa pangabuhi. Pero daw, wala gid siya kadumdang magbulig sa akon.
0: Eh, di wala gid siya siguro plano gabuligan ka.
1: Wala eh. Ikaw may harap ha. Dugay na ko din nakagawa. May pagani guro kay bisan hindi pamilyahan ha eh. Mabuligan mo pa ko de.
0: Uhala. Sadya-sadya ino.

0: Yusuf Castre?
1: Yes, Mr. President.
0: Napadalaan mo ang duha? Tito Sutab kag Bunjing T?
1: Paldo na to sila, Mr. President.
0: Good.
1: Pati si Pinky Loxing katilaw man to.
0: Inla iya. Agod nga wala balas ang sabit ang aton nga galawan.
1: Damlong pa to sa tugabang, Mr. President.
0: Good again. Amo na gusto ko yung matabo. Para tanan tanga plano, matigayon.
1: Kagkita man Japon ang makabinipisyo.
0: Very good gid, Yusuf Castre. O gali, ikaw, ano na ang mga napundar mo?
1: Apat ka balay, Mr. President.
0: Kag sa din ina nahamtan?
1: Isa sa Luzon, isa sa Visayas, kag duwa sa Mindanao.
0: Ha? Niaduwa gid sa Mindanao, wow.
1: Eh, kay siling ko, basi pila kadlaw mag-separate ng Mindanao sa Pilipinas, eh, kagtogo na ining Republic of Mindanao. Di ready na, kuya?
0: Ay, ala, sanya-sanyahin, no?

0: Ano na tabo, Mami Kayot? Ano na tabo?
1: Abi namon gani. Nagapangalipay na kami.
0: Ay,
2: Ote.
0: Hala?
2: Ano nangyari, Insan?
1: Imbes na kalipay, kasubo, gali.
2: Oh. Ano nangyari gani? Napatay si Norbeng?
1: Juta yan lang.
2: Oh.
0: Ano?
1: Oo. Kung wala na amon dayon mahingagaw dala sa ospital, ay sos. Base na dayon na nagid siya.
0: Hala, naano siya, Mami, ha?
1: Ay, hapuon, gali ang tonto.
2: Oh.
1: Amtangga.
2: Napanami ka mo. Nalipog siya.
1: Ay, hindi, ah.
0: Biko mo na. Ano gali, Mami?
1: Samtang galakat-lakat kami nga tatlo ni Mari Marites, ginhapo siya ya. Sos kalapit na gidlang mo. Ginlakat lang namon. Kalapit-lapit sang ginlakat. Nagdiliwal gidyang dila ya.
2: Akala ko gani. May birto ng bulita siya.
0: Oo man, Mami. Abi ko man gani, may gahom-gahom na siya rin siya, bolitas.
1: Ay, expired goro eh. Nadula ang gahom-gahom sang iya, bolitas. Basi gani amuto ang ginhapo niya kay kabugat sang bolitas nga ginadala-dala ya. Heh, makin mo nga, tag-isa ko no kakilo nga daan tong kada isa.
2: Ala, grabe no. Sadya-sadya, you know?
0: Sadya-sadya!

0: Detox ka ba? Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!
6: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

Sabalita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: ako!
1: Ah, talaga? O sige, eto, kumain ka na.

0: saging.
1: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinik.
0: Okay lang yan. Kumain ka ulit ng saging. O, eto pa.
1: Tay, ayaw pa rin matanggal.
0: Ay, naku. O, siya, siya, siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saan banda ba yung tinik mo?
1: Dito po sa paa ko.
2: Hey, hi, galingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio.
5: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang nag-ining akon buhok, kang nag-inis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
6: Ang D3, nga may Physio.
4: Ang Physio,
6: nga may D3.
4: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio.
6: Ang D3,
4: nga may Physio.
6: Ang Physio.
4: Nga may D3.
6: D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sas 4 Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, are always in good health.
9: Fat Deliver DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500, mighty sea, alkaline. Nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
6: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
15: So una,
14: problema, agad ako sa akong body odor.
15: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong,
15: sadya na agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag naghamis ka, nagputi, agad ako nga panit.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mamakas sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si Rosanne. Bao, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
4: Extend food supplement for men.
6: DTX 500.
19: Ako si Salvador Estanin, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko.
0: Nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
19: Salamat sa DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mahal sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule, ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio, ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan.
1: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mga butika.
6: Checklist na ta. Ga D3 Bio ko Sir Boy because ini ang may soothing effect sa imong digestive tract. May mga study Sir Boy nga pag take mo sang ang virgin coconut oil.
7: Soothing.
6: Oh, especially nga ara sa D3 Bio, pagbuka to boy, ining imo nga good fats will soothe your small intestine. Kun ang imo nga small intestine Sir Boy, kampiyon kag hindi siya irritated, no? Ini ang makabulig sang dako sa imo absorption. And hindi pa na dra natapos.
7: Oo,
6: ginapataya man ang mga bad bacterias nga
7: hindi
6: dira.
7: Lang dira Sir GP ha.
6: Oh.
7: Nami pa pupo mo.
6: Okay,
7: gakadanlog ang pupo mo.
6: Ang nami pa Sir Doc, when your intestine is kag colon, nami siya ang iya kondisyon, ang peristaltic movement, nami. Hindi ka paghangin-hanginon, hindi ka katrap ang gas, kay tayo yun ang lakat sang pupo. Naming, wala ka sang problema sa digestive tract.
8: Gali, Sir GP.
6: Exactly. Oh. So, hindi na makaya sang plain D3.
7: Ang Sir GP mo niyo. Ti lakaon, igaya man ti kaon. Di ba? Pag pala kaon, kaya mantikaon, mga karne, mga tambong, mas bintaha kung gainom ka D3 Bio sa
8: kanya.
7: Nga man, damo ka ginpasulod niya, bad cholesterol. So, the only thing, mag-neutralize ng bad cholesterol para pangkwaon ng sobra, it's the good cholesterol. Ang plain nga D3, hindi amuna kadamo ang iya nga good cholesterol. Mas damo ang iya ka D3 Bio because of the BCO in the D3 Bio. The more nga kadamo ang good cholesterol, the more nga kontrolo niya imo nga bad cholesterol.
6: Ang plain D3 kinanglan pag isang fat para nga ma-absorb siya. That's why nga kumpleto si Ricardo siyang D3 Bio.
7: So, no, kung gainom ka plain nga D3, D3 Bio ka na lang. Kay combine na siya.
8: Combine na.
7: Oo. So, alaala mainom ka D3, tapos mahigop ka BCO, yung nagdumingas to
8: gasto
7: mo.
8: Na.
7: Bakal ka na lang D3 Bio.
8: Hindi ka pa sigurado sa quality sa BCO mo.
7: Amo na ang bintaha, Sir Boy, kung naka D3 Bio ka against ordinary lang nga plain D3
3: Bio!
9: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wakes ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-halog sa nga akong dinargo. Nagamay na akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
7: Ang Kaiser Kevin, Sir Boy, yaman niya, gusto niya D3 Bio, eh hindi siya sa plain nga D3. Kaya yung imulawas, wala ga-produce daw sa monolaurin.
6: Oo, gusto.
7: D3 Bio lang. Ara lang sa D3 Bio, ang ga-produce ang monolaurin, kag MCT. Mas gusto gin niya. Mula na ang rason niya. Ang imulawas, wala ga-produce monolaurin. The only thing nga mag-produce monolaurin para mapatay ang kagaw, it's D3 Bio.
6: Ang ga-produce monolaurin, si nanay mo. Pero siyang una pa to.
7: Oh,
6: hindi ako ka na, why na na?
7: Oh.
6: Oh, see?
7: Di subong, mainom na lang siya D3 Bio para may monolaurin siya. Para may resistance siya. Again, sa mga kagaw, kagbakaya.
10: Gusto ko ya ang D3 Bio over ordinary vitamin D3 kay gapuhay ang akon pancreas.
6: Ay,
10: ang pancreas ko amuni ang kusina sang aton lawas. Kung ano mang inakaon mo amuni tagahiwa, tagapudpud para makaon sang aton para makasulod sa aton gut no or sa aton small intestine. Ang ginahimo ni D3 Bio, ginapanami ang imo insulin. Ginapa-effective ni no gina-increase ang sensitivity sang gitawag insulin. Kung sensitive ang imo insulin, meaning to say makasulod dayon si ang insulin sa imo selula dala.
3: D3 Bio.
10: Ang imo glucose. Hindi magdamo ang imo glucose sa imo bloodstream, nubo ang imo blood sugar. Kung sakto-sakto lang gin-produce ni pancreas ng insulin, hindi siya kapoy. Kaya ang insulin to, sufficiente na para magpa, magkwas ang tanan nga blood sugar kag isulod sa aton selula. So,
3: D3 Bio!
10: That's why, ga D3 Bio, kuya, kigusto ko magdugay ang akon pancreas mm-hmm. over ordinary vitamin D.
7: Hindi siya mabangkrap, sir boy.
10: Hindi siya mabangkrap.
7: Oh, see? So, mas maayo mag-ano na kamo ah. Mag D3 Bio
10: na, no? Mag D3 Bio na kamo, no?
5: Sa ilo na.
7: Upgrade na. Mm. Upgrade na sang, kung sige mo lang kainom sang ordinary nga D3, mag D3 Bio na sila, sir boy.
3: D3 Bio!
11: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matakas, magabuti ka. D3 Bio! Health! News D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong gina ni bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
13: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
14: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX 500.
15: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapu.
3: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabas kog sa lawas.
3: Mighty C mabaka nga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulog City. Karmila ko ginaubo. Kag-sip on. Das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo pag sip on.
3: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
3: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
20: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
21: Nestor! Ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
3: Tigasi!
23: Tigalapa!
3: Tigasay!
23: Tigaplansa!
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
23: Sa gabi,
3: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
3: Ang extend!
23: Supplement for men!
3: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
3: Extend food supplement for men.
23: May maca at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
3: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men. DTX 500.
25: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
23: I Care Gold.
26: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin ulo ko na ibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. sang D3Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sang ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Max4 Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa

0: nanugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500.

0: Mighty CF. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsya.
1: Mighty CF, efektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal
6: na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
7: Extend Food Superman.
10: Ako si Renato, nalarma ko sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: DTX 500.
11: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
8: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
13: Hi, Dennis Juan.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Dennis Juan.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ang kampiyon nga oras mga kaki-5, 13 minuto sa nakaligad sa Tacna, alas 11 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
0: Darren Salomeo Hanson,

Mayong aga Pilipinas, Western Visayas, kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpangadagad sang 11 Mbps. Subong adlaw sang Martes mga kaki-5. Petsa 19 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran paggabi-abi sa inyo sa mga nagapamati sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Kagsubong man sa mga nagatutok sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag sa 89.7 K5 News FM Radio Tagbuanay Pilar. Sa mga nagamonitor man via Facebook Live sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Good morning man sa mga vendors naton dira sa Maychudoro Arsenas Trade Center. Nga nagapamati na sa aton sining pagpangalagad sa mga vendors sa 16 sa kabanwahanan sa probinsya sang Capiz sa nagkalain-lain man nga pampubliko nga mga merkado. Sa aton sining mga tricycle drivers, nagabiyahi bisan mapaang kag mainit ang aton sining tiyempo. Sa subong nga adlaw mga kaki-5 sa mga jeepney drivers naton. Bus drivers, van drivers, modernized jeepney drivers sa mga pampribado man nga mga salakyan. Nga nagamonitor sila sini nga mga speaker. Medayad gid nga pagpamati sa inyo tanan-tanan. Sa mga mangunguma naton sa kabukiran, mga mangingisda sa kalalawran, mayad-ayad man nga pagpamati. Along langid ha kay mainit ang aton sini nga tiyempo sa subong nga adlaw. Mga Haki-5, actually adlaw-adlaw man, no? Tamaan gid ka init ang aton sininga panyempo, mga Haki-5. Of the 9 naman kita, hasta launa sang hapon. Kaupod nyo sa karon ang inyo alagad si Haki-5, Darren Salomeo Henson. Sa ato na sininga mga nakalinyada nga mga balita. Lima ka mga pamalay, gintupok sang kalayo sa Barangay Adlawan, masubra 100,000 pesos, ginbilin nga halit sa nasambit nga sunog. Sa dugang panaton diri nga mga balita, mga Haki-5. Masubra 3,000 ka mga butante sa probinsya sang Capiz. Na pagkit sang COMELEC sa katapusan nga adlaw sang voters registration. Sa aton nga balita nasyonal. Senado official na nga nag-convene kahapon nga adlaw bilang impeachment court. Para sa trial, bato kay Vice President Sara Duterte. Kag sa aton pasinidugang ang mga balita, balor sang piso kontra dolyar. Naglabot na sa 61 pesos and 75 centavos. Kagiban pa naton diri nga mga balita kag impormasyon aton nga tutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. 19 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 11 sa aga diri sa aton sini nga pagpangalagad mga Haki-5. Antes man aton na padulungan ang aton sini mga nakalinyada nga mga balita. Check tanay ang aton sininga lakat sang panahon.

0: K5 no, gani may posibilidad nga makaangkon sang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke no, mga ka K5 ang isa ka individual kung direkta gid nga mag expose sa init sang adlaw, mga ka K5 kapin pa kung dugay ba lang exposure gani halong-halong ha, magdala sa mga pandong no, mga ka K5 kalo o kun ano padira nga proteksyon sa inyo sining kaugalingon, mga ka K5. Suro pa sa aton sini nga DOST Pagasa. Way sang na monitor nga low pressure area o kun ano man nga mga weather disturbance sa sulod man o kun sagwa sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility sa Mindanao kag Visayas. Mga haki 5 o kun pila man kabahin sang Visayas may ara sang pag-ulan na bangod sa sining ITCZ no, kon intertropical convergence zone, ilabi na mag-apekto no sa Zamboanga Peninsula, BARMM, Soksargen kag Davao Oriental, subong man sa Davao Occidental, sa nabilin nga bahin sa aton sining Visayas kag Mindanao. Kung kaysa may magalumon tubto magalumon ang kalangitan, may posibilidad nga magpanalithi no sa kagabihon o kon sa kahaponanon. Okay, na gani isang kagahon tublado mga launa nagapanaguob abi naton gani nahulat-ulat naton nga magtupa ang ulan, mga kakipaybo. Pero why gid mamayo man tani bala ko magtupa ang ulan, partner, kay para mabulubugnaw man ang aton sini nga palibot, mabulubonyaga ng aton sini nga mga pananom. Ay labi na sa mga lugar sa pila ka mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Capiz, nagaantos kay nagkalahubas na mga bubon, nagasagob sa iban nga lugar kon malayo nga mga bubon, kay ang ila sini nga bubon lapit sila sini nga balay, nahubas bangod sang aton sinituman ka init nga tiempo sa mga ka K5. Ang huyop sang hangin diri sa Western Visayas, mga hakifay, mangin mahina tubtob makasarangan. Magadala sa Makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sa aton sining kadagatan. Amo nang aton sining ulat panahon.
1: Ulat panahon.
0: Ang ininga bahin, mga hakifay, ginadulong sa inyo sang healthy nga kape. Kagkampyon nga kape ang DTX Coffee Mix. Bisan mainit ang aton sininga tiempo ang Pinoya. Doon na sa aton, mga Haki 5 nga nagapangape, mga Haki 5. So, di rin nakamuya sa healthy coffee, ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, mga Haki 5, may ara inisang ampalaya o kon amarguso, chia seeds and disugard sugar cane extract powder. Amuning mga ingrediente nga magadalagid o kon makahatag sa mga binipisyo para sa inyo sininga ikayong lawas, mga Haki 5. Sa DTX Coffee Mix, ang ginalimpyuhan ng aton siningalawas, ginapagwa ang mga toxins, ang mga Haki 5, para mangin mag-an ang aton siningapamatsyagan, mga Haki 5, mangin healthy kita, pinaagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX Coffee Mix. Sa liwat sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.

Ang DTX Coffee Mix available ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ang clinic diri sa Roja City nahamtang sa McKinley Street sa tabok lang sang PLDT mga kaki-5. Available man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo mga lugar. Kag available man online na pinagi sa official Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo o kon de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga kaki-5. 11 Mbps. 25 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 11 sang aga diri sa aton sininga pagpakalagad. Ang inyo sininga mga pagpanamyaw mga kaki-5. Ato ni nang abalikan kag ang detalye na sang aton sininga mga nakalinyada nga mga balita pagkaligad sa mga importante nga pahanumdom. Kindly standby. KK5.

0: News FM.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound
5: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis!
6: DTX 500!
5: DTX 500!
7: Catalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, di nagbakal ko dayan sa DTX.
8: Sa isa ka, adlaw,
7: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
8: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
7: Ang pinamit na gitsa akong nga mat.
5: DTX 500, Mighty C,
0: ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika, kulayan ko mangingi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako ni lawas.
0: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnami, gidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Mabaka butika.
0: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
0: Extra food supplement for men.
16: Ako si Mark, sa tudtod lang tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gidang DTX 500.
0: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
0: Memory Advanced Serum.
18: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin.
0: Memory Advanced Serum.
18: Para sa mas manami nga school performance.
0: Memory Advanced Serum.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
20: Mag-Eye Care Gold Capsule ka.
19: Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata.
20: Eye Care Gold Capsule,
19: may aras ang lutein,
20: vitamin A,
19: vitamin E,
20: vitamin C,
19: zinc,
20: kag bilberry extract.
19: Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health,
20: mag-inom sang Eye Care Gold.
19: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, my puso.
22: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11
23: Mbps. 11
24: Mbps.

0: 29 minutos ang nabili ng Tiskita Magdangat sa tak ng alas 12 sang udto. Pabalik kita mga Hockey 5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Kaupon nyo sa gihapon ng inyo alagad si Hockey 5 Darren Salomeo Henson. Kahapon nga adlaw mga Hockey 5, ang last day no sang COMELEC voters registration kag widening sang extension mga Hockey 5. Kumusta bala ang ulihing nga adlaw sang voters registration kahapon? Ila ba lang na record sang aton sini nga COMELEC? Ano bala kadamo sa mga butante nga nagparehistro? Pila na ba lang total nga mga voters naton diri sa probinsya sang Capiz? Ibalo naton kabugusan nga detalye, naka-standby sa line number 2 si KK5 Rodney Daban Dalanon sa report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Napagkit sa Komisyon ng Elections Capiz ang 3,264 tanan ka mga botante sa katapusan ng adlaw sang voters registration. Sa nga tanin nga napakitigangutan sa Attorney Will Arsenio, ang Capiz Provincial Election Supervisor, iya darigin payag ka K5 Darren nga madamos ang nagparehistro halin sa Oktobre 20 sa tinalikdan nga tuig tubtub sa Mayo 18 subong nga tuig. Kaga sunod diri kay Arsenio sa piyak sa madamo nga numero mayaraban sa gihapon ang wala nakahingabot sa pagparehistro. Samtang ginkumpirma man sini nga kon sa bayan sa ilang ahensya madayon gid ang barangay and sangguni ang kabataan elections 2026 sa Nobyembre 2. Ginatag naman sini nga ang nasambit nga petsa ang ginkasubtanan hindi lamang sang COMELEC kundi sa iban pa nga mga natungdan kag nakasaad sandig sa layi. Nagpanumdum naman ini kakikab Darren kaya punta niya sa madasan ng mga registrations, hindi na magpawat-awat pa agad nga hindi maabtan sang katropa. Yari ba dahil gato nga pamatian ang kabahin sa katong sinman nga interview kay Attorney Will Arsenio?
3: Okay, successful ang atong registration of voters, no? Halin sa umpisa, October 20 up to May 18 kahapon. So, natigayon gid nga tapos ang atong rehistro and medyo madamo-damo kini, no? We're just today we're going to check kung pila gid ang total sa atong registration.
4: Pero attorney, we may have it kanda nga numbers, let's say halin abit sa pinaka-latest gid.
3: Ginapak late ko pa to kahapon, I have yet to get the results, no? Pero kahapon, last day, I'm sure everybody's interested ko pilagit. Kahapon mismo, we have 3,264 ng applications ko na process. And of course, Roa City has the most number, 792, no? Na process kahapon sa Roa City followed by Tapas, 259. Now, the last time yung iniisip namon, sobra na to siya, 22,000 ang process naton since October. Eh, siguro idugang tanilang taong tagit kung pilagid ang total, no? Kay several days after that, medyo nagdamo, nagipan. So, by the end of the day, we'll have a number for you, pilagid.
4: But, by the way, attorney, sa tong kahapon nga adlaw, may hambal tabala, may arasang butante nga wala ma-rehistro?
3: Roa City, no? Except for, sa mga iba niya kabanuhan, except for Roa City, sa iba niya mga kabanuhanan, wala iya, no? So, tanahan nga nagpalapit sa opisina sa COMELEC na register. Diriya sa Roa City, maging balibaran kita, damo sila, kaya nag-cut off na kita by 3 o'clock because dumudamo na gin ang nagapila, no? Supposed to be ang atong rehistro hasta lang 5 o'clock but we extended beyond 5 o'clock para makapture ang biometrics. So, under sa resolution mo sa COMELEC, ng impasa lately, pwede ka cut off 3 o'clock kung dumudamo na gin ang pila. So, confirm na, again, naging malibaran na magkita sa Roa City because sa kadamuon sa nagpila. Nagulihin na.
4: Okay, so with this attorney, wala na ni sila sa ngabal na ton chance pa nga makaparehistro o kung magbuto bala para sa nagilapit man nga eleksyon?
3: For the BSKE na ton sa November 2, 2026, wala na chance. Wala na gilya. Pero after the BSKE sa naton, no, maparehistro administration na naman ng Commission Elections ni Watt, I'm sure that is going to be naman niya for the 2028 national and local elections. So may chance pa. It's just that for the BSK right now, incoming, wala na.
4: Okay. So far, attorney, ang ining ginpatigayon nga voters registration from October up to this date, May 18, kamusta? Naging malinong man ini kaga matawhay?
3: Yes, naging malinong and matawhay. Tama ina ng mga wordings, no? Ginapasalamatan tuloy din ang taga-Kapis, no? Damo man ang pan-register. But unfortunately, ang iba medyo tungulgit, no? Medyo na late. Kaya wala naka-register. Now, kahapon, may na-notice lang kami, sir, no? We're going to be very strict next time around. May na-notice kami yung mga suspicious na mong picking of health ID. Ang naging gamit. Oo, no? Na-notice ito ni Atty. Biliro. And araw ito kahapon sa SM, yung gin-notify niya ako nga, sir, na may mga you know, seriously in doubt sila nga daw pike ang ID naging gamit as basis sa pag-apply for registration sa ano sa kuha, no? So gin-note na muna to. Kagipitaan na lang sa iba ng mga dokumento kung may ara, no? So it's a aware ng Commission Elections na ang mga possibility. So word checking git dapat valid government ID ng gamit.
4: Oh, pero ato nga fake IDs nga alleged say atong hambal ta pala. Tawo nga by bit sa ning alleged fake IDs attorney, ano ang ginhimo sa komunidad?
3: Ay, si Atty. Biliro na sa to ang nag-deal sa ila, no? I just know, basta kipitaan niya nalang iban na government issued ID nga valid, no? Pero definitely, kung makita mo ang ID, is duda kami kay nga man. May mga iban man itong nag-present sing filled ID, iba yung ila eh.
4: Oo.
3: Iba yung ila. O, alam ka naman nga mag-issue ang PhilHealth different types of ID, di ba? So, iba yung ila. And I think one ginimun ito ni Miller is in fact-check niya sa PhilHealth and it turned out na wala sa system. O, na.
4: Okay, sige.
3: Okay.
4: Pero, Aton, si Milo, yag ikaw nga ipaliwat na naman, nga ipalabot ng mensahe, panumdum, magkang tanan sining natabo, gani na ito kahapon sa siyudad sang Ruas nga may ginbalibaran ka mo nga magparehestro.
3: Oo, damo, no? I don't know gani, no? Medyo sa Ruas naman, medyo kami nabudlayan. Nga man, medyo damo kipasaway. Pero, amogin na ang dangtan kung nagpa-late-late ka, hindi ka ginparehestro. So, I would like to remind everybody again, no? Saniwat, kung pwede lang, early ka mo ka doon sa opisina kaya wala man reason eh, October 20 pa na last year. So, after BSKE na lang ka mo makaparegister liwat, no? Sa mga kandidato naman would be, kandidato, after this one will be the filing of the COC na lang on September 28, no? So, dira na lang kita maupisa. So, prepare na lang sila siguro.
0: K5 Road?
2: Nabatian ka K5 dahil ang kabayan sa atan sa interview kay Attorney Will Arsenio. Sama na ganun na may pila pa akong tani nga nagtingwa pa nga baka pares ka pang inbalibaran na saan kumilek bangod ka ti nag-cut off na bala. Pero sa atan sa nga nabaloan na alas 3 ang hapon kapon nung adlaw ang cut off. Sama na nga wala na sang extension pa kay siling to sa pila man ka mga katapon sa kumilek extended na ganun yung natabo nga voters registration. So hindi na pinanglan pa sang another pagid extension ka K5.
0: Oo, oh, ti kon kita gani mag-isip bala, malawig-lawig naman halin sang October. Ano ka damuon, K5 Road, ang mga wala na ano na cater kay ti nabta na sang cut-off?
2: Actually, ika-K5 na rin ang sining dari ni Attorney Will Arsenio dari malangya sa siyudad sang Luhat ang may subog sa balang natabo. Kaya sa iban nga mga kabanwahanan sa probinsya sang Kapis, wala man sa may kasubog sa natabo. So, yung nabilubanta ang ayara lang or hindi yung manubo sa shin ang wala makaparestro K5 na rin gamay lang man, no? Hindi man sa nga bargain nga damo.
0: Ti ano na lang, susunod na lang sila parehestro para sa national election sa 2028?
2: Tama, kasi kaya rin. After sang barangay sang gudi ang kabataan election, sa tiling pasalig mo din sang kumilek nga magpapigayon sa liliwan sang na rehestro. So, dira sa makaparegister na ang among mga botante nga wala may rehestro sa Subong. Pero sa Subong, hindi na sila kabuto sa barangay sang gudi ang kabataan elections.
0: At least no ato nakit-an nga may mga bisan pa paano may mga gamay giman nga mga development na bala kag ang mga ang differences diri unlike sadto nga tidamo-damo gid bala wala makaparehistro no siguro iban natuto na kag ti sa so, I hope no nga okon we hope nga ti sa mga sunod why na sa mga amo ni bala nga why makaparehistro kag ti early na tanan bala ka K5 Rodney.
2: Tama nga, kasi five dare naman ang ginapangabay sa Commission on Elections nga pagambal nga registration time or registration day magparehistro na nga daan hindi pa nga magparangay lang ngayon kung magpawat-awat pa hindi na pagultod nga last day antes magkinaramaal kay amoy na ang mabudlay man hindi lamang ang nga bala hindi lamang nagkakabudlayan ang COMELEC kundi mismo ang nagparehistro kay syempre kundi itong last day bala kakipagdarin normal na lang bala nga nagkakatabo laba-laba yung pila kung last day pero kung hindi yan
0: Nadula ka kay Five Rodney. Okay. Sige.
2: Kasi pagdarin ako ng mga normal days lang sa voters registration. So, kuan lang, magka gamay lang ang pila. Amo na nga ti kung magpakuan ka, ikaw magpakuan. I mean, if akong magparehistro ka, magpila ka nga daan sa nga timprano.
0: Okay. With this, thank you again ka kay Five Rodney.
2: Report para sa pagpangalagan sa 11 MBPS, yun si K5 Rodney Daban Dalagon. Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kantaringawan, pakapit sa K5 News FM.
1: K5 News FM, live report. 11 MBPS.
0: Madamong gini salamat kay K5 Rodney Daban Dalanon sa gindulong siling report. No? May kang tanan man sa nangin sitwasyon sang last day sang voters registration kahapon nga adlaw so masubra 3,000 ka mga botante sa probinsya sang Kapis ang na-record sang aton sini nga COMELEC sa katapusan nga adlaw sang voters registration kag diri lamang sa Roa City no may mga wala na cater kay nalabutan sang cut off di kay wala na extension ati sa sunod na lang kamo parehistro para na sa 2028 elections. Amo na gani, lesson learned no? Sa masunod. Kung may mga schedule, no? Lawig man ang schedule na ginhatag sa aton sang COMELEC, halin October, tumtumsubong May, no? May 18. Pero may nakitaan kita gimana nga mga ano na, no? Mga makabig na ton maayo man nga pagbag-o. Pagabot sa numero no? Sa mga wala-bala nakaparestro kay dito na sila nagdinugok sa last day. Kung ikumpara sa nagligan nga tuig, damo-damo, gid, no, subong gamay na lang. So na pila ka mga kautura na to, natuto na giman, na dapat timpranuhan no, kung may mga schedule na sang voters registration. No, kalabanan, malangabi nga nagapawat-awat, no, nakita na to na sa last day sang voters registration, mga kaki-five, tining mga pila na tong ka mga pamatanon no ta kay tsindihan man naton iban na mga first time voter bla no mga hakipide so ang aton sini Commission on Elections nagpahayag no nga ti why na isang extension no mga kakipide kag may posibilidad no nga madayon ang election sininga Nobyembre ako sa Nobyembre sininga tuig o kaso nga may mga changes gin man pero ginapangabay lang sa aton sina COMELEC nga hindi maglapaw sa March 2027 pero sa subong ano wala pa man sa mga pagbag-o mga hakipide suno sa aton sininga Commission on Elections oras naton sa aton sininga pagpangalagad 15 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ang alas 12 sang udto. At aganta na iligwang inyo sininga mga minsahe, mga kakifibe. Nagpababaw na ang iba, nadula ng iba sa inyong mga minsahe. Dali lang, gid. Kay Ma'am Vienna Villaruel, mayong udto. Kay Ma'am Rolinda Villavillasis, mayong udto man. Sir Donald Silvestre Dolor, good morning ka K5 Darren. Nakatutok na kami upod ang members sang Tribudos Tribe. Adira sa may barangay 2. Thank you gid Sir Ronald Silvestre Dolor. Kag regards lang dira no sa biya naton kay Lodi Dolor. Ma'am Dolores Abelarde, good morning Kaki 5 dare nagalanog na di akon radio. Kag CP. O duha gid ba? Kay Ma'am Dolores Abelarde dira sa may kilometer 2 Barangay Lawaan, Roja City. Ma'am Lisa Barrientos. Mayong udto Sir Darren, gapamati na kami diri sa Tambak sa may Kulasi. Ma'am LC Aconia, mayong udto Kaki 5 Darren. Thank you and God bless you. Thank you and God bless man kay Ma'am LC Aconia. Ma'am Nirisa Bautista, mayong udto Sir Darren, nagatutok na kami diri sa Sitio Tabay sa Barangay Barra. Sir Loway J. Demo, nagamonitor naman. Ma'am Daidin Boro, good morning man. Kay Kaki 5 Gay Aligain, adira sa may K5 Radyo Tagbuanay Pilar. Siling bag-o lang di tapos ulan sa Pilar, Sir Darren. Umayo ba nag-ulan da sa Pilar? Tani diri man sa Ruhas ba? Kay tam-a na gid kainit. Thank you gid sa aton sining mga Kaki 5 dira sa Banwasang Pilar. Ma'am Vienna Villaruel Samon dia sir, waay gatubod ang tubig, alas 6 wala na tubig. Dingan ni Day Ma'am Vienna man. Atensyon na sa aton sining MRWD. Wala ka tubod no, pila ka lugar diri sa Ruhas way gapon nga tubod ang tubig. Di ba na ano naman may mga maintenance works naman nga natapos ang aton sining MRWD. Ano bang ano ba lang problema nga pila ka lugar way gapon nagatubod ang tubig. Kay Dudoy Arthur, mayong udto Kaki 5 Darren, watching and listening from West Villaflores, Maayon, Capiz. Meldred Mina Delfina, mayong udto Kaki 5 Darren, watching live at Barangay Kulahaw. Giselle Marco, good morning kay Giselle Marco sa Barangay Lunoy, Sapian. Patrick Matias Robles, mayong udto Idol, Matias Robles Family sa Lantangan, Pontevedra, Capiz. Sir Elmer Bakli Bertoldo, mayong aga Kaki 5 Darren, greet ko lang family ko, Pani John John, Edgy Boy, Elmar Edeline, Yana Kulit, Lance, dira sa may Lantangan, Pontevedra. Kaginagreet yaman sa pamilya sa Barangay Pundol, no, sa President Rojas, kay Kagawad Rick Boy Bertoldo, Boy Boy, Boyet, Katkat, Leia, Kimberly, Shaimen, Jan Jan, John John, Mike King King, Team Dalia A. Puro may mga ano ba? Ano ba? Doble, no? Boy Boy, John John, King King, Jan Jan. Sir Victor Bostilio Hulasca, mayong udto Sir Darren, mayong udto man. Good morning K5, greet ko lang Team Arcabalo, MRWD. Security Guard Coros Reyes Barowa Alayon Espino from SG Bertoldo Elegance. Thank you gid. Kay Sir Tristan Wyatt V. Gulay, mayong udto man, madamo gid nga salamat sa pag-monitor. Kay Sir Tristan. Kay Sir Rodolfo M. Evangelio Jr., mayong udto man. Ma'am Roda Donato Amago, lunch kita Sir Darren. Thank you gid kay Ma'am Roda Donato Amago dira sa may Alba Village sa Barangay Dinginan, Roja City. Mary Jane Caputo Burado, mayong udtuman. Kagkay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan o kon Ma'am Rena Wakas. Nagamonitor naman sa aton sininga pagpangalagad mga Kaki 5. Sa libas, no, atensyon sa aton sininga MRWD o kon MRWD palihog man. Away gatubod dito ang tubig. Halin pa kaina alas 6 ang aga. Napalihog man na check nyo anay kung ano ba lang problema. Sir Joel Daliva, mayong udto Kaki 5 Darren, watching live from Poblacion Ilawood, Panitan. Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, yung udto Sir Dar and all Kaki 5, God bless everyone. Madamugin nga salamat. Dala sa may Vizcaya, President Rojas Capiz. 10 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 12 ang udto. Basahon tagaling iban nyo pa nga mga greetings no mga Kaki 5 sa aton sining pagbalik. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C mga Kaki 5 pambato batok sa trangkaso. Termi ka ginatrangkaso, ginaallergy, ubo, sipon, lagnat. Mga Kaki 5 kay malo kamo may ara sang 25 tubtob 50 million nga mga trangkaso o kon mga cases ng trangkaso nga nakabalhag no sa bugos nga kalibutan kada tuig ina ha mga Hockey 5. So daw common ano na gini no nga balatian ng trangkaso. 225,000 ang nakalista bilang rason nga iban nagaka-ospital gid. Ha mga Hockey 5 kag masubra 20,000 ang na-record nga may ara gali nga nagaka-kapatay man. Kon malala na gid ang balatian nga trangkaso mga Hockey 5. Suno sa National Center for Biotechnology Information. Gani hindi naton pagpabayan no bisan simple lang ng atrangkaso. Mga Hockey 5 kon influenza isa ini kasahi isang lagnat. Mga Hockey 5 nagapalamaga nga tutunlan ubo sipon gapalalakit ang ulo gapalang luya. Rason ina no epekto ina sang influenza virus nga nagaagi sa aton sining respiratory system. Mga Hockey 5 no madasig nga makuha sang kon makakuha sang trangkaso kon maluya ang imo sininga immune system, maluya ang imo sininga resistensya. Kag kon na ang environment naton tam-an ka polluted bala mahigko mga Hockey 5 kag kon masami pag ilikaw stress gani dapat pabaskogon nato nang aton sininga immune system pinagi sa pag-inom sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C mga Hockey 5. Adlaw-adlaw na to ng Mighty C Alkaline Vitamin C. Kay ining vitamin C nga Mighty C, hindi niya acidic. No, ay ka dapat kabalakan. Mga Hockey 5, pabaskogon pa ini ang imusining nga resistensya. Makabulig sa aton sining nga immunity sa pagbato sa mga virus, sa mga kagaw. Pinaagi sa pagpapag-on sang aton sining nga phagocytic ability sang aton sining nga body cells, mga Hockey 5. Gani likawan na to ang trangkaso o busipon lagnat kag allergies. Mag-take sang Mighty C Alkaline Vitamin C everyday, mga Hockey 5. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C available ini sa tanan nga branches sang Klinika di Alternativo o kon di Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Sa liwat ha ang clinic sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City. Diri lamang sa McKinley Street sa Tabuklang, sang PLDT. 7 minutos sa nabili ng tiskita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto. Standby na sa Health Alert with Doc Ramil Oya. Kagsubong man mga balita, national, international, kag iban pa sa Mighty C Network News. Magabalik kita mga Hockey 5. Kindly standby.
1: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyan ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may TTX 500.
6: Sa kadlo kapila ka maginan?
5: Sa primero katatlo, sa subong kaduan.
6: Subong kamusta?
5: O ay niko ginabatyan maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa TTX 500?
5: TTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
1: TTX 500.
7: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag ba ya ang diabetes? Base bilang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon upod ta sin ang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
8: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP, mm-hmm. sang isa ka bulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos ba to noon eh.
7: Oo, husto. Ano?
8: Okay lang tani kung pagbugtaw mo, bulag na. Mm-hmm. Kuni lang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan. Hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata, bulag ka. Pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi mong kabataan. Taposan, gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
7: Tapos nabulag ka, biga, may pabata mo. Tapos ultiro na, ala, ti paano, ano na insura ka bata ko? Ano?
8: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Adlo kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis. Amo na ta. Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka.
7: Oh.
8: Amo ginipirmenyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Mabulag. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetes ka, hala, Sige, gyapon kaon sang tamis. Inom gyapon soft drink sa GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or pure C? Gagari pa, nugunan pala sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag pure C. Nga mutani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
7: Oh, gusto correct gidok, no? Nanugunan magbakal sang DTX kag may TC, pero wala man nugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
1: DTX 500.
9: 27 lot, 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sang una?
9: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
6: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
9: mag-inom? 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imong blood pressure?
9: 180 over 100.
6: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
9: 120 over 90.
1: DTX 500!
10: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, why isang budget?
8: Ang bagay ng tao, no?
10: Oo.
8: Oy, bakal na mo na DTX, pure sick at by TC.
7: Ostogin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa aton mata nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isusulod ha? O kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kun mabulag ka bulagin.
8: May kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo.
7: Islan na, no? Wala na chance
8: ang mabalik na amo na mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amo ini nga, hindi mo may baluan, bla? Diabetic ka na, pero amat-amat na galit, ito ginapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, huwag ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May balaan na nimo kay nga diabetic retinopathy kung dopigaw na imo panlukan.
7: Sugod na buron, ano?
8: Gaburo na.
7: So, munang masubo, actually, Dok, no? Kalabanan, uliin na ang tanan.
8: So, kung diabetic ka, hindi pagulat nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom ginya DTX, inom ITC.
7: Bisan hindi pa, Dok, diabetic, ha? Pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bangon sa diabetes. Sugod ka na.
8: Amo na. Nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag may TC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes, Sir GP. Grabe ka epektibo, Sir GP, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetic ko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
1: DTX 500.
11: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
7: Sugod lang nag-inom ka DTX 500. Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
11: Almost 3 months na.
7: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
11: 3 times ID.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Beautiful pa!
1: DTX Beauty Soap, bilhin na sa mga butika.
2: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
3: Ako si Neneng, isang OFW. Laki ang pasalamat ko sa eye care capsule at eye care drops. Matapos lamang ng ilang linggo ng paggamit, napansin ko ang pagbabago sa aking panin. Ang pamamalat ng mata at pagkapagod nito ay wala. Salamat sa eye care capsule at eye care drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Covenix. Ang kape sa gana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Covenix ka, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Covenix.
6: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
7: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon,
8: K5 News Philippines.
7: Sumasayo ang MyGC Network News.
8: MyGC Network News.
7: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
8: MyGC Network News.
7: MyGC Network News.
8: MyGC Network News.
7: F1.
6: At sa ulo naman, nagbabagang balita. 80% ng delegasyon sa Region 2 all set na sa Agusan del Sur para sa palarong pambansa. Resolusyon para sa pagpapalakas ng proteksyon sa mga manggagawang exposed sa mainit na panahon, isinulong ng Sangguniang Panlalawigan ng Antique. Repatriated OFW sa hinikayat na dumalo sa National Reintegration Network Fair sa City Tourism Hall. Iloilo City Government nag-launch ng Oplan Kontrabaha. Arteche Eastern Samar nakatanggap ng 2 billion pesos na granta mula DSWD. 500 PDLs mula Muntinlupa inilipas sa Iwahiga Penal Colonia sa Palawan. 4 na bahay natupok sa sunog sa Rojas City. At magpinsan na arestado sa drug buy-bus operation sa Aklan.
7: MyGC Network News.
8: MyGC Network News.
6: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zavac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 80% ng delegasyon sa Region 2 all set na sa Agusan del Sur para sa palarong pambansa. Ang kampiyon na balita niya, hatin sa atin ni K5 Justin Kiss.
9: Handa na ang delegasyon ng Region 2 at ang karamihan ay nakarating na sa Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026. Tinatayang nasa 80% na ng mga atleta at coaches ang nasa venue habang may natitira pang humigit kumulang sa 117 na delegado na nasa biyahe pa. Ayon sa mga opisyal, dumating na ang 114 na delegado nitong Lunes na gabi at susundan pa ng 51 delegado ngayong araw, Mayo 19, habang may mga VIP din na inaasama ko kumpleto ang delegasyon sa araw ng opening. Sinisigurado naman ng host province sa maayos na pagtanggap at transportasyon ng mga delegasyon kasabay sa paghahanda sa quarters na nasa layong 29 kilometers mula sa sports complex. Umaasa naman ang Region 2 na magiging maayos at ligtas ang kanilang kampanya sa palaro ngayon 2026.
10: At para sa MyGC Network News, ako ang iyong Mr. Public Service, K5 Justin Kiss, para sa impinang kampiyon. K5 News FM.
7: MyGC Network News.
8: MyGC Network News.
6: Samantalang resolusyon para sa pagpapalakas ng proteksyon sa mga manggagawang exposed sa mainit na panahon, isinulong ng Sangguniang Panlalawigan ng Antique. Kabuuan detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Jojan Morillo.
11: Inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ng Antique ang resolusyon ni Board Member Gazeva Reco Puerto na humihimok sa Antique Provincial Health Office, local government units at municipal health offices na magtatag at palakasin ang mga tikang laban sa mainit na panahon para sa mga manggagawang nabilad sa araw. Nakasaad sa resolusyon ang mga driver, sidewalk vendors, traffic enforcers, construction worker, delivery riders, market vendors at iba pa na kailangan magtrabaho sa ilalim na mainit na araw ay vulnerable sa mga sakit tulad ng heat cramps, heat exhaustion, dehydration, heat stroke at iba pang sakit na maaaring magresulta sa kamatayan. Pinuri rin ni Rico Puerto ang kampanya sa pampublikong impormasyon na Beat the Heat, Stay Safe and Fit ng APHO, ngunit sa kanyang resolusyon, hinihiling niya sa APHO na isama ang pamamahagi ng libreng inuming tubig, sombrero, tuwalya, protective gear at magsagawa ng heat-related monitoring at emergency response measures. Umaasa rin ang board member ng inisyatiba na ito ay susuportahan ng mga LGU at iba pang konektadong sektor. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
8: MyTC Network News.
6: At repatriated OFW sa hinikayat na dumalo sa National Reintegration Network Fair sa City Tourism Mall. Detalye ng balitang yan, hatin sa atin ni K5K Buscaino.
12: Hinikayat ang mga repatriated OFWs na lumahok sa National Reintegration Network Fair na ginaganap sa City Tourism Hall at Quadrangle. Mahigit 1,000 participants ang inaasahang dadalo, kabilang ang repatriated OFWs, kanilang pamilya, dating OFWs at mga job seeker. Bukod sa job fair, tampok din ang local products display na gawa ng former OFWs. Mayroon ding libreng one-stop shop services at seminar para sa mga kalahok. Ayon kay DMWD10 Regional Director Emmanuel Toledo, mahigit 50,000 OFWs ang na-deploy sa iba't ibang bansa. Sa nasabing bilang, 30,000 ang na-deploy sa Middle East at mahigit 200 OFWs lamang ang nakabalik sa Northern Mindanao.
13: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
0: YTC Network News.
8: YTC Network News.
6: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Ilo-Ilo City Government na nag-launch ng O-Plan Kontrabaha. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
14: Nag-launch ng O-Plan Kontrabaha ang Ilo-Ilo City Government kasama ang Department of Labor and Employment o DOLE at Department of Public Works and Highways o DPWH. Layunin ng O-Plan Kontrabaha ang malinisan ang mga waterways mula sa Hinaktakan hanggang Tikod Lapas at Tikod Lapas hanggang sa Tabuk Suba. Mayroong 70 beneficiaries ang nasabing programa at 10 beneficiaryo ang mula sa 7 mga barangay. Ang mga beneficiaries ang makatatanggap ng 550 pesos sa bawat araw sa loob ng mahigit isang buwan. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
8: MyTC Network News.
6: Samantala, Arteche Eastern Samara nakatanggap ng 2 million pesos na granta mula sa DSWD. Ang kampiyon na balitan niya, atin sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
15: Nakatanggap ang bayan ng Arteche Eastern Samara ng 2 million pesos na granta mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD matapos itong mapasama sa Top 10 ng Walang Gutom Awards programa. Iginawad ang pundo bilang pagkilala sa kanilang inisyatiba na One Barangay, One Gulay Program na layong palakasin ang supply ng masustansyang pagkain sa kanilang komunidad. Binigyang diin ni Acting Mayor Ronald Boy Ibardoni ang programa kung saan hinihikayat ang bawat pamilya na magkaroon ng sariling gulayan habang ang bawat barangay ay magkaroon ng community garden. Layunin ng proyekto na masiguro ang food security at gawing mas aksesable ang masustansyang pagkain para sa lahat ng residente ng Arteche. Ang 2 million pesos na grant ay gagamitin ng local government unit upang higit pang mapalawak at mapatatag ang kanilang sustainable food program.
16: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
8: MyTC Network News.
6: Gayun din 500 PDL sa mula sa Muntinlupa ay nilipat sa Iwahig Penal Colony sa Palawan. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Gilbert Basyo.
17: Nailipat na ng Bureau of Correction o BUCOR ang panibagong 500 na Persons Deprived of Liberty o PDL mula sa New Bilibid Prison patungo sa Iwahiga Prison and Penal Farm o IPPF bilang bahagi ng patuloy na decongestion program ng ahensya. Ayon pa sa Bucor, layunin ng hakbang na mabawasan ang matinding pagsisikip sa New Bilibid Prison at iba pang programa na matagal nang nahaharap sa overcrowding at mapabuti ang kalagayan at rehabilitasyon ng mga PDL. Sinabi rin ng Bucor na mas maluwag at mas angkop para sa agricultural at reformation program ang Iwahige Penal Colony, dahilan upang mailagay sa mas maayos na kapaligiran ang mga inilipat na bilanggo. Kabilang naman sa mga isinagawang programa sa Iwahig ang livelihood training, farming activities at iba pang programa na layong ihanda ang mga PDL sa kanilang muling pagbabalik sa lipunan. Samantala, patuloy naman na tiniyak ng Bucor na mahigpit na sinusunod ang regular na wastong proseso sa bawat paglipat ng mga bilanggo upang mapanatili ang kaayusan sa loob ng mga penal facility sa ating bansa. Para sa Mighty Seed Network News, ako si K5 Gilbert Basyo. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: Mighty Seed Network News.
8: Mighty Seed Network News.
6: At mga K5, sa iba pang detalye ng balita, apat na bahay natupok sa sunog sa Rojas City. Kabuuan detalye ng balita, hati naman ni K5 Roldan Villarreal.
18: Apat na mga kabahayan ang natupok sa nangyaring sunog pasado 7 ng gabi sa Barangay Dlawan, lungsod ng Rojas. Ayon kay punong barangay Roberto Ros Roldan, pagmamayari ng pamilya Tomas ang apat na kabahayan na natupok ng apoy. Tatlo sa mga ito ang yari sa light materials. Nagtulungan pa ang mga residente, mga bombero, fire volunteers at mga biktima na mapulang apoy. Ngunit naging mabilis ang pagkalat nito. Sa ngayon, patuloy pa na inalam ng mga bombero kung ano ang pinagmulan ng nangyaring sunog. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: ITC Network News.
8: ITC Network News.
6: Samantala, magpinsan na arestado sa drug bypass operation sa Aklana. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
19: Arestado ang dalawang lalaking magpinsan matapos ang ikinasang drug bypass operation sa Jaime Cardinalcin Avenue, Barangay Dagaw, Calibo. Kinilala ang suspect na sina alias Renan, 21 anyos, na siyang subject sa operasyon, at si alias Toto, 26 anyos, na parehong residente ng barangay Estancia, Calibo, Aklan. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng Provincial Drug Enforcement Unit at ng Calibo PNP, kung saan nabilhan si Renan ng isang sachet ng hinihinalang marijuana kapalit ng 1,600 pesos na bypass money. Sa isinagawang body search ng mga otoridad, nakuha kay Renan ang kalagdagang 5 sachet ng suspected marijuana at iba pang non-drug items na nakalagay sa iba't ibang lalagyan. Todo tangki naman si Arias Toto, nakasabwat ito ng kanyang pinsan sa iligal na bisyo. Samantala, aminado naman si Renan na gumagamit ito ng iligal na droga na sa katunayan ayon sa kanya, huli itong gumamit noong nakaraang buwan. Sa ngayon ay mahaharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Mighty Seed Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Mighty Seed Network News.
8: Mighty Seed Network News.
6: At mga K5, dako na tayo sa detalye na ating balitang abroad. Umabot na sa mahigit 100 ang nasawi at mahigit 300 ang pinaghihinala ang may kaso ng Ebola sa Democratic Republic of Congo o DRC ayon sa Africa Center for Disease Control and Prevention. Naitala na rin ang virus sa Uganda kung saan may 2 kumpirmadong kaso at 1 namatay. Iniulat din na ilang Amerikano naman ang posibleng na-expose sa naturang virus na kasalukuyang tinutulungan ng pamahalaan ng Estados Unidos. Nauna nang idineklara ng World Health Organization o WHO ang outbreak bilang public health emergency of international concern, ngunit malayo na maging pandemic, ngunit nagbabala ang mahigpit na pagsunod sa mga patakaran lalo na sa paglilibing sa mga nasawi dahil mataas ang panganib na kumalat ang naturang virus.
0: Network News.
8: Network News.
6: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Kalibo at Bacolod, gayon din Iloilo, Antabayanan, ang pagbabalik ni ka-K5 Romy Cahili, ka-K5 Jean Paul Generoso, at ka-K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
20: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: Eleven Mbps.
23: Darren Salomeo Hanson.

0: 15 minutos ang nakaligad sa tak na alas 12 sang udto. Pabalik kita mga kakifive sa pagpalayag sa 11 Mbps. Sa gihapon, kaupon niyo ang inyo alagad si kakifive Darren Salomeo Henson. Sa aton pa diri nga mga balita mga kakifive, diri sa aton sininga pagpangalagad. Lagat-lagaton tangaton sininga patrol direkta sa may Inso Arnaldo Village. Mga haki 5 ko sa diin, no? Ina, may ara sang reklamo o kung ginareklamo nga mahigko nga kanal sa barangay Inso, mga haki 5. Kag ginapanawagan ini sa City Health Office, ining mahigko kag mabaho nga kanal. O kung sa tupad gin mismo inigali isang City Health Office, mga haki 5. Kumusta ba lagin na aksyonan na ini sang aton sininga city government? Natinluan na bala ini mga haki 5 sa line number 2 kaupod naton si Kaki 5 Rodney Daban Dalanon sa detalye. Please come in.
1: K5 News FM live report.
2: Kaya Darren, or nakuha ang atensyon sa mga pasyente nga nagapila sa City Health Office bangod sa kanan nga barado kag nagdala no sang mabaho nga dapya sang hangin kag amo ni gani sa Facebook post sang isa ka netizen nga ginapayag sini nga imbes nga mag-ayos sa sakit ang mga nagapila posible nga madugangan pa ini bangod sa nasabit man nga sitwasyon kag magluwas na igko kag mabaho nga hangin lalo pang doon man ang mga lamok nga gikan sa kanal nga posible magdala pa gid sang sakit man nga dengue kag bangod sini ka kinsa garen ginapanawagan sang natungdan sa barangay opisyal o kon nga kaigo ka ahensya ang hatagan sa pagtamod ang mga sitwasyon hindi lamang sa, para sa mga pasyente kundi para man sa mga tao sa palibot. Samtang nga, no, sa ato na itong ginpadulungan ng mga kanal na ginreklamo sa social media, kakita garen na dito kagato na kita kain ng ginalimpyuhan na inis sa utility sa City Health Office. Kaya sa atong sininga na pangusisa man ang mga katapos ng City Health Office, ilan narigin pa yung kakipagaren nga si wala yung gina-acknowledge bala sa barangay nga sa barangay ang amuning kanal o kung responsibilidad bala sa barangay officials. Kundi kayo sa angabal nila to, iyan ako na niya sa City Health Office, kakipag garen sa amuning ang may responsibility daw sa nasambit niya kanal ang taga City Health Office na kaginaya iya sa barangay. Kaya nagpadulong naman kami ito kaina sa may barangay hall, sa may Inso, wala dito sa official kakipag garen, wala dito si Kapitana, no? Nagatubang dito sa amin kaina ang secretary lang, kag nagkantuman dito si Kagawad, sang committee on health pero kay wala ini siya nagatag wala sang detalye kakipag garen may kang tanan sa siniman nga reklamo nga ilan naman bala nakita sa social media kay ilan na nga hambal sa nakalabot na ini sa ilaman nga igtalupangod kag after santo balik kami naman sa mismo sa may kanan kakipag garen kag amo to no mamangkot kontani kami sa mga pumuluyap ang wala man sa naghatag o kung wala man sa detalye nga ginhatag ang mga residente. May pila dito nga nag-ngurob-ngurob lang wala kasi pwede rin nga ang ilagin na tudlo yung may sa langit ko na sa mga pagbinaho sa kanal amo to ang may restaurant o kung may karinderiya wala dito nga harap mismo sa gilid sa City Health Office. Kaya sa wala lamang magdugay, dati nagsunod dito ang mga tao sa barangay, no? So dito kag naglimpyo ini sila kakita garen. Sa muning malimpyo na kag basta okay na to ang ilig sang siniman nga tubig bala sa kanal kay kung sa aton sini nga naabdan kaina barado gidya kakita garen ang kanal, no? Wala gidya bala sa nga balta lutsan kay tungod gani damo-damo sang basura kan sa subok niya wala na to sang basura pero may pila to ka mga katapos sang barangay hall ang nagsibing nga pi hindi man nila bala ini nga mapokusan gid hindi nila maagaparan kay tungod nga damo man sila sang ginaobra kag kontani bala ang ila lang sila ginapangabay nga kontani ang mismo nga mga residente sa palibot hindi ya magaboy sang basura sa kanal.
0: Oh, so mahimo mo bala ma-describe kakipay Rodney din gini dampi din gini nga tupad sang City Health sa likod bala o kon sa kilid?
2: Sa kilid kakipay Darren.

0: pero lakay ang sabat sa ila sang barangay, hindi man kuno na iya responsibilidad sang barangay kundi iya na sang City House Office. Kung ba't bala ang nagagwa ka kita darena?
1: Nagtinudlanay.
0: Nagtinudlanay. Oo, nana.
1: Di ikaw, Biki Pybrod. Halimbawa, tiin mo bala panimalay, balay mo, ara lang git sa kilin, di mo pag tinluan, isalig mo pa sa iban.
0: Wala lang sa kita darin, no? Siling ko ganito kung sa akin lang, kahit sa restaurant, gani, nakuan pa yan, no? Kung buo, daw, nagsisikmura pa pala nilang baho sa sini, oh, tapos sila sa restaurant, tapos sa Japan ni baho, ganit, gawa ba yung baho sa kada, so, wala nila yan, no? Nagkakuan pa bala. Keri-keri pa nila ya. Pero kay kakita gari, no? Gin klaro lang sang City Hall. Nga ba'y ara sila ya sang kaugalingon nga drainage. Kag makita ta sa atin mga footage, no? May ara gid man tuod sa gilid mismo ya sang facility. Hindi kay derimis, hindi bala sa gilid ya sang ginapilahan sang siniman nga mga pasyente. Kag man gani, tinudlan na ya ang nagagwa diri kakita gari.
1: Okay, importante ah, na ano na, no, na tinluan o galing, amo na, ginulat pa nga mag-viral sa social media kay Fibrod ni antes iniyang natinluan, no, ngati sa kilid laman galit ni sang ano sang City Health Office kun sa diin tidamo gida bala nga naga proseso, no, mag padulong bala para mag pa-check up para kun tani nga mag ano sa mga bulong, no, mga nagamasakit iko hindi gin man manami kay Fibrod ni nga makit-an masimutan, no, sa mga pasyente man dira, no, sa mga nagapa-check up bala.
0: Sakto gid kang kita darin sa mga nagadi akong buot kung sa atin bala nga paglantaw diho mahulag lang di ang mga natungdan ni ang mga person ay ako na kabalta may nagreklamo na bala pero kung wala man lang, no, ilaman pa bungol-bungulan bala kakita darin daw normal na lang nagagkatabo sa aton na kulton mo pa yan nga may magreklamo antes ka man nga magulag imbes kung tani bala ka prevention is better than cure, cure gid ang nagakatabo kakita darin.
1: Okay, sige.
0: Ini si Kapi Fibrod ni Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Nabatian, no, mga ka-K5 ang report ni Kapi Fibrod ni Daban Dalanon direkta dira sa may barangay Inzo Arnaldo, partikular, no, sa may lapit, no, sa may City Health Office ining kanal nga ni nga nag-viral online. Agin reklamo bangod sa mabaho o kag mahigko nga kanal. Nagresulta gilayon sang action man sa mga barangay officials para tinluan, no, mga Haki 5. Ti siling sang barangay officials katungdanan na dira sang City Health Office kaya ara lang sila kilid. Ti siling naman sang City Health Office hindi na ila dira nga responsibilidad sa barangay naman. Nagtinudlanay na mga Haki 5. Kung wala pa mag-viral sa social media, tiway lang way nagidgali ka mo plano, no, sa magtimbang man nga bahin nga magtinlo, nakit-an nyo man, no, inang City Health Office damo ga padulong dira nga mag ano man, no, magpa-check up, magpabulong, ti ko amo na ila masimutan ha, mga Haki 5. Na mahigko, no, kag mabaho nga kanal imbis magayo ila sinituod nga pamatsyag iban nga daan kalabanan mga katigulangan pa nga nagapila dira imbis nga magnami ila pamatsyag maglain pa mga kakifay ba. So importante na tinluan na ni subong, no, mga kakifay ba. O galing na ano lang kita natingala iti ara lang giniya sa kilid sang City Health Office. Way gid matalupang daan. Ha, mga kaki 5. Okay, kay balo naman kita nga daan kung mahigko ang aton sining ang palibot. Hindi lamang problema sa baho, no, mga kaki 5. Ukon sa itsura sang nasambit nga kanal, posible pagidiraya pamugaran sang mga lamok na mahimo nga magdala sang balatian pariho abisang dengue. Ha, mga Haki 5, ilabi na nga ti lapit pa gini sa City Health Office nga madamo nagapadulong para magpa-check up kag magpangayo sang bulig medical. Pati nabagapakita man, no, ang pag-viral kong kaisa sa social media na hindi lang siling negatibo, may mga positibo man nga epekto para ma-call out ang mga natungdan, mga Haki 5.

0: angot sa pagpabutyag man sa problema sa nasambit dira nga kanal lapit sa May City Health Office sa Barangay Inso Arnaldo Village mga kaki-5. 26 minutos ang nakaligad sa tak na alas 12 sang udto mga kaki-5. O kag reminders man niya nga hindi na dapat naton hulaton nga mag-viral pa online o kon may magreklamo antes aksyonan ang problema sa sanitation dira no mga kaki-5. Kinanglan gid nga regular monitoring sa lugar ha mga kaki-5. Daw ka sayop man nga rason matiara lang gid sa kilid ikaw bis kilid balay mo mahigko hindi mo pagtinluan no hindi bala partner. 26 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 12 sang udto diri sa aton sininga pagpangalagad. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Beauty Soap. Mga kaki-5 ang Klinika DTX Beauty Soap. Isa gid ka skincare para sa mga kababainhan, kalalakinhan. Diri na kamo sa sabon nga hindi lang basta sabon, beauty soap na antimicrobial soap pa mga kaki-5. Ginapatay sining germs nga nagatuga sa mga punggod. Kag manggaranon ini sa mga natural ingredients nga makabulig sa pagkakas sa mga inagyan pagin no pinalian sa aton sininga punggod mga kaki-5. Gani para pimple free DTX beauty soap na ang imo sinigamiton magpaligo mga kaki-5. Tapos paligo para mangin fresh pagid ang aton sininga pamatsyagan kag mangin matinlo ang aton sininga underarms. Nang partner sang Klinika DTX Beauty Soap among Klinika Dio Fresh ang natural Dio Roll-On para mangin mahamot pagid kita mga kaki-5. Ha, makalikaw kita sa body odor kun kita naka Klinika Dio Fresh the natural Dio Roll-On nga manggaranon man sa antioxidants kag vitamin E nga nagapaputi sang aton sininga ilok o kon underarm. Ang DTX Beauty Soap kag ang Klinika Dio Fresh available sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Magabalik kita mga kaki-5 pagkatapos sa mga importante nga pahanumdom. Kindly standby.
1: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Karen. Kadamugid sa akon hair fall. Nag-indi manami. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500. Ano
7: tumasol sa barangay po?
8: Ano ginabatsag mo sa ako?
7: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumar kong DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
6: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Lourdes Maglukot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tulad balay ng tambo ko.
6: DTX
11: GX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
13: Babakan sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso, chia seeds, may sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabahal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gi ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gi ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: X10 Food Superman for Men.
22: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang X10. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang X10 Food Superman for Men.
21: X10 Food Superman for Men.
16: DTX 500.
23: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
16: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
16: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
24: Memory Advanced Syrup.
16: Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
13: Bumakal sa mga butika.
16: I Care Gold.
25: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow, my puso!
29: L11 MBTS
16: sa Lumeo Hands-On.
0: Bianti, 5 minutos ang nabili nantis kita magdangat sa takna ang alauna sang hapon. Diri sa ton sininga pag pangalagad.

0: Kay Ma'am Mayra Fabiano, good afternoon. K5 watching live, Montalban, Rizal. Ma'am Ria Umbas, Kalinaw, Balbona, mayong otong ka K5 dari, nagatutok na kami di sa Barangay Kulasi, Sitio Almalbis Village. Sir Renante Cam, mayong otong Sir Darin, kay Wifey, Barbie Cam, kagsamon anak, B-Boy Cam, kagsakon Eloy, Helen Cam. Nagapamatigid kami diri sa Dayaw. Wilfred Bisana, good noon Sir Dar. Tamiyaw ko lang Mama Thelma sa Barangay Bago, Chiquito, Panay, watching from Pasig City. Ma'am Vienna Villaruel, thank you man. Good noon, K5 Sir Darin. Nagatutok na kami, kain tayo, sir. Watching from Mandaluyong City, Manila. Ma'am LC Aconia, dira sa may Kapagaw, Panitan, Capiz. Thank you. Jolly Oconjali Soriano, mayong uto, Sir Darin, watching live. Kag kay Rosmi Dangan Apolinario, Yoli Condino, watching live from San Antonio, Cuartero, Capiz. Oy, sa mga taga-Cuartero, gali, dira ha, mayong udto. Kay Tay Rudy Cata, dira sa may Nagba. Kaya Dudoy Warren, Herosa, dira sa may sitio proper man. Founder Mira Flores Flaviano Biason. Good noon sir, watching live. Grace Villa, Tiza. Bebo Patricio Mayong Udto, watching live from Alabang, Muntinlupa City. Good morning po, siling ni Ma'am Arlene Onyada Basa. Noy Renato Foliuna. Alicia Paap Hiponia, Kaki-5 dapat ang Ristoyang manglimpyo sang Ila Canal. Pag ano nga barangay ang hulaton nga mang limpyo, ga si Bakman bala kami kada perpurok, ay nga aamulang daamon sundon limpyo. No, siling ni Ma'am Alicia Apaap Hiponia. O, iban nga mga comments, waay na nag-update ang Facebook, hindi na bala ma-back bala sa pinakababaw. Nakita naton kay Inay, may message si Don Dadap, I miss you ko, no, Miss A. Siling ni Sir Don Dadap. Ang iban pagin nga mga mensahe ninyo, pulo pasensya gid ha. Hindi na naton mabalik pababaw, hindi na makita. Nag-update guro ang Facebook, ligad mabalik pagin nato ni sa pinakaano gid, pinakaumpisa. Palo pasensya gid sa mga natambakan, no, nga mga comments niyo mga kakifayta. 23 minutos ang nabilin natin kita magdangat sa tak na alauna sang hapon. Diri sa aton sininga pagpangalaga, check na to ng aton sininga patrol. Update sa sining nagluntad nga sunog kagabi sa may barangay Adlawan nga kita man mismo, no, nasaksihan gid nato nakadtuan ang area kun ano ni kadasig nga gintupok sang kalayo ang naglabotanan sa 5 ka mga pamalay. Mga kaki-5, ano na balang resulta sang imbestigasyon sang aton sininga katapos sang Bureau of Fire Protection angot sa sininga sunog nga nagluntad sa Barangay Adlawan, mga kaki-5? Sa line number 2 kaupon naton si kaki-5 Myla Vasquez Fuentes sa detalye. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Naglabotanan kay K5 Darren sa 5 ka mga puloy-an ang gintupok sang kalayo kung sa din sa diri amo ang partially damaged. Samtang apat naman ang totally damage matapos magani natabo ining sunog pasado alas 7 sang gabi sa sitio Ilaya, Barangay Adlawan, sining siyudad. Ginkilala diri ang iya sa mga puloy-an nga sanday Joris Tomasa, Jory Tomasa, Cyril Tomasa, Justini Apia, kag Janelda Divas, lunsay nag-a-star sa isa ka compound sa mga lugar. Sa aton yung pagpakigakot kay Senior Fire Officer 1 John Mark Galve, ang Public Information Unit Chief sang Rojas City Fire Station, iagin payag kapag abot ni nilaya sa lugar, yara na sa 80% nga sunog na ang mga puloy-an nga konsadiin human ini sa light kag mixed materials. Sunod diri, wala naman sa may napilasan sa isa sa mga tagiya sa mga puloy-an, magluwas na lamang sa isa ka-individual nga nagbulig sa ila agad nga mapalong ang kalayo nga sa karon yara naman sa establishing nga kondisyon. Naibaluan nga naglabot ni sa masobra 100,000 ang napagkitngalit sang sunog kag posible pa sunod diri nga madugangan pa ang iniyang nga numero. Base sa ila sining investigasyon, nagikan ang kalayo sa puloy-an ni Junel kung sa diin pa dayon ginahibalo kung ano ang gintunaan sang among sunog. Samtang pangabay ni sang opisyal sa publiko nga pananghitan yung mga kasubong sining nga hitabo mas maayo nga unahon ang pagpanawag sang bulig sa mga ahensya nga dapat nila sining katuan sa baylo nga mag-like sa social media ini man gani matapos ka kay Valdaren na notisyaran sa katapos ang bombero nga may nag-live na ya no, antes pa man ang ila sini nga pagpanawag nga magpangayo ni sang bulig amo to nga pagabot ni nila sa lugar, no, halos 80% na ya nga nasunog na ang mga balay. Pag maswerte na lang nga ang isa kapuluyan wala gituya na puruhan. Punta ni pangabay nga ang mga puluyan kag ang halos mo kay ang tanan man nagagamit man sang cellphone mas maayo nga mag-save man sang numero sa katapos sa Bureau of Protection in kaso no, nga may matabo nga mga sunog hindi lamang sila sining nga mga puluyan kundi sa mga lugar nga posible nilaya maagyan. Yari ang kabayang sampayag ni Senior Fire Officer 1 John Mark Galve, ang Public Information Unit Chief sang Rojas City Fire Station sa aton nga ma-interview.
3: Yes, liwat na no, mayong aga sa taga-Lumati sa K5 News FM at sa bugos no, ng mga pumuluyo natin sa Rojas City, mayong adlaw gising ang tanan. So, kahapon, no, May 18, 2026, no, around 7:36 nag-report sa amon through cell phone no, ang nagapanawag na may nagalungtad ng sunog no, dira sa may sitio Ilaya, no, Barangay Adlawan, Roa City, Capiz. So, based sa ito niya pag initial pa lang pag-investiga, so may harap itang lima ma'am kapanimalay na involved sa ito ng sunog. So amo ni siya ang panag-iya sang panimalay, ang amo ni si Jurist Tomasa, si Juruwi Tomasa, si Eril D. Tomasa, si Gestoni Haspillo, si Julil Galipas. So mga almost lima ni siya ka balay, may harap kita apat ka totally born. Kag may isa kita ka partially born nga panimalay. So upon arrival sa aton nga fire incident, so may harap na kita 80% ya no, no, nagkasunog na that time no, kay mo ganin na no, kay ang pagtanawag panawag bala sa amon ma'am medyo to na delay kay because na nauna pa yung nakita niya naman sa Facebook live, nauna pa yung pag Facebook live no, para kumpara sa pagpanawag sa amon. That's why no, muna no, mayo lang kay wala man git sang madamo pagit ng panimalay ang involved pag may isa lang kita ma'am nga na-injured nasamaran during sa aton nga per incident kagapon. So may harap kita nga nasamaran ng muna si Alfredo Concepcion no, 41 years old nga actually nagbulig to siya nagbulig to siya sa amon sa pagpalong sa sunog amon ang galing kay nasamaran naman siya.
4: Compound ni sir?
3: Actually ang ngalan sa compound is Tomasa. Oo, Tomasa compound, pero gina-indisigaran pa sa investigador kung sila libalayan ng pag-iya sa duta.
4: Oo.
3: Pero ini sila yan may mga tagsad sa mga kagulingon ng panimalay. So, compound din sila.
4: Magpamilya ni sir?
3: Oo, pamilya. Pamilya ni sila.
4: Possibly, sir, sa din ginihalin ang kalayo, sir?
3: Based mo sa aton pang sisa sa aton nga investigador, dira sa balay mismo ni Junel Galibas. O kung katubang ka sa kalsada, no, so dira sa right portion sa dalong nag-umpisa ang sunog. So amo pala na yung nakuha namon ng initial data. O, pero hindi pa natin matumod gid kay under investigation pa.
4: Light materials na sir or mix?
3: Ang aton nga no, aton nga involved no, amo to siyang nag-start bala kung di kay Junel Galibas, made sa light materials.
4: Oh.
3: So that's why ganun yung madasig ng lakta. Because light materials ang ina panimalay.
4: Ang area, man sir, lapit man niya sa ano na sa kasada?
3: Yes ma'am. Kanawan mo dito sa area.
4: Sa initial man ninyong investigation, pila ang ano sir, ang report dito sa damage?
3: Nara kita ma'am estimated damage based sa itong Bureau of Protection manual. So sa area pa lang ma'am, wala pa na-include ang sulod sa panimalay na kagamitan. So naglabot kita sa 137,500 pesos. So sa lima na kapanimalay.
4: Kamusta na so far sir, ang atong nasamaran sir?
3: Okay naman ma'am, na, okay na naman sana tagaan naman sa sang first aid.
4: Sir, natabo ni sir nga sunog, ano ang aton nga na-notice labi kag dapat nga unahon gid sa mga kumuluyo kung may matabo nga sunog, sir?
3: Oo, kung managani, kung may mga nagluntad nga sunog sa inyong mga lugar, hindi natong pag-unahon ang video noong pag-Facebook Live. So, mas mayo gid, gilayon, panawag ka mo sa amon nga hotline number, no, sa Maroa City Fire Station. So, pwede ka mo makatawag sa amon nga cellphone number. Amo ang 0950-608528. No, 0950-608528. Or kung mga telepono ka mo, pwede ka mo katawag sa amon local number, 6210-221. Sa liwat 6210-221.
4: Mga pila to sir, ka mga bureau o ang truck ang nagkadto dito sa area, sir?
3: Oo. So, may arap kita mam sa Roa City, apat ka fire truck. May isa kita ka fire truck aling sa Palitan. Kung tanawin itong area, malapit na to sa boundaries ng Palitan eh. So, may isa kita ka Palitan Fire Station nga nag-respondi. Kung may arap makita ka fire volunteers, hindi makabilag ka truck Manila, including na ang kakagag curiosity.
4: Ano oras ni sir na ano na fire out?
3: Sa atong diring ano sa atong investigation around 8:16. 8:16 sang gabi na declare sang fire out sang atong City Fire Marshal, Fire Chief Inspector, RT, yung dito niya.
4: So, may posible siya magataas pa niya ang damages?
3: Yes, ma'am, may harap pa ma'am mga itong tendency ka magataas yung itong damage dito ng lundag niya sunod.
2: Senior Fire Officer 1, John Mark Galvez, kay Fab Darren, angot pa niya sa naglundag na sunog gabi. So, padayon pa ni ang investigasyon sang katapo sang Bureau of Fire Protection kon ano gid ang gintunaan sa sini nga sunog. Panong dumlamang sa opisyal nga pananglitan may mga kasubong siniliwat nga matabo mas maayo nga udawon dani ang pagpanawag sa katapo sang ahensya agwan nga masiguro pag manginluwas no ang mga publiko ilabi na sa kasubong siniyang nga insidente.
0: Ano ni ka matuod kay 5 May nga ti hungod kuno nga ginasunog?
2: Yes, amo na pa ang ginaimbestigaran karon sa katapos ang Bureau of Fire Protection kay una pa din nila karon nga gina imbestiga kay 5 Darren kon pila gid ang gintunaan sang sunog kag sa diin halin ang kalayo kay 5 Darren kay maswerte lang amo to lang no minor lang nga pilas ang anaagko man to sa isang individual matapos gani voluntaryo nga nagbulig agad nga matigayon ni nga mapalong ang amuyang nga kalayo.
0: Okay.
2: Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.

0: Madam, magiging salamat kay Kakify Myla Vasquez sa Fuentes sa gindulong sininga update. May kang tanan sa nagluntad nga sunog sa Barangay Adlawan kagabi. Pasado alas 7:10 ang gabi mga Kakify. Unsa din na limagid ka mga panimalay ang gintupok sang kalayo. Apat gid ang totally burned kag isa ang partially burned mga Kakify. Sa subong ongoing sa gihapon ang investigasyon sang Bureau of Fire Protection kung ano ni ka matuod nga hungod inagin sunog mga Kakify. Kag naglabot sa masobra 130 mil pesos ang halip no nga ginbilin sa sini nga sunog. Panugyan gid sa aton sini nga mga katapo sang bombero ilabi na subong ati ara gid kita sa tiempo nga adlaw-adlaw mainit no mga Kakify. Gamay lang din ang akalayo mag-trigger na mga Kakify sang sunog gani halong-halong gid sa aton sini nga publiko para malikawan ang nagaluntad nga sunog mga Kakify. Oras naton 10 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alauna sang hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad kay Ma'am Gianna Amville Siloso. Mayong udto man nagatutok sa aton sini nga pagpangalagad dira sa Diamville's Choice sa Luktugan. Hiningabahin mga Kakify, ginadulong sa inyo sang Clinica Complete Spore Biotics. The Fortified Probiotics mga Kakify. Ano ba lang mga binipisyo sang Clinica Spore Biotics, the Fortified Probiotics? Makabulig sa pagpanubo sang cholesterol level. Bangod sa ara ini no, may ara ini sang spore-based probiotics nga amuning nagabulig sa pagtunaw sang cholesterol sa aton sini nga bituka nga makuha naton halin sa aton sini nga pagkaon. Makabulig man malikawan ang atake no sang diarrhea bala bangod ginabalik sini ang balance sang good and bad bacteria sa aton sini nga tiyan. Makabulig man sa mga may irritable bowel syndrome kay ginabalik sini ang insakto nga flow sang aton sini nga digestive system. Ginapaayo mga Kakify ang absorption sa mga vitamins and minerals nga mo ginang importante mga Kakify. Kag makabulig man ang mga vaginal infection no sa aton sini nga mga kababaihan, dako gini nga benepisyo para sa inyo. Ginabalance sini kun ginabalik ang balance sang probiotics no sa kinatawo sang babaye gud malikawan ang pagdamo sa mga bad bacteria. Ang aton nga padamuon ang good bacteria mga Kakify. Ang Clinica Complete Spore Biotics makabulig man sa pagpanubo sang timbang o kun bugat no sa luyag dira mabuhinan ang ila sini nga timbang bangod ang probiotics may ara ini sang gabulig no sa pagtunaw sa mga fats sa aton sini nga bituka mga Kakify. Ginapapag-on ang immune system 70% sang aton sini nga immunity halin sa aton sini nga chan o kun gut mga Kakify. Gani kinang lanon gid naton nga mapag-on ang aton sini nga immune system. Nagahatag resistensya batok sa mga allergies mga Kakify. Kaga ginapa healthy sini ang aton sini nga gut health, ang aton sini nga chan amoni ang ginatiniran nga daan no, kumbaga ilistaran sa mga trilyon, hindi lang milyon, hindi lang bilyon, kundi trilyon nga mga probiotics. Amoni naghatag sang proteksyon sa alagyan sang aton sini nga pagkaon mga Kakify. So madamo pagid no nga mahatag nga mga benepisyo sang Clinica Complete Spore kon Complete Spore Biotics mga Kakify. Gani para healthy ang aton sini nga lawas, dapat healthy man ang aton sini nga tiyan. Mag Clinica Spore Biotics na mga Kakify. Available ini sa tanan nga branches sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Ang klinika sa liwat sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Rojas City, diri lamang sa McKinley Street, tabok lamang sang PLDT. 7 minutos ang nabilin ang tisita magdangat sa takna nga launa sang hapon. Dugang panaton diri nga mga balita kag impormasyon kag amang wala nato natagaan sang tiempo tutukan sa mga masunod nga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Masunod ng programa nga Room 1009 with Miss A kag mga balita pagid kag impormasyon tutukan karon sa programa nga El Castigador taupod si Kak K5 Roldan Bisana Villarreal kag ang V3 Bio Evening Newscast with Kak K5 Maria Rochelle Shaira Dianon Ebron. Madamo gid nga salamat sa inyo pag-upod sa Martes nga edisyon sang 11 Mbps. Sa pangalan sang bugos nga ubon sang K5 News FM Rojas, kapo naton sa technical side ka K5 Jobek Hober and ka K5 Michael John Detoga. Samon sini nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager ka K5 Ma'am Amy Orlin sa Berondo. Samon nga maalwan, mabuot kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uya. Ako naman ang inyoalagad si ka K5 Darren Salomeo Henson para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mabakat sa mga butika.
5: Istoryahan ta ang D3 Bio. Paano ini makabulig sa inyong pagpalangapoy, why ka energy? No? Anong epekto sini sa lawas? Mga bagay nga hindi mahimo sa plain D3, kagkaya lamang sa D3 Bio.
6: Ang chronic fatigue syndrome, ano resulta niya sa mga underlying sickness, no? Kung sako ang inflammation sa lawas mo, kulang ka sa tulog, may multiple sclerosis ka, diabetic ka, may cancer ka, lalo na kung kaagi ka trangkaso, no? Kung kaagi ka trangkaso, may tawag sila nga hangover. Hangover nga usually ginakambalgin sa COVID, may harap man, no? Kung nag-ayo sa COVID, tagbinulan tungkod sa cytokine storm.
7: Yes, because of the inflammation, sir boy.
6: Inflammation.
7: Yung kakatabo sa sulod sa lawas.
6: Correct. No? So, ina siya tanan-tanan, gakos niya sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Ang D3 Bio, makatap na halos ang tanan nga sinyalis kag simptomas sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Paano madamo mga bagay? Number one, ang D3 Bio may ginatawag nga medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil. Ini siya gaatag sang insigida nga enerhiya para sa imo lawas.
7: Ang himoon las, sir boy, kung gakaon ka kuan mang yapon, kapoy, luya, palanakit, hindi na lang ka magkaon.
6: Correct, may punto
7: kaya
6: siya.
7: Kaya nga man, number one, ang ginakaon mo is gapurma mo na glucose. Padugang sa imo nga inflammation. I suggest, ang source mo sa energy is ketones na lang. Mamahaw ka di tribayo, manyaga ka di tribayo, manyapon ka di tribayo. Ang taon na ito kung hindi ka maayo. Sumungya ka anong kapito sa isang kadla magkaon taon
8: niya? Huwag pa, huwag yung taon.
6: Correct. May inset na nga dapat may breakfast.
7: Wala pa kayo breakfast, may tinapay ka
6: may
7: na.
6: Pre-breakfast
7: ka na.
6: May pre-breakfast.
7: May pre-breakfast ka. May pamahaw, may merinda, may panyaga, may merinda, may panyapon.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika.
7: Sir Boy, di ba ang imo nga immune cells ang paborito man niyang vitamins is vitamin C.
6: Vitamin C.
7: Pero kung arang blood sugar, unahon niya ka.
6: Unahon niya
7: blood sugar. Same man sa brain, blah.
6: Same man sa brain.
7: Ang dapat niya kabalo ka maginto. May cake ko. Inom ko anay vitamin C.
6: Karon lang na.
7: Para nga, unahon kaon niya. Pero kung unahan mo kaon cake, tapos inom ka vitamin C, ay na, hindi na to niya sa pakko ng vitamin C. Siling ka busog na kuya's cake. Amo mo ng brain, sir boy. Halimbabi, nauna mong matamis, musiling brain, alipa yung brain. Pag introduce mo sa mga ketones, hindi na yan sa pakon. Kung mayari pa ko niya, busog pa ko.
6: Correct, no? Do dapat intuon mo gid
7: daw. Dapat intuon mo gid
6: yan. Intuon mo gid siya.
7: No? Unahi inom sa D3Bio.
6: Kikon may glucose, unahon niya ng glucose, pero kung wala sa choice, kinag D3Bio ka lang.
7: Oh, like, especially early in the morning, sir boy. Di wala ka, wala sa source ang ano, sa glucose. Ito yung ketones ako ni D3Bio ang iyaunahon gamiton.
6: So, ang ketones, katagda yun, instant energy, o labot ginatinloan pa yung brain sang beta-amyloid plaques.
7: Amo lang pala
6: ka the best, yeah. Gatag na enerhiya, ginatinloan pang utok mo. Hindi ka makakita sa food supplement nga gaamo na sa extra virgin coconut oil lang sa D3Bio mo na makita. Ang pinakanami, Gid, kung before ka magsugod sang imo Alzheimer's, meaning to say, medyo may type 3 diabetes ka na. It is an indication that your brain doesn't need glucose na for energy. Ti, kung gina-starve mo ang brain mo, kiwain na sa gakaon sa dapat niya kanon, gaan mo siya sa ketones nga din sa D3Bio para magbalik ang iya function.
2: D3Bio!
6: So, amo na, no, si kitanan-tanan ini, ga epekto ni, there are contributing factors sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. So, ang pinaka-importante sa akon, nga ako no ang tao, feeling niya, okay man siya, way man sa tanan, nga agaluyagid siya. Kay ang viral load mo nagsaka na. Way kakabalo, ang viral load mo gapiking na. So yun ka na nantap na on ang mga virus sa lawas na, nga hindi matap na. So ka dapat mag D3Bio.
7: Ang isa pagid ka produce ng kaapoy, sir boy, pag may cancer ka na.
6: Oh, na.
7: Ang nakanami lang, the lauric acid sang D3Bio kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells.
4: D3Bio. Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
2: D3Bio. Ang D3Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3. Mga buti ka. D3Bio. Health News, D3Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, D3Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Klinika Spore Biotics ka.
2: DGX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500.
12: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
13: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
12: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 20 over 80.
2: DTX 500 naging... DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
16: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty.
11: Beauty Zone. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Zone.
16: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
21: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
22: isang bala ka lang.
21: Ako, ang linya ko,
22: isang kapsula ka lang.
21: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
22: ikapsula mo.
21: Extend.
22: Extend. Supplement for men.
21: Gawa sa maca.
22: Isang herb
21: na nagpapataas ng ating energy
22: at stamina.
21: Like flavawaska.
22: Epektibong sexual potency herb.
21: Stimulates libido
22: and treats sexual dysfunction.
23: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
21: Extend. Supplement for men.
23: Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
24: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
25: Mabakal sa mga butika.
11: Healthy nga uto.
26: Hi, Dennis Juanes.
11: Matalong kag alerto nga paminsaron.
26: Hi, Dennis Juanes.
11: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sa paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
21: Gabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalagastor nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinikas 4 Biotics.
0: DTX 500.
4: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
4: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
4: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
4: DTX 500.
0: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
6: Imong blood sugar test.
7: Ilatong score gani?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix kanami bala ga amat-amat man ko slim, kay may arang chia seeds pampasexy gid man nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
13: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
14: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
15: Hey darling, time check 1:14 sa hapon.
16: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagkagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalagan. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ipautuwas na ka.
15: Hey darling, kayo ay nakatutok sa inyong paboritong FM station, K5 and News FM, Rojas 100.9. Good afternoon sa aton siding mga ka-K5 na nagatutok na diri sa aton siding program. This lovely Tuesday afternoon, May 19, 2026. My name is Miss A, ka-K5 Amy Erlines Birondo. Ang inyo siding abyan, ang inyo siding ka-istorya, ka-bonding ninyo. 1 p.m. to 3, no? Alauna, tubtabala stress, mga ka-K5. Live man kita, syempre, dira sa 89.7 K5 Radyo Tagbuan. Ang aton sininga programa, Room 1009, ang inyo sininga hulot palautwasan, ginadulong sa aton sa kaalwan sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, mga ka-K5, ang pinakakampiyon nga kape nga natilawan ni Miss A. Tinga man, pinaka-kampiyon. Ang namian ko sa DTX Coffee Mix, kaya na lalo na sa mga kababainhan, no? Nagabuli, gadya pa huyos-huyos ang aton silinga buyon. Kaya nga, no? The best ini, no? Para makadetoxify kita adlaw-adlaw, no? Ginatawaga Detox Coffee. May, ano ni? Inabalang luwas nga ginaumpawan ka sa imo sinigina batsyag dara nga katuyuon o kung nakapilawon, no? Luwas nga naghahatag sa imo sang enerhiya, ini mga ka-K5 naga-boost sang aton nga metabolism, naga-aid sa digestion, naga-control sang aton silinga timbang, kag naga-provide sa aton lawas ang fiber while nagatanyag sang natural kag low sugar alternative sa traditional coffee. May aras ang ampalaya, chia seeds, and the sugared sugarcane extract. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. Kanamiturn, gajabalaga. Ano, shout out sa aton siling mga gwapo kagwapa nga mga friends nagatika-tika diri sa aton siling Facebook Live. Ma'am Alicia Apaa Piponia, good PM, waiting na sa pagpamati. Hello, ma'am. John Mart Biliano, maayong hapon lang sa Barangay Bato sa family Biliano. Apuang Bernas Caldea Gonzalez, ginatamyo mo naton sa maayong hapon, no, ang aton siling K5 solid supporters. Ano na yung nagabininugong sa akon nga? Ang aton sini nga mga suki nga tagpalamati, no? Nga kaupod man naton diri sa aton hulot pala utwasan. Mga ka-K5, shout out dira kay Atsleo Biliones, kay Quiz Mike Torrente Abangco, nga in love. Sere on, no? Maayong hapon man kay Ma'am Liza Barrientos, Ma'am Roda Donato Amago, Ma'am Jenny Ingkong Rosales. Ginatamyaw natin, Ma'am Dolores Abilarde. Nagapamati kami diri sa Kilometer 2, Lawaan. Mainit nga hapon, Miss A. Thank you gidha sa mga gwapa, kagwapo dira sa Barangay Lawaan. Lalong-lalo na kay Ma'am Dolores Abilarde nga wala na yapuna o isang una yan. Solid ka kay 5 gini si Ma'am Dolores. Langga-langga nila. Wala siya galing, nagakadto kung ginaimbitar na. Nadamo, gano'n siya isang ginakapakata. Ma'am Vina Villarreal, Ma'am Elnora Avelino, Ma'am Rena Wakas, maayong hapon, Ma'am Alma Dordas Manalansan, nagatutok sa Mandaluyong City, Manila. Maraming maraming salamat. Basa nyo da mga ka-K5 kung ano ang title sang aton silinga drama this afternoon. Ang istorya naton about ini sa isa ka asawa. Tingala, gani ko kay ang name niya, Makino. I don't know kung paano i-pronounce. Makino? Makino? Basta mo na kuno ang name niya ho. The Makino Story. Ang title sang aton silinga drama, kay ang bana, hindi daw sang romantiko, asawa, nangita kirido.
7: Oh, ito!
15: Inuntog ito. Dapat gina ano-ano gud si Makino, ha?

0: Makili Street, tabok lamang sa PLDT Building. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Open from Sundays to Fridays, 8 a.m. to 5 p.m. Kadto ka mo dira, ara dirang aton sining mga maaniya, mga clinic personnel. Kag of course, agaton sining matahom kang mabuot na alternative medicine doctor or health consultant, Doc Meldy Cadena. No? Maka-avail ka mo dira sang libre nga konsultasyon ukon check-up mga ka-K5. And syempre, makabakal ka mo dira sa mga produkto nga sikat-sikat gidiya sa radyo. Sikat kay tungod damo-damo gid sang mahatag sa aton nga benepisyo, no? Para maamligan ang aton sini nga ikaayong lawas. Busy gadabi, Miss A, aton linya ga duty sa barangay. May tiyangge pa, abi. Don't worry, Ma'am Dolores, ah, kami lang dira matika-tika. Galing. Permita man ka ginakamusta kay Tita Ruby. Kamusta to ta ang aton nga mga palangga sa lawaan? Ay, okay, good ma'am, kay ara gyapon to day K5 Dolores. Ginapatika-tika, tagid ka mo kay Tita Ruby, kay budlay na nga, hindi tapag palanggaon ni Ma'am Dolores, Abelardo. Thank you, good Ma'am Dolores, ha? Love ka, good na mo. And sa mga abyan natin, sa mga commercial establishments, kalaga tutok man this afternoon, maraming salamat ho mga ka-K5. Shout out dira sa Camp Chodorico Api sa Barangay Lanot, Rojas City. Lalong-lalo na dira sa aton sining mga abyan sa Pican. Si Kwandera, day Ma'am Ruby, Ma'am kay Sir Chunitong Lespo, maayong hapon sa inyo. Basta mga grupo tadaan sa Police Community Affairs and Development Division, maayong hapon mga sirs and ma'ams. And kabay pag gina-enjoy nyo da subong ang kanamitor naton nga DTX Coffee Mix. Mga ka-K5 at 24 minutes after the hour of 1 in the afternoon, magbabalik ko tayo pagkatapos ang aton siling mga importante nga pahibalo.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
7: 27 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko?
8: Ano sa una ang imo blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang mighty panlaban mo.

0: superpowers na lakas-tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
1: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mamakang sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mamakang mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mamakang
5: mga butika. Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman, balaga.
5: Alay naman, aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Matchoy ride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
0: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men.
0: Gawa sa maca.
8: Isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, matchoy ride na ta.
5: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
0: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend love.
0: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: Flex 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Vitamins 1 is good.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Vitamins 2 is good.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Vitamins 3 is good.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: D3 Bio.
6: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
3: Ang D3, nga may Visio.
5: Ang Visio,
3: nga may D3.
5: D3 Bio with Visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
5: D3 Bio.
3: Ang D3,
5: nga may Visio.
3: Ang Visio.
5: Yung may D3
3: Bio.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: DTX 500. Masami ka bala nagkaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamuringon malimta. DTX 500. DTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500 Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Galing kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
5: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
11: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
12: Sa pagpadayon ka K5 sa gaton siringa palatuntunan, Room 1009, ang inyo siringa hunot. Palautuasan, kaupod ang inyo abyan. My name is Miss A. Ka K5 Amy Orleans sa Birondo. Basahon nato mga palangging, no? Ang kasaysayan ni Makino, ang bida sa aton siringa drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of
13: ga?
12: Love.
13: Ipautuas na ka?
12: Dear Miss A. Miss A, good afternoon. Kag sa imo sining mga listeners. Tawag ako sa pangalan nga Makino. May ara na ko Miss A sang bana. Pero ako unko hindi gid ako ya kontento sa iya. May ginapangita gid ko Miss A nga inabalang makapalipay gid sa ako na bilang isa ka babae kag indi gid ina mahatag sang akon bana. Ano man ni abi Miss A ang akon nga mister, indi gid iya Miss A sang romantiko daw, indi gidya bala mag or hindi ka balo mag kiliti sa akon, Miss A. Miss A, may ara ako sang akuon sa imo. Sa nahambal ko, may ginapangita-ngita ang lawas ko. Amo na ang rason nga nangita ako, Miss A, sang iban. Kag akuon ko, amo na siya ang nagahatag sa akon sang indi mabangbang nga kalipay. Isa ka adlaw nag kadto, Miss A, ang akon. Number 2 sa amon balay. Baw sa anuman kadimalason. Nag-abot man ang akon sadto nga mga ugangan. Wala ako sang nahimo, Miss A. Siyempre, gintago ko eh. Ang akon nga, nubyo-nubyo. Sa idalom sang amon, Katri. Tub-tub nga naagahan inidid to, Miss A, sa idalom sang Katri. Mapati ka kag sa indi. Wala gid makahibalo ang akon, bana. Nga, apisar mahamuok ang iya tulong, may ara gali sang indi makatulong nga lalaki sa idalom sang amon higdaan nga mag-asawa.
9: Tinunto! Ito!
12: Miss A, ginakurdam gidbala ako sa sining ginaobra ko, Miss A. Palihog hatag sa akon sang advice sa liwat. Makino.
9: Istorya, he!
12: Ano gidabing advice ang ihatag namon, Makino? Ano ipawasay? Ipa-change so ang Katri para bakitaan inang ginatago-tago mo dira?
9: Inunto! Ito!
12: Para lubos naton, ka K5 mahang panangini nga kasaysayan, pamatian nato ng iya sininga drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Babe, palapit ka, di ba? Eh, ungitan ta ka.
1: Hindi na, ah. Ako na lang, babe. Ano pa matyagan mo sa akong baby?
0: Baby tamang giga, di ba?
1: Hi. Mayo ka pa. Grabe mag-atipan sa akon. Pero ang bana, kuya. Perte ka, bitter.
0: Di ba naghambal ako sa'yo mo? Na may taste, kuya, kaysa bana mo.
1: Sinabi mo pa. Isipa bala, babe. Valentine's Day subong, pero mas ginuna niya pang meeting niya.
0: Amo na galing nagkanto ko di sa apartment ko. Di wala kasang kadate.
1: Hindi man sa mo sina, babe, ah. Kuna, be, eh. Inigid siya romantiko pareho mo.
0: Well, kung ako ba mangkuton mo, basi kong ginuna niya ng obra niya. Kag para man na sa inyo, siyempre.
1: As always, halin pa sang pagpakasal namon nga duwa. Nakita mo naman siguro tub-tub subong, di ba? Nga wala pa kami nagkaanak.
0: Kagkita? Babe, inigid pwede nga magbusong ka. Kabalo ka naman niya. May sawa man ko.
1: Siyempre, no. Kabalogi ko yan nga hindi gid pwede.
0: Oh, may ipanawag sa'yo mo.
1: Si Lucky ni babe. Dali lang gid, ha. Sabdon ko, hindi ka maghahod, ha. Hello, hon.

0: Han, sorry kita. Medyo busy kita ko eh.
1: Hindi na ako matingala. Kaya mo malang ng pirming rason mo eh.
0: Ay, Han, mabawi kita ko sa imo. Ay, oo gali. Flowers for you. And Han, belated happy Valentine's Day.
1: Thank you. O ti ano, matulog na ta?
0: Matulog? Han, madinner pa kita.
1: Wala na ako sanggana eh. Lantawa ang oras, 9 PM na oh.
0: Han.
1: Busog na ko.
0: Han, please. Nag-order ko to sang sarang tamakaon subong.
1: Bini na lang ko da organic. Pwede nga ibutang mo na lang si ref pagkatapos mo. Ang sobra, ako na lang makaon buwas sa breakfast.
0: Han, kung hindi ka makaon, up din lang ako. Kasubo mo namin ako lang isa eh. Please.
1: Sige ah. Dali ka.

0: Han, malakat na ako. Ay, oo gali. Gininit ko na nga daan ang pagkaon kagabi para may pamahawan ka karon.
1: Thank you, Han.
0: Ah, sige na. Bye. Up.
1: Ito na siya. Ito wala agad ka taste-taste. Ah. Laingid siya isang sa kay Jason. Ang mayo pa. Tawagan ko si Jason kagpaka doon ko di siya sa balay.

0: Babe, nga-adrigi kita sa balay niyo, wow.
1: Buang kabala.
0: Pwede mo lang dito sa apartment.
1: Ayun, but ah. Di ba na naghambal ka sa ako na ligad? Nga basi magkadto ang anak mo kag asawa mo this week?
0: Ay, uho, galino. O di tani ma-check-in na lang ta? Kadelikado. Basi bala kung dirita ma-abdance ang bana mo, ah?
1: No need to worry na, Jason. Alas 7 pa sang gabi mapuli si Lucky.
0: Ate, sige. Ote, ano? Dito kita sa kwarto niyo? Oops.
1: Hindi eh. Hali. Basi nagbalik si Lucky. Dali lang kita. Liliun ko sa bintana, ha?
0: Ote, babe. Sino? Si Banahon mo?
1: Patay! Ang mga ginikana ni Lucky! Babe, dali ka! Dito ka sa idalam sa Katrina! Nasiga! Nasiga!
0: Ate, oh!
1: Nasiga, babe! Ay, ano nang man? Nga wala mo sila nagpahibalo, man! Nga wala sila nagpahibalo!

0: butsi mo makino. Ini nga vinigaviga ka, dira mo pagidalon sa Katrinyo sang bana mo ya. Kundi tunto ka. Ang vigals-vigals ka na gani, wala ka pa nagarespeto sa hiligdaan ninyo nga mag-asawa. Kag na, sa first part sang aton sininga drama, nabatian ta to no? Ang bana nga nagaampo sa asawa niya. Mag-upod sila sa hapagkainan. Babanding-banding man sila, maulo istorya. Bow makino. Ang iban nga babae subong siguro nagasana all nga tani amuna ang bana. Kina ba lang ang bana mismong nagaampo sang oras ang asawa? Ang iban nga bana ya ato didto ang oras sa mga amigo. Naganilaklak sang agwa di patalang espiritu. No? Ang iban nga bana ato sa mga sugalan, ato sa mga bulangan, ato sa mga basketbolan nga daw didto na maistar. Ato sa mga bilyara. Ang iban nga bana, mas gusto pa magtulo-tambay, no? Sa kung diin man nga mga tambayan nga makasulo sightseeing sila sa mga madayad nga tinuga, iba na? Pero natawa pala ang bana ni Makino. Aay! Gaampo sang oras. Mabanding sila nga mag-asawa, nag-order sang pagkaon. Pero daw wala gid mag-apresyar sang batinggilan nga asawa niya. Kaya ang gusto gud ni Makino inang ginatuhil-tuhil gid siya ya. Iba ya ang ginapangita sang lawas mo. You are wrong, no? Iba-iba man gid ya actually ang standard sang isa ka babae. Ang iban para lang magkalot sa mga katul nila. Ang iban kontento naman gani, no? Nga talagsa lang nagakuan. Nagadinugsa nga nay. Kaya siyempre, ang iban, or ang tagsa-tagsa, no? Ang iban nga couple, busy sa ila sining kwan, mga career, busy sa ila sining mga palangitanan. So ang tagsa-tagsa, wala masyado sang oras, o kung energy pa, na, nga mag-amu-amu sina. Pero, ang tagsa sa ila, kontento man gihapon kay man ara ang presensya sang partner nila, no? Ginaintindi lang nga kapoy nga ginaintindi lang nga wala pa sa mood, no? Importante makita nga ginaalagaan sila, wala sila ginatunto, wala sila ginabutigan, no? Papiliun ko siguro sang katlan nga bana kag sa maalaga nga bana tidira taya ino sa alagaan kita. Ang katulga abot-abot man lang manaiya. Pero kung katlan imo bana tapos batinggilan wala ka man lang sang no ma-feel ng sinseridad, no? Sa pagsulod niya sa isa ka pagabuhi, wala ka malang makitaan nga effort. Oo, romantiko, no? Kabalugi siya sang ginatawag nga all-out performance. Tanan nga mga bulubaliswa, no? Maagyan mo. Pero, no, ang pamangkot, amo bala na siya kaseryoso sa imo? Amo na pa siya bala ang tawo nga nagahandom sang matawhay, mabuganaon, no? Nga puturo upod sa imo, di ba lang? No? So, hindi tanan nga babayi ang gusto tsuk-tsak lang. Ang iba niya pangabuhi iyang lakat mga kakeifa. Bimabasa bala kita di sa mga comments o sag aton sininga mga suki nga tagpalamati, no? Paano man ang ila matugda kay Makino? Bot o si Ma'am Elnora Avelino for sure may itugda naman ni kay Makino. Tuwain ni siya daan na namian sa mga katlan nga babayi. Ginagakaramaal si Makino kay nag-abot ang iya nga ugangan. Ara sa balay nila ang iya sininga kwan number 2. Ema kwan sila tani, mabalay-balay. Hindi naglasa iya nga espiritu. Basi mga ginadakop-dakop na siya sang iya mga ugangan, basi dugay na siya na napamatsyagan. Nga Viga-vigaon. Gidya nga klase sang babayi. Eman Dehero, shoutout kay Andrea Jusaban. Ang prutas girl, saan ba nakasampatupad? Anong mga nakasampatupad? Daw binuang na ina, Miss Eta, maran ko over na ina. Corrected bala, Ma'am Ildora? Over na nga viniga-viga nga dalun pagid sa balay. Ano para may thrill? Ano para may excitement? Ano? Miss A, shoutout ko lang kay Andrea. Doy Arthur, good afternoon. Watching and listening from West Villa Flores. Maayon. Again to Ma'am Alma Dordas Manalansan, maayong hapon. And sa aton sining mga solid supporters kay Atsleo Billiones, Ma'am Roda Abago, Mike Torrente Abanco, kay Jean Paul Dizon, maayong hapon. Kay Ma'am Rena Wakas, dira sa Sunshine Village, Barangay Banica, magandang-magandang hapon ho. Ang drama nga inyo nabatian, gidulong sa aton sang kaalwan, sang Mighty C, mga ka-K5, The Alkaline Vitamin C. Mighty C, produkto ho ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, kag ni Doc Ramil Uy. Gina-recommend ato ni nga Vitamin C sa inyo mga ka-K5, tungod ini alkaline form, nga klase sang Vitamin C. So, non-acidic, no? Naga-provide sang essential health benefits sa vitamin C nga wala naga tugasang common stomach irritation, no, sa aton mga ka-K5. Naga-boost sa aton sining immune system, magbabatuan nato ng mga sakit like ubos, sipon, hilanat, kag trangkaso, pagsubong man mga infection. Again, gentle ini sa aton sining stomach, ha? So, hindi ka makabatsyagas ang stomach acidity, heartburn, or cramps, no? Kay, hindi na pareho sang ginatumar ninyo dira sang una nga ascorbic acid na nagasulab sa sulok-sulok, no? Protects cells from free radical damage and oxidative stress. Amo na ang isa man sa mga benepisyo sa Mighty C mga ka-K5. Kag syempre, nagapabrighten sang aton. Panit, kitaan nyo na ang iba. Ano man mga duas-duas, gitya. Masanag, tulukon. Kay bugana sa vitamin C. Vitamin C mga ka-K5. Nga gina-recommend sang inyo sining mga ka-K5, wala na sang iba, Mighty C. Mighty C sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Tagpila, 8 pesos labang per capsule. Pina-shoutout mo nato na mga taga H2Oville sa Costa Verde Avenue, sa Atubang sang Villa de San Lorenzo Ruiz 2 Subdivision, Barangay Cagay, Rojas City. H2Oville kay Sir Norman Adonan, maayong hapon. Pag-order na kamo dira, pa-deliver kamo sa H2Oville Water that energizes you. Shout out man nato ang aton sining pinalangga nga friendship, Ferds Valderrama. Sir Ferds sang Ferds Skin Health kag sang Rain Pharmacy, maayong hapon. Aton ni siyang abyan kag aton man taga suporta sa mga programa sang K5 News FM halin sang una, wala gid nagabalibad, no? Hello, Sir Ferds! And sa mga suki, dira sang Ferds Skin Health, balik-balik lang ka mo dira, no? Pwede ka mo dabala ka reseller. Kag sa mga nagapangita sang barato nga bulong, kadto ka mo sa Rain Pharmacy. Anyways, 1:53, mga ka-K5, magbabalik ko tayo pagkatapos ang aton sining mga important reminders. K-K5 News FM. News FM.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kaban Calan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa TTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, gason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Nang pagkaubos ko, sir, may alibyo git. So buong gimintinance ko, nag-itser ka namin namin, nag-itsa akong nga mata.
1: TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod tayo sa nakaroon nga diskasyon aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
5: Gasugod mo lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
4: Oo, choice.
5: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya, bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh, sinundim dako chan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan pa ano mabuligyan ang metabolismo?
4: Correct.
5: Oh, ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way paginom DTX 500 by tisadi dako tiyan eh.
4: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
5: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose ana kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makapakadto nakasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
1: TX500!
6: Ako si Juliet Nol. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
1: TX500!
4: So, kung ga DTX500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
5: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pancreas.
4: Posto.
5: Ang matabo, Sir GP, sige bu-bu sang insulin, diya ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress sa imong pancreas, ti gubay, here comes, mamroblema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes eh. Sige yun, pagid kaon sa tamis, kag-abusar sa lawa, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pancreas ang insulin.
4: Gusto.
5: So, maulat ka, nga mabankrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag-intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, ti bakal mo na lang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad hindi matamaan gamit sa selula sang pancreas, ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
4: Gusto.
5: Kung maumpawan pa.
4: Oo.
5: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos, makaproduce na na siya sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
1: TTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
7: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
7: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500 DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
11: Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
12: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
8: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. The biscuit pagpabas kog sa lawas.
8: Mighty C.
14: Yari ang testimonya sa isang red nagkamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulag City. Termila ko ginaubo, kagsip on, dahil so nakainom ako Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, kagsip on.
14: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
8: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Pumasaga butika. DTX Coffee Mix.
18: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing.
20: Luto na.
19: Ang labahan.
20: Nakasampay na.
19: Ang uniform ko.
20: Naplansa na.
21: Ganito ako.
22: Tigasi.
21: Tigalapa.
22: Tigasay.
21: Tigaplansa.
22: Sa araw si Missy. Is ang masusunod
21: sa gabi.
22: Ako ang bossing
21: dahil kasangga ko
22: ang Extend
21: Supplement for Men.
22: Lourdes,
21: tapos ka ng maligo.
23: Yes, darling. Come to mama.
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca
22: at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
21: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men.
8: DTX 500.
24: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
8: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
8: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup.
21: Bumakal sa mga butika.
8: Glaucoma,
21: Eye Care Gold Capsule.
8: Bacterial conjunctivitis
21: o pink eye,
8: Eye Care Gold Capsule.
21: Eye allergy,
8: Eye Care Gold Capsule.
21: Cataracts,
8: Eye Care Gold Capsule.
21: Ang Eye Care Gold Capsule
8: may aras ang lutein,
21: vitamin A,
8: vitamin E,
21: vitamin C,
8: zinc,
21: kag dilberry extract.
8: Eye Care Gold Capsule
21: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health.
8: Mag-inom sang Eye Care Gold.
21: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
8: Adlaw-adlaw,
21: Eye Care Gold Capsule.
8: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Bayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3!
25: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
5: DTX 500.
6: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
5: Mag DTX 500 na.
6: May ampalaya extract. Ngabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
20: DTX 500.
26: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
27: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
26: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
20: Wow.
28: DTX 500.
29: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
30: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
29: Mighty C.
31: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
32: Siyela, sa Mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
31: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
33: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
33: Bakal na sa mga butika.
34: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
35: DTX Coffee Mix.
36: Mabakal sa mga butika.
35: DTX Coffee Mix.
37: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
35: DTX Coffee Mix.
36: Mabakal sa mga butika.
38: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
39: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
40: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
39: Kaya subukan ninyo.
40: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
39: Clinica Diofresh.
40: Available now.
41: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
42: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
43: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
44: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
29: DTX 500.
36: Mabakal sa mga butika.
29: D3 Bio.
45: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sang resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
29: D3 Bio.
36: Ang D3.
29: Yung may VCO.
36: Ang VCO.
0: Physio.
1: Nga may D3.
0: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
1: Nga may Physio.
0: Ang Physio.
1: Nga may D3.
0: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Sporbiotics.
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
5: Sporbiotics.
4: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: DTX 500.
6: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
6: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
0: Mag DTX 500.
6: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
0: DTX 500. DTX 500.
7: Catalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kanang pinamik na gitsa akong nga mata.
0: DTX 500. Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
40: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka butika.
0: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
16: Ako si Mark, sa tudtod lang tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kaabdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Mayo gidang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
40: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
18: 2:11 sa hapon mga ka-K5. Kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon ng estasyon sa Capiz, K5 at News FM, championing the lives of the Philippines. Si Miss A sa gihapon, ka K5M, ni Orleans Birondo, ang inyong siling kabonding. Dili sa aton siling palatuntunan, Room 1009, ang inyong siling hulot, palautuwas. Ipautuwas mga ka K5, ang inyong siling mga gutgot, hugot, mga hibubun.
19: Timonto! Ito!
18: Ang drama nga inyo mabatian, mga ka-K5, The Makino Story, ginadulong sa aton sang kaalawan sang DTX Beauty Soap. Ang sabon nga pwede sa tanan nga skin types. Sabon nga best para sa tanan, tigulang, bata, binayaan, ginunungan. Pwede gid mga ka-K5, ano? Himo sa mga natural nga ingredientes. Tama, natural nga mga ingredientes. Nga nagabulig, prevents ang early signs of skin aging kag nagapaputi sang aton panit. Yabalang puti, yabalang mga ka-K5 nga daw healthy lang yabalang nga pagkaputi. Hindi sa sinang daw arikison nga pagkaputi. Nga daw malamala ka na, nagakaragison ka, nagapalang upak ka na. DTX Beauty Soap, no? Ang sabon para sa inyon. nagapadula man na sa mga baho-baho sa inyo sining lawas, no, ang inyo sining ilok da, no, nagasigabong, no, ang kuan, ang amoy, no, daw paputok kuno, abi mag DTX Beauty Soap mga ka-K5. Anti-fungal, antibacterial nga sabon. Siyempre, whitening and moisturizing nga sabon. DTX Beauty Soap, paprodukto ho ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Anong tugda diyo? Anong mga thoughts sa aton sila nga mga K5 solid supporters? May kaangtanan sa istorya ni Makino. Basahon ta bala mga ka K5, no, kung anong matugda nila, no, diri sa aton sining drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Tani Sam, nag flight stewardess ka na lang kay may height ka, sexy ka man kag pretty talented pa. O sino si Sam, Ma'am Elnora? Ang tanan nga posisyon ipahimo sa iya inang 69 bala, Miss A. Paperte si Ma'am Elnora. Ano ina numero? Damo gid ni bala may nabalaan si Ma'am Elnora yaho. Ma'am Elma Durdas manalansan, baw grabe ang kati ni girl Miss A, hindi man lang naawa sa asawa niya. Correct. Dito gid niya pa man gusto nga, no, mag dugsi nga nay sila sang number 2 niya sa ano, sa katri sa nila sang iya nga bana. Hindi. Ito. Kuan gid may diferensya gid, no, si Makino, no, daw binuang ina Miss A. Correct, no. Yung hapon, Miss A. Hello, Ma'am Jenny Ingkong Rosales. Maayong hapon, ma'am. Anong pamahaw to da? No? Si Eman Dejero. Araw na sa entrance ang banwasan pagbibidra sa merkado. Ang bot, Eman! Ano naman ining ginawa? Hindi ka naman nagpinamulot sining imo nga mga ginawakal, Eman, ha? Balya pao, shout out kinanda si Andrea Jusaban, ang prutas girl sa anban nakasampatupad. Dito ni si Emma nagakinuha sa mga tinagaan. O, ari na pa matiyan na nato ng kasugpon sa aton drama, The Makino Story, sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Makino? Wala ka ginagapang limpyo dari sa balay niyo? Sperte ka damo sa nyabu ko?
1: Kwan na, Bima. Actually, subong man lang ni Ma kay Bung Kuya Tani Manimlo.
2: Ay, mas may siguro nga buligan ka namon subong. Para mas madasig ang ubra.
0: Amogit.
1: Ay, Papa. Hindi.
0: Buligan ka namon. Kagpakadtuon ko di si Manang sa inyo balay para magbulig paninlo sa imo.
2: Oo.
0: Ano sa imo, Makino?
1: Ha? Ma, hindi na, Ma. Ako na lang. Kasarang man ko, Ma.
0: Ate, sige. Pero, anay ka na, ano ka?
2: Oo, man.
1: Ma?
0: Nga daw, kayo na pa nga daw, hindi ka mapahamtang.
2: Amogit.
1: Kwan, wala, Ma. Ay, ano, Abiki, do nagalain ng pamatsyag ko, Ma, eh.
0: Amo pala. Ate, sige kun, amo sina, tiniran ka anay namon diri. Hulat to na lang namon nga mag-abot si Lucky.
1: Ano?

0: ang buhaton ko, men. Ari ni si Jason sa sulod sang balay. Ang mayo pa sudlon ko siya na sa kwarto kag istoryahon. Ari na ako sa kwarto. Abrihan ko niyang pirtahan. Tamuon ko si Jason sa idalom sang katre. Jason!
1: Babe! O ti ano na? Ato na mga ugangan mo?
0: Amo na kanyang problema eh. Kaya hindi sila magaling. Hulton ko na nila si Lucky nga mag-abot.
1: O ti anong plano mo? Dari lang ko hasta mag-aga? Ha?
0: Wala ko makaibalo ah. Hindi ka man daan pwede kagawa sa likod kay duplex ning balay. Masipin ako makita ka sa mga ugangan ko, ha?
1: Ay, di ba na nagambal na ako sa mga matsik-in na tatani?
0: Tani, eh.
1: Shit!
0: Pero sinyo man yung magunahuna nga maabot ang mga ugangan ko. Basta relax ka lang daw, okay? Relax ka lang daw, bala. Hindi kagid magwa ko, hindi mo mapatian ang signal ko, ha? Hindi kagid magwa.
2: Kino?
0: Baby, sige, dira ka lang kaya tawag na ko sa ugangan ko, ha? Pasi kung may kinahanglan siya.

0: Alas 7 na sang gabi. Wala paghihapon si Lucky, ah.
1: Ay, Makino. Ano oras siya nag-aabot?
2: Ay, dugay-dugay pa. Arinay na siya.
1: Ate, sige. Hulaton na lang naton siya. Kag madungan na lang kita sang panyapon. Ay, ma. Dito kita sa gwa. Mapulupong kao kita dito samtang nagahulat kay Lucky.
0: Ate, sige pa.
1: Dali ka. Ang kamot mo. Up na. Hinay, ha.
2: Ato na sila. Ang mayo pa. Pukaran ko si Jason kay nasiguro ko nga gutom na gitni siya.

0: Ote, babe. Sanaw po ko rin makagawa, ha?
1: Shh. Ang tingog mo. Jason, lahat lang balas ang go-signal ko, okay? Sa subong da si Gadanay kaon, kay dugi-dugay arat na si Rocky.

0: Ikaw na nagluto?
1: Ay, syempre. Kabalo ko nga paborito mo gininain.
2: Ay, Diyos ko.
0: Dami.
2: Paano ko nipagwaon si Jason, Tiriman? Paano?
0: Babe. Babe? Okay ka lang? Doko na lang sa ngayon ang paminsar mo.
2: Ha? Wala, babe. Okay lang ko.
1: Kaina ko pa na siya nakita nga daw hindi mapahamtang laki. Huh? Daw ato ba lang may ginakakulbaan?
2: Ay, wala ma. Okay lang kuya. May nadumduman lang abi ako eh.
0: Babe, kung ano man ina, abi, pabayin na lang na. Makaangkit tayo ka namin sa luto ni mama.
1: Gusto mo, papa, o? Oh? Ari, papa, o? Oh.
0: Ay, salamat, kid, ba? Ay, oo, gali, ma. Pa, dali ka mo matulog?
1: Ay, kwan, iho. Mapauli na lang kami, ah. Tapos namon panyapon, malakat man kami.
0: Ah, ati, sige, ma. Babe, gaw na.
2: Namin to. Oh, babe.

0: Han, I miss you. Dali ka. Maigda na tayo sa kama.
1: Han? Kwan?
0: Doon na mag-uhan ka? Siyempre, gusto ko mabawi sa imo. Madamos ang panahon nga hindi ako sweet sa imo.
1: Lucky?
0: Makino. Han?
1: Han? Hindi. Si Jason arasay dalong sang kama namon. Anong buhaton ko? Wala naman ako sang mahimo. Hindi naman ako pwede makabalibad kay Lucky kay Basikong. Basikong matingala siya. Bahala na. Mamati na lang siya eh. Or di gani, mabalibad ko nga ang akon.
0: Han?
1: Han? Han, oh. Pwede eh. Daso na lang adlaw. Arabi akong pamulan nun, Han eh.
0: Naano mo naman? Kung din patungan ang ganahan ko?
1: Han, Han, promise mabawi ko sa imo, please. Alang-alang, kibisubong, Han eh.
0: Hey! Set! Amog niya blakis ang nagkakadulaan ko gana sa imo mo. Kimadam mo ko sa rason! Dira ka lang gani. Mapakala ko sang birsagwa. Laka!
1: Ato na siya. Ay, Diyos ko. Sorry, kid Lucky. Si Jason, tamuan ko sa'yo dalong. Jason! Tasigagwa na ta! Naglakad na si Lucky. Wala!
2: Grabe ba? Ba't iado kita niyang tanan ba?
1: Ay, Diyos ko! Jason, please! Kuha na ta!
2: Ate, sige. Magwala ko.
1: Tasiga na!

0: pagpadala, Makino.
1: Inunto! Ito!
2: Dapat yan ka K5 ba ang kabugusan nato no? Nga drama sa mga pinanid sa Gugma or the Pages of Love, the Makino Story. Tinuntong istorya bala.
1: Tinuntong! Ito!
2: Maktani mo, gipinaantos mo yung number 2. Panago sa idalom sang katri samtang naga... naga pamati sang pagdilap-dilap sa imo sang bana. Wow, Makino! Lamang. Mailang wala ka na dakpan kay Ginpino kagidtani Makino sang imo nga bana. Ikanta niya ang istorya nga ini. Diri sa aton siringa palatuntunan, Room 1009 ang inyo siringa hulot. Palautwasan with Miss A.
3: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indik manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang nag-ining akon buhok kag nag-kinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
7: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500! DTX 500.
8: Ito masyon sa barangay.
9: Ano ginabatsag mo sa
8: akong? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumar kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
7: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
7: Mighty C!
3: Mababaka sa mga butika.
6: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwad balay ng tambo ko.
7: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
17: Shh! Relax gan.
18: Kinhimo ko man ang tanan.
17: Pero wala na ginya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flabawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
22: DTX 500.
23: Ako si Norma Vista, taga-Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
22: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
22: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup.
24: Bumakal sa mga butika.
22: I Care Gold.
25: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa akong tingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Pag eye care drop, amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
22: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
22: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
28: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
22: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
26: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka!
22: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
29: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
30: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na dala subong imo sugar.
29: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over
22: DTX 500 naging DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka ng sipon.
22: Mighty C, epektibo, garantisado.
32: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
26: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
32: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog, habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka lang.
8: Ako, ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
8: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
9: ikapsula mo.
8: Extend.
9: Extend. Supplement for men.
8: Gawa sa maca. Isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
8: at stamina.
9: Like flavawaska.
8: Epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
8: and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
8: Extend. Supplement for men.
10: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
11: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio.
2: Ang D3.
0: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
0: Yung may D3.
2: D3 Bio.
0: D3 Bio.
17: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
0: Yung may D3.
2: Mabagat sa mga butika.
26: Masakit ang tiyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. By Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mags4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics.
8: Mahigo ba na ang imo dugo?
0: DTX 500.
8: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
0: DTX 500.
8: Ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500.
8: Masalrika DTX 500.
0: DTX 500.
18: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
24: Imo nga blood sugar test.
33: Ilan tong score gani?
18: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
33: Ilan na lang imo nga blood sugar?
18: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
34: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
35: Sa Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal.
3: pagpasalamat sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Si Cherry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
3: Pagpasalamat sa mga butika.
13: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
14: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
13: Di pre, musta po lang kagabi pre?
14: Apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin.
3: DTX 500.
19: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang tugahan ko. Salamat DTX 500.
3: DTX 500. Mapakal sa mga butika. E3 Bio.
20: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
21: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the VCO, nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3. Pamakal sa mga butik. Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
23: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
24: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sport Biotics.
25: Pungod kag rashes,
27: mag DTX 500.
25: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes.
27: DTX 500.
25: Bakal na sa mga butika.
3: DTX 500.
28: Dinakanon ang ginabatya ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
30: Sa kadlo ka maginom
33: sa DTX 500.
28: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
30: Subong kamusta?
28: Okay. Na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nagugina-patient.
3: DTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
36: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaon Village, Masilingan. So wala pa ko kagamit sa Mighty C. Permi lang ko ginasipon. Prone ko sa mga trangkaso kay Gapulaw bala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na gamit ang Mighty C. After 1 week, doon na basyagan ko nga. Nang bisan ano ko Kapulaw, doon wala na nga lain ako nung pumatsyag. Hindi na ko permi, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you gid sa Mighty C.
3: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
37: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
38: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
39: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
40: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
41: K5 at 2:45 sa hapon. Kag matugda na kita ha sa aton silinga drama The Makino Story nga aton gintiguluhan. Kay tungod ang asawa o kun ang bana indi romantiko ang asawa nang ita sang kirido.
42: Tinunto! Ito!
41: Nabatian ninyo ka K5 ha? Ang kasaysayan nga ini sa aton drama mga pinanid sang gugma or the pages of love. Isa ka asawa no nga indi satisfied sa iya sini nga bana. Amo na nga nangita gid siya sang ibang nga lalaki nga makapalipay sa iya. Pero masyado no ka ano ni masyado gid ka viga-viga nga pati ang balay nila ginhimo nila nga halampangan sang iya lalaki no. Di sang ulihin na balaan gid apang agin patawad siya sang iya nga bana. Swerte ka lang makino. No? Kapareho sa ginhambal naton kagina, maswerte ka gid. No? Kayang iban sinabaw, ginpino ka na sang lalaki mo makino, sang bana mo makino. No? Once nga mahibalaan nga, nagaluib ikaw. Hindi romantiko ang bana. Amo ni ang hambal ni makino. Amo nang iya sininga rason, rather kun nga man nagpangita siya sang iba. Kun tani antes ka nagbiga-biga sa iba makino. Imo man anay gin assess, imo man anay, no? Gin binagbinag. Ano ba ang rason kun nga man daw hindi romantiko ang imo sininga bana? No? Ginsabat mo anay ang mga palamangkutanon. Ang bana ko bala, no? Kapoy sa iya sininga trabaho. May pressure bala, no? Nga ginaatubang o ginabatsyag, particularly sa pinansyal. Amo na nga daw wala siya sa focus sa mga bagay-bagay, kapareho sa iya sining obligasyon sa imo, no? Bilang bana, no? May mga ginapasaan bala siya nga palaligban, no? That's why nga daw hindi niya ikaw, no? Malipay sa tion nga imo siya kinahanglan. Ano ang rason kung nga managstop ang romance sa inyo nga mag-asawa? Base na untat ina ang pagiging romantic niya, no? Hindi tungod wala na siyang da siya sang gugma sa imo, apang tungod, no? May mga ginapasan lang siya, no? Nga mga problema, mga ka-K5. Eh, base ikaw ya makino, ima ginapanumdum lang ya kung paano makalot inang katulsang lawas mo. No? Ang imo naman nga bana, no? Nagaka-stress na panumdum para sa pangabuhi nyo nga duha. No? Sometimes, no? Ang lack of romance, wala nagakuhulugan nga rejected ka sa iya or hindi ka gana-gana, hindi ka kaaya-aya para sa iya. No? Don't kiss mga ka-K5, no? Hindi lang gin magana ang pagkalalaki niya. Tungod, may mga ano lang, may mga problema lang, no? Nga atubang ang imo sining nga bana. That's why daw hindi gin maka-ariba, no? Kung tanay ginhibalo mo inaanay makino, no? Imagine mo nag-try man ang imo sining bana para mag-work ang inyo sining marriage, no? Gin-try man niya nga magbawi sa imo, no? Ay ginaganahan naman to gani siya. O galing, wala mo gid siya ginatagan sang tsansa. Swerte ka lang, no? Kay maayo gid ang imo na pamana. Mabuon, no? Kag gin-intindi ka bisan pa nga nasakitan na siya. Kabay pa nga sa mga tion, nga daw may ginapangita ka, be open, no? Sa imo sini nga bana. Kesa nga magpanumdum ka da, base hindi kanya palangga, o base hindi ikaw ang ginapantasya niya, mangin prangka ka na lang sa iya. And istoryahan nyo nga duha, no? Ang parte dira. At least nag-aintindihan na ikaw mo. Kag maka-allot siya sang oras din. Para sa inyo loving-loving nga duha. Kag I hope ini, no? Maghatag man sang pagbinag-binag or makabinag-binag kita mga ka-K-5. Pinaagi sa sininga istorya. Sa tion gani nga feeling imo naglasay ang imo sini nga partner, no? Ibaluon mo anay, mamangkutanon ka anay, hindi ka maghambal nga hindi naman siya romantiko, hindi naman siya manami, no? Sa loving, no? Kung nagkadto ka to sa clinic, kag nagbakal sang Extend Food Supplement for Men, no? Extend Food Supplement for Men para mabuligan ang imo sininga bana nga magbalik ang gana. Para mahatagan siya sang enerhiya, ma-increase ang iya sininga stamina. Kag kung maluya ng iya nga alaga, ma-treat ina mga kakaiba. Nag-treat sang erectile dysfunction. Extend the Food Supplement for Men. Isang kapsula ka lang.
0: Kanamiturnin pa lang.
41: Kanamiturn ka loving-loving. Basta naka-extend. Election sa mga mag-asawa, abi. Obra ka mo, Katring. Wala sang talalaguan sa idalong. Para wala sang panaguan. Kung may pala naguan galit dahil ba si Bao? Wala man sa ginapa-overthink ka. Pero pareho bala sini sa drama ho? Bao may pala naguan galit? Mayo na lang upa-obra ka mo sang Katri nga wala sa space nga kuuban. Kung sino man da ang dalon sa inyo sini nga partner para dakop insigida.
42: Inunta! Ito!
41: 252, pininanta ka mo sa matahom nga ambahanon. Maraming salamat sa inyong siringa pag-upod sa Anton siringa palatuntunan this lovely Tuesday afternoon. My name is Miss A, ka-K5, Amy Orleans Birondo. Sa ngalan, sang bugos nga hubon, sang K5 News FM Rojas City, sa Anton siringa partner sa technical side, ka-K5 Michael John Ditoga. Sa ngalan, sang Anton siringa Chief Executive Officer and President, Dr. Mil Iwe. Para sa kampiyon, nga balita, servisyo publiko kag kalingawan sa kapis K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
3: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Mas tagtino ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epic.
7: Timo.
6: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Q7 lot.
9: Nung ginabatsyag mo sa
8: gula? High blood git ko.
9: Ano sa una ang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
6: Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso.
7: Pero huwag mag-alala
6: dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Mighty C! The Mighty Power of C!
12: DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
12: DTX Beauty Soap.
14: Mamakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mamakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
17: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
18: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
12: Extend.
19: Food supplement for men. May maka. Kag-glabo waska. Mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
12: Extend
19: supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
12: DTX 500.
6: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay manatian ako ng acid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
12: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Dennis Juan.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
10: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay isang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract, Eye Care Gold. Ang mas ginpambasko ng kapsula para sa mga mata, Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika, Eye Care Gold.

0: Sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

It is now 14 minutes after 3. Ako na sa mga K5 ay halito sa inyo ng ating Super Trio DJX 500, D3 Bio at ang ating Vitamin C, Alkaline Based Vitamin C. Mabibili ko yan sa mga sugyo na tingin butika nationwide. Magandang hapon mga K5 kung sa kasama ko ninyo. Agent Jack, this is your The Big Mix right around 101.5 K5 News FM.

Alas 3:25 na horong hapon, panahon sa mga sakitin, horyan, huwag yung kakalitaan. Basta tubos ito, nagnatrangkaso. O kaya naman ay sa mga sandaling ito ay hindi ho magandang pakiramdam ho ninyo. May mga ubo ho kayo, sipon, nagnat. Abay, etong magandang solusyon dyan sa problema ho natin. Mag-D3 Bio. Malakasin pa ho natin lalo ang ating immune system sa pamamagitan ho ng pag-take ng ating alkaline-based vitamin C, Mighty C at DTX 500. Available ho yan sa mga sugyo natin ang butika nationwide. The Big Mix right here on 1145 K5 News FM. Kasakasama pa rin Agent Jack.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagkakas.

0: landas ang mga kagaw. Clinicas Probiotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bilang sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani din testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang. Natugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
7: Gah, ma-choy ride man tabi, gah.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
9: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tiga, ma-choy ride na ta.
8: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno, ha?
7: Sakay kagidi, ha?
8: Siyempre, naka-extend ko ya.
7: Basta sagad nga driver, extend, lover.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go! Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa mandami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
14: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

Sure, araw gabi. Nakatuto ko kayo sa 101.5 K5 News FM. This is your The Big Mix with Agent Chad. We got 42 minutes after 3. At oras at nagpaprograma. Hagi ito, hindi ito sa atin ang ating paboritong kape, DTX sa Coffee Mix. Masat kape, umulan man at umaraw, bumagyo man. May anong panahon o kung ano pa man. Kapag ka certified coffee lover ho tayo, wala makakapigil. DTX Coffee Mix.

0: E3 Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang E3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
0: E3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. E3 Bio with Visio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronan, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anap awang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Extend the food superman for men.
12: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad ko rin taanyos. Bala, nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
13: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
14: Nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
13: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. Bakal sa mga butika.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.
15: Be

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
6: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taktan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ng paghimo sang krimen, gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong kita ni Bulig sa D3 Bayo. Tungod ginapapagko niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bayo with Vizio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bayo, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bayo.
3: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhaw.
3: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala na siya nabat siya ganito.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C.
7: Mabakal nga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Marcy. Apasok nag-star sa Kulad City. Termin ako ginaubo. Pag-sip on. Das one nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo pag-sip on.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
10: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pitalangga, namon nga mga tangpalamati. Padayunon natong subok sa pagsipad-sipad ang matahong mga kasugpon sa atong drama sa kanginan. Ngayon gid makuhan sang leksyon ng ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Dudas na!

0: Day, ang ginkasadbats ko sang nagbigad, abi ko, tatlo to kabayad.
1: Ay, gindid ako na to yung tanan. Kay may bago ka naman diri nga cash advance. Ay, nagasampawanay na di ang lista mo nga CA, ho? Ay, naku, tiroy.
0: Si Baho, ah. Pwede, bisan to nga lang, day, ang ididak mo. Hindi na pag-ubosa kay, inubayad ko pa na baya subong sa kuryente.
1: Ay, kabala utang, abi sa imo. Sa dason, ha? Hindi na nagid kapagpa-cash advance, on. Kapatid ka? Mabalaan ni Sir Nuno, ako ang akigan sinay para kakabalo.
0: Sinsa kita ya. Hambalabla si Sir Nuno nga sakaan yung sweldo namon di. Kaya o, tsaga namon daw, hindi na kami mabuhi isang sweldo namon di day. Plano kami gani nga, mawilga na lang kami magamos sinay.
1: Anong siling mo ha, Teroy? Mawilga ka mo? Ha? Gani, ha? Ha, sige. Kay tawgan ko si Sir Nuno subunggid. Kagpahibalon ko siya sang plano ninyo.
0: Ma'am Pinat? Lahog ko lang na, ma'am, oy. Lahog ko lang na, ma'am.
1: Ay, hindi mo kaya paglahog-lahogan sa butang ay inaya, Tiroy, ha? Ay, kadelikado kaya, Tiroy. Man, ikaw gid, ha? Ikaw gid ang pinakareklamador sa inyo, tanan. Makalabot ini kay Boss Nuno. Kagpulong pangita ka na nga daan sa sayluhan mo, ha? Kay i-recommend ko kay Boss Nuno nga pahalinon ka!
0: Ah! Day Pinat? Day baluoy ka man, day? Hindi man, day, ay? Hindi man, day?
1: Ay! Ano nga hindi? Ay, hindi mo kaya mapunggan, Tiroy? Gina-threat mo ang amo, ta? Ay, nami na? Hoy! Ari ka dire nagapangimpliyo. Dapat hindi ka magwakas ang kontra sa kumpanya tanga nagapadada sa pamilya mo!
0: Day Pinat?
1: Kung nag-amo kasi na, wala ka subong kuhao na sweldo, ha? Wala! I-hold ko ni Anay! Kaya istoryahan ko pa si Boss kung anong maayong himuon sa imo!
0: Ano?
1: Yes!
0: I-hold mo pagkanyang sweldo ko?
1: Oo!
0: Hindi na pwede, Day! I-report ko mo sa labor. Magamusina. Ha? Kagbasi magdako pag ina problema nyo. Kabalo ko ba lang damo ka mo di kamalamalahan ka ginahimo. Below minimum wage ka mo dire.
1: Tiroy?
0: Opa.
1: Mali ako.
0: Report ka mo sa labor ya.
1: Posible ang tuturo niya nga i-report kami sa labor.
0: Mag-tagsildo ko.
1: Arang sweldo mo? Ihatag ko ng sweldo mo, ha? Pero pambirmahon ta ka diri, ha? Nga sa dason mo nga sweldo, ikaltas ko na tanan mo nga utang. May bilin man o kung sa wala. Ote, hindi man kuguro, sobragid kalain batasan nga klase sekretarya, no? May konsiderasyon man ako, ya? Hindi ba, Latiroy? No? May konsiderasyon man ko!

0: Mga Megs, apit na danay sa singalungan sa Bangao ah. One battle tanay. Bangkuha kapoy blahaw kag tension.
1: Evelyn ka ba bimboraw?
0: Mayara eh. Wala man ko yan nagapangutang pareho sa inyo.
2: Ay, inugay na blatikal bola. Loron, nakabalakaroon dress sa tricycle mo, mong imo. Hindi bala, amigo, tiraway.
1: Uy, mugil eh.
0: Kay tuhod man.
1: Kalong si imo.
2: Uy, ay. Pusa blaka mo, ah. Naano mo nang...
0: Oh, ara ng singalungan, no? Migo, Kenneth, pundo tanay da.
3: Halo, sir.
0: Malingaw-lingaw man ta bala. Swildo man mo. Ay, naano man. Sige, ah. Sige na bala, mga amigo. Apita.
2: Ate, pundo ta.
3: Sige. Eh.

0: S4 Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. S4 Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, S4 Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-S4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog, subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix kanami balaga amat amat man ko slim kay may arang chia seeds pampasexy gid man yang kape.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sadawan sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
1: K5 News FM.

0: Batawan ba ito lang nga? Bati ka lon, maubog tablaw. Ma, di kita gani. Iminteryo kita, di gani spital ang tupat ta.
1: Nainom ka mo?
2: Dadaw!
1: Kamu lang!
2: Iminteryo, Ged!
1: Uri ko! Muna lang ko!
3: Ay, libre yun, taka Roy ah.
1: Ano, Mr. Roy man?
3: May guhay tayo mo. Di bla?
1: Pag-isor ka, bimbol ah?
3: Oo, gani. Ari man yaw.
1: Erengle.
3: Priprihon ta ka.
1: Hindi. Ang bot ko silingon. Migo gid man ayan ang pagkabig mo sa akon.
3: Ay, ari man niya nga tao man nga. Hindi nga tabla magsungguranay. Hindi na bala pagpadalmi na. Magulutod gani nagasungguranay. Forgive and forget na lang bala. Para tawhay ang dugan. O sige na. Sige na. Naog na ta. Kay, oh, wala pa sang may nagkakanta sa karaoke, oh. Unahan to na lang to, ah.

0: Nay, wala kay ka, botsita, tay ba? Nagutom na kid ko.
1: Ay, uti sa mo lang to, anis ang kalamay sa kanon mo. Kay kung mag-abot ka si tatay mo, kaon ka lang liwat. Kay sigurado, may dalagid sa ngasudan kay swildo subong.
0: Nay, malabla si tatay, madala ito kag manok. Naidlan na kid ko makaon sa adobo ng manok. Dasan may tinanong kay itlog.
1: Ay, ambot!
0: Nasundo ko sa mga classmates ko, kaya akong kuno tatay sa manukan kagitlogan ga obra. Pero akong sudan, pinmi lang ka kaginamos. Nabalabla si tatay, mangayo sa itlog kag manok, siya blabos.
1: Ay, inialibre ang manok kag itlog sa lubrahan ni tatay mo. Ginabakal na iya.
0: Eh, gali. Abi ko kung nakakataga na sila.
1: Wala. Arap may nagapanoktok sa pertahan. Si tatay mo na na. Abrihin na to. Nasiga.
0: Ate, nay. Yay! Salamat kay may sudan na kami. Ari na si tatay. Ay!
2: Oy!
1: Animala. Ha?
0: Nanay mo sa dento?
1: Ang animal! Oh, nagawalay na! Ay, Tiroy! Hubog ka? Ay, aray mo?
0: Ay! Lingaw-lingaw na ito.
1: Lingaw-lingaw, ha?
0: Wala ko gusto, ha? Araw-araw. Naikin bakal ko din nga, Chicken Joy. Limal na kakihad.
1: Ay! Abi ko, sweldo mo!
0: Dali lang. Uy, ala. Ala. Di na sweldo ko man.
1: Nan!
0: Di punggol gada. Nawigat. Nawigat gada. Wala na dyan sa bulsa ko.

0: Hello, Ma'am Peanut. Good evening.
1: Sino ni?
0: Ma'am, si Bimbol ni.
1: Bimbol?
2: Babes, sino na ginastorya mo sa mga? Dali natin sa banyo.
1: Bimbol, siya talaga karon ha? Alang-alang kita. Busy pa ko. Bye.
0: Ma'am. Uy. Hala ka? Pinataya tayo ng cellphone niya? Hala. To si Busing Nuno man tong nabatihan ko nga naghambal? Kaginagad niya si Ma'am Peanut nga magpabanyo?

0: Ambot lang kun kabaluto siya nga wala na sa bulsaya ang sweldo ya.
1: Kaluoy, kaluoy man kay Tiroy. Kagabay pa nga
0: takaan man ko din eh, Ma'am Pinat, porsyento ba? Porsyento sa sweldo ni Tiroy nga ginpakuot ya sa akon. Agud nga makamani man ko eh.
1: Kagabay pa.

0: Aga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Nestor! Ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasumpay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
0: Ganito ako!
4: Tigasin!
0: Tigalapa!
4: Tigasay!
0: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
0: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
0: Dahil kasangga ko
4: ang extend!
0: Supplement for men!
4: Lourdes!
0: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
0: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca
0: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
4: para sa tigasing performance.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: K5 News FM.

0: Adaw ang matabok kung mahibalaan ni Tiroy gagin pa dihuta ni Bimbol nga kuwao ng iyaswildo sunukman sa sugo sa sekretarya nga si Pinak. Mga abyan, sunagin ninyo sa papamati ang bakahalawat hawat nga kasugbon sa katong drama sa kahanginan. Inyong gid makuhaan sang pagtulunan nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, tudas na! Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Platenya, kaginiang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: News FM. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kabisi sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakats, mga buti ka! D3Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! Yung may D3!
4: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotic! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayos.

0: kalawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang koin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
12: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
13: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
14: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio with VCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
16: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
17: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
16: Ang best friend sa mga kababaihan.
17: Sporbiotics.
16: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
17: Sporbiotics.
16: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. confident ka sa Clinicas Probiotics.
2: May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500, DTX 500.
18: Katalina Habagat,
19: anong ginabatsyag mo?
18: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, inang pagkaubos ko sir, may alibyo. Ang ginamit na git sa akong nga mata.
2: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika, kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, one capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
2: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
2: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidangapon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabaka
2: DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma, mataas ang ako niya sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka butika.
2: Healthy nga uto.
24: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
24: Hi, Dennis Juanes.
2: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT,

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 20 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa tak ng alas 5.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
3: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: El Castigador,
3: ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador,
3: panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador,
3: programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
4: El Castigador.

0: castigador. El castigador. Lo va a empezar a pelear.
1: May ngapon sa Dagsang Rojas, probinsya sang Capiz, sa Western Visayas. Nagapalig na ang El Castigador. Subungadlaw sang Martes, petsa 19 kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Ang aton pagabi-abi sa aton nga mga suki nga mga ka-K5 sa 433 ka mga kabaranggayan sa Biloga probinsya sang Capiz, nagatutok nagamonitor na diri sa aton sininga pagpangalagad. Sa aton mga suki nga mga ka-K5 sa Biloga, Pilipinas kag kalibutan, nagatutok na sa K5 News FM Philippines mobile application kag suman sa K5 News FM Ross official Facebook page. Ano ba lang mga balantayan nga mga balita subong hapon diri sa aton nga pagpangalagad. Lima ka mga panimalay nasunog sa may barangay Adlawan. Imbestigasyon sa Bureau of Fire Protection nagapadayon. Samtang katapusan nga adlaw sang voter registration gindagsa mga ka-K5, pila ka mga mahilig sa pawat-awat, wala maakomodar mga ka-K5. Kaya man naman kung mo Oktubre pa nag-start ang registration, tub-tub Mayo, ang iban niya, igo magkadto, last day, last hour mga ka-K5. Samtang hepe sa Pontevedra Municipal Police Station, ginkakas ang pamangkot. Ano ang rason nga man ginkakas? Duay pagani makainit asang saya sininga pulungkuan ng officer in charge ng Pontevedra Municipal Police Station, ginisla na nga aayhan. Samtang isa sa NPA nga napatay sa Encuentro sa Negros, hindi na pag-i-claim sa pamilya ang bangkay. Ini matapos man nga gimkompermar sa pamilya nga ti miyembro miyembro sa New People's Army o kon NPA, ining ginapagwa naman sa pila ka mga agresibo nga grupo mga ka-K5 nga kuno nag-research, kuno nagadalaray-laray lang sa bukid, galaray sa bukid pero may taklos nga pusil. Samtang Senator Alan o kon Senator Pia Cayetano kag Senator Rodante Marcoleta nagagwa nga mga pangalan nga ginapilian nga mga masunod nga tagpamuno sang Senate Blue Ribbon Committee mga ka-K5. Amo ni mga balita mga isos kag impormasyon nga aton pag-istoryahan diri sa aton siniga pagpangalagad subong hapon diri sa El Castigador program mga ka-K5. Kumiyara kamo karon sa mga minsay nga liga palabot diri sa aton pagpangalagad, ipadala ina diri sa aton sin official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tayo inyo sining mga mensahe diri sa El Castigador program. Sa liwat, kung may mga minsay kamo nga liga palabot diri sa aton sining pagpangalagad, ipadala lang diri sa official Facebook page sa K5 News FM Rojas para mabasa tayo inyo sining mga minsahe mga ka-K5. 15 minuto sa nabilin ng test kita magdangat sa tak ng alas 5 mga ka-K5. Ang mga balita diri sa El Castigador, ginadulong sa inyo sa ang paborito nga kape sang Banwa. Ang kape nga manamit ng sabor kagaroma, ma-detoxify ka pa. Ang kape nga magapagwa sa igkos ang toxin sa lawas mo para adlaw-adlaw protektado ka, adlaw-adlaw healthy ka mga ka-K5. Kaupod naton ang DTX Coffee Mix. Amuning kape nga magabulig sa imo para makafocus ka kag mangin alerto, ang kape mga ka-K5 nga magabulig sa pag-detoxify sa imo sinigalawas, ang kape nga makabulig sa imo nga makafocus ka kag mangin alerto mga ka-K5. Kaupod ta ang DTX Coffee Mix. Sa aton sininga mga ka-K5, no, ang DTX Coffee Mix hindi lang ni basta kape, kundi kapini nga may amarguso, di sugar, sugar cane extract powder, may chia seeds pa. Kapini nga may benepisyo nga dala para sa imo sini nga ika yung lawas mga ka-K5. Buligan ka niya nga ma-detoxify, buligan ka niya nga makafocus kag mangin alerto mga ka-K5. DTX Coffee Mix. Sa mga ka-K5 na tundang ano na bulubudlayan makafocus, na bulubudlayan makafocus, abisa kung ano man ang inyong mga obligasyon, nabudlayan magpaminsar, mga ka-K5, ari ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Ang kapidang nga ginabinakal nyo siyang giwa, ay gid ka mo sinasamakuha sa inyo ikang lawas, nagabulig lang na sa pagpasulab sa sulok-sulok nyo. pro ko ng Capinio DTX Coffee Mix. Healthy ka na, ma-enjoy mo pang habit kapag pangapi, mga kakay-five. Ganitanda na, basta healthy kag manamit nga kape, DTX Coffee Mix, mga kakay-five. Balaan mo kita yung mga Pinoy, ano man niya kainit sang simpo, waya pili, mga kakay-five, kapangapi, gyapon. Kag siyempre, huwag gid ya pili, basta kape istoryahan ta, DTX Coffee Mix, mga kakay-five. Magluwas sa DTX Coffee Mix, upod naman ang DTX Premium Coffee, kag Pre-Bio Coffee, mga kakay-five. Oy, good afternoon lang sa mga suki naton nga mga kakay-five, gadaga monitor diri sa El Castigador Program. No, sa aton sa magkautoran yung mga tagpalamati nga nagatutok. May lang nga pagpamati. Nagamonitor na si Sir Roger Basamot. Nagapamati na sa El Castigador. Samtang naga-DTX Coffee Mix nagatutok sa K5 News FM. Thank you, good Sir Roger Basamot. Kay Ronald Silvestre Dulor. May nga pon K5 Roldan nagatutok na upod ang mga members ng Tribu Dos Tribe. We thank you, good sa mga miyembro sa Tribu Dos Tribe. Kaling kay Ronald Silvestre Dulor. Good afternoon man sa kay Ma'am Rhea Ombas Calino Balbona. Nagatutok na si Ma'am Rhea. Salamat gid Ma'am Rhea sa pag-monitor. Present naman si Ma'am Vienna Villaruel sa may barangay Libas. Thank you gid sa pagtutok Ma'am Vienna Villaruel. Kay kuno Bebo Patricio. Naga-monitor Bebo Patricio. Leo Jan Billiones. Good afternoon, Leo. Nag-upod diri sa aton pagpangalagad. Amo man si Sherry Ann Asibug Unarse may hapon. O sa mga biyan naton da sa Spearhead Kalinong Radio Hamindan kay Sergeant Trada, no, may lang pag-monitor da sa K5 News FM Rojas. And of course, sa mga biyan naton sa Division Public Affairs Office sa Dipaw da, no, sa mga amigo naton sa Dipaw mayong hapon. Sa mga taga TATC dira sa area sa kuno RV Mini Mart sa Teodoro Arcedas Trade Center sa may bukbukan galida ka Bugaso. O nagalanog man ng K5, salamat gid. Diri man sa may Paseo de Rojas, galanog man na mga ka K5 ang K5 News FM sa may nagabaligya dabalasang manikag cashew nuts. Galanog gina day radyo gapamati sa K5 News FM. Reynante Cam nagamonitor na upod sa sininga wife si Ma'am Bebe, kay B-Boy Cam kag kay Ma'am Helen Cam nagamonitor na sa may barangay Dayaw, salamat gid. No, sa ton mga suki ng mga kakay-five. Ang El Castigador Program ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, kag Pre-Bio Coffee, mga kakay-five. Kahapon mga kakay-five, badamo ang nakibot. Matapos nga formal nga ginanunso sa bayan sang kamara ang pagbiya bilang miyembro sang House of Representatives sang kapisnon nga abogado, kapiston nga tiglawas sang Wantanan party list mga kakay-five, si Attorney Nat Odokado mga kakay-five. Tikapon madamo ang nakibot kay ang iya sini nga pagbiya sa wala ginalao, wala gina-anticipar nga panahon mga kakay-five, wala ginalao man to, wala gina-expect nga magabiya siya. Bilang isa sa mga representative or nominee, first nominee ni Shabi isang wantahanan party list mga kakay-five. Wantahanan is a party list based in Mindanao, most particular sa General Santos mga kakay-five. Now, kadungan siya pag-resign bilang miyembro sang sa Kongreso, madamo karon sa mga speculation. Base ang pagpirma niya to sa impeachment against Vice President Sara Duterte Carpio nga nagboto siya pabor nga ma-impeach ang Vice Presidente, damo gambal kay kumong iya party list na base ini sa Mindanao mga kakay-five. Kag siyempre, hindi malayo nga somehow ang faktor kag pangalan nga Attorney Nat Odokado ang faktor nga siya isa kakapisnon taga Visayas, di siyempre nakadugang-dugang ni boto para sa kadalagaan sang ila party list mga kakay-five. Pero madamo ang nakibot, no, kay nagbiya siya, mga kakay-five. Kagbadamo sa mga speculations, kagkadungan sini, nagpagawa man sang statement ang si Attorney Nat Odokado, kag nagasiling, and I quote, "Walang pagsisisi at puno ng pasasalamat ang aking puso sa bawat Pilipinong nagtiwala, nakinig at lumaban kasabay ko." Naniniwala ako na ang serbisyo ay hindi natatapos sa isang posisyon. Patuloy tayong maglilingkod kag titindig para sa bayan. Salamat, Pilipinas. I-capital letter tanim Pilipino nga word. Liog lang. Amo niya sininga part sa sininga statement mga KK5 gagin pagwa. Kag mayara gani sang isa pagkapayag si Attorney Nathaniel Natudokado nga ang rason diri ang ikayong lawas kag iya sininga pamilya ang mayor nga rason kung nga managbiya ini bilang tiglawas ang one tahanan party list. Oh, may nabatsagan ini sa isa ikayong lawas kag kakapoy mga KK5 bangod sa wala untat katara pagkampanya kag nanging trabaho lately nga isa sa mga rason kung nga man nagbiya ini gin atag ba ni Attorney Udokado nga hindi ya matuod nga bangod sa pagboto sini nga pabor sa impeachment kung nga man nagresign siya mga KK5 kag fake news man suno sa iyang report nga isa ini sa mga kongresista nga nagbaton sang 20 million pesos kabaylos ang suporta sa impeachment kisuro kay Attorney Udokado wala inisang kamaturan mga KK5. Pero ano man iya sila statement hindi malayo nga ara sa gyapon ng pagpangduwa-duwa sa publiko ilabi na sa mga tao nga nagsuporta sa sininga party list kaya ang ila first nominee si Attorney Nathaniel Udokado damo nagboto hindi bangod isa siya kawantahanan party list damo nagboto sa sininga party list kaya ang ila first nominee si Attorney Nathaniel Udokado, mga KK5. Pagbalik ta diri sa aton sini nga pagpangalagad, tutukan ta duga nga mga balita, mga issues kag impormasyon, mga KK5. Balikan ta na diri sa aton sini nga pagpangalagad sa El Castigador pagkatapos sa mga pahanumdok.
0: El Castigador! El Castigador! KK5 News FM. News FM. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugot inom na TJX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
3: 160. The best get ang TJX 500 para sa
0: TJX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang aton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatsyag? Istoryahan ta ni karon kag-upod naton ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
5: Importante ni nga may balaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka baskulon or digestive tract. Kag syempre sa time mo or after mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no? Pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig. Ini makabulig sa kuko.
4: Normal nga normal passing sang stool.
5: Labi na kon adlaw-adlaw kag inom di TX 500, ga normal ang pupo, ginaatipan niya ang imo nga large intestine. Nga at least biskan paano magnami ang imo nga pupo kung nakainom ka di TX 500.
4: Oho. Correct. Agree ko na doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Ang color doc should be dark brown or medium brown. Amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Ini bangod sa pigment nga bilirubin, di ba? Naintindihan naton Sir Kevin ano?
6: Basically Sir JP, ang color nila is alin from bilirubin.
4: Oh.
6: Pag sa ihi nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo stercobilin.
4: Ay katanda sang amon nga medtech. License medtech.
5: No? Ang baho sang pupo Sir JP actually halin man sa kuan mo mga bakterya. Na syempre damo kagaw da. Nga nagaproduce ang mga gases.
4: So, wala nga medyo
5: baho. Meaning pa, di damo bakterya eh. Damo gas nga ginaproduce. Kag dapat, hindi sakit magpupo kag hindi budlay magbuna. Try nyo bala, no? Mag-shake mo kadagab isang kapayas lang tao na to kung hindi ano.
0: DTX 500.
5: Shake kami kapayas. Imnon mo isang kabaso. Tapusan parisan mo DTX kag MyTC.
4: Pagkaga,
5: wapak. Amo na nga, dapat gidya, makainom giga di TX 500. Para hindi ka mag-almoranas. Once nga constipated ka, Kagana ka nami pag ganami ang imong sphincter sa imong
7: lakas. DTX 500.
5: Ang bakod po ang mga veins mo sa imong lakrasan. Once ka bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka DTX 500.
7: DTX 500!
8: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansit.
9: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
8: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Ang bakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, morning, oo, dua-dua ko. Tapos inang pagkaubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko, nag-exer ka namin namin, nag-exer ako nga mata.
7: DTX 500!
5: Ang healthy nga bawel, pareho sa pupo sa karabaw.
4: Oh.
5: Ang sinyalis naman sa hindi naming bawel, pareho sa pupo sa kanding. So kinanglan ang pag-exer niya, at least yung pinaka-the best niya, once, twice a day, ang pinaka-the best nga toilet practice. Hindi man namin, Sir GP, nga once a week. Ang iban gani, once in 2 weeks.
4: Di, bro,
5: may mga problema na ng kulon. So dapat kinahanglan nga ano ang frequency sa pagpupo man normal mo. So muna pirmi na mo balik-balik, ano ka importante nga gainom ka DTX 500 kag Mighty C para magnormal imo pupo kag maamligan ang imo nga large intestine.
4: Husto.
5: Kay once nga may bukol da, hindi na normal ang healthy sa imo nga tinai, dira naga problema ang frequency sa imo pupo. Tinga ko kaysa lang ko magpupo man.
4: Husto.
5: Kay wala ka kan DTX 500. Wala nimo atipana ang health sa imo nga tinai.
4: Husto. May ginatawag kita doc nga Bristol stool chart, no? Ini ang gin-device sa mga doktor sa Bristol Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2000 ka mga tao, Sir Kevin, ginastudihan nila kag nakahimo sila sang Bristol stool charts, no? Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types sang pupo.
5: Pito na ka type, Sir GP. Ang 1 kag 2 ga indicate na sa constipation. Ang 3 kag 4 ti kulang fibers.
4: Kulang fibers.
5: Di dapat ya kaong gigaya gulay kada daw. Kaon kaya prutas kada daw.
4: Gayo gihom si boy.
5: Inom ka dito X 500. Ang type 6 and 7 nag-indicate na siya sang inflammation. So ang importante din, Sir GP, amo ni. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinai.
4: Oho.
5: Kung gahubag imo tinai, IT expert da ang DTX 500 makabulig sa health sa imo nga tinai para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinai.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
10: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3 Bio.
11: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag maghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
12: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
7: DTX 500.
13: Ito masyon sa barangay
14: po. Ano ginabatsag mo sa
13: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
14: Tumar ko. DTX 500.
13: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
14: 3 times.
13: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na.
13: Try gig kamo sa DTX 500.
7: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: O si Lourdes Maglupot, alas tintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
16: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya pagbati ako sa radyo. Nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
7: DTX 500.
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
17: DTX Beauty Soap.
19: Mamakal sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap para iyosang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging tistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
22: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
23: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
17: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
17: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
19: Bumakal sa mga butika.
17: I Care Gold.
24: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow, my puso!
17: El Castigador!
28: El Castigador!
17: Roldan Besara Villarreal.
1: 4 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 5, pabalik dari sa El Castigador. Sa gapon ko po sa inyo ka K5 Roldan Besara Villarreal.
17: El Castigador.
28: El Castigador.
1: Kagabi, madamo nga mga kautoran nato na puhag sa nagluntad gasunog dira sa may barangay Adlawan, Roa City, kung sa din isa inikadako nga sunog mga ka K5 kay kuno pila diri ka mga panimalay sa sulod sa isa ka compound ang natupok mga ka K5 sa nagluntad ga sunog. Pasado alas 7 ang takna kagabi dira karon sa may Sitso Ilaya, Barangay Adlawan, diri sa siyudad sang Rojas.
17: El Castigador. El Castigador.
1: Ang Sitso Ilaya, luyo niya siniyang kwanang creek, tabok dito sa may barangay sa Lukon, sakop na sang Banwa sang Panitan. Mga ka K5, timprano pa nila 7 gabi, tigpalan niya po niya oras. Pero napuag ang mga katapo sang bumbero nga nagresponde bangod sa sining sunog. Nga madasig mga ka K5 nga naglapta kag nagtupok sa 5 tanan ka mga panimalay dira sa Sitso Ilaya, Barangay Adlawan, Roa City. Sa interview sang K5 News FM, mga ka K5, ang nagapanagya sining balay nga nagkalasunog amon sanday magkuani magpalaryente si Joris Tomasa, Jory Tomasa, Cyril Tomasa, Gestoni Aspieha, Aspeya, Is this Aspeya or Aspera? Kaga Jonel Dadivas, mga kakay-five. Isa ini sila ka-compound or ga-kwan, galuluyuhay lang mga kakay-five. Ang puloyan sang mga magimata, mga kakay-five, luyuhay lang. No, kiti ang bogey sa mga uma-uma or sa mga barangay. Ang mga magparyantian ay gato paray lang sambalay. E isa gidi ka lugar ning pamilya Aspera or pamilya Tomasa is uncorrected. No. Kag sa pagresponde kagabi sa Bureau of Fire Protection, hindi lang Roa City Fire Station nagresponde. Nagresponde man ang Ferro City kag ang kakag. Ang Kapi Citizens sa Action Group or kakag kag ang Ferro City. Mga Fire Volunteer Brigade diri sa Roa City. Nagresponde man sila bangod sa report nga sunog, no? Balay nga nagakasunog dira sa may barangay Adlawan.
28: El Castigador.
1: Nagtingwa pa to ang mga residente sa palibot nga mapalong ang kalayo. In fact, may isa to gani nga ako ano? May isa to ka persona nga nagbulig lang toya palong sang kalayo, tinaka ang konto sang pilas. Tiya mo na ginamo, basta mga dinasiganay, mga kakay-five, hindi mo na namatalupang dan kung ano iya ang nagakatabo sa dasigay. But ang mga biktima, mga fire victims, may lang kay Wyman sa may na, kung anggit sa ila, may na-disgrasya mga kakay-five, amula ni Masubo, kay natupok ang ila sining mga panimalay sa nagluntad gasunog kagabi. Pasado la 7 takna kagabi dira sa Sitio Ilaya, Barangay Adlawan sa siyudad sang Rojas. Kay gabigin confirman to ni kwan mo? Ni punong barangay Roberto Rosroldan, likewise ang Liga ng mga Barangay President nga pato initially ka mga balay of Family Tomasang nasunog. Pero sa report subong, apat ang nasunog, isa ang partially damaged, mga kakay-five. Now, sa ginkanda kagabi nga initial investigation sang Roa City Fire Station, diin bala nagalin ang kalayo. Sa diin nagalin ang kalayo, nga mantuman kadasig ang pagdako sini, kag diin nga balay, kay sino nga balay, nagalin ang kalayo, kag anong ginalinan sang kalayo nga nagtupok sa lima tanan ka mga panimalay, mga ka-K5. Na-interview sang K5 News FM ang Roa City Fire Station, angot sini, no? Yari si Senior Fire Officer 1, Junmar Galve, ang Chief sang Public Information Unit sang Roa City Fire Station, sa ma-interview sang K5 News FM.
28: El Castigador. El Castigador.
0: Saluwat na mayong aga sa tagaplamati sa K5 News FM at sa bugos ng mga kumuluyo natin sa Roa City mayong adlaw gising ang tanan. So, kahapon, no, May 18, 2026, no, around 7:36, nag-report sa amon through cell phone, no, ang nagapanawag na may nagalungtad ng sunog, no, dira sa may sitio Ilaya, no, Barangay Adlawan, Roa City, Capiz. So, based sa ito niya pag initial pa lang pag-investiga, so may arap kita nga lima mam kapanimalay na involved sa ito nga sunog. So, amun niya siya ang panag-iya sa panimalay, ang amun si Jurist Tomasa, si Juruwi Tomasa, si Cyril D. Tomasa, si Gestoni Haspillo, si Julil Gadipas. So, mga almost lima niya siya kabalay, may harap kita apat ka totally born, kag may isa kita ka partially born na panimalay. So, upon arrival sa itong fire incident, so may harap na kita 80% niya, yeah, no, naman nagkakasunog na that time, no, kay Mugani na, no, kay Ang pagtanawag, panawag bala sa amon, ma'am, medyo ito na delay kay because na nauna pa yung nakita niyo naman sa Facebook Live, nauna pa yung pag Facebook Live, no, para compare sa pagpanawag sa amon. That's why, no, muna, no, mayo lang kay wala mang git siyang madamo pagit yung panimalay ang involved. Pag may isa lang kita, ma'am, nga na-injured, no, nasamaran, during sa aton nga per incident na gapon. So meron kita nga nasamaran ang muna si Alfredo Concepcion, no, 41 years old, nga actually nagbulig to siya. Nagbulig to siya sa amon sa pagbalong sa sunog, muna galing kay nasamaran naman siya.
2: Compound ni sir?
0: Actually, ang ngalan sa compound is Tomasa. Oo, Tomasa compound. Pero gina-investigaran pa sa investigador kung sila gibalayan ng tag-iyas ang panitan ng tuta.
2: Oo.
0: Pero inisilayan may mga tagsad sa mga kagulingon, mga panimalay. So, compound din sila.
2: Pamilya ni sir?
0: Oo, pamilya ni sila.
2: Possibly, sir, sa din ginihalin ang palayo, sir?
0: Based mo sa aton pang sisa sa aton nga investigador, dira sa balay mismo ni Junel Galibas. O kung katubang ka sa kalsada, no, so doon sa right portion sa dalong nag-umpisa ang sunog. So amo pala na yung nakuha namon initial data. Pero hindi pa natin matumod gid kay under investigation pa.
2: Light materials, sir, or mix?
0: Ang aton nga, no, aton nga involved, no, mo to siyang nag-start bala akong din.
2: Oo.
0: Day Junel Galibas, made sa light materials.
2: Oo.
0: So, that's why ganyan yung madasig ng lakta. Because light materials ang ilata ni Malay.
2: Ang area, man, sir, lapit man niya sa, ano, na sa kasada?
0: Yes, ma'am. Oo. Panawan mo dito sa area.
2: Sa initial na ninyong investigation, pila ang ano sir, ang report nito sa damage?
0: May arakit namang estimated damage based sa itong Bureau of Protection manual. So, sa area pa lang, ma'am, wala pa na-include ang sulod sa panimalay ng kagamitan. So, naglabot kita sa 137,500 pesos. So, sa lima na kapanimalay.
2: Kamusta na so far, subong sir, ang atong nasamaran, sir?
0: Okay naman, ma'am.
2: Okay na siya. Naman
0: sana, tagaan naman sa sang first aid.
2: Sa natabo ni sir nga sunog, ano ang aton nga na-notice labi kag dapat nga unahon gid sa mga pumuluyo kung may matabo nga sunog, sir?
0: Oo, kung managani kung may mga nagluntad na sunog sa inyong mga lugar, hindi natin pag-unahon ang video noong pag-Facebook Live. So, mas mayo, Gid, gilayon, panawag ka mo sa amon nga hotline number, no, sa Roa City Fire Station. So, pwede ka mo makatawag sa amon nga cellphone number. Amo ang 0950-608528. No, 0950-608528. Or kung mga telepono ka mo, pwede ka makatawag sa amon local number, 6210-221. Oh, sa liwat 6210221.
2: Mga pila to sir, ka mga bureau o ang truck ang nagkadto dito sa area, sir?
0: Oo, so may ara kita mang sa Roa City, apat ka fire truck. May isa kita ka fire truck aling sa Panitan. Eh, kung tanawin itong area, malapit na to sa boundaries ng Panitan eh. So may isa kita ka Panitan Fire Station nga nag-respondi. Pag may ara makita ka fire volunteers, hindi makabilag ang truck Manila, including na ang kakagag curiosity.
2: Ano oras ni sir na ano na fire out?
0: Sa aton din ano, sa aton investigation, around 8:16. 8:16 sang gabi na declare sang fire out sa aton nga City Commercial, Parking Inspector, RD, and GD doon na.
2: So may posible siya magataas pa niya ang damages?
0: Yes, ma'am, may harap pa ma'am mga itong tendency ka magataas yung itong damage dito ng lundag niya sunog.
28: El Castigador! El Castigador!
1: Si Senior Fire Officer 1, Jun Mar Galve, ang Chief sang Public Information Section sang Roa City Fire Station sa interview sang K5 News FM Rojas, no? 5 ka mga balay ang na-damage sa sunog, 4 totally damaged, totally burned, kag isa dream partially damaged or partially burned. Mga ka-K5, panimalay sa pamilya Tomasa, sa ila sininga compound, gra sa may Sitso, Ilaya, Barangay Adlawan, Roa City. Kung pakadto ka sa panitan, pakadto ka sa salukon partner, kwani sa too. Kung pakadto ka sa may salukon, ari ni sa right side, mga ka-K5. Ang masubo man ni nga nasunugan ang pamilya Tomasa, dako nga kapirdian sa ila sininga mga panimalay nga ilaman ginpundar sa malawig panahon, ang maayo na lang diri kahit papano nga na-contain ang kalayo. Why na mag-laptop pa pakadto sa iban nga mga structure, sa iban nga mga balay, sa iban nga mga areas dira? Kag wala na maglapad ang kalayo, wala na sa magdako pa ang kahalitan mga ka-K5. Sa nagluntad gasunog, dira karon sa may Barangay Adlawan kagabi mga ka-K5.
28: El Castigador! El Castigador!
1: Ang panawagan subong sang Roa City Fire Station, panawagan ni SFO1 John Margalve, nga kung may sunog, in fact, amuning nanotice ta. Kung may sunog, una pa ya sila live mga ka-K5. Kung hindi maka-live kay kulang ang mobile data, una pang video. Dasun mambal, hello mga guys! May sunog di samon mga guys! Tawag mang kamuda bombero. Imagine, kung ano na kamango ang tao subong, kung ano na kaihudibundol. Ginuna mo pa live. Ginuna mo pa video. Imbis ka magdial ka 911, kung di ka kalagpat sang number sang bombero, just dial na 911, emergency hotline. No? Dial ka da 911 kung di ka kalagpat. Or, amoning number sang fire station, ngalin sang unas, tasubong lagpat ko gidya. 610-221. Kisa unang 610-222 sa polis na. Ang 610-221 sa fire na. Amo nang lagpatas, tasubong. Imagine, dugay na ta, wala nagabit. Beat report. No? Kaysa nguna yung magkabati ka lang sang reporter ka, greenhorn reporter ka, I don't know, kunan mo pa na subong. Sa nguna yung sang reporter ka, bagwanon nga reporter, magkabati ka lang yung kawangwang, automatic, dial telepono. Mangkot kundi nang responde. Or monitor ka sa handset, mamati ka kundi nang responde. Or matext ka sa mga abyan mo sa Bureau of Fire Protection, kundi nang responde din ang sunog. Amo na nga testa subong ya, lagpata pa ang hotline ka Bureau of Fire sang Roa City Fire Station 610-221 kag sang dira pang police station sa may Cali, Bilbao. Oh, migo tagi di sa una mga taga Bureau of Fire, dira ta naga report sang una sa ila sini nga telepono. No? Gaulam ta da sila telepono sa una sila nga radio room, kay radio room nila pag sulod mo sa building, ara gidasan duan mo radio room. No? Gapaulam na sila da sa unang telepono, kaya di sa unang cellphone, do hindi pa man yung amugid ka massive ang gamit, mga ka-K5. Tinami kung telepono gamit mo, so na mag-report sa radyo. No. But anyway, balik kita. Kay kung ang iban, kami iya sa media, may marespondihan kami ng mga insidente, sunog, disgrasya, krimen, hindi ngayon sigida ma-file kami report. No. Pinakauna gid na, kung wala pa sang mga otoridad, gapanawagid kami na. Or kung kami man makabaton sang information na may mga taga-barangay, amuni, nagpanawag sa K5, kay may ara sila sa mga kilala di sa K5, na nawag sila, mambal, gati, sir, may amuni di sa amuno, mga kami responde. Immediately, gatawag kami na sa police, fire, or rescue. No? Amuna yan mga ka-K5 protocol na mundi. Kaya kung mauna ka to sa area, hay anhon mo to dayon ang kung disgrasya, abi? Anhon mo to ang nadisgrasya, wakalan? Kung inaway, abi, anhon mo to nagailinaway, wakalan? Kung sunog, anhon mo tong sunog, wakalan? Di, part na sa protocol namon, amo na kisa, pakadto pa lang, mabalang ibang, ti, nag-live na kamuda, oh, nakauna na kami na panawag. Nakauna na kami inform kung kami ang nakabaton information, mga ka-K5. But usually subong na una-una na nga ton nga mga bombero kag police. Muna ga-apas kita sa area. hopefully this same month sa makauturan naton sa mga frustrated nga mga influencer, frustrated nga mga content creators, no? Or even sa ordinaryo naton mga kauturan nga gusto lang ma-document na nagagatabo. Why isang malain da? Why isang malain sa naga-video kag naga-picture or naga-live? Sa tion sa mga amoning insidente, pero antisina, panawag kita na sa mga otoridad. If may other phone ka, pwede ka daya kakuha video pictures or even do the Facebook live. Pero, isa mo ka telepono, gatawag sa mga otoridad. Kay kunsunog na, ay hindi na yan magulat ang kalayo sang bumbiro. Samtang may kaunon, makaon ganyang kalayo mga ka-K5. The same man, kung mga aksidente, a matter of life and death, and mga critical situations, mga ka-K5. That is why, ang oras, ang kada segundo, importante. Ang iban, mambalti dugay-dugay, magabot ang mga bombero, ay pa sila di mga gayso. Kaya pamangkot na nawag ka na, bag-o kada nag-live, bag-o kada nag-video da, kang nag-live, para may mag-send sa imo sang stars or Gcash. No? Amo na aton paminsaron, maluoy kita sa mga utod naton nga biktima sang kalamidad, sunog, kag mga insidente. Mangintaho man kita kahit papano. No? Kay kun matabo ni sa aton, dira ta ma-realize nga importante ang kada segundo, kada ginutlo. No? Sa aton si magkauturan. Lekson ini ha. Hindi lang ni sa natabo da sa dawang, kundi sa daw-adlaw nga tanan. Unahon tagid tawag ang aton nga mga otoridad. Importante ina. Naon tatawag ang aton mga otoridad para madasig sila nga maka-responde. Kay kung madelay sila responde, kay damo pasang cheche buritse sa bat si mo tawag or basulon ka pa kay nanawag katilay naman ang istorya. Dirata naman na sila balikan.

0: sa inyong cellphone number 0950-6085228. Sa liwata, 0950-6085228. Suliton ko pagid, i-dial nyo da, i-save sa inyong mga cellphone. Ang hotline sa Roa City Fire Station, 0950-6085228 or telepono 6210221. Now, ang problema lang, na-notice na nagligad, gakadali yung responde sa bumbero nga man, hindi makaging fire truck. Hindi makaging fire truck, kayang iskinita, left and right, parkingan sa motor, tricycle, salakyan, may gabaligya, may nagahingot anay, may balay sa karsada. May ara pagid daga wayway nga linya sa mga telecommunications company, puste nga nagahilay. Manang problema, gabulig pagina sa pagdelay responde sa ato ng autoridad. Dugay na nga problema. May mga ordinansa na sinangagin pasar. Testa subong papel malang gyapon as to the implementation wa man mga ka-K5. Magabalik ang El Castigador program mga ka-K5 pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: El Castigador. El Castigador. KK5 News FM. News FM.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
1: DTX 500! Di na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
5: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500!
6: Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at

0: mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
0: Klinika DioFresh.
1: Available now.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka lang.
3: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
2: ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men.
3: Gawa sa maca,
2: isang herb
3: na nagpapataas ng ating energy
2: at stamina.
3: Like flavawaska,
2: epektibong sexual potency herb.
3: Stimulates libido
2: and treats sexual dysfunction.
4: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula ka lang.
2: TTX 500.
5: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
6: Matakal sa mga butika.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio.
3: D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
2: Yung may D3.
6: Matakas mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max4 Biotics.
2: DTX 500.
6: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
2: Mag-DTX 500 na.
6: Masaminig ka pala tiyan?
2: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
6: Mag-DTX 500.
2: Agot maging mas humid, sakitan ang itsura.
6: DTX 500.
2: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
10: Ilan itong
11: score ganit?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
6: Pamakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Keme arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
17: Ga! I-shoot na ga!
2: DTX 500.
18: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
19: Five times one is
9: five. Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Five times two is ten.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
19: Five times three is
9: kini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
3: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, my puso!
22: El Castigador!
23: El Castigador!
22: Hold on, Besara Villarreal!
24: 25 minutos sa nabilian ng test kita magdangat sa takna ng alasays. Pabalik diri sa El Castigador sa Gyapon Kapod sa inyo ka K5. Roldan Bisana Villarreal. Kung may mga minsay ka mga ka K5, galuigi palabot diri sa aton siniga pag pangalagad. Ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tayo sininga mga minsahe diri sa aton nga pagpangalagad subong hapon. Ang mga balita diri sa El Castigador, ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang Power Trio, DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio. Power Trio nga suplementong epektibo sa pagtapna sa naglain-lain ng mga balatian. Subong nga panahon, delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. In case abi, gakahila kita magbakal suplemento, gakahila kita magbakal sa mga supplements. Even kung kaysa bisan bulong ta na lang mga ka-K5, gakahilak ang iban sa aton. Pero kung ara na gani, ginatake na sa masakit, daloko na sa banig sa balatian, dira palang mabinag-binag sang iban, ng importante gali, nga ginaamligan ng aton sini, nga ikayong lawas mga ka-K5. Gani sa aton sini nga mga tagbalamati, samtang hindi paulihi ang tanan, ari ang mga suplemento, mga produkto sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, makabulig amlig sa aton sini nga ikayong lawas mga ka-K5. Kung may high blood ka, may diabetes ka, kung mataas ang imo sini nga blood sugar levels, imo blood pressure, may mga inflammations ka na sa lawas mo, ang DTX 500 ang suplemento nga makabulig sa imo. Ilabi na sa may mga pagpalanghubag-hubag na sa kalawasan, ang DTX 500 may anti-inflammatory effect ini mga ka-K5. Malikawan ang pagpalanghubag-hubag sa kalawasan ta kung naka-DTX 500 ka. Buligan niya nga mabalik sa normal mo blood pressure kag blood sugar levels kung naka-DTX 500 ka. Kung matawag na to, nabi may bisyo ka na, luklok sang ilim nun, yup-yup ka sigarilyo, i-expect mo na nga matamat siniginapatay ang lawas mo, matamat siniginapatay ang cell sa lawas mo, ara ang DTX 500 makabulig sa pagbalik sa pag-delay sang aging nga ginatawag mga ka-K5. Magluwa sa DTX 500, the superior antioxidant. Kaupod taman ang Mighty C. Mighty C ang alkaline base ga vitamin C. Amo naman ning nagabulig sa pagpapag-on sa aton sini nga immune system. Ang Mighty C mga ka-K5 alkaline base nga vitamin C. Kagyara man mga ka-K5 ang Clinica D3 Bio para malikawan ang ubo, sipon, trangkaso, hilanat kag iban pa. Mas maayo kung naka-Clinica D3 Bio. Magluwas sina ang D3 Bio sa mga nagaedad-edad na magabulig man sa inyo para hindi ka mo madasig magulianon or malikawan ang pagkaulianon mga ka-K5 pagkamalipaton. Magluwas nga proteksyonan kaniya batok sa mga kagaw nga nagadala sa balatian. Buligan man niya nga magtanlas imumemorya. Even sa mga estudyante nga nabudayan magmemorya, magtuon o makabulig man ang D3 Bio. kombinasyon nga daan sang vitamin D3 kag cold pressed extra virgin coconut oil. Amaning power trio nga suplemento, tandaan mga ka-K5, kapod naton DTX 500, Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, ang power trio ng suplemento mabakal sa mga butika, malapit dira sa inyong sinigang lugar, available online sa Shopee kag Lazada, kag mabakal man sa sentro sa Balaligyaan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT mga kag-K5. Dira sa Banwa sang Pilar, sa mga friends na tunda ng mga presidente sang PWD sa mga kabaranggayan, mga presidents ang persons with disability sa mga kabaranggayan dira sa Pilar. Okay na, nag-meeting sila, kadungan sila meeting, nag-refill sila sa mga klinika products, mga produkto ni Dr. Ramil Uy. But silingon available naman da sa mga presidente sang PWD sa mga kabaranggayan dira sa Pilar. No, ara naman da mabakal sa ilang DTX Coffee Mix, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Beauty Soap, kag ang DTX Liniment Oil. No, mabakal naman na sa ila para hindi na kamo magplite pagkadto sa Banwa. Nakasave na kamo, nakabulig pa kamo sa mga presidente sang PWD dira sa Pilar kon sa ila kamo nagabakal mga ka-K5. Tandaan na, muning aton sining mga kwano, mga produkto ni Doc Ramil Uy, produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5. 20 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna ng alasays diri sa El Castigador. Sa liwat mga ka-K5, kung may mga minsay kamo, ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas. Sa mga amigo na tundang daw pigaw ng performance, pigaw ng abilidad sa patag-awayan, do hindi mo na masatisfy si Mrs., puro ka nalang istorya. Oy, sa mga mister nga daw pigaw ng performance, ari mga ka-K5, ang Extend Food Supplement for Men, ang suplemento para sa mga mister, para liwat mangin mapagros kag nagakuan gyapon, nagapangahig gyapon. Ang Extend Food Supplement for Men, himo sa mga kaglavoas ka mga ka-K5 na magabulig sa pagpaayos ang sirkulasyon sa aton sininga dugo, kag magabalik sa inyo sininga abilidad sa patag-awayan para happy lang permisi misis. Extend Food Supplement for Men. Kag syempre kay misis, para do permi lang sweet sa imo si mister, dapat hamot ka. Hamot ka kag ginaalagaan mo gid imo ko galingon. Hindi mo mapagpabayaan imo ko galingon bisan ano ka kasako sa obligasyon sa balay, sa pamilya, sa trabaho. Alaga gid imo ko galingon misis. Ang yabi dira, ang habunta dapat DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap mga ka-K5. Kag para naman sa hamot kag puti nga ilok, Klinika Deo Fresh mga ka-K5. Tandaan na, Klinika Deo Fresh. Ini nga mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, available sa mga butika malapit na sa inyong lugar, available online sa Shopee kag Lazada, kag mabakal sa sentro sang Balaligyaan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Ambal ni Doy Arthur, may sunog o na panilang video kag live para sikat sila, para damo ma-share kag ma-view ang muga ni Doy Arthur. Francis Biloso, may ngapon ka kay Five Roldan, pa-shoutout lang da sa President Rojas, kay Maria Leonora Mejica, kag Queenie Rose Banyares, kag kay Evony Alvarado, kag sa LNN Variety Store. O sa LNN Variety Store, dere sa may banwas ang President Rojas, may hapon lang da sa inyo, halin kay Sir Francis Biloso. Jovin Duga Bisorio sa may barangay Badyangon, President Rojas, good afternoon. Nakatutok na Louis J. Dimo. Ma'am Senalin Finiquito Tabigi, good afternoon. Kag kay Ma'am Gianna Vel Siloso, nag-monitor na. Doy Arthur sa West Villa Flores, Mayon. Tristan Wyatt Gulay, good afternoon. Victor Bostilio Hulaska, kag kay Ma'am Gianna Vel Siloso sa Luktugan, salamat gid. Ma'am Lisa Barrientos, thank you sa pag-monitor. Sa Family Cam sa Dayaw, kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam. Nagapamati, madamong gid gasalamat mga ka-K5. Check tayo ay report ni ka-K5 Rodney da Bandalanon, mga ka-K5. Kaina, may mga nagapa-check up dira sa City Health Office. Ang kilid sang City Health, gimbutangan sa pulungkuan do waiting area sa mga magapagabot sa ngipon, mga ka-K5, para convenient man ang mga kliyente sang City Health Office. Part ini sa ila pagpayo sang kalidad sang serbisyo para mipungkuan, may pilahan, may hulatan ang mga pasyente kag mga opkopdanan nila. Ang problema lang, samtang gahulat ka, dutubuan ka man sa masakit. Nga, sa ginahulatan mo, ara man sa likod mo ang kanal. Kanal nga wala nagailig, stagnant na mga ka-K5. Kanal nga tuman kabaho, kanal nga may mga basura, stagnant, kag may mga lamok na mga ka-K5. Do dira ka paya magkadengge, while nagahulat ka, magpabulong sa may City Health. In fairness sa City Health Office, maintain nila yung cleanliness sa ila sining vicinity, sa ila lugar. In fact, pila ka mga abiyanta sa City Health Office, nagamuno ba, saan o panibay limpyuhan ka barangay? Kedo ipaambo na yasang barangay sa City Health Office, ngang City Health iya, may kaugalingon nga drainage sa ila mismo yang ara sa ila yasulod, sa ila sining vicinidad. Ti karon, kinalantaw naton nga obligasyon ini somehow sa barangay. Kayo na bes, ang Inso Arnaldo Village, kagamay-gamay nga barangay, tuman kagamay nga barangay. Compared mo sa iban nga mga barangay, kagamay sina. Pila ginabi man. Kagang barangay hall, lapit-lapit lang, luyuhay lang barangay hall kag City Health Office, sa piyak sina, amuning area, ang iskinita nga may kanal. Now, kung natamaran ang barangay maninlo sa ilang sasakupan, at least, buligan ta disiplina ang pumuluyo. Kay kaina, ginpadulungan ta ang barangay, tiginabasol man sa mga barangay officials nga ginapasildoan sa pumuluyo, ginabasol ang pumuluyo, kay kuno hindi sila kabalo magimo silog saran. Tudloanay mga ka-K5. Now, ang pagtudloanay, bala sinin nila makasabat sa problema? Of course, hindi. Mayo lang kinakalabot ini sa igdulungog sang city government kag siguro ginpulpog ang barangay amo na nga naghulag mga ka-K5. Galasa sila kay napanilhig. Ang problema lang kay bisan maglangoy pada magkapakapa kag maglorop si kagawad ang chairman sang Committee on Health, bisan maglangoy ka pada ma'am kag magsunbathing do hindi ya magdula dang tubig. Kay man ang tamburong ang tamburong ya mataas elevated. Kung sinong engineer sini? Sino naman ipakana ang tamburong, tanawa bala o? Makaagi balang tubig? Sa tamburong ang mataas? Di nagkadtong utok sa naubra sini man? Anong andar sang utok sinisang naubra? Balabag? And of course, sa pumuluyo, obligasyon nyo man eh. Basic malang nang basura, tis basurahan. In fact, sa ibang nga pungsod, laka kaya kakita basurahan to. Public places, sa Korea, no? Mga ka-K5, so amo malang nasugid ta, kaya mo malang nakadtuan ta. Even sa Vietnam, Korea, Taiwan, way kaya makita nga basurahan sa mga public spaces. Kaya ang tao, disiplinado, ngang ilabasura, sulod sa bulsa. Kundi sulod sa bulsa, kundi ang katuga bakal, pwede katukaboy sa ila. Diri lang yan sa aton ngang batasan ta, dusubra pa sa sapat. Bisan di lang ginapilak ang basura, mga ka-K5. May basurahan man sa unahan. Gapakita gid kung kaysa sa pagkabuki batasan tano. Yari ba lang report na angot sini ni ka K5 Rodney Daban Dalanon.
0: K5 News FM live report.
1: Malit na kagbabaho nga napya sang hangin, ginareklamo sa mga pasyente nga nagapila sa City Health Office.
4: Klinika D3 Bio, nagaprotekta batok sa hypertension. Klinika D3 Bio.
1: Nangin sentro sang reklamo sang mga pasyente kag residente ang barado nga kanal sa niyo sang City Health Office. Matapos ini nga nagpanimaho kag konsidin kin istara na sang lamok na posible magdala sang balatian nga dengue. Sa Facebook post sang isa ka netizen, ginpayag sini nga imbis pag-ayo ang mga nagapabulong sa City Health Office, posible pa nga magdala ang ilang kondisyon bangod sa mahigko kag mabaho ang palibot. Bangod sini nagapanawagan ang concerned citizens sa mga opisyal sa barangay kag sa natungdan nga ahensya kag ginayon aksyonan ang problema agud maproteksyonan hindi lamang ang mga pasyente kundi pati man ang mga residente sa palibot. Sa interview sa K5 News FM Roja sa mga katapos ang City Health Office, ilagin payag na may kaugalingon sila nga drainage system kag dapat nga responsibilidad sa barangay Inso ang nasambit nga kanal. Sunod pa sa ila, baka pila na sila kapes nga nagdangop sa barangay apang wala pa sa gihapon sa maatag nga aksyon. Dugang pa nila nga isa man sa mga rason sang pagbara amo ang hindi maayos nga pagbutang sang tamburong, rason nga natipon ang tubig at wala nagailig sang insakto. Samtang, todo depensa naman ang mga opisyal sang barangay Inso. Sunod sa ila, hindi dapat nga sa barangay lang isalig ang paglimpyo sa kanal, bangod responsibilidad man ini sa mga residente agud marikawan nga magbaho at maglala ang sitwasyon. Ginsiling man sang barangay nga nagapanglimpyo man sila, apang hindi nagakatutukan bangod sa kadapo man sa ilang obligasyon. Sa subong, natinluan na ang nasambit nga kanal. Subong man, wala pa sang matag na long-term solution sa problema. Apisar ginsiling sang City Health Office nga posible nila nga tambakan ang kanal pananglitan nga hindi inimaksyonan sang barangay.
5: Inisi ka K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
24: Maraming salamat ka K5 Rodney Daban Dalanon sa gindulong nga balita gikan dira sa may barangay in Sornaldo Village. Do manghugas pasang kamot ang barangay pero ti hindi iniya tion para magtudloan ay kun kay sino ini responsibilidad. Tion ini para magbinuligay kag of course mag-impose ang disiplina. No, kun sinong dapat disiplinahon da disiplinahon, kindi ya pwedeng imonta basurahan ang kanal. O what if abi bumara naman na da kag bahaan kamuda, no? Ang mga ka K5. Kag likewise, no, sa aton si magkautoran yung mga tagpalamati. Ngayon sa aton si magkautoran, mas maayong amang indisiplinado kita, hindi kita sa pataw kita, hindi taman permi pag-isalig sa kung kay sino man ng mga manugtinlo sa barangay ang pagpaninlo. Kung ato na ang lugar, ato na ogsaran, alang-alang tawgon mo pa ito yung tagapiyak ng barangay, tagapiyak ng kali para limpiyuhan ng lugar mo. No? Imuna bes, imuna da responsibilidad kaya sa imo banawang. Pero hindi man pwede nga kumo may basura da, why sa may nagayimos, pabayaan na lang ka magtudloan ay. May araman kita sa obligasyon nga aksyonan ini. Now, ang masunod sinadira kay kumo ginlimpiyuhan na ini, ang masunod ga dapat buhaton, imintinar na lang na mga ka-K5. Kagkayuhon manabi, kung gobraman ka mo kanal, kayuhon nyo man. Hindi magstagnant ang tubig, kabaho na gani, kahigko, tiniran pa sang lamok. Lukalaw ay manangatupad sang City Health, dira pamahalin ang dengue mga ka-K5. Mas mayong maaksunan ini, imintinar kag kung may dapat disiplinahon nga pumuluyo, disiplinahon mga ka-K5. Pero hindi pwede nga manghugas kamot ang mga opisyal sa barangay, iti inyo na da nga katungdanan kaya ara sa inyo lugar, no, kamodang may gahom kag poder mga ka-K5. Alang-alang papanaogon mo da kag pasiligon si City Health Officer Dr. Lori Cahilog. Isa gani hindi nakapanudlay si Dr. Lori Cahilog sa kasakuon sini. Imo paday ang paubrahonda. So, dapat binuligay lang kag kung mahimo malaning nga simintoho na lang ni. No? Or kayuhon mga ka-K5 nga hindi mang-instagnant ang tubig kag hindi masudlan sa mga basura. May nga pon kay Ma'am Elsie Acuña naga-monitor. Madamo gid salamat Ma'am Elsie Acuña. Kay Sir Ron Lorca, no, Sir Ronald Lorca, dere sa Capiz Police Provincial Office. Thank you again, Sir Lorca. Kag sa Lorca family, dere sa may banwasang, kano, banwasang Sigma, nagatutok dere sa K5 News FM. Salamat, gid, no, sa pag-upo dere sa aton sinigapag pangalagad. Ang dugang nga mga balita, mga issues, kag impormasyon, wala tamatagan ligwa mga ka-K5 dere sa aton sinigapag pangalagad sa El Castigador. Tutukan nyo sa iba naton nga News and Public Affairs Program diri sa K5 News FM. Padayon nyo nga i-follow aton official Facebook page K5 News FM Rojas para oras-oras updated kamo sa mga balita, mga issues kag impormasyon. Nanginkaupod ba naton ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy, mga ka-K5. Sa ngalan sa aton CEO, Doc Ramil Uy, sa aton station manager ka-K5, Vami Berondo. Inisi ka K5, Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
7: Across the land, across the seas, and across the nation, you are
8: listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: K5 News FM.
11: D3Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio,
23: mabakal sa mga butika.
11: D3Bio, D3Bio.
25: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
11: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
26: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
27: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
28: Ew! Yucky!
27: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
29: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi nga magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
30: Q7 lot.
31: Ano ginabatsyag mo sa
30: high blood gid ko?
31: Ano sa una ang imo?
32: Blood pressure.
30: 180 over 100.
31: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
30: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
29: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
33: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
23: DTX Beauty Soap.
25: Mabakal sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
34: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
23: DTX Coffee Mix.
25: Mabakal sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
35: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape, kaya batsyag ko da yun sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
23: DTX Coffee Mix.
28: Gah, matchoy ride man tabi ka.
29: Wala sa kondisyon ang makina ko. Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
28: Tiga, ma-joyride na ta.
29: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko ya.
28: Basta sagad nga driver, extend, lover.
29: Extend, supplement for men. Yeah!

0: 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, Dennis Juan is good.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Dennis Juan is good.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: Hi, Dennis Juan is good.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, may puso!
8: Oras sa K5 News FM, Rojas, alas 5:59 na sa gabi.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: K5 Evening Newscast.
6: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
8: K5 sa mga headlines. Sa mga balitang lokal. Lima kabalay gintupok sang galayo, masobra 100,000 pesos ginbilin nga halit. Hamindan PNP, may person of interest na sa paglutang patay sa maestra. Kaso nga murder, napasaka na sa suspect na naglutang patay sa tigulang sa maayon. Masobra 3,000 ka mga botante sa probinsya sang Capiz na paggit sang COMELEC sa katapusan nga adlaw sang voters registration. Kanal sa luyo sang City Health Office ginareklamo. Samtang City Health Office sa plano nga tambakan ang ginareklamo nga kanal pananglitan nga hindi maaksyonan sang barangay. Kag mga opisyal sang barangay Inzo, todo depensa sa kanal nga ginareklamo. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Sukun Western Visayas, mga balitang regional. Wage hike petition sang United Labor Panay gin-deny sang wage board. Kag pulis na sapuan nga wala na sang kabuhi sa sulod sang puloy-an sa Bacolod. Mga dalaguan naman ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal. Gentishete at Chinese vessels nasiplatan sa West Philippine Sea sunod sa Armed Forces of the Philippines. Estrada bunuan kasuan sang plunder kagraft. Kooperasyon sa seguridad nagapangunang agenda sa state visit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Japan. Kag Department of Agriculture magatalan asang 53 pesos kada kilo nga SRP sa lokal nga bugat. Balita naman kay K5 sa Luwasang Pungson, Balitang International.
9: Balitang International.
8: Masobra isa kagato sa patay sa Ebola outbreak sa Congo.
9: Balitang International.
8: Balita naman kay K5 sa patag sang hinama.
9: Balitang Sports.
8: Shai Gilgeous-Alexander, ginkilala bilang NBA Season's MVP.
9: Balitang Sports.
8: Kagpara naman kay K5 sa aton, Balitang Entertainment.
9: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
8: Kay Abad, emosyonal nga ginpakigbahin ang madinalagon nga pagpakigbato sa breast cancer.
9: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sila nga pagpangalagan sa buong adlaw sang Martes, Mayo 19 na kita sa tuig 2026. Ako ang inyong mangintag balita ka K5, Maria Rochelle de Anon Ebron. Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.9. Live inyo man kami nga mabatian ka K5 sa 89.7 K5 Radyo, Tagboanay sa Banwas ang Pilar. Sa amon nga Facebook page, live inyo man kami nga makitaan sa K5 News FM Rojas. Ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karong mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang nga balita. Top Stories of the Day.
1: Top Stories of the Day.
2: Top Stories of the Day.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa East, 5 na sa gabi. Ka K5 ining oras, ang ginadulong sa aton sa kaluan sa klinika D3 Bio. Masaming stress, nagaboringot. Kagmaamligan ang ato sining memorya para sa aton healthy nga uto. Klinika D3 Bio ka K5 ang tumaron. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Mga ka K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Gintupok sang kalayo ang lima tanan kabalay kung sa din isa diri ang partially damaged samtang apat naman ang totally damaged matapos nagluntad ang sunog pasado las 7 sang gabi Mayo 18 sa sitio Ilaya, Barangay Adlawan, Rojas City. Ginkilala mga tag-iya sang puloyan nga sanday Juris Tomasa o kun Tomasa, Jory Tomasa, Cyril Tomasa, Cheston Aspela, kag Janelle Dadivas, lunsay nag-a-istar sa isa ka compound sa nasambit nga lugar. Sa interview sa K5 News FM Rojas, kay Senior Fire Officer 1, Junmar Galve, Public Information Unit Chief, sa Rojas City Fire Station, iyagin pahayag ka K5 nga pag-abot nila sa lugar. Yara na sa 80% nga sunog ang mga puloy-an nga human sa light materials kag mixed materials. Sunog diri, wala naman sang may napilasan sa tag-iya sa mga puloy-an. Magluwas na lamang sa isa ka individual nga nagbulig sa ilag ug mapalong ang kalayo nga sa karon. Yara na sa estable ang kondisyon. Nahibuluan nga nagdangat sa masobra isa kag o kung 100,000 pesos ang nabagkit ang halit sang sunog at posible nga madugangan pa ini. Base sa ila investigasyon, nagikan ang kalayo sa puloy-an ni Janelle kung sariin pa dayon pa nga ginahibalo kung ano ang gintunaan sang sunog. Samtang nagbangabay man ang opisyal sa publiko nga pananglitan, may mga kasubong sinengahita mo o mas maayo nga unahon ang pagpanawag sang bulig sa baylo nga mag-live sa social media. Mayaran na sang person of interest ang Hamindan Municipal Police Station sa kaso sang maestra nga ginlutang patay sa ugsaran sang iya puloy-an nga natabo alas 9:45 sang gabi sa tung Abril 15 sa nga tuig sa sitio Burwang, Barangay Lina, Basan, Hamindan, Capiz. Sa matandaan mga ka K5, ginkilala ang biktima kay Joan Tagaro Medianero, 44 anyos, residente sa nasambit nga lugar. Sa pagpagigangod sa K5 News FM, Rojas kay Police Captain J.P. Silvestre, hepe sa Hamindan Municipal Police Station. Iyagin pahayag na madamo sila sa ginakabig person of interest sa kaso apang ginatunan pa sang madalom ang investigasyon. Suno kay Police Captain Silvestre, padayon man ang ila pagpagigangod sa mga witness sa insidente. Kag ginahimay-himay ang natabo agud mapadasig ang dalagan sang kaso. Nahibaloan mga ka K5 na natabong insidente samtang nagahinala ang biktima kaupod ang iya tatlo ka mga abyan sa ila og sarang kung sa diin matapos ang ila pag-inom-inom. Ginapahayag nga may isa ka lalaki nga nakabonet kag naka-jacket ang nagsulod kung sa diin antis ang pagpanglutang. Ginpamangkot pa ini sa isa sa mga abyan sang biktima apang wala nagsabat. Sa baylo, nagdiretso ini palapit sa biktima kagilutanga malapitan sang makabila ka beses. Ginpadangat pa sa ospital ang biktima pangindeklarat ini nga dead on arrival sang doktor. Sa karoon, ginapasiguro sang kapulisan na gaila ginatinguan ang matagan sang hustisya ang kamatayon sang biktima. Sa dugang nga mga police reports, napasaka na kahapon nga adlaw, Mayo 18 ang kaso nga murder batok sa suspect nga naglutang patay sa isa katigulang sa sitio Ilawon, Barangay Alasaging, Maayon, Capiz. Matandaan nga natabo ang insidente alas 8:40 sang aga sa tung Mayo 4 kon sa diin samtang nagahakot sang kawayan ang biktima nga si George Bating Bengan, 64 anyos kag residente sa Dasambit nga lugar. Sa iya tricycle sa igad sang dalan upod ang iya hinablos kag isa pa ka senior citizen. Hinali lang nga nag-abot ang wala makilala nga suspect nga nagasakay sa isa ka motorsiklo. Suno kay Police Captain Danilo Lauron, hepe sa Municipal Police Station. Nakahunong na sa karsel ang suspect na ginkilala kay alias Dodoy, kag nagapangatubang sa nasambit nga kaso. Nahibaluan man ka K5 nga nag-angkon sang pila sang biktima sa nagalainay nga parte sa giyalawas, tugas ang pagpaglutang gamit ang caliber 45 nga armas dutang nga gintunaan sang iya kamatayon. Sa pihak nga bahin, napagkit sa Commission on Elections, COMELEC Capiz, ang 3,264 ka mga botante sa katapusan nga adlaw sang voters registration. Sa interview sang K5 and News FM Rojas kay Attorney Will Arsenio, Capiz Provincial Election Supervisor, iyagin pahayag mga ka K5 nga madamo usang nagparehistro halin sang Oktubre 20, 2025, tubtub Mayo 18 sa ringa tuig. Suno kay Arsenio, sa pihak sang madamo nga numero mayara sa gihapon ang wala nakahingabot sa pagparehistro. Samtang ginkompirmar man siri nga kung sa bahin sang ilahensya madamo ang barangay and sagod ang kabataan elections to 2026 sa Nobyembre 2. Ginathag naman sini nga ang nasambit nga petsa ang ginkasugtanan hindi lamang sa COMELEC kundi isang kundi sang iban pa nga mga natungdan kag nakasaad sa digsalaye. Nagapahanumdum naman na natungdan sa mga botante nga kuntani sa madason nga mga registrations hindi na magpawat-awat pa agud hindi maabdan sang cut-off. Nakuha ang atensyon sa mga pasyente nga nagapila sa City Health Office bangod sa kanal nga barado kag nagadala sang mabaho nga dapya sang hangin. Sa Facebook post sang isa ka netizen, ginpahayag sini nga imbes sa mag-ayo sa sakit ang mga nagapila, posible nga madugangan pa ini bangod sa nasambit nga sitwasyon. Magluwas sa mahigko kag mabaho nga hangin. Talalupang dun man ang mga lamok nagikan sa kanal nga posible magdala sang balatian nga dengue. Bangod sini mga ka K5, ginapanawagan sa natungdan sa barangay o kon barangay officials o kon sa nagkakaigong ahensya nga tagan sang pagtamod ang among sitwasyon. Hindi lamang para sa mga pasyente, kundi para man sa mga tawo sa palibot. Sa kaangot ang nga balita mga ka K5, plano sang City Health Office nga tambakan ang ginareklamo nga kanal pananglitan nga hindi ini maaksyonan sang barangay. Sa pagpagigangot sang K5 News FM Roja sa mga katapo sa nasambit nga pasilidad, ilagin pahayag nga may kaugalingon sila nga drainage kag iya sang barangay ang among nga kanal. Suno pa sa ila, makapila naman ka beses nga ila inigin palapot ang among nga sitwasyon apang wala sa gihapon sang maathag nga aksyon. Dugang pa sa mga ini, talalupang dun man ang kaangay sala nga pagbutang sang tamburong, rason nga nagapundo sa tubig kag hindi makadiretsyong pag-ilig. Sa subong, ginlimpyohan na sang utility ang among nga pasilidad sa nasambit nga kanal. Balitang balita naman ka K5 sa palibot sang Rehiyon Sai sa kun Western Visayas mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, alas 6:14 na sa gabi. Ka K5 ning oras ang ginadulong sa aton sa kalwan. Sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Ubo sipon hilana trangkaso. Mighty C ka K5 the immunity booster Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, 8 pesos ang kada kapsula.
1: Balitang Regional.
0: Denied iniang status ang ginfile nga wage hike petition sa United Labor Panay. Sunod kay Regional Tripartite Wages and Productivity Board 6th Chairman, Attorney Sixto Rodriguez Jr., inibangod kulang sa legal o legal personality kag napaslawan nga mag-comply sa gina-require nga forms and substance ang petition. Natala na nga magpagawas ang resolution ang kung resolution sang denial ang wage board. Kung sumadumduman nga balor 250 pesos nga saka sa minimum wage sa Western Visayas ang nasa petition sang United Labor Panay. Sa dugang kakatapusan nga balitang regional, nasapuan nga wala nasang kabuhi sa sulod sang iapuloyan sa barangay Handumanan, syudad sang Bacolod. Sinilama nga agang isa ka pulis nga opisyal. Iniang ginkilala kay Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Si Vargas mga ka-K5 ang tigpamuno sa City Administrative and Resource Management Unit sa Bacolod City Police Office. Sulo kay Efren Sion Jr., Fire Chief sa Community Fire Auxiliary Group. No signs of life, nagatig-ana kagmadamo sang dugo sa ulo sang maabda nilang pulisa sa log sang iya kwarto. Sa karon nagapadayon ng investigasyon sang kapulisan agud mahibaloan ang gintunaan sang kamatayon.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K-Fans sa mga dalagkuan nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa East, Jesse sa East na sa gabi, ka K5 ng oras. Ang ginadulong sa inyo sang Clinica DTX 500. Diabetes, hypertension, at kung any kind of heart diseases, ka K5 Clinica DTX 500, mayara sa ngampalaya leaves, kag di-sugar, di-sugar cane extract. DTX 500, di superior antioxidant.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Nagdubo sa 27 ang numero sa mga Chinese vessel nga nasiplatan sa West Philippine Sea sa tuong nakaligid nga semana. Inisuno kay Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vince Trinidad. Ini ang mas manubo kung ikumpara sa 35 ka-Chinese vessel na na-report humalin sang Mayo 4 tugtog 11. Humalin Mayo 12 tugtog 18 na balhang ang isa ka People's Liberation Army Navy vessel kag 7 ka-China Coast Guard vessels sa Ayungin Shola. 6 nga plan vessels kag 8 ka-CCG vessels naman ang namonitor sa Baho di Masinloc. Samtang isa naman ka China ka Coast Guard na vessel ang yara sa Escota Shola. Samtang mga ka K5 sa Pag-asa Islands na monitor naman ang duha ka plan vessels kag duha ka mga CCG vessels. Sa dugang balitang nasyonal, ginrekomendar sang Department of Justice nga kasuhan sa day Senador Jinggoy Estrada, anay Public Works Secretary Manuel Bunuan kag pila ka mga personalidad may kangtanan sa anomalya sa flood control projects. Kalakip sa mga kaso nga ginrekomendar sang Department of Justice sa moang plunder, paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery receiving gifts by public officers kag corruption of public officials. Kalakip man sa mga respondents and the anay DPWH officials Bong Dinglasan, Engineer Denril Cesar Cortuna, Assistant Engineer Manny Bulusan kag Engineer Arturo Gonzalez Jr. Suno kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, nag-ugat ang resolusyon angot sa reklamo nga ginpasaka sa National Bureau of Investigation, Department of Justice, Public Works and the Bid Rigging Task Force. Sakop sa investigasyon ang nagkalainlang ebidensya kalakip na ang legislative records, position description forms, kag sworn transcript, nagikan sa ginihiwat ng hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Sa katapusan nga balitang nasyonal, nagapanguna nga issue sa pagatalakayon nanday President Ferdinand Marcos Jr. kag-Japanese Prime Minister Sane Takaichi among kooperasyon sa seguridad sa ilan na tala ng state visit sa Japan sa masunod nga simana. Sunod sa Pangulo, magluwas pa ini sa madamo nga isyo ang ginalauman pag-aistoryahan. Kung pag-aistoryahan nila sa Prime Minister, ginalauman nga klaruhon ang mas malapad pa nga kooperasyon kagbulig sa tungas ang Pilipinas kag Japan, nakip na ang Asian. Bagod pa ni bag-o nga sabat sa seguridad kag depensa sa rehiyon. Nahibuluan mga ka-K5 aktibo karon ang Japan sa pagpartisipan sa balikatan exercises nga isa sa maayong pagbag-o sa kooperasyon kag paghanan.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita naman kay K5 sa luwas ang pungsod, Balitang International.
1: Balita International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6 sa Vientina sa gabi. Ka K5 ring oras ang inadulong sa inyo sa Clinica DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International. International.
0: Naglabot na sa masobra isa kagatos ang napatay kag masobra 390 ang ginapatihan may kaso sang Ebola sa Democratic Republic of Congo sa Africa Centers for Disease Control and Prevention. Na-record man ang virus sa Uganda sa diin may duha na nga kumpirmado nga kaso kag isa ang napatay. Kalakip sa mga kumpirmado nga nalat na namong isa ka Amerikano nga doctor sa DRC nga pagadalon sa Germany para sa pagbulong. Kung sa badumduman, una na nga gindeklarar sa World Health Organization ang outbreak bilang public health emergency of international concern apang malayo na mangin pandemic. Ginpaandam naman ang hugot nga pagsunod sa mga tikang, ilabi na sa paglubong sa mga napatay, bagod sa mataas nga pamahog nga maglapta ang virus.
1: Balita International.
0: Balita ka K5 sa patag sang hinapa.
1: Balita Sports. Balita Sports.
0: Ginkilala si Shai Gilgeous-Alexander sang Oklahoma City Thunder bilang season's MVP sang NBA. Sa ikaduha nga kahigayunan, ginlutos ni Shai sa day Victor Wembanyama sang San Antonio Spurs kag Nikola Kucic sang Denver Nuggets. Nakabaton si Shai sang 83 votes gikan sa 100 journalists kag broadcasters. Nagapangaduha naman si Jukic. Samtang yara sa katatlong nga pwesto si Wembanyama. Nalakip sa mga NBA players nga nakabaton sang asod-asod nga MVP award sa day Stephen Curry, LeBron James, Michael Jordan, Magic Johnson, kag Larry Bird.
1: Balita Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Ginbuyag-yag sang actress nga si Kay Abad nga madinalag-on nga nalampuwasan ang pagpakigbato sa breast cancer. Sa noong Pebrero 2026, kinpakigbayan sang actress nga mayara lamang inisang viral infection nga herpangina apang wala niya na mitlang ang angod sa iya cancer diagnosis. Sa birthday blog nga ginpagwasang damlaglang, ginistorya ni Kay ang halos isa katuig nga dokumentasyon sang iya breast cancer journey. Kalakip ang pagbulong sa Singapore, kaupodag niya mister nga si Paul J. Castillo. Sa pihak sang tuman nga pagpanghangkat, ginsiling sang actress nga nangin dako si ring nga sandigan amo ang mabakod nga pagtuo sa Diyos kag suporta sang iya asawa kag pamilya.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.

0: Tok na sa mga programa sa K5 News FM Rojas. Sa nga nalangit lamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas sa Compartners Technical Side ka K5 Michael John Ditoga, ka K5 Alvin Pagunsan sa K5 Radyo Tagboanay sa Pilar. Sa ngalan sa mga News Director ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa mga Station Manager ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa mga Big Boss at Chief Executive Officer sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy, ini naman si ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oh, si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya! Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sas 4 Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
6: GTX 500.
7: Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
6: Kag-stress adlaw-adlaw?
7: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan? Kalaman ang abyan.
6: Mag-GTX 500 ka!
7: Kaysa GTX 500,
6: ang stress malikawan.
7: Pagkaburingon, malimta.
6: GTX 500!
7: GTX 500!
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
7: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
7: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya si Bugit Katam.
7: Mighty C!
11: Mabaka mga butika.
7: GTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: So una,
13: problema. Gid ako sa akong body odor.
14: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sang GTX Beauty Soap.
13: Kag
14: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
13: Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
7: GTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung ano pa ang akong panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
17: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, ga, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Wala na
9: gid sang init ang relasyon nga ini
20: sa malamig nga gabi
9: sa diin ka pipino.
21: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gidya.

0: bakasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay? Muling buhayin mo! Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
1: Muling binuhay mo!
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
4: Ako si Norma Vista, taga-Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kakipipe, kamusta ka matanan? Hello man, kamusta man sa aton ng mga suki, aton ng mga taga-subaybay sa aton ng platukon ng tinig ng reformasyon, kamusta ka mo? Kaway pa nga sing yapon sa sininga tiyon. Padayon ang aton nga pagbuhat sa aton mga rikoton. Kagkabay pa nga ara si kayong lawas, kag kung may mga blatsyagon, hindi gin pagpabayaan. Kay may ara makita mga mabatian sa aton nga istasyon nga makabulig. Amo na nga importante katama nga aton atipanon aton lawas, pero labos tanan aton nga atipanon gid ang aton nga espirituhanon nga relasyon sa Dios. Pero may tani nga bisan mataka na siguro mo pamati kay sige tani ginabalik-balik, pero ang importante parehas lang na sa pagkaon. Kung kita nagatinguha kan may nga makakaon katatlo sa kaadlaw, may pamahaw pa kay ang sa mga Ilunggo, mga Hiligaynon, pila ka pila mamahaw sa kaadlaw, katatlo. Kung kaysa ka apat pa. Pamahaw sa alas 7, pamahaw sa alas 10, pamahaw sa alas 3, pamahaw pa sa before bed. Ah, grabe na. Muna nga, ang puwenta dre, kung pila man kita magkakaon sa kadlaw, labaw pagitani ang pulong sa Diyos. Ngayon man, kay ang pulong sa Diyos, amuni ang pinakimportante gid sa tanan sa sini nga kabuhi. Kung may mga tao man nga nagapanikasog nga magmasteral pa sa ilang kurso nga nabaton, kung maestra ka, masteral pa, para lang kay base nga mangin principal o mangin supervisor. Amo man na, may kilala ko sa una, sekretary ko to sa una sa mission, pero kadugayan na nangin supervisor siya. Naman, kay nagmasteral siya. Amo na nga kita sa aton kabuhi sa espiritual, amo man na gihapon. Importante, katama ang pulo. Sige na, amo na nga permitan ni Dringi liwat-liwat, ginasulit-sulit. Agod nga kamo kita tanan mabulahan man sa mga pulong sa Ginoo, kay ginkabig sino nga pinakaswerte nga tao di sa kalibutan kung ginahimo ang kawuton sa Dios. Mabasa at ginasya sa balaan kasulatan, basahan ninyo ang 1 Juan 2:17. Kung ginabuhat ta ang kawuton sa Dios, magapadayon kita sa wala sing katubtuban. Amo nang importante katama aton na siya dumdumon, kay amo ni ang pinakaimportante sa tanan. Wala na nga, permita ang dayaw ng Diyos, pasalamatan ta siya tungod sa tanan ng mga pagpakamaayo nga aton na baton sa physical, mental, spiritual, financial, and protection. Aton gid siya nga dayaw kag pasalamatan. Antes kita magparayon sa pagtuon sa mga pulong, mga muyo anay kita. Nakilang Diyos, risikitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa inyong manalang luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na inyong pinagloob sa amin at pagpalain mong ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang Sir Camilo Oy at pamilya, gayon din ang mga kawani. Pagpalain mo man yung banalang masalita na mapapakinggan sa mga nakikinig. Nawa, ito ay magpapagising sa tulog na damdamin at ito nawa ay makatulong sa paglingkod sa inyo. Balang araw, kami po ay magkarapat-tapat sa inyong makalangit na tahanan. At pagpalain mo ang mga pinag-aralan namin, pagpalain mo ang inyong banal na masalita. Nawa ito'y manatili sa puto't isipan sa magitan ng tulong ng banal ng Espiritu. Itong lahat aming inihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Sa aton nga pagpadayon sa pagtuon, mga kabyanan, mga kautoran, ang importante ang aton paminsaron magapabilin sa Diyos permi. Ano ang butambalon? Makabulig siya, bisan magapabilin sa pulong niya, kay kabalo kita ang damo, ang kaaway damo padihot. Kadamo gid padihot sa kaaway. May mga tentasyon siya, o ano na lang mga pagpangganyat niya nga ang tao magakalipat sa Dios, magakalipat siya pulong. Amo na rampant karon ng mga panahon. Grabe, kung may mga viral man ng mga nagakalatabo, ang pinaka-viral subong, hindi lang nabalaan, nga viral na ang recorded na sa Dios dito sa langit sa mga anghel, ang tao nga nagkakalipat na sa pulong sa Dios, nga daw, hindi lang daw, wala interest. Amo na ang pinaka
viral na dito sa langit. Dari sa kalibutan, wala lang na gina-intiende. Kaya nga aman, hindi man ginhatagan sang italupangun. Huwag man makahibalo nga, isagalina sa mga padihot ni Satanas, agod nga ang tao, hindi na ma-interes para siya kaluwasan. Amo na nga, si Isaias, din gamit sang Diyos, ang Diyos nagasiling, magtulok ka mo sa akon, kag maluwas ka mo. Kamutanan, nga ukbong sang duta, kaya ako ang Diyos, kag wala na sing iban pa. Isaias Kapitulo 45, Versikulo 22. Dayon, kun anong butang balon ni sang Diyos dire sa sulat ni Isaias, nga ang tao dapat magtulok sa Diyos. Ang tanan kuno nga ukbong sang duta, dayon may garantiya, may promisa nga maluwas. Hindi lamang kung ano nga kaluwasan, kaya importante nga kaluwasan sa nikabuhi, kaluwasan sa aton lawas, kalag, kag espiritu. Hindi lang kaluwasan sang lawas, hindi lang kaluwasan sang kalag, hindi kaluwasan sang tanan. Kay ang makakanto sa langit, hindi malang ng kalag. Kalag man lang ipatihan sang kanamaan, pero huwag man maintindi, magandang naintindihan kung ano ginang kalag na ginhambal sa Biblia. Muna nga, importante katama. Amo na gani, si Apostol Pablo nagahambal man diri si Bruhanon, siling niya, gani tungod nga ginpalibutan kita sa tuman kadamo nga mga panaksi. Grabe no, tuman kadamo nga mga panaksi. Dapat naton isikway ang tanan nga kabugatan kag ang sala nga madali nga nagatublag sa aton. Kag magdalagan kita sa nga may pagbatas sa paglumba nga ginbutang sa aton nga tubangan. Nagatulog kita kay Jesus nga ginhalinan kag manugtapos sang aton pagtuo. Nga tungod sang kalipay nga ginbutang siya atubang, nagbatas sa cross, wala nagasapak sang kahuyanan, kag nagapungko sa tuo sang trono sang Diyos. So muna nga, kung kita magapamalandong perme ni sa sakripisyo ni Kristo, amo gali na ang butang balon ni Isaias nga magtulok. Ano nga klase nga pagtulok? Inabalang dumdumunta kung ano ang pagbatas ni Kristo sa sulat ni Apostol Pablo. Amo na nga, diri kita sa kalibutan, ginapalibutan kita sa tuman kadamo nga mga saksi. Ano man yung mga saksi? Ang nagasaksi diri sa aton nga pag-alaga, damo, may mga anghel, may mga tao. Nakita nila kung ano kakatutong, sang anghel man, labi na. Amo nang ang advice, dapat naton isikway ang tanan nga kabugatan. Ano man ang kabugatan nga bugat gid sa aton kata? Nga kung kaysa abisan wala kita kay balo, nga gali, kita nabugatan na. Nabugatan ka man. Nga aman, ano nang bugat? Ang pinakabugat diri sa kalibutan nga ginadala-dala ng isang tao, kung kaysa ang iban wala kabalo, ang iban man nakabalo. Ang pinakabugat nga ginapasaan, amo ang sala. The heaviest burden that we bear is the burden of sin. Amo na ang pinakabugat nga aton ginapasaan, pasaan diri sa kalibutan ang sala. Sige kita pagkasala, kasi sige kita lapas. Pero may mga tao man wala sila kabalo nga naglapas sila sa sugo nga man kay nagpati man sila nga ang ginhambal sa iban nga mga manunudlo nga wala na ikasuguan. Dako gyud nga disgrasya. Amo na nga ang himuon ta agud matuman aton nan siya arud nga kita makadalagan man nga may pagbatas sa palumba nga ginabutang sa aton natubang kay kaangay manis pa palumba ang gingamit nga paanggid. Ay di magatulog kita kay Jesus nga ginhalinan sang tanan kay siya ang manugtapos sang aton nga pagtuo. Siya man ang gauna, siya man ang magtapos nga tungod sa kalipay ang ginbutang siya atubang, nagbata sa cross, nag-antos siya, ginkaya niya para lang sa kaluwasan sang tao. Mugani na nga kung magatulog kay sa Dios daw maluwas nga man kay handa ka na magsakripisyo. Kung mapamalandong ni mo si Kristo, ano yun, grabe nga kadako ang gugma. Bisan nga gin sakit, bisan nga gin paantos, bisan nga gin dagmalan,
Grabe. Ginantos niya, bisan dito na sa cross, ginyaguta pa. Pero ang iyang pangamabay sa amay, amulang patawaron mo sila amay, kaya wala sila kabalo sa ilang ginuhimo. Wala sila kabalo sa ilang ginuobra. Di ba? Amo na nga, kung kita magatulog kay Kristo, kita man makaintindi kag kita man maka makakita kag kita makahimo na sa pagbatas, kaya makahimo na kita sa pagantos. Kaya si Kristo way man lang niya ginasapak ang kawayanan, dayon ano ang resulta? Nagapungko na siya dito sa tuo sa trono sang amay. Amo na nga tugote nga ang imo paminsaron, ang imo balatyagon, magatulok kang Hesus. Kay sa hambal ni Pilipi sang una, ni Nathanael, sa Juan 1:29, yari karon ang kordero sang Dios nga nagakuha sa sang sala sang kalibutan. So, sang magatulok kita kay Kristo, ang aton mga sala makuha. Nga man, kaya aton mentsyendihan nga si Kristo gali nag-antos sa cross bang, tungod sa aton. Amo na nga kita, makahimo naman sa pag-antos. Kay, siyempre, si Kristo gani nga nag-antos, hindi tungod sa iya sala, kaya wala man siya sala, kundi tungod sa sala naton. Kita paihan. Wala sing isang nga mapilitan sa pagtanaw kay Kristo, apang ang tingog sang pangagda, nagatunog sa naghandom nga pakitlooy, magtulok kag magkabuhi. Amo na, look and live. Muna nga, kung magatulok ang tao, maka maluwas siya. Amo na nga ang unang kaluwasan gin paintindi. Kaluwasan nga ikaw mapahiluway na sa sala. Sa pagtanaw kay Kristo, makita naton nga ang iya gugma wala sing kaangid. Nga ginbulos niya ang makasala kag ginisip sa iya ang iya walay dagdagta nga pagkamatarong. Kung makita sang makasasala ang iya manluluwas nga nagkapatay sa cross, idalom sang sumpa sang sala sa baylo niya. Nga nakita ang iya nagapatawan nga gugma, ang gugma nagabugtaw sa tigapusoon. Ang makasasala nagahigugma kay Kristo, kasi Kristo ang una nga nahigugma sa iya. Kag ang gugma amo ang pagtuman sang kasuguan. Amo gyud na, permigin nga ang dangtan, amo gyud ang kasuguan. Ang nagahinulsol nga kalag, nakarealisar nga ang Dios matutom kag matarong sa pagpatawad sa aton mga sala, kag sa pagtinlo sa aton gikan sa tanan nga pagkadi matarong. Unuhuan, unubin, versikulo 9. Ang Espiritu sang Dios nagapanghikot sa kalag sang tumuloo, nga nagapaposible sa iya nga mag-uswag gikan sa isa kalinya sang pagtuman pagadto sa isa pa, nga nagalabot gikan sa kusog pagadto sa mas dako nga kusog, gikan sa grasya pagadto sa mas madamo pagid nga grasya paagi kay Jesu Kristo. Amo na ang matuduod nga nagapanghikot nga pulong sang Dios kag grasya sang Dios. Pinamatyag mo bala nga tuman kadako nga sakripisyo ang pagtugyan sang tanan kay Kristo? Amo ni ang palamangkutanon nga dapat naton binagbinagon maayo. Pamangkuta ang imo kagulingon sang pamangkot. Ano ang ginhatag ni Kristo para sa akon? Amo tanina, ano ba lang ginhatag niya? Ang iya mismo nga kabuhi. Ang iya mismo nga kabuhi. Kaya ambal niya, I have power to lay down my life. Dayon ginambal pa niya dito sa Juan Kapitulo 10, ang matuod kuno nga pastol, ang matuod nga tagiya sang karnero o karnero, nagahatag sa iyang kabuhi para sa mga karnero. Amo na, aton nang lantawon, aton pamangkuton, aton kagalingon, nga kung nabatyagan man aton, nga perti kadako ang aton sakripisyo sa pagtugyan sa tanan kay Kristo. Then pamangkuton aton ang aton kagalingon. Ano nga pamangkot? Ano ang ginhatag ni Kristo sa para sa akon? Ang anak sang Dios naghatag sang tanan, kabuhi, kagugma, kagpag-antos para sa aton pagtubos. Kagkon bala nga kita, ang hindi takos nga butang sang tuman kadako nga gugma.
Magapugong sang aton nga mga tigipasoon gikan sa iya. Sa tagsa katiyon sang aton kabuhi, nangin mga umalambit kita sang mga bugay sang iya grasya. Kag sa ini, inigid nga rason, hindi naton marealisar sing bugos ang kadalumon, ang pagka-ignorante kag kailo nga sa diin kita naluwas. Makatulok bala kita sa iya nga gintuslok sang aton mga sala? Nga siya gintuslok para lang o bangod sa aton nga sala, agud na lang kita maluwas? Kag sa gihapon, handa sa paghimo sulay sa payan sang tanan niya nga gugma kag sakripisyo. Ang pagtanaw sang walay katapusan nga pagpakahuya sang Ginoo sang himaya. Magakumod bala kita kay makasulod kita sa kabuhi paagi lamang sa pag-ilinaway kag pagpakanuwo sa kagalingon. Ang pamangkot sang madamo nga bugalon nga mga tigipusoon na mo. Nga akinahalan ko nga maghinulsol kag magpakahuya antes ako makaangkon sang kasiguruhan sang akon pagbaton sang Dios. Ginatudlo kay ikaw kay Kristo. Higa, utod, abyan. Wala siya sing sala. Kaglabaw pa sini, siya ang prinsipe sang langit apang sa tao, tungod sa tao, si Jesus nangin sala para sa rasa, para sa kaliwatan. Ginaisip niya upod sa mga manilapas. Ginaisip siya upod sa mga malinapason kag ginpasaan niya ang sala sang madamo. Kag nagpatunga siya para sa mga malinapason. Isaiah 53, versikulo 12. Pero ano ang aton ginabiyaan? Kung ginahatag naton ang tanan, hindi ba lang aton? Ano ba lang aton nga ginabayaan para nga ihatag naton ang tanan? Isa katagipusoon nga nadagtaan sang sala, nga tinloan ni Jesus, tinloan. Pinaagi siya kagulingon nga dugo. Kagluwason, pinaagi sa iya wala tupo-tupong nga gugma. Kagbisan pa ang mga lalaki naghuna-huna nga mabudlay ihatag ang tanan. Nahuya ako nga mabatian ini nga ginahambal. Nahuya ako nga isulat ini. So, kung baga muna ang aturason, kung kita maalimpungatan or maumpawan, daw maumpawan bala nga makatalopangod, makadipara kita, mahuya kita nga muna na mabatian naton mamangkot ang Ginoo nga ano ba lang imong ginhatag nga tanan sa akon ang ginhatag gin pangayo niya ang aton tigipusoon. Yes, anong klase nga tigipusoon? Tigipusoon nga nadagtaan sang sala nga luyag ni Kristo tinluan. Ayon, tinluan paagi siya kagulingon nga dugo, pinaagi sa aton pagtuo siya pagbaton sa iya. Ang iya dugo nga ginuula sa cross, maamo ang maglimpyo sa aton higko nga tigipusoon. Wala kitang inapatuman sang Dios nga talikdan ang bisan ano nga para sa aton kaayuhan nga mahuptan. Sa tanan nga mga iya gihimo, ginatanaw ni Kristo ang kaayuhan sang iya mga anak. Kamay pa nga ang tanan nga wala makapili kay Kristo, makarealisar nga mayara siya sang mas maayo nga butang nga mahatag sa ila, sang sa ila ginapangita para sa ila kagulingon. Ang tao nagahimo sang labing dako nga halit kag injustisya sa iya kagulingon nga kalag kung nagunahuna kag nagabuhat siya batok sa kaubuton sang Diyos. Amo na nga kista lang mismo ang nagahalit sa aton kagulingon. Kung halimbawa, ginpinsar naton, ginunahuna naton nga, isa kadako nga sakripisyo ang paghatag sa aton kagulingon sa Dios. Amo na nga aton na siya tandaan maayo, mga kauturan, mga kabiyanan. Kaya amo na nga dapat naton mahangpan, kay kung hindi, kasayang sa sakripisyo ni Kristo para sa aton tani nga kaluwasan. Amo na ang kamatuoran nga dapat naton mahangpan. Kaya kung hindi, malipatan ta nga ginkinahanglan galina sa Ginoo. Agod nga kita maluwas. Amo na nga tulok kita sa Ginoo. Ano galina ang klase nga pagtulok?
inang pagpamalandong sa iya sakripisyo dito sa cross. Sa iya dako nga gugma sa imo kay para gid na sa imo nga kaluwasan, para sa akon nga kaluwasan. Kay luwasin na, way gid sing lain nga ginhatag ang Ginoo, agud ang tao, agud nga ang kita nga tao o ang bilog nga kalibutan makaagom sang kaluwasan. Muna nga wala sing matuod nga kalipay nga makita sa banas nga ginumilian niya ang nakahibalo kung ano ang labing maayo kag nagaplano para sa kayuhan sang iya mga tinoga. Ang banas ang paglapas, amo ang banas ang kailo kag kalaglagan. Isa kasayop ang pangunahuna. Ang Dios nalipay nga makita ang iya mga anak nga nagantos. Isa na siya kasayop ng pangunahuna nga abi naton malipay lang ang Dios nga nagantos kita sa pagpadayon sa pagkasala. Ang tanan nga langit or bilog nga langit interesado sa kalipay sang tawo. Ang aton langit nung amay, wala nagasira sang mga alagyan, sang kalipay, sa bisansino, sang iya mga tinoga. Ang Diyos nun nga kinanglano, nagatawag sa aton, ngalikawan niya itong mga pagpatuyang nga magadala sang pagantos kag kapaslawan, nga magasira sa aton sang ganhaan, sang kalipay kag langit. Ang natawa sa aton diri, labi na kung nagabisyo kita, malipay kita dito sa aton ginahimo. Nag-ilinom sang alak hasta pagkahubog na, nag-ininaway. Walang tao ninyo. E sino man ang nabudlayan, sino man ang may mga kasakit. Naglipay-lipay sa pag-ilinom sa mga makahulubog na mga ilim noon. Pagkatapos, nag-inaway, nagpatyanay, o diin karon ang problema. Hindi malipay ang Diyos dira, kung magpatuyang, mas maayo pang halikawan siya. Ang mga pagpatuyang nga magdala sa aton sang pag-antos kag kapaslawan kag masirahan naton an kita mismo nagsira sa ganghaan sang langit para sa aton kalipay tani sa palabuton kun baka kadto na sa langit. Ang manunubos sang kalibutan nagabaton sang mga tao kun ano sila. Upod ang tanan nila nga mga kinanglanon, mga pagadihimpit kag mga kulyahon. Kag indi lamang si Jesus magatinlo gikan sa sala kag maghatag sang pagtubos paagi siya dugo. Kundi magabusog sang handom sang tagipusoon sang tanan nga nagasugot sa pagdala sang iya guta, sa pagdala sang iya lulan. Katuyuan niya nga maghatag sang paghidait kag kapahuayan sa tanan nga nagapalapit sa iya para sa tinapay sang kabuhi. Ginapangayo niya ang aton mga nga himuon o gipangayo niya sa aton. Nga himuon lamang yan itong mga katungdanan nga mga dulong sa aton, mga tikang sa kataason sang kalipay nga indi gid malabot sang mga di matinumanon. Ang matuod, malipayon nga kabuhi, sang kalag amo ang pagkaangkon ni Kristo nga mapurma sa sulod ang paglaom sa himaya. Anong butang balon nga mapurma sa sulod si Kristo? Ang butang balon nga si Kristo kung nagatinir sa aton tagipusoon, nagatinir sa aton unahuna, ang aton panggwa nga kinabatasan, ang aton kinaandan nga mga amo kinaugali, ang tanan naton nga human nature, ang aton inherited nga mga inherited naton nga mga kasalanan or mga lain-lain nga batasan, mabag-o na siya. Madamo ang nagapamangkot, paano ko matugyan ang akon kagulingon sa Dios? Pero luyang mubalay hatag imo kaulingon sa iya, apang maluya ka sa moral nga gahom, sa pagkaulipon, sa pagkapangduha-duha, kag ginakontrol sang mga batasan, sang imo kabuhi kag sang sala. Ang imo mga saad kag mga resolusyon daw pareho sa mga lubid nga balas. Hindi mo makontrol ang imo mga pangunahuna, ang imo mga huyog, ang imo mga pagpalangga. Ang ihibalo, sang imo nabungkag nga mga saad, kag nadula nga mga panaad. Nagapaluya sang imo pagsalig sa imo kagulingon nga pagkasinsero. Kag nagapabatyag sa imo nga ang Dios indi makabaton sa imo apang indi ka dapat madulaan sing paglaom. Ang dapat mo mahangpan amo ang matuod nga puwersa sang kaumbuton. Amo ini ang nagadumala nga gahom sa kinaugali sang tawo. Ang gahom sa pagdesisyon o kon pagpili.
ara sa aton ang aton desisyon sinugid ang aton alagaron. Ang tanan nag-agad sa husto nga aksyon sa kabuton. Ang gahom sang pagpili ginhatag sang Dios sa mga tao ila ini nga mag-ehersisyo. Kita mismo ako makabaton kita sang isa ka baskog nga pagtuo. Hindi mo bago ay mo kay tagipusoon. Hindi mo sa imong kagulingon lamang mahatag sa Dios ang iya mga pagpalangga apang mahimo ka magpili sa pag-alagad sa iya. Mahatag mo sa iya ang imo kaubuton dayon magapanghikot siya sa imo mga pagbuot kag sa paghimo suno sa iya maayo nga kaubuton. Pilipos 2 bersikulo 12. Gani ang inyo bugos nga kinugali pagagamahan sang Espiritu ni Kristo ang imo nga mga pagpalangga mangin nasindro sa iya ang imo nga pangunahuna mangin naisuro sa iya. Ang mga handom para sa kaayo kag pagkabalaan husto na husto nga subong tubtob sa ilak kaduan. Pero kung maguntat ka diri wala sila sing mapuslan, wala sing malabot. Madabo ang madula samtang nagalaom sang kag nagahandom nga mangin mga Kristiyano. Wala sila nagabot sa punto nga itugyan ang kabuton sa Dios. Wala sila karon nagapili nga mangin mga Kristiyano. Muna nga ara gina sa aton desisyon pagpili sino bala ang aton alagaron. Muna nga importante katama makotoran ikaw mismo, ako kita tanan, kita mismo ang magapili kay ang Dios naghulat lamang nga kun piliun ta siya nga siya ang aton alagaron. Handa man siya nga magabulig sa aton agud nga kita mabag-o. Agud nga kita makalagad sa iya nga hanuot gid. Lamang ang aton tiempo na ubos naman aton anay taposon sa rubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na siya kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay lumulog sa inyong banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patuloy at gabay at marami salamat po sa inyong banal na mga salita na kung saan nagbibigay sa amin ng karagdagang kaalaman. Paano kami makapaglilingkod sa inyo ng may katamatan? Pagpalain mo lamang ginagamit ng PLMK 5 News FA Philippines. Pagpalain mo man ang CEO ng Camilo Oy at pamilya. Gayon din ang mga kawani. Pagpalain mo kami lahat at patawarin mo lamang kami sa aming lahat na kasalanan na gawa lamang sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Mepinesos. Amen.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
0: DGX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DGX 500 aga unto kagabi. DGX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DGX 500. DGX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
0: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Baka,
6: yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mercy, at pasok nag-star sa Colab City. Karmila ko ginaubo. Pag-sip on, dahil so nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo pag-sip on.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buwan na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pumasaka butika. DTX Coffee Mix.
10: Sa Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing.
12: Luto na.
11: Ang labahan.
12: Nakasampay na.
11: Ang uniform ko.
12: Naplansa na.
13: Ganito ako.
14: Tigasi.
13: Tigalapa.
14: Tigasay.
13: Tigaplansa.
14: Sa araw si Miss. Sis, ang masusunod
13: sa gabi,
14: ako ang bossing
13: dahil kasangga ko
14: ang Extend
13: Supplement for Men.
14: Lourdes,
13: tapos ka ng maligo?
15: Yes, darling. Come to Mama.
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
13: Bumakal sa mga butika.
0: I Care Gold.
17: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sa isang ko. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sing isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidya nga akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
18: News FM.
19: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
20: D3 Bio.

0: Krisin Chano Kampupot, ma'am.
1: Pilang edad?
0: 18, ma'am.
1: Anong obra?
0: Tricycle driver, ma'am.
1: Single?
0: May sidecar, ma'am. Eh, hambalan gini tricycle mo. Langka.
2: Hey, my galingawang ta!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Matatas, mga buti ka! D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong ngabuyon.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO, VCO, yung may D3.
7: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica, Max4 Biotics. Makabulig sa pagtanggap.

0: Madugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Hindi na problema mo ba ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabuga na sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akon. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang may

0: Hashtag 1 Capsule 310 After 1 week nanggit ang akong napaminal. Salamat sa MyTC.
1: MyTC, mabaka mga butika.
2: Yari ang isang nagagamit sa MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nang kuin mo sa MyTC. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa MyTC.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Gusto ko na.
7: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
15: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inilikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
18: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
17: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
19: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juan.
19: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juan.
19: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
20: Hi, Dennis Juan.
19: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
17: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata ka ang isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5
21: News FM.
22: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
17: D3 Bio.

0: five Galinha One Time.
1: Okay, class. Ang aton subong subject amo ang English.
2: Yes, ma'am.
1: Oh, Juan.
3: Yes, ma'am.
1: Ano sa English ang uwak ay hinang-hinang naglalakad?
3: Ano, ma'am? Ang uwak ay...
1: Ay, nasiga na, Juan! Ano sa English? Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad!
3: Kwan, ma'am! Da wak-wak, wik-wik, wak-wak!
0: Hey! Hi! Galinga one time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio Health News.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may BCO.
7: Ang BCO. Yung
5: may D3. Mabagat,
7: mangabot ka.
8: Ano bala ang maubra ni D3 Bio against baldness o pagkalbo? O kung not another term sila, alopecia. Ano bala ang maubra sa VCO, sa extra virgin coconut oil nga ara kay D3 Bio para ma-maintain mo ang imo health sang imo hair. Our hair is really important. It protects our head from heat, of course, from cold, no? But our hair usually has many functions, no? There are 100,000 to 150,000 hair strands sa tagatawod. Depende sa pagkatawod. Ang nami sinisang aton hair, pwede gali mabalik. Basta mag-usar ka ng D3 Bio. Ang nami sa D3 Bio, you could apply it topically.
9: Both internally and topically. Pero pinaka-common nga kasi sa baldness, sir boy, is hormonal imbalance.
8: Hormonal imbalance, no?
9: Pag hormonal imbalance, sigurado gika. Pero kung before pa nag-hormonal imbalance, pala inom siya D3 Bio, layo.
8: Ma-correct.
9: Because ang vitamin D nga ara sa D3 Bio and even BCO nga ara sa D3 Bio, kaya niya makorek ang mga hormonal imbalance.
8: Correct. Anong pagit? Ang D3 Bio, ginapadamo niya ang production sang isa ka selula sang imo immune system, which is called regulatory T cells, no? Okay. A part of our adaptive immune system. Mm. Ano bala ang role ni regulatory T cells sa aton hair follicles, no? Ang si regulatory T cells ni gapadami sang production sang imo hair by protecting our hair shafts from inflammation. From it also protects our hair shaft. Ginapanami niya ang daloy sa imo notch pathway. Ang notch pathway ni amunay makita mo nga after mo mag-shave ka, dugay-dugay gat may mga pintok-pintok na. That means healthy pa ang imo notch pathway, which basically initiates your hair growth. So D3 Bio helps you with that, no? So, internally na, gintumal mo ang D3 Bio, amuna epekto sa lawas mo. Kagina, ginstoryahan ta, ang topical. Pwede mo man siya iputang sa kamot mo, apat ka soft gel, i-massage mo sa imo ulo, gatag man si imo, gatawag hair growth.
5: D3 Bio!
10: O, si Karen, kadamog itsang akon hair follicle, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag maghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio! Ang D3, nga may VCO! Ang VCO, nga may D3!
7: Mabakal, sumagot ka.
9: May mga causes man, sir boy, thyroid disease. Mm-hmm. Pwedeng rason sa imo nga pagka-baldness.
8: Correct.
9: Na-discuss na ito ng ligad.
8: Mm-hmm.
9: How D3 Bio helps sa mga may mga problema sa thyroid.
8: Ginabalance naton ang metabolism, no? Mm. Ang role sa aton thyroid is metabolism. Kisatam ang kataas, kisatam ang kanubo. Mm. D3 Bio, ginaputang na siya sa tunga. Sakto-sakto lang kalanlan. Kay kung tam ang kataas, tam ang kanubo, it might go to hair loss.
9: Kung ang hairline. Ordinary nga plain D3 is, they have also antioxidant. Kung may sheen ka antioxidant ang ordinary nga plain D3, ang D3 Bio, sir boy, hindi matawaran?
8: Milunis. Ang difference siya from ordinary vitamin D3 that also has antioxidant effects. Mm. Kumparal mo sa vitamin D3 nga ginkombina sa extra virgin coconut oil nga kay D3 Bio, kadako-dako sa difference siya.
9: Lain ang power sa gikombine, sir boy, nga ang D3 gibutangan sa ano?
8: Sang BCO
9: or ang BCO gibutangan D3.
8: Layo.
9: Layo.
8: That is a perfect
9: ang health benefits, Lazar Boy, grabe.
7: D3 Bio.
9: Kung ga-chemotherapy ka, normal sir boy nga ang ano?
2: Lalagas, no?
9: Oo. Oh. Uh-huh. So, suggest na to kung kaagi ka, D3 Bio.
8: D3 Bio.
9: Makabulig. Kag, not only there, ah, sa ginasiling naton ang D3 Bio, may ara siya si gitawag lauric acid nga kaya niya simintuhon ang imong cancer cells. Mm.
8: Correct. Cancer also produce baldness, no? In a way. Because that's why, putik tahantang lawas ta. Wala pa cancer, eh, D3 Bio.
9: Wala pa hormonal changes.
8: Wala pa hormonal,
9: D3 Bio.
7: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
12: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
13: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
7: ko. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio with VCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
15: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
16: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
15: Ang best friend sa mga kababaihan.
16: Spore Biotics.
15: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
16: Spore Biotics.
15: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ng fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
17: Katalina Habagat.
18: Anong ginabatsyag mo?
17: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
18: Sa isa ka adlaw.
17: Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
18: Okay. Namit na gitsa akong nga mata.
7: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
20: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
7: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property nga muning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginahilinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
24: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka Food Supplement for Men.
25: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
26: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gid ang DTX 500.
7: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
27: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio!

0: siyang murto?
1: Bao, anak. Wala siyang murto. Nga mo na yung mga ginapamangkot mo.
0: Di kaya ambal sa ako ni Yaya. Mayara ako ng murto.
1: Ano, anak? Ambal ni Yaya? Wala man tanak siyang Yaya.
2: Hey! Hi! Galing niya wanta!
0: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan. Sang antioxidant, likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
7: Kasi tumasun sa barangay
8: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
7: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumarkog. DTX 500.
7: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na.
7: Try gig kamo sa DTX 500.
3: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi.
10: Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
11: Nagadamo na ang nagadamo. Ano gagamit sa Mighty C? Ang alkaline yung vitamin C.
12: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
3: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
14: Babakan sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka.

0: TTX Coffee Mix.
1: Mamahal sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kag intestingan. Wala di ko nabatsyag asin. Salamat gid TTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: TTX Coffee Mix.
1: Mamahal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
6: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
7: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
8: Muling binuhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
10: TTX 500.
11: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang TTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang TTX 500.
0: TTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabastog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
12: Para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
13: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
0: D3 Bio.

0: buksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
1: Hey, I'm Galingawan
2: Time! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
0: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
4: DTX 500! Di na problema mo ba na ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkapulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
7: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan mag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
10: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspa nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako, ang linya ko,
16: isang kapsula ka lang.
15: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
16: Extend.
15: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
16: at stamina.
15: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo! baby.
18: Extend supplement for men.
17: Isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
18: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
21: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
18: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
22: Nagaburo ng akon ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
23: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
24: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
25: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
26: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
24: Hindi lang gani-carots.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
24: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
23: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
23: Kasi nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
24: Basta.
23: Ano na yung
18: ma-edukar ka pa.
23: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
27: Mga ka-DTX, mga ka-ISIL, kamusta na kamo? Ang sekreto agod nga maghubin ka is to sleep early and then you eat the right food, proper nutrition, mag-exercise, hindi magpa-stress, inom sang damo nga tubig, kag DTX 500. Hopefully, nahimo nyo na ini so that hindi ka dali magtigulang, you'll feel young, stay young, and younger looking sang sa imo nga mga kaedad. Ako si Jean Paul Hinoroso, storyhan ta karon ano blaga katabo sa metabolismo. Kaupod ta sina ka diskusyon ang amon CEO si Dr. Ramil Uy, Sir Doc Sammy Pedrosa, and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
28: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
27: Istoryahan ta karon ano bala ang kakatabo sa lawas sa tion nga magkaon kita. May duha ka klase nga metabolism, no? Atoli ang metabolism, isa ini ka terminolohiya nga ginagamit agod ilaragway ang tanan nga mga chemical reaction nga imbolbado sa pagmaintenar sang mga cells kag sang bilog nga lawas as a living organism, no? Ang mga interplay sang hormones, enzymes, mga macronutrients, micronutrients, it all involves in metabolism, no? So duha ka klase ang metabolism, catabolism kag anabolism. Usually when you say anabolism, it connotes building, growing, no? That's why may mga tawag kita nga anabolic steroids, no? Gapadako. Now, ang catabolism, amo ini ang pag-breakdown man sa mga molecules so that malagamit naton sa aton lawas. Perfect example sini is kung nag-dieta ka, pag-dieta mo, ang imong lawas kulang sa pagkaon, masulod ang catabolic process. Ang imong stored fats, i-breakdown niya na, balik into usable energy.
28: Amo ang pinakanami mo.
27: Oo.
28: Ang catabolism.
27: Ang catabolism. Ganiwang ka na eh, gagamay ka. Mm-hmm. So, amo nang nami.
28: Pero ang sikreto, pagutom.
27: Husto. No, hindi tanan perti pagkaon mo, gapanami isi mo. Namilan ni sa bata, damdaman yung mga kabataan, kung baby pa.
28: Siyempre growing sila, yeah. Gapatubo sila.
27: Mm. Yoy, ka-cute-cute ka namin, ka healthy ka tambok. Pag dako sa bata nga, huwag maging pajita.
28: Pero konti ko lang ang tambok, di na cute-cute mo. Ang bata nga tambok, cute-cute. Pero pag tigo lang na, may edad na.
27: Oo. So ara, metabolism. Sa unang perception ko, ang breakfast important meal daw mo na tinga ako na balan. Pag kilala ko kay Dr. Ramil sa Lagali. Dira gali ka sugod nga gadako kaya. Kay pinsara wala ka mamigin ubras ang gabi, nagtulog ka man lang.
28: Correct.
27: And then pagka gadi mo balbal kaon,
28: kaya na pirad ko Sir JP nga kung magkaon ko aga od tuhapon, gatambo ko. Hindi na ko na cute kay tigulang na ko mo. May bata pa.
27: So ang nami, lunch ka tudo, waswas ka da, bagusto ka da lunch. Pagkahapon, before mag...
28: 3 hours before ka mag-sleep.
27: Mga 5, ano ba?
28: Dapat
27: six,
28: empty stomach ka na.
27: 6 or 7, taon ka. And then 9, tulog ka na. No? Pag-aga, hindi ka mamahaw, may butong ka lang da, B. No? Good fats. Wow, may nuts ka lang da. No, as your emergency, pero namigid sa tanan, ga DTX 500 ka. And of course, salot ko lang, D3 Bio, a source of good fat. Sige, so bangod sining metabolismo, kinanglanon mo lang, not only carbohydrates, no, which is the source of energy. Tandaan na ito, may ara kita other sources. Kagsunod din na sa science of metabolism, ginatawag nila ining bioenergetics, no? Mas tuman kadako sang energy nga ma-harvest mo from good fats kumpara sa glucose, no?
28: Correct.
27: 2 times, no? Butang tabi ang imong nga carbohydrates B is 5 grams. Ang 5 grams mo yang nga butong kumpara sa 5 grams nga kamote, mas dako by weight ang imong nga makuha, no? Nga energy from good fats. Ti ara na ginasupply sang aton nga mga produkto.
28: Ang theory sa metabolism, importante dre. Ara ginatanan sa aton lawas ang metabolismo. Tanan nga ginkaon mo kuha na, tunaw na. Ang mapait lang nga ano epekto sining mga metabolism nga gakatabo sa lawas is ang gitawag latak.
27: Justo.
28: Oh.
27: Whenever you use
28: the more
27: energy,
28: ka damo ka ginakaon, the more damo free radicals.
27: Justo. Amo na dok ilabi pa kang imo ginakaon is ining grabe maglatak like added sugar, no? Damo siya kun si dok pa ining carbon deposits, no? May mga byproducts, no? Ang mga remnants o ang resulta
28: ang sa isa lang sa bagay nga kaunon mo damo nga jutay ang latak. It's fruits and vegetables.
27: Oh. Husto.
28: Oh. Kaya nga man, mas damo sila antioxidants. So kaya nila nang in-neutralize ang free radicals.
27: So suli sa imo nga metabolismo. Ang
28: subong ang ano gakatabo sa kabuhi sa tao. Jutay nila na wala nang ginasapak ang prutas, lagsa lang gulay. Kung way back sa research sa mga Chinese scientists, American scientists, gusto ka nga hindi magbalatian, malawig imo kabuhi. At least ha, 20 ka klase nga gulay kaunon mo, 15 ka klase nga prutas kaunon mo.
27: Because
28: the reason why is the antioxidant.
27: Oo.
28: Ang antioxidant ang ara da sa likod sina.
27: Hindi ma-supply sang isa lang ka prutas.
28: Correct.
27: That's why.
28: Pero kung nag-supplemento ka DTX 500, grabe nga kwan. Daan kay balancer boy daw nakakaon ka man 20 ka klase nga gulay. Nakakaon ka man sa ano, sa 15 ka prutas. Talking kung ang paghambala nato is antioxidant.
27: Di masiling sila tinga ang damo na yung prutas kay tubo lang maging kuha nyo. Yes, tubo lang. Pero ining mapait ka bahin sa tubo, kadamo klaseng antioxidant na kara da. Mm. May flavonoids, may polycosanol.
28: May polyphenols.
27: May polyphenols.
1: Mm. Subalin sa prutas. Ah.
27: So kadamo. So there you have it. DTX 500, hindi pagkalipatan. Sa nutrition subong, dalagid ang antioxidants. No?
28: Amo nang ara da ang healing power of supplement tungod kay hindi tanan mo na makuha. So importante gid ya nga mainom giga DTX 500, inom ka Mighty C or Pure C para nga ano magsuplemento sa mga kulang mo.
27: Kag ini ang resulta sini hindi kadali magtigulang, no? Perfect ang imong metabolism,
28: layo ka sa cancer, hindi dali ka mabulag, hindi dali ka ma-diabetes, hindi dali maguba imo liver, imo kidney, kay bastante antioxidant imo lawas.
27: Ang imo nga mga cartilage nami ang function, correct? Hindi magsakit tuhod mo, hindi
28: ka tingala ka sa sinta ka na way pa man arthritis. Pero iba niya 20 pa lang, 30 pa lang may arthritis na. The reason why is kulang gid antioxidant ang lawas. Hindi pala kaon prutas, hindi pala kaon gulay. Why gainom DTX 500? Sa no sa mainom DTX 500 kung ara nang balatian before pa matabo. Before pa matabo nga magbalatian ka, dapat ya naka DTX 500 ka na kag naka Mighty C.
1: Correct. Ang kakulang sang vitamins and minerals sa muna kabangdanan sa balatian. Ti kung naka DTX ka, naka Mighty C ka, kumpleto na. Halos makuha mo na ang tanan nga bitamina kag mineral nga para gid sa imong lawas.
27: And kadamo sa benepisyo nga makuha nimo. So don't forget ha, you incorporate DTX 500 and Mighty C in your daily diet.
2: DTX 500.
3: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
27: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
27: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
27: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day.
27: Kamusta ang alay sang kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500.
27: Now, ang bahos ang ilok, ti permi na ito na ginasulit-sulit, manghabon ka anay, isang habon nga antibacterial, because bacteria lang man sa ilok.
1: Maligo
27: ka na. Duksam, duway magkukabati nga may virus, na dakis maling virus, yaga, riktaman sulod sa lawas mo, hindi na siya sasagwa. So, bacteria ang gapaborito, yagit istaran, ining nagabasa-basa bla. That's why ang tiil ni mo, medyo nabuot sa sapatos, medyo moist, namian na siya. Ang ilok na pwerteng balhas, namian na siya. That's why nga agabaho kung gabalhas ka. Now, anong nami? Stop mo anay ang bacteria. Habunan mo na sang Santon Plus Herbal Soap. Kag ano ang ipadason mo, Sir Boy?
5: And of course, naputangan mo sa Clinica DU Fresh Deodorant. Ini siya maatag pag isi mo extra protection. Hoy labot, ginprotektahan ka na sa Santon Plus Herbal Soap. Ang Clinica DU Fresh may VCO magid. May extra protection ka. Kag iniga paputi man, kiga-increase ang imo glutathione level sa imo skin kung may VCO, no? And may vitamin E ka pa. Kag, ang pinakaportante sa tanan, ginatap na ang mga bakterya nga gapabaho sa imo ilok. So, mag-Clinica DU Fresh 48 hours of freshness na yun. Maputi pa ang ilok.
27: Sige. So, ang nami, no, permi namon gina-discuss dari, ang importance ng massage or the touch therapy, no? So, hindi mo na pwede nga magmasahe ka, duksam, nga rikta mo lang niya bagnod, sakit na.
1: Sakit. Mm. Dapat, so, dapat may balanyos.
28: May balanyos yun.
1: Santon Plus Herbal Oil, champion, Sir JP. No? May VCO nga ito nga Santon Plus Herbal Oil, ha? No? Pwede makabulig sa mga pigaw ang blood circulation. Pala nakit ng kalawasan, pwede makabulig ang Santon Plus Herbal Oil.
27: Isa sang natistingan ko, Blanami, mandok nga mixture, mga pika DTX 500, kag amo pag inom mo extend, amo blang imo serbi tubig, kakampiyon blang.
1: Padasunan mo sa extend.
28: Amo nang ginayin mo ni General Bao. One hour before activity ni General Bao. Tomorrow na siya, kuhan DTX coffee mix. Tapos butangan niya sa ano, sa extend. Bubura niya yung kape.
27: So,
28: amo niya, Sir Boy, hindi amo na.
27: Ano yan? DTX Premium yan?
28: DTX Premium, bubura na mo Ditribayo.
5: Okay, ay, bulletproof coffee, no? Ang muna yung tawag. Pero ang DTX Premium mismo is a very healthy kind of coffee. Mm. Kay may ergotayonin from gano mushroom, no? Mm. Ining ergotayonin, ginaugasan ang glutathione mo, pati mga vitamin E mo na ginapangugasan. Those innate antioxidants sa lawas mo, ginapadugay ni DTX Premium, no? Sa imo lawas. Natural. Manamit na, social ka pa,
1: natural
5: ka stevia ka pa.
1: Ang stevia, ang yung patamis mo lang.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Kisa, kung ang aton ang thyroid gland, no, located na sa ang pituitary gland tagli, in pigaw na, kay damo oxidative stress, kay wala ka nag-DTX 500, most likely, ma-malfunction na ang imo thyroid gland. Your thyroid gland is responsible for your metabolism. Mm. Kung tamaan ka sa hyperthyroidism, pwede ang imo metabolism.
28: In short, sir boy, ang thyroid gland, siya ang, ano?
27: The controller?
28: The control kung ubuson ba niya sunog ang imo nga, no, gingkaon, or amulan na akong sunogon. Or hindi na lang ikaw mag-ubra.
27: Hindi na lang mag-ubra.
28: Hindi ako magsunog.
5: Hindi siya magsunog. So basically, it affects your activity of daily living. No, kung kisa, tamaan ka kaluyan, huwag kabalug ka kaon, kamandamo, gatambok ka lang po, dali ka matugnawan. Meaning to say, ang core temperature mo, hina, nubo. Kung nubo ang imo core temperature, nubo ang imo metabolism. Kung nubo ang imo metabolism, hindi tantanan apektado. Digestive, ang digestive system mo. Kung ang digestive system mo na apektado, bungkit ulot na. Remember, your gut is connected to your brain. Kung pigaw ang absorption sa minerals, kagpaghimo sa hormones, because pigaw ang imo metabolism, then basically it affects the other parts of the body. Your thyroid is a very important organ. Kuno kumbaga
28: amo na bantayan la sir boy. Damos lakaon. Jutay lakaon gitambok sila. Gapanugnawan sila.
5: Correct. Gambay gaji tamang ko dok.
28: Tapos constipated sila.
5: Constipated nga way ko ganiwang man. Nga way ko ganiwang ga tambok man ko.
28: Hinay gali ay lang metabolism.
5: Hinay ang metabolism. Ang
28: pinipahinay mag ano, sunog sa sobrada nga mga hindi na pwede datani sir boy.
5: Correct. Kung hinay magsunog dok, meaning to say damo sobra gali
28: buti. Pwede masulod na lang sa saubin.
1: Initon.
5: Kung pwede man ano,
28: dating tribayo lang ang katapat sinaya, kisa sir boy kapoy mag-exercise. Pag may hypo ka, dapat makuan ka, ma-exercise. Amo na isa sa recommendation para sing mag-init ang lawas. Ikaduhang recommendation, inom ka mga labab ng tubig in the morning.
5: Increase pagit ang core temperature, no?
28: Pero kung may hypothyroidism ka mo, dapat ya inom gid Ditribayo, sir.
5: Ditribayo, good. Because Ditribayo affects hypothyroidism in a positive way sa kadamo-damo nga paagi, no? Nga maayo nga paagi.
1: Gatambok sila, sir boy, yung mga hypothyroidism. Gatambok sila, bisan dutay lang ginakaon nila. Amo na kinala nila ang Ditribayo. Na, para madasig ang metabolism.
28: Correct. Tanigini mo na lang sa Ginoo sa aton lawas, no? Nga, pindoton la, sir boy.
27: May mga switches, no?
28: Switches, no? Sa subong kay damo ko kaon. Ihay mo balbal ang kuan
5: balbal metabolism
28: thyroid hormones balbal para dasig matuna para hindi ka bala magano hindi ka magtambok ti pagsiling siya nga ti subong daw
5: bigado
28: bigado subong jo tay lang ka
5: eco mode
28: daw para sa salakyan la
1: oh may switch
5: oh may eco mode sports mode na kita mo ka on tapos eco mode
7: DTX 500.
8: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsa ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
9: Sa kapila ka maginan?
8: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
9: Subong kamusta?
8: Huwain na ko ginibatsa maskin gamay.
9: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
8: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
7: DTX 500. DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
9: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
7: ako. DTX 500. PUC, ang alkaline nga vitamin C.
11: Kuryagin, kuryakakan, tagay ganyan. Pero may lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigyan ako. Sa mabatian ko ang PUC vitamin C, nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
7: PUC vitamin C.
4: Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ito si Helen na Dairon, si Balon. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
4: Pure C Vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
28: Pero delikado ha, kung mag-hyper ang thyroid. Oh. Kasi pero maniwang ka, kagang imo mata daw.
5: Gabog
28: daw ang mata, no? Oo, muna matabo.
5: So ano gid bala nga tabo sa ano?
28: Tapos low energy ka, sir boy. Tungod kay, siyempre hindi magamit.
5: Hindi magamit. Ano talo, taon na sila. That's why ang mga hypothyroidism are prone for diabetes.
28: Yes, sakto na. Kita mo ang bintaha. Magamit. Pag mag-inom ka di tribayo, makorek niyang diabetes, makorek pag hindi mo ang hypothyroidism.
5: Pwerte, no?
28: Duha pa lang namang yung bala na.
5: Da mo makita ang epekto sang gatawag nga D3-bio tungod sa iya extra virgin coconut oil content. Because extra virgin coconut oil is rich in medium chain triglycerides. What does this, ang ginahimo ni sa lawas ta, ginapasaka ang imo metabolism by increasing your core temperature.
28: Correct.
5: Kung taas na ang imo metabolism, meaning to say, makagiho na ang makasunog ng imo lawas sang gatong nga ginputang mo sa lawas mo, might it be carbohydrates, might it be good fats, magiho na, mausa na sang lawas. Kung makagiho ng lawas, nami na ang imo digestive system. Kung nami na ang digestive system mo.
28: Aside nga gainom ka ni Tribayo, sir boy, makabulig ayahan ang ahos.
5: Correct.
28: Paano?
5: Ang ahos ko, so basically...
28: Sa una, siling ilulay, butang ko na sa imo buli.
5: Para mag-init. Mag-init, no?
28: Yeah. Kamudlay, gagdala, sir boy, kung may problema ka sa akin mo, hypothyroidism. Tingala ka, gusto kaya nga magano magniwang, di kaya magniwang niya. Amo ni problema sa mga matambok ng mga tao, mga obese nga tao.
5: Why pa na Mr. Yan, sir boy, ang anxiety nga dala sina kung pa nervyos na mo. Kung hypothyroidism basically decrease your digestive production. Kung nubo ang imo digestive function, nubo ang imo gut bacteria. Kung nubo ang imo gut bacteria, nubo ang production sang serotonin, dopamine, and other neurotransmitters that are created in the gut.
1: Kalabanan nga tao nga mayara sa ginatog hypo, sir boy, constipated.
5: Constipated.
1: Ang ilang pag-itsar.
5: Ano pa naman constipated? Kaya pati ang imo peristalsis.
28: Hinay.
5: Hinay ang imo digestive system. That's why you are prone for constipation. Di mo makita ang D3-bio, una plantong advantage, ha? Ginapataas ang imo metabolism. Another thing, D3-bio, ginapadamo ang imo gut bacteria. Panami ang production serotonin, layo kasi ginatawag nga depression due to hypothyroidism. Ang isa pag yung pinakanami, gid, hambal sa iban, exercise ka. Kung hypothyroidism ka, paano ka ka-exercise kung wala ka energy? But D3-bio will give you instant energy through ketones. Nga halin gapon sa medium chain triglycerides.
28: May naming combination, sir boy, sa may ara hypothyroidism. D3-bio kag extend.
5: Kampyon!
28: Nga tapos inom na yung kasang DTX coffee mix.
5: Correct.
28: Kamu na, kung may hypothyroidism ka, try nyo na.
5: That is the effect, no, of D3-bio on hyperthyroidism. While vitamin D3 could also help, but arap na siya gapon sa D3-bio. So, but extra virgin coconut oil really helps you regarding hypothyroidism. Sa mga tao da nga dugay na gajita, gadugay na ga-exercise, po wala epekto. Basi may hypothyroidism ka mo, mga sirs, mga ma'am, no? So you better take D3-bio.
1: Ang isa ka source ang ginatawag iodine, sir boy. Ang muna ka problema ay kulang sa iodine, no? Ang mga pagkaon. Ang isa ka source ang iodine, sir, sa bagton, sir boy, ang lubi. Di ara na sa D3-bio ang VCO, no? Pwede kadadlaw kita magtumar sa D3-bio. para mayara kita sang iodine. At the same time, malikawan naton ang ginatawag hypothyroidism.
5: Tahom, Dok Sam, no? Not only iodine will be better absorbed, but other things like magnesium, which is essential for metabolism, for converting T4 to T3, no, amo na sa mga hormones, they need magnesium. Paano kung paano mo magabsorb ang imo magnesium kung imo digestive tract in ang iya activity pigaw? So you need medium chain triglycerides from extra virgin coconut oil for that magnesium to be better absorbed in your gut, no, para makakross dayon sa imo gut going to the portal vein, makadto din sa imo lawas. That is the effect of medium chain triglycerides found in D3 bio. So kung may hypothyroidism ka, dali ka makapoy, constipated ka permi, medyo overweight ka na, medyo obese ka, borderline diabetic ka, basi nubo ang imo thyroid hormones. So basi may hypothyroidism ka. So mag D3 bio na, no? Kung ini yung mga sintomas ara na, ang D3 bio makatabang gid, makabulig gid sa imo. So that is the use of D3 bio over hypothyroidism.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: So makatulad ta sa aton mga paborito nga checklist, why you should take D3 bio over ordinary vitamin D3.
28: Kay Sir Kibin din anong checklist, siling siya, ang D3 bio namin is siyang alternative sa mga gagamit psychotropic drugs. Siyempre ang D3 bio, may kuana sa Sir Boy, may extra virgin coconut oil, taas ang MCT, nga gina-convert sa imo liver, pakanto sa ketones. Maagi ni siya sa imong blood brain barrier, ti ga-energize imong brain. So kung gusto ka nami imong brain health, kag mag-support sa imong glymphatic system, nami gid ang D3 bio. So lymphatic kung system, gagamit ka psychotropic drugs, mas nami gid ang D3 bio.
5: D3 bio ka na right. Lang. Kay mo na lang.
28: And then ari pagid dugang. Ang D3 bio kag ang serotonin, ti siyempre may extra virgin coconut oil ang D3 bio. While ang D3 wala na extra virgin coconut oil. Maging ano,

0: at kalangman, may ara balas ang mga undesirable side effects, do masuka ka, ginaconstipate ka, loss of appetite, no kadamo, you research it. Ang nami sa D3 Bio, ang amon nga vitamin D3, ginpaaman lang sa BCO, just to make sure nga may ara ka lang sufficient amount, no? So okay lang, biswai bisan mag-aga hapon ka D3 Bio, kampyon, why problema, kay right amount lang ang D3 dira. Because ang importante ng ingredients ng D3 Bio is the virgin coconut oil nga makaprotekta sa imo sa mikrobyo, virus, bakterya, fungus, dala, tanan. Things nga wala sa ordinary plain D3.
1: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakas, magabuti ka! D3 Bio with VCO!
3: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Sa mga buti ka. POC, ang alkaline nga vitamin C.
4: Kuryagin, panyakakan, tagay ganyan. Permi lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Nang mabatian ko ang POC vitamin C, nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
2: POC vitamin C. POC, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ito si Helen na Dairot, si Balon. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng POC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata ko.
2: POC vitamin C.
6: Para sa libre nga check-up, bisita halang
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
7: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
7: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Ang D3 Bio, no? Namin ginagamiton para sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang hypothyroidism pwedeng maging biktima sa mga kabataan man. No? Inablang kadugay magtubo sa bata, no? Daw slow ang ilang mental development, no? So, isa yung naka-science ang ginatawag hypothyroidism, no, sa mga kabataan. So, muna nga, ang VCO, makamulig na siya sa mga kwan, sa mga kabataan. Kag pwede pa inom sa mga kabataan, Sir Boy. No? Agad nga, hindi mag-develop yun yung ginatawag hypothyroidism sa mga kabataan. So, muna ang bintaha, no, kung paimno nato ng aton nga bata, aktual na akong bata, Sir Boy, na painom po na sa D3 Bio, no, okay, para magnami ang tubo. Kag nami ang mental development sang bata.
9: Ang paborito ko kadiyang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3 nga kay may monolaurin ko. Iniya sa mga panahon nga ini monolaurin found in D3 Bio is basically priceless. Nga makakobra ka nga, kumpiyansa ka nga, hindi ka malatnan. Kung malatnan ka manggit, isa ka adlaw, isa lang.
8: Dasi ka masurvive.
9: Dasi ka makasurvive. Cause, ang imo lawas has a security agency inside. Yung why nagsalig sa army sang lawas mo, no? Which is your immune system. You have your own private army sa imo lawas. Because monolaurin will kill any kind of lipid envelope viruses, even bacteria and even fungus by destroying their membranes. Kung wala na sila membranes, they could not attach in their cell. Makita mo lang na sa D3 Bio, you could not see that at any ordinary vitamin D3 supplement.
8: Amun ang nakanami, Sir Boy, kag para sa ako nami, ginang D3 Bio over ordinary D3 because imobla corintis lawas, it's your nerves. Ang insulator sina made from good fats na siya.
9: Correct.
8: So, ang D3 Bio may extra virgin coconut oil. Layo ka sa mga problema sa
10: sa imo kaugatan. Mm-hmm. Kung nakaditribayo
9: ka. Nakaditribayo ka.
10: Tes,

0: inyo. Aside si na, nami man gamiton pang topical ang D3 Bio.
1: Correct.
0: May ringworm ka.
2: Sa mga katol-katol.
0: May katol-katol ka. Mm-hmm. May punggod ka. Pwede gidyo, Sir Boy. So don't forget, upod gina sa inyo ang D3 Bio sa inyo nga mga suplemento.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Mabuti ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
8: Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
9: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala gina allergy?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masalika DTX 500.
10: DTX 500.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
13: Ilan tong score gani?
11: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
12: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500!
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
16: Pamakan sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
17: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
4: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
19: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
2: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
19: Di nakabaluman o sick?
14: Performance mo bala. Maluya na.
4: Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men.
14: May maka kag Vabuwaska.
4: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
19: Di, pre. Mustabo lang agabi, pre.
2: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
0: Tikasin.
4: DTX 500.
8: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa Harmi lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Madula ang pinot sang dugahan ko. Salamat, DTX 500.
4: DTX 500!
16: Mabakal sa mga butika.
6: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, glaucoma, mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops at o at ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: KK5 News FM.

Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Kukulitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Coolitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5, and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updanay kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, kaya gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kang nagapagumon sa inyong mga pamidsaron. Subong nga gabi, text yun na rin itawag sa ating smart number 0928-611-2263. O kung sa ating globe number 0927-448-940. Kung sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. May 19, 2026, it's a Tuesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya, ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayong gabi siya mo, K5 Jirili.
0: Kamustang imong adlaw, lo?
1: Well, nothing gonna change my love for you. Wala siyang pagbago. Amo man gyapon. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati, good. Very good. Mayo. Maayo kagino. Mga ka-K5, wala kita untan sa pag-remind sa atong tanan. Nga kinanglan sa subong nga panyempo, imutang tagit sa mataas nga prioridad ang aton ni kayong lawas. Aton gid i-prioridad ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon para padayon nga magabakod ang aton sistema. Kag subong man maglimpyo ta sa palibot, kay parang mga kagaw hindi magtiner, especially sa aton sulod panimalay o galion naton nga limpyo ang aton pangginawi para ang mga bakterya o mga kagaw hindi makahalit sa aton ni kayong lawas, ha? Ang pagpabalhas padayon nga ihimuon naton ini, libre ini kag pisanan talang, kaya mo ining isa ka natural nga pamaagi nga para malimpyuhan naton ang aton nga sistema. Ang toxin deposits naton sa aton lawas nagatinir, kagamo ining nagahalit sa aton na sistema kag nagaresulta sa kunano man nga masakit o kun balatia. Pero kung nagapabalhas ka, sa kada ilig sa balhas mo gaupod ang mga toxins o kun mga hilo nga agapundulang sa aton sistema. So sano man nga pamaagi, balasan kita. Kinaglatingwa kita nga balason kita para mabuligan ta maglimpyo ang aton nga sistema para likaw kita kag layo kita sa kunano nga masakit kag balatian. Ang stress isa man karason kung nga nagamasakit kag gabalatian ang tawo. Kag kalabanan, delikado kag makamamatay. Gani halungan ta kag bantayan tang aton kaugalingon, ligaw kita sa stress mga ka-K5, ha? Kag hindi kin makalipat sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ang DTX 500 nagabuligid limpyo sa aton nga sistema. Ginauso ya kag ginapangita ya ang nagapalanago ng mga toxins ngara sa sulod sa lawas ta. Ginailiminar ya, ginapabakod niya, ginarepair niya ang damaged cells and tissues. And subong man, tungod sang ampalaya extract, gayara sa kada kapsula sang DTX 500, protektado kita sa aton nga blood sugar. Gina buligan kita sa Nitex 500 nga panubuon ng aton nga blood sugar. Kag ginabantayan niya nga hindi maglapaw sa level. Kag maipikto siya nga palihas gid sa insulin. DTX 500 may super antioxidant nga halin sa tubo nga nagabulig man depensa sa lawas batok sa mga free radicals. Katulad sa toxins, ang mga free radicals nagapangguba, nagapanghalit sa aton nga mga selula. Kag kun guba ng selula naton amo na ina mga K5 nga makahatag kita sa nga makahatag ini sa aton sa masakit kag balatian. Adlaw-adlaw, inom kita DTX 500. Nainom lang, Mighty She! Okay, Mighty She, ang alkaline ng vitamin C, ikumbinar mo sa DTX 500, yun liperte mo. Kay man, inaplastar sa nga DTX 500 ang aton nga sugar nga magnormal bla. While ang Mighty She ginapabako diyang ugat. So ang sirkulasyon sa aton dugo sa lawas naton nami dirili nami gid. That's why ang akon nga amigo dirili nga senior citizen naman ah. Sixty-seven years old. Naganyat ba lang siya mag-testing, Jirili? Kay Pirmi ang mabatian sa K5 kasi ibang nga stasyon. Ang dekombinasyon sa DTX 500 kang Mighty She, makapaumpaw sa diabetes. Di hambal niya sa akon, niya pare. Ang munang rason, nag-testing lang ako sa duwa kasimana. Ginpanilagan ko, huwag ka-shoot up ang blood sugar ko. Kay man sa sobra na pulo katuig ang akon pagmintinan sa akon nga blood sugar, inang pormen bla na ginainom niya ko no. Pero siyang nag-inom sa siyang DTX 500 kaging kumbinarya sa Mighty Shane, huwag nag-shoot up ko no, dyan yung panilagan, random check-up niya sa iya dugo, no, blood sugar ya. Huwag nagkasyaka. Sugin pa dahil niya na lang. Kaya amat-amat siya na itong ginbuyaan ang iyang maintenance. Kaya kung sa diin, na-maintenar niya ito for more than 10 years. So sa hindi, sa isa ka lugar na kita na kami, sa isa ka beach, Jirili. Nagpalapit siya sa akon. Niya, mabalol mo gid palihog, di lulo si Dinok Ramil, thank you gid ha. At the age of 67, nagpag-shake siya dirili. Nagmayog lawa siya, nagnamig turaya bla, naghubin siya. Siling ko, ti mayog gid, niya ti mayog gid. May kapanawag siya nga babayi, nalika, dali ni day. Siling ko, bata mo pre. Bata man, nubya ko na. Siling ko, ha? Paghako, no, tayo mag-isip, ba ko mo? Kaya nga, man, kahubin sa ngiyan, nubya. 34 anyos, guruto. Hindi ko magsala. Kaputi kang kakampiyon, lawas, black, guapa pa. Siling ko, ano mo ni siya, dahil? Tiyo? Tatay? Hindi, boyfriend ko. Niya, sinya sa mama niya, maapas lang ko tugang, baugang. Wala talaga ko na kayo may ginatapos pa kami ng istorya sa akong wigo. Siling ko pre-perte, kachamba ka man ba? Inmodo niya sa ako, nadumduman mo siyang una, siyang web ako gano'ng may tisik ang DTX 500. Kundi balo na kuya, ko o balo ko na. Gusto man kuya makanubya, daw ay ginaganag ako niya nga tangki di gira. Pero sa pag-inom kung Mighty She, kumbinar ko ng DTX 500 kang Mighty She, susperte pa yung katokturo. Grabing kaya ba? Hindi ko aba, tiyan mo na kanina kauyag mo 34 years old nga babae. T67 versus 34 lang yung edad ni daw. Imlan si Ramlat, 67 years old yan, nagahagunos pang imo nga nga tagring pa yung halo. Isa ina sa mga sikrito talaga. Nga kung ikaw may edad-edad na kag nagainom kadungan at laon-laon, may tisik and detects 500, eat 3 times a day mo, ang halo mo matagring liwat niya mo. Nasuway namin kombinaron ang pag-inom sa Mighty Shake ang DTX 500, no? Wal nga ginalimpyuhan ang imo nga sistema, ang dugo, naga nami pang-imo yung pamatsyag di rili. Hubing kag pag-shake siya mo, kag may ano kagid niya, may buga kagid bla. Kung ikaw lalaki, medyo may edad, distingi bla. Nami pag-kondisyon sa lawas mo, kag, wow, grabe. Sign effect yan na matastas ang siper. Nainom ng D3 ba yun? Ati Goda. Mayo. D3 ba yun? Mayo, ganyan dirili. So far, no, wala na kita siyang pwede lamuton ng pangdepensa sa aton sistema. Kung aton pagambalan fungos, bakterya, kag ilabi na gid virus. Ang D3 bio may extra virgin coconut oil. Gamo ini nagaputos sa aton silula. Kay man ang kalimbawa sang silula sang ining mga virus. Di number one, di daton makita sa matata mo. Makasulod sa gani sa lawas naton sa sulod. Para mabuhi ito sa sulod sa lawas ta. Mangita na sa silula. Kung makita yung kamadakpan yung silula naton, no? Daw okuban niya bla. No, kalimbawa, yan daw bitik sa ino bla. Na para mabuhi siya, kinanglan maukob sa sapanit sang ino. Kag siupon niyang dugo sa ino. No, mo na kalimbawa yan, no? Kaya kung makasulod ang siyang ay ining virus, ukuban niyang silula, takang siyupo niya nirili, kuni patay silula ta. Pero to ang mga kunara, daya kung anong ara niyang mga bagay sa silula nato, matransfer siya yan. Ang isa nirang kabilidad sa silula sa lawas ng tao is kamalo siya magduplicate. Kamalo siya daw si Rox, bla. Inadubli ang lawas siya, siya mismo kapadubli sa lawas siya. Amo ng abilidad sa silulata. Di ko masuyop ina sa siyang sang virus. Makanto na siyang abilidad sa silulata. Siyang mapadamo sa lawas siyang mga virus na. Kagkada isang mapadamo niya sa lawas siya, himuon man ina ang proseso, mangukum man kag maga. Sige, pang padamo, mga padamo sa ilang kaugalingon. Nasiway ko makasulod ang virus, dasig ka makabatsyag sa lain sa imong mamatsyag, no? Kag dasing mga infeksyon, kag amoy na, dasing ka magkamasakit eh, magkamulatian, kag dasing ka man mapatay. Pero kung nagainom ka nga dahan, adlaw-adlaw sa D3 bio, kundi ang D3 bio tungod sa extra virgin coconut oil, putson niya mga silulat, happy na niya bla. Ngayon kaso magkagat ang virus, kung makasulod sa lawas na ka magkagat, sa ton sinula, hindi siya kangkab, jirili. Tungod ang isa ka-special ang elemento ara sa extra virgin coconut oil sang D3 bio, ining monolaurin. Nga hindi ma-gisi siyang virus, jirili. Amo ini nagaproteksyon sa ton sinula. So that's why nga adlaw-adlaw inom kita D3 bio. Kay way labot sang extra virgin coconut oil nga nagaputol sa aton selula, nagahapin. May ara pagid sang vitamin D3 nga naghatag dugang ang persa kag kaisog kag kabakon sa aton nga immune system. Nagabulig sa pag tapna sang mga virus nga tuyo maghalit sa aton ikayong lawas. So D3 bio mga ka-K5, DTX 500 kang Mighty C ang aton inumon adlaw-adlaw. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Saranggin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Sa inyo nga mga butika kag farmasya sa inyo lugar magkutalag palihog, ha? Kung pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kung magpa-check up na lang dayon, Saturn Medical kag Alternative Doctor sa. Libre, wala siyang bayan. Alas 10 impuntong oras na ton, mga kag-K5, Miyerkules o kung Martes ng adlaw. Bitsa 19 sa bulan sang Mayo. Ari maging kumpirmang pag-asa sa ato, no? Karon dugay-dugaya. Masahod na ning pag-asa report, mga kag-K5. In the meantime, may caller kita. Tawag na kamo sa aton hotline 0928-611-2263 o kung 09-277-44-8940, ha. Mga problema, mga bagay-bagay na gusto ninyo ng aton pag-istoryahan, we can talk everything and anything under the moon with clouds or without clouds.

0: Hello, hello. Good evening. Pay na yun talang siguro, anay, ang adotang radyo ta na monitor kay ga-feedback ka ta, sir. Kung pwede, patya lang, patya lang. Parang patay, lumsis tubig. Sino ni? Mayong gabi. Mayong gabi na, sino ni?
1: Yun, Lilo.
0: Ah, dali lang. Gindong kaburon sa tingog mo. Abi ito on mayo ang cellphone sa imong babi. Sino ang alan mo liwat?
1: Julie.
0: Julie, taga din ka, Julie.
1: Si Grisha Tangob.
0: Oo, pila edad mo, Joel?
1: 66.
0: Ha? 66 yun, ha?
1: Oo.
0: No, hindi mapatihan mo na imo sugid, man.
1: Ito lang?
0: Kaya ang tingang mo na 55 lang.
1: Hello?
0: Ah, nainom, hello? Nainom mo na, Julie? Nainom mo na?
1: Iba pa, nagpabakal pa ko.
0: Ah, tigo na. Ano ginpabakal mo, tanduay?
1: Hindi. Bulog eh.
0: Ah, ano ginpabakal mo?
1: Dito
0: break sa 500
1: na. DTX 500?
0: Oo. Ah, tigo, sige, sige. Sige, ano malagad ko si mo paring Jules?
1: Mamangkot ko vlalo. Kaya ito vlog ito. Ito vlog ito istorya niyo nga parte sa sapat nga wala kasulod ka. Tarka, sugiri ka maybe.
0: Ang sapat nga wala kasulod sa arka?
1: Oo, ninoe. Ano ito nga sapat?
0: Nang ano to, nang lago. Hindi kayo dumindot tricky question to sa pari Julie. Nga, ano nga sapat, ang wala kasunod sa arka ni Moses. So, amo siya ang complete nga question. So, ang arka ni Moses, so, ano nga sapat ang wala kasunod sa arka ni Moses? Which is, no tricky question na siya. No trick, bla?
1: Okay.
0: Kaya actually, wala man niya si Moses arka. Kundi sinuwa man niya mo.
1: Kay gabi na, isay kami, party na mong.
0: Di ano kunungin ba isa niyo, Bin? Ano nga sapat ang wala kasunod?
1: Ang
0: bukasi, gabi na
1: isa'y
0: kami
1: kung
0: nanong
1: sapat
0: dito nga ulang sa lodge. Oh, okay. Oh. May ara sa mga ginadokumentaryo nga nakitaan ko, nga may mga sapat nga daw hindi ma-explicar, no? Kay ining chimpo ni Noah, daw ara pa na ang chimpo sa mga higante, bla? No?
1: Oo.
0: May mga higante pa na damo. Inang natawag nila nga Nephilim. Ang mga nag-rebuilding anghel sa langit, nagpanaog sa duta, kag nag-asawa sa babae nga tawo. Kag tapos, ang bata nila, mga higante. Nga sa ulihi, nga kadamo na siyang nawala na sila kanon, ang ginakaon nila, tao na. Oo. So, hindi man sila sapat, kundi isa siya kaprodukto sa amuto nga chimpo sa panahon na tawag nila nga Nephilim. Nga mga rebuilding ang mga anghel, nga nagpanaog sa kalimutan nato, kag nagpangasawa sa mga babae nga tao, kaya nagupahan sila. Karon ang bata nila, higante. May aratag 26 feet ang kalabaon, ang katason. May aratag 36 feet ang tason. Mga higante. Pero sa sapat, may mga white kamalo kung nanongin ang kumplito nga detalye. Pero may araman gagawa nga may mga sapat nga may ginbuyan sa mga panulay, bla?
1: Muna.
0: Oh, ang mga mayo lang ang sapat nga para sa mayo nga tawo ang nga mamilin, amo ang mga ginpili lang siyang Ginoo. Ang kutom nga mga sapat siguro nga way takabalo, pwede nga makahalik ka maka pangguba sa aton nga tawo, eh wala lagi pa siya lodjar ka.
1: Ay, uno, kay may pintas man tuod niya sapat mo.
0: Gani man, tuman balay ko, tao man po nung sapat matasan. Nga, ano ginalisa niyo yung Julie, hao? Ano kuno, hao?
1: Kay Julie, kay kami, kung ano nga sapat na wala kasulit sa arka, oh. Hindi magpati kay kuno, nag-amot lang tubig, huwag kasakay ang iba niya sapat.
0: Oh, ah, okay. Tapos di wala ginhambag kung ano nga sapat?
1: Oo.
0: Ah,
1: ay, namali ko na.
0: Ate, sige, sige. Pero hindi na mo ang kompleto to nga question naton. Ano nga sapat ang wala kasulod sa arka ni Moses? So Moses, wala si arka si Moses. Di ka laban, ano no trick mo niya? Di, ano nga sapat man? Maminsar kayo, pero ang tricky question is hindi ti arka ni Moses, kundi arka ni Noah. Nakwa ni mo? Ate, sige, sige. Tiyan mo lang na?
1: Oh, amaran na lo. Sige, sama kilo.
0: Thank you. Sige. Sige. Kadugay na to. Basta si Bong lalay siya isla gliya. Daw siya nagligay patutuig ng tupiko na. Makon mo rin na, ha? 2025 pa itong tupiko na eh. 2026 na si Mong, lalisay pilagya po niya. Hello, good evening. Mayong gabi na. Sino ni? Palapit-lapit lang pa rin sa tripulo kay para nga maklaruhan tantigo. Double barrel, ikaw na eh, pre?
2: Oo, pre. Mayong gabi na.
0: Mayong gabi, oo. Oh, tika, musta na inom mo na?
2: Inom ko na. Tatlo din, pre.
0: Nga daw kahinas, tingong mo daw kalayo sa telepono mo, guro. Palapit-lapit tayo, wala. Kaya parang nga paggawa ang mga pagkamatsyo mo, wala.
2: Nga ba?
0: Amo na, amo na, amo na. Aram mo na yung matingong, yung nga si Victor Wood, wala. Yes, pre, anong malagad ko si Mapre, ma double barrel?
2: Nangyala
0: ko sa amigo ko. Hindi normal black lang. Kaya di ako sa mga kakam. Sino ba? Ga text-text na sa si Mohong kay matyagan ko daw ginamawala na siguro ni Mrs. ya. Kabalo ka ang tingog ni Norman. Ang pari double barrel. Ang kabalo ka ang tingog ni Norman Black, no? No, macho black. Ang damo black. Nagaluyag black. Ginbawalan na siya guro ni Lourdes, guro, nga hindi na siya magtawag anay. Kayo daw damo siya guro, chatmate, bla?
2: Naabot siya guro, naabot.
0: Naabot
2: siya guro ni Lourdes.
0: Ay, kung siya abot, hindi wala siya maabot. Galing guro na corner, gin siya. Why siya maabot? Pag galing na corner lang siya. Hindi siya makorner nga may latigo sa piyak, may duspordo sa piyak, oh. Anyway, lahong tala na. Ginangga tala na migo na ton. Buod na siya. Sako siya guro siya mong. Kamalo ka dumati ko, dumanog pastor na siya mong. Manog pastor na siya siya mong. Mag-condomingo, double barrel, mag-post na siya, no? Galong slave na siya. Sa una nag-sleeveless na siya, tapos nang inablang riba ni Cobra Blas Talon lana, nan, kagasakay sa motor. Grabe nga, pwede si Ruben Padilla man. Sabang, why na siya ka-sleeveless, why na siya kasakay sa motor? May silakya na siya, tapos nag-long sleeve na siya. Ganun tingala ko kay doang ipirming na long sleeve niya color, color pink. Color pink. Siko ba si favorite color niya gulo, ano? Ati sige. Kamiawa na sila, pre, mga grupo mo, be. Kilala mo na, mo, o, be.
2: O, na taga dun ada ice nga ga pamato sa kay kay Jero Logan kay kay Jero li ayon kadi mo ani si ni double bali lang niya si ni don ng inglesa
0: ayos
2: ayos ka
0: Og di sige. Hinumul ba rin na timigo ta na dinilig sa Granada Heights? Inkargado na siya na mayo na pwesto sa isa kasindan na sa La Castellana. Malo naman, pero tiyan mo na lang ako na nagmansag siya ng double barrel kay sa pagkamatay ni siya wahon niya, kundi duwa ng pensyon niya. Wala kang tuon ng gabutay, bla. Galing tiyan mo na, be. Sa edad niya dirili, no? Sa sugi ni paring double barrel. Sini ko pre kagana pa. Niyaga lato pa. Gano'n na lato nung balik, guru, ay, no? Basi may sumpo lang, pre. Ipahilot, pre, siya diwata. Hello, good evening. Mayong gabi na.
3: Ay, hello.
0: Ah, mayong gabi. Oo, hari ka na. Sino ni?
3: Sino ko ulit na lang.
0: Sino, sino?
3: Si Nicole, no?
0: Ah, si Nicole. Nga, may lang kaway ka sinipa. Nicole taga din kanday? Ay, nanula si Nicole. Si Nicole siguro eh, no? Si Nicole kuno. Why siya ka prepare? Guro na tawag-tawag siya kag nakulmaan siya na, no?

0: Grabing init niya po mga kakifay mo. Dugay-dugay ko yung pangilamos, basa sa nga ako niya nga si Binbla. Kinuginatutda niya nga ako nga lipudwan. Ang likod ko doon nagabaga kag mga botkon ko kay linit, no? Sumayo man kay te, siyempre mangita kita sa mga pamagi, mga inisyatibo naton mla. Kung paano kita masulhayan sa kagpaang kakainit sa aton nga panahon subong. Pero ang latest update sa pag-asa mga kakifay, inkumpirma na sa pag-asa nga posible ideklarar ang pagsugod sa tig-ululan, Arina? Tig-ululan, madeklara sila tig-ululan, graming init. Basit nabu-nabu ni Guru. Purari masahod ng kaundan, ha? Pag-asa, no, nag-confirma na sa pag-asa nga posible ideklara ang pagsugod sa tig-ululan sa ulihing simana sa Mayo, sa katapusan ng mga simana sa Mayo, gali? O kung sa tunga sa bulan sa Hunyo. Rini si Shona. Sa katapusan kuno sa Mayo na sila pwede madeklara kag it's either, no? In between, ha? Sa katapusan nga simana sa bulan sa Mayo o kung sa tunga-tunga sa bulan sa Hunyo. Within that, no? Magka-experyensya o kung suno sa pag-asa nagapabilin sa gihapon ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ sa Zamboanga Peninsula sa Barm kag sa Soksargen kag subuman sa Davao Occidental. Magka-experyensya sa nga magalumon nga panahon nga may upon nga mga mabaskog nga mga pag-ulan ang mga nasambit nga mga lugar. Abita na o naton may sa picture. Ay huo. Sa Mindanao gali iyang buulan to. Di sa Bisaya siya kag sa Luzon niya do ay kasakaya ho. Kaya daw din gagi makita ta sa picture sa pag-asa niyo sa satellite nila. Daw din gagi siya may tiilan sa Mindanao. Ang ining mga galom ni nga nagko oh. Okay. Partly cloudy. To cloudy naman ang panahon sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental, bangod sa epekto sang Easterlish. Amuning problema di? Easterlish. Ang mapaang nga huyup sang hangin, mainit halin sa Pacific Ocean. Di Pacific Ocean, lapad-lapad na katamaya mo. Di siyempre ang talbo na iya sang init mula, hinahuyup sa hangin. Kagang una ginga nasyon nga makahilamos ame, kitagin. Kitagin ang una maigo sinasang hangin nga perti kainit halin sa Pacific Ocean. Dali lang kay may caller kita. Hello, hello, good evening. Ay. Hello.
1: Hello.
0: Yes, sir, good evening. Oo, sino ni?
1: Oh, good evening na yan, Sir Bert Milo.
0: Bert, tagandiyin ka, Bert.
1: Taga makulog, no?
0: Oh, kamusta si Erne?
1: Okay, okay, malo. Lo, mangkot lang ko, bla, lo.
0: Oo, naku, anay mangkot, anay una, bla.
1: Anay.
0: Inaino mo na, Erne?
1: Oo, nainom ko na, lo. Hindi ko mayroon, lo, kag may TC.
0: Ati, good, ah. Ti, sige, ikaw naman, ah, mangkot, ah.
1: Si no, gapamatik ka sa buong, no, sa imong pagyawan, iba, no, si manamsunod ang season. Si Kina, gapamatik ka sa radyo natin, iba, no, kay Miguel Braan, iba, no, si Miguel ka may tinig niyo kino ng Palaboton.
0: May na?
1: May tinig niyo kino ng Palaboton sa radyo natin, iba, kay Miguel Braan niya.
0: Di mga forecast mo lang na, but right now, may nagpagwa bago sa mong pag-asa nga ginabasa ko. Nagtawag ka, ginutod ko anay kadali. So, ang forecast ang pag-asa, ma-declare sila sang rainy season. ting ululan. Sa katapusan nga simana sining bulan sa Mayo. No? Ting kung mag-amo sina, posibleng nga hindi man na yun ang El Nino eh.
1: Yan mo na gano'n. Yan ay nagtawag ko sa inyo. No? Kaya yung pamatik. No? Sige, nagpamatik ko sa Arab din natin. Aba, no? Yes, yung inibiranda, no?
0: Oh, di way ko na kay Chindi sa mga radyo natin, ha? Kay kami ya, kay kami ya K5 kami da sini geran ang baskog da K5 sini geran.
1: Aku si mizumra aku nang report kan lu wai ma wai ma nak lu tu pak kan lu ya tu tu pod
0: nang. Wai ko kay Chindi, wai ko kay balo sang gina na min mo. Ko ga pamati ka si K5 di mo na eh. Mo ang mga radyo natin na uli ko na kay Chindi sang ginambal. Okay na, dahil na siya gisulit, kino gina-promote mo ng radyo natin, ni Skipam sa programa ko eh, no? Hindi na siya gisulit na. Ah, ti forecasted din na siya mga hindi man na malikawan nga may mga super El Nino something like that. Pero ang gina-report ko si Mo Simong sa aton is ang forecast kag update sang weather sang pag-asa nga base si ilang observation. Oo. So mo man lang na tikon mag kung mag El Nino gimo ti para lang ta. Sige lang, okay lang na, okay lang na sila, may na problema kung ganda ka kapamatik o kung kapamatik ka man. Hindi lang magtamagambal nga daw lain para sila, kaya tiila na mo, no? Okay?
1: Sige.
0: Okay, thank you. Sige. Oh, mga amigo, tama na. Pero hindi na kayo hindi siyang nga gustong mo. Sige. Ay, mayong gabi na sakon, amigo, daw.

0: Pipito Lim. Si paring Pipito Lim nga gwapuhon nga amigo ko. Nga wala nagapug-ish, nagabakod lang. Paring Pipito, mayong gabi na si mo ah. Kamusta lang na si mo pareha? Sige halang pring pag-inom sa mga produkto ni Dr. Ramil o hidraya daog tada ha? Hello, mayong gabi. Sino ni?
1: Mayong gabi lang si EJ niya sa Pago.
0: EJ?
1: EJ.
0: Ah, okay. Dito. Ano na galito kayo, tandua?
1: Ang gani, mayon, no?
0: Ah, danay ka, ti. Danay ka, Jane. Ano na inom mo na?
1: Inom na, no?
0: Ah, anong nainom mo, pre?
1: Ang DTX, eh.
0: Ati, good, ah. Na ano siya mong ang ubra mo?
1: With Panmigulo since 90s pa.
0: Nag-ano ka?
1: Avid fan mo ko since 1990s pa.
0: Avid fan. Oh, thank you. Pero mamangkod ko nung umbra mo mula.
1: Subong lo, freelance ako lo. Kay nag-retire ako sa isa ka. Ako nga kalanaan. Hindi sa pakulot ah.
0: So freelance ka subong. Why ka?

0: Iskits.
1: Ano na siya mo, Chilingon? Pinsindihan kami para maklaruhan, pinsar, tabla?
0: Isa kami ka third party nga contact sa pag-abot sa logistics. Para isa ka kliyente nga gusto magpahawal sa ilang mga items.
1: Ah.
0: Tapos specifically deliver sa mga malls.
1: Ah.
0: Tapos sa muna kami nga.
1: Okay. No, ano galing daw GNT ning style, ho? No,
0: oh, na? Amo lokal lang kami, lo. O, oh, pare-pare yun, lo. Galing kay amo lokal lang kami. Dari lang kami sa Bacolod.
1: Ining mga Shopee, ni may mga third party na ni sila mo, ni Vlog, yung mga GNT.
0: Tama, lo. Tama, tama. Sakto
1: ining
0: na.
1: Naga-tricycle, ang iba naga-motor, naga-van, nga may mga pinoto sila nga itom na laki kino kada potos na kada deliver na may amount sila nga mabato na bi as service nila kag papisan-pisan na.
0: Oo, do muna sa ilayang line sa ilayang deliveries.
1: In your case naman niya, ginakonta ka lang sa imo yung senior party akon partner nga ilihugon ka nga i-deliver ang mga bagay nga hindi nila malabot, do mo na?
0: So, may ara, kami contracted kami lo nga clients. Like, ang amon dina-deliver mo na sa mga frozen items nga dina-deliver na sa mga major supermarkets.
1: Ah, okay, ho.
0: Like, baboy, baka, manok.
1: Okay, so every day you're doing that as your routine. Imo na naya daily routine ka. Naga-deliver ka?
0: Tama,
1: ate, okay. Up to what point siyang aton nga probinsya nga malamot mo abis? Asta sa dingkap nga deliver?
0: So far, nakalabot mo kami to since, since nga ang inay, ingin ang ba, ang Oriental is part of Inayar na. Nakalabot mo kami somewhere sa Baez, Dumaguete, Grokis, Kalibo.
1: At ipisanan mo lang na, kahit you think, you know, drag kayo matinada, ha? Ipisani lang.
0: Alay.
1: Ah, okay. Tige. Good luck na si mo, ha?
0: Marami mo salamat, no?
1: Yes. Anong malagad ko si mo, Jay? Ito kayo?
0: kayo, ang ano lang siguro, ang pangayo, kung gamay niya advice, kung halimbawa, be, sa stage na to, nakon, kung anong pinaka-best nga himuon kung may partner ka blang nga going na blang sa minapusal, anong pinaka-best advice mo tayo man?
1: Paburuin.
0: Himuon, di lang isa ka lalaki.
1: Well, siguro dapat, number one, katugin ka mo yan sa inyong nga ubigay ni, no? Kahit kung naranas sa mga pre-minapusal, ang mga hormonal changes, abi, ma-preempt lang, kay may ara mabayi ang ano mamaguhan sa epekto sang hormonal imbalance, no? So amo ina, may mga pre-menopausal preparation siya. Kag ikaw naman sang karon mo nang pinsar mo abi nga gabot gin ba na iya sa chimpo sa inang tion sa mga babayi. So ikaw naman ya okay. Samtang do ara pa tuduhin na. Kay mag-abot gani kag mag-expire na, huway na na gana. Itiklod niya ka na yan.
0: Ito siya, no?
1: Ha-ha?
0: Ako nag-ilip?
1: Kaya ang lolo ko, kapilagin mahulog sa danan, tiniklod siyang lula ko. Kay gusto ko siyang lolo ko, nungay ka na si paon siyang lula ko. Di kakapoy na lang siyang obisyo mo. Huwag ka pagin matakaan nga alin sa una, hasta sa mong maidad tayo, marangka ka pa, itiklo doon sa sang lula ko, kundi naulog sa sang dana. The best thing to do is kanto ka mo gin sa doktor, no? Sa ubigay ni ninyo, para nga mag-guide ka mo, kag may tindihan sang lalaki, ang mga behavior changes possible, mga pamatasan kag ang tawag nila nga may pag-irritable sila, namigin ko matindihan sa lalaki. Kasi siyempre maramasuportaran niya mentally and emotionally or physically ang iasawa. No?
0: Thank you, Gidlo.
1: Okay, sige. Nga pila na edad ni Mrs. Mo? Ha?
0: Naman siya, lapit naman golden.
1: Lapit ko, lapit 50. Why

0: PD pa na. Kailan ba nanuara siya 53, 54? PD pa na, pre, ngagaw.
1: Oh, diri na galing mo lang?
0: Ah?
1: Oh, diri na galing ko?
0: Ah, tingi, tadi si City. Di si City kalabhag la. Kung magtinonto ka, di si City kalabhag magong. Sige, Jola. Thank you again, Jay. Salamat ko sa pagtawag, ha? Thank you, ha?
1: Salamat ko.
0: Mayong gabi na sa taga Himamaylan. Ilabin again sa aton nga super nanay. Kasi inday aman siya intan agapamati siya mo ko. Good evening, J. Lolo. Ari ko dilo. Oho, ari akada. Kay ari magudea.

Di amo ni kunong report siya nga Pag-asa mga ka-K5 nga gikumpirma na sa Pag-asa nga posible ideklarar ang pagsugod sang tig-ulan sa ulihi nga simana sang Mayo o kon sa tunga sang bulan sang Hunyo. Suno sa Pag-asa, nagkapabilin sa gihapon ang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ sa Sambuanga Peninsula, sa Barm, Soksarjin, and Davao Occidental. Maka-experience sa magalumon nga panahon nga may mga o kon may mga upod nga mga mabaskog nga mga pag-ulan ang mga nasambit nga mga lugar. Timba baskog ulit yung ulan sila? Partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, kag Davao Oriental. Pag-uod siya epekto naman din siyang easterly. Demonic hangin halin sa Pacific Ocean nga. Gagdohoy, punti nga, lakab lang nga doon trangkasuhon ka, sakit siyang ulo mo, nga daw ka bugat siyang lawas mo, daw ka kapoy. Tungon din siyang easterly, no? Mamatagan na to. Ang nabiling niya naman nga bahin sa nga Pungsyon Pilipinas, lakip na o kung na ang apiktado naman sa localized thunderstorms, lakip na ang Metro Manila. Wala sa gihapon sa may ginabantayan nga low pressure area ang Pag-asa. Kagdiri sa aton probinsya Negros Occidental, ginalauman ang partly cloudy to a time sa cloudy nga panahon sa aga. Kag posible ang mga pag-ulan o kon pagpangilat sa hapon kag gabi mangos sa epekto na malang epekto naman sang localized thunderstorms. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 33 degrees Celsius naman sa ugto.

At ang totoo siyang kulir na ito, may mga report kita nga may gina-forecast nga El Nino. Tidilikado kay subong nga daan din sa atong probinsya mga ka-K5 according sa atong report. May mga epekto na subong ang init o kung ang atong klima sa atong mga produksyon ilabi na gid sa kasapatan. Ang manok subong nagagmay lang itlog. Kay tugas ang aton nga klima nga perti kainit, no? Dali lang gin, no? May color kita? Ah, oh, dali lang. Hello, good evening. Mayong gamida. Sino ni? Hello? Kaya mo nang mabudla, kaya ginasabat. Siya ay siya kasabat man, no? Hello? Hello? Okay, i-block na lang na ni Rilly, ah. No. Hindi na lang na siya magpasyudla, liwan. Di, subong ang mga manok naton kuno mga kakipay, mga inuling mga itlog sa manok, subong mga layers, kakapiktuhana. Tungod siyang grabing klima, tay. Nagamay ang mga itlog sa mga layer chicken sa Negros Occidental bangod sa mainit nga chimpo ti Arigin. Sangunang do isa kahakop ng itlog subong nga hay do ma. Tunga na lang sa palad mong bilin ang subong nagagmay gimal ang itlog. Sabi akon be. Ah, daw siya pakakop ah. Dako, dako, mamangili ako. Bikonay ko na gamay man. Kay report ni siya disaster na yun. Ah, may ari tadi report, no? Ari-ari. Mga sapat! Mga sapat! Mga sapat sa Negros Occidental, apektado siyang init. Apektado siyang mainit ka chimpo ang kasapatan sa Negros Occidental base sa monitoring siyang Provincial Veterinarian Office. Ari official ni nga pahayag sa aton probinsya. Suno kay Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana. Nalakip sa mga epekto amo ang standard growth o kung mahina ang pagdako sa mga sapat kag pagamay sa mga itlog sa mga layer chicken. So mo silingon nag-ari-ari, no? Ang mga kasapatan, kanding, nagakaon, hilamon. Di siyempre, laban subong ang mga ining mga hilamon, mga laya na dirili. Di karabaw, di mangumpay ka na isang dahon, sang tubo, mausap pala na siya. Ang baka, no? Amuning ginaihaw, ginkalamanan, baka, no? Baboy. Ting baboy, fish pa lang na yan mo. Pero ang epekto naman siyang init ka chimpo, may mga aragi na yan diferensya sa pagtubo sa aton kasapatan. Okay. Apatag ni Dr. Limana, mas nagainom sang tubig ang kasapatan sang sa nagakaon bangod sa mainit ka panahon. Ah, okay daw. Laban galit tubig, lawas nila. Kaya daw, siyempre tungkol siyang init, mas damo ila inom tubig sang sa ila tuka, mi. Sang sa ila halab. Ah, di mo ina, no? Ah, hambal pagin niya. So, ang nutrients nga ginaabsorb sang ila lawas
ang requirement hindi na ma-met. Hindi na kono sufisyente. Ang mga requirements, ang mga nutrients, ang sapat, abi. Tungod sang more damo ang ila inom sang tubig instead sang pagkaon, pagsaysay ini sang aton nga provincial veterinarya. Samtang wala pa sang report nga alarming mortalities o kung pagkapatay sang kasapatan, nag-abiso naman si Dr. Limbana nga dapat well-ventilated ang mga kurong o kontangkal sa mga manok, baboy, kagiban pa nga kasapatan, agod malikawan ang pneumonia, kagiban pa nga mga sakit. Dapat may unod man permi ang tubigan sa kasapatan, agod may mainom sila permi nga tubig. Dugang pa ni Dr. Limana, mahimo man na maghatag sang kalamay o konmolases no, sa mga sapat. Makabulig ni kalamay. Iba siya ma-debitisyon sila. Nagatanyag man ang district offices sang electrolytes para sang, sa mga mangunguma. Hindi gani, ako niya dinilig, ako niya ng mga manok yun, na may tisim lang. Kung ako isang litro, to, may isang kapsula, hindi duwa kapsula, kaglugay yun ko. Namitan man mga Bisaya akong manok. Inatumulangin makal na kay former provincial veterinarian Dr. Rinanti Dicena. Nakabakal ko na sa iya siyang hybrid nga manok, Jirili. Bisaya nga manok siya. Pero kung magdako siya, galamot siya tag 3 kilo. Humok ang iya unod. Pero ang sabor niya, Bisaya, ganyan, Jirili. Hindi mo na ginapamira ko si Mong Jirili sa akon to nga agin pa sagon mo. Tangi, may tising, ila, tumig, may dakbilog na kapsula. Sa isa kalitro, duha kamilog. Kundi wala si Moro, wala iya sang aratay. Ako lang na yung eksperimento ay ina-suggest ni Dr. Mel. Ako lang na yan. Kasi kung nung mayos tawa mo, muna may sapat mo. Dali lang kayo may cooler kita. Ay nauntod, nauntod. Buhas mga ka-K5, may send-off ceremony kita diri sa K5 Bacolod. Ang aton nga news team from Bacolod, kag iban pagin nga mga station diri sa Negros, kag bilong nga Pilipinas, magapadulong sila buhas sa Agusan del Sur para sa paghihwaton nga palarong pambansa. So mag-expect kita sa maayong coverage gid sa K5 News FM Philippines Incorporated sa palabuton nga hinampanganay naman dito sa Agusan del Sur. Grabe no. Di may mga representante kita halin sa K5 News FM Luzon, K5 News FM Visayas, kag K5 News FM Mindanao. Damo to sila. I think na mag-stay to sila more than 1 week. Kag piparado na sila sumong, kag mag-take off sila buwas ang ilang send-off ceremony. Buwas alas 7 diri sa station, pakanto na sila biyahe, no? Di may taga-Iloilo mga K5 News FM. I think may taga-Ruhas man. May taga-Bais man to. May taga... San Carlos. From Capiz, Ruhas, no? May mga representante ng mga reporter sa tagsa-tagsa ka mga station sa K5 News FM Philippines, no? Sa pagkahiwaton nga palarong pambansa 2026 sa may Agusan del Sur.

0: Nambiaw lang kulo sa mga Aroliado family, mga Baldona family, Sang Libas, Rojas City. Kag asawa ko nga si Jory Basinang, kapamati kami diri sa imo programa kadagam EJ Lolo. Salamat gid J. Lolo, si Marilo Balbona ni Loa, Sang Libas, Purok Uno, Rojas Capiz. J. Lolo na si Tony ni siyang maaw. Mayong gabilo, mamangkot ako tani niya. Ano ni din ko makatultol ko clinic ni Dr. Mil kay wala pagid ako makakadto dira. Ah, okay. Kung siya maaw ka, di ka nga maaw, maaw sentral ikaw. Kung siya maaw barrio. Pero okay, sige, no? Isa man lang yan po. Kung di masakay ka sa series na paring Tony. Magsakay ka sa series. I don't know kung din siya mong nagpundong series sa Taitong o kung sa may South Terminal Gate, okay? So it's either, pagpanaaw mo sa terminal sa series, kung haling ka sa maaw, pakanto makolon. Pag-abot sa terminal sa Makolon, mamangkot ka dayon nga kung maagi sila sa may Paglaom Sports Complex. Paglaom Sports Complex, main gate, ha? Sa unaging nga gate sa Paglaom Sports Complex, no? Kay dira na iya sa pagpanaog mo, tabok sang dalan langit, maara na din ang clinic ni Doc Ramil. Sa pagsakay ko ni Sampol Bina, og ka sa may Taitong abi, no? Ko sa Taitong abi, kung nordstar imo sakyan. Mangkutol mo lang ang mga konduktor to, ang konduktor, anong sakyan kung nga jeep nga nag-aagi sa Paglaom Sports Complex? Pagsakayin din niya, tisakay ka sa amuni nga ruta. O, oh, palihog ko may paparahe ko lihog. Palihog ta. Pagsakay mo dira, hamalon nga hamala, lihog ang ano, ang driver nga ihulog. Hindi lang pag ihulog. Ipundo ka sa may Paglaom Sports Complex, sa may gate gid ayon. Sa main gate gid ayon. Kaysa na pagpanaog mo na, makita mo na sa tabok dalan ang clinic ni Dr. Ramil Oydayon. Ang karatulaya, green ang kolor, clinical de alternatibo ang ngalan. Tapos ang iyang dalan, ako na namin natin pertahan, ang iyang kilid abi, puro do espiho bla. Gano'n nag-do kristal ng espiho bla. Mirror rice, abe. So, hindi ka gin magtalag kung haling ka sa maaw ka, diyan diritso mala na tuni ang biyahe sang Ceres o kung Jeepstar. Na man na makanto sa libertad ang Jeepstar, di mangkol ka na, paliho ka na sa konduktor na. Hindi ka gin magtalag. Kasi kung sa Ceres, ginito ka sa South Terminal, abi manaog. Di mapaayo ka man na sa kung sino na ng mga mga runner na sa terminal nga masakyon ikaw sa jeep nga nag-aagi sa Paglaom Sports Complex, no? Kag pag-amo dito, balon ang driver, ihulog. Ipapanaog ka lang sa may main gate gid sa Paglaom Sports Complex. Sa imo na dayon nga pagpanaog, sa tubang, ara lang da ang clinic ni Dr. Ramil Oy. Copy? O, ini ka bahin na dulong na sa aton sang kampiyon nga kape? DTX Coffee Mix? Bauti, siyempre, bauti, perti ka na nam nga kape. Kanami, kanya inom. Kung ako yung magtimpla ko na aga, especially mga kakifive, gabang lagi na yan sa tasa yung ininit katubig. Kaya gusto ko yan na medyo isyok ang timpla. Kaya the more siya nilutay ang tubig, the more siya nagalapuyot, dirili. Concentrated ang isamor, susperte pagi kanami, dirili. Kaya importante, may sulod siya sa tiyan na to eh. while nag-enjoy kita sa sabor sa kape, pagtulon na bagay, pinalimpiyuhan ang sistema, nami ang ariya, naming pangihi, na ha, kanami siya pamatiyag mo gina. Kagi na, was out gina ang mga toksin sa aton lawas nga mo ining rason, nga nagamasakit kay nagabalatian ang tao. So sa mga panyimpo, moderno ng tiyempo naton, kape naton, naghatag siyang pang-atipan sa aton ikayong lawas. Ang aton inumon, DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, naga-detox ka ba? We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back. 101.5
1: K5 News.

epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Biggie could be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agol nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako kali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
8: Sport Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Mag-Sport Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581. Or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
10: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
11: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
12: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag wabuhaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
10: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
11: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasi!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
18: Ano ang himuon ko?
17: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
1: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
2: K5 News FM, oras natin, we get 5 minutes after 11 o'clock in the evening. Patay ka muna nga pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka ba hinadulo na sa aton sa DTX Beauty Soap?
3: Sa wala pa nakagamit siyang DTX Beauty Shop, sino baka mo gusto yung magwapo? Sino baka mo gusto yung maghubin tuloko na, be? Ari ng habon nga ginahulat naton, ang ginahandom naton nga mga binipisyo nga makuha ta si siya kabon, ara na sa DTX Beauty Shop, ha? Siya do kabukal nga habon, kag nagakakasgit sa mga yabog, mga oil, saton panit, kag especially ang mga kagaw, ginapamatayan ni Lili. Kabukal nga habon, kag kahapos bunlawan, ginakakas siyang tanan nga baho sa aton lawas, kag kapresko siyang pamatsyagan ta. Now, isa sa mga nanutaran ko mga ka-K5, ang DTX Beauty Shop, dasig magpaputi sa panit. Dasig siya magpaputi sa panit. Pero siyang akon gingamit, bala, ako mismo naggamit siyang DTX Beauty Shop. Magpaligo ko, matyagan ko, doon nagdamo kalakala ko, bala. Doon damo ko buling haw. So, ang ginhimo ko, nagpamagkotig ko sa aton niya ng mga eksperto about sa produkto, about sa DTX Beauty Show, kaya may in-charge kita yung espesyalista sa aton clinic mo. Siling ko, Doc, nagamit ko DTX Beauty Show. Hindi bala kapapute. Hindi ako ulo. Siling ko nga nung damo ko niya buling lawas ko. Manglugod ko nung damo ko yung buling. Nalo, hindi na siya buling. Kundi ina siya mga dead skin. Kung ano ng dead skin man? Nakabalukalong aton panit, may mga layer ni siya mo. Nagapatong-patong na siya nga daw nipis pakatama sa papel. Ara sa 27 layers ng panit na to. Kag ang aton na panit itong sa dalom, nagapababaw na hindi lang naton mabalaan. So inang nagahambal mo nga daw buling, dead skin na siya. Amot silingon, ginapangkakas ang DTX Beauty Shop sa bilog tanga panit, ang bilog tanga mga dead skin sa panit naton. Kay para magwa ang bago nga panit nga mas puti. Ah, magaling na, Doc. Dito ko naitindihan, Girili. That's why galing ka, Dasig, magpaputi ang DTX Beauty Show. Kaya tananta nga mga laya nga mga panit sa babaw sang aton gintap layer sa aton skin, ginakakas ang DTX Beauty Show. That's why nga kinangla na ton nga manghabon kadua. Gaman. Kuni may layer ang aton panit, ang dugang pang-explanation sa aton nga eksperto, ang ikatatlong layer sa panit naton, dira nag-develop ang tawag naton nga coloring sa aton panit. Tinawag nilang melanin. Responsable ning melanin sa paghatag kulor sa aton panit, mga ka-K5, sa ikatatlong layer. So, rason gali nga kaduwa kita maghabon, kay unang nga panghabon, is limpyuhan ang aton nga panit, kwaon ng oil, kwaon ng dead skin, kwaon ng mga yamok, kagpatyo ng mga kagaw. So ikaduwa nga paghabon, imasayon mo kang ihabon mo gin siya mayo para magpenetrate siya up to third layer sang skin naton. Para ma-minimize siya ang paghatag itom color dugang sa aton panit. So mo gali na. Nga kinanglan ta para makuatagin ang mas epektibo nga resulta sang DTX Beauty Shop kaduwa tamang habon. Saga kang sa gabi. Himuon ta na sa duha ka semana magwagid ang taktong nga resulta diri. Mamakal ang DTX Beauty Shop mga ka-K5 sa halos tanan nga mga butika na sa inyong lugar sa The Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. Subong man, mayugin ang DTX Beauty Shop sa may mga edad-edad na. Ang mga wrinkles, hindi na hilmo nun. Sa may mga blackheads kag whiteheads. Sa may mga punggod. Pangkakso na siyang DTX Beauty Shop. Mga buho-buho sa guya hipidon. Ining mga pikas-pikas kag alap abdulaon niya. Hamot ang lawas mo. Kung may bata kag may mga pilas-pilas o kung kitabi nga mga adult na. Amo ning ihabon ta sa pilas ta dasig lang magayo mga ka-K5. Dasig lang magayo. Sa mga nanay nga problema ginila sa pagtapos nila pamata ng itom ila ilok bla. Kaga naga ang stretch mark sa tiyan do naga sibra-sibra na naga guray-guray na. Amuning habon nato kay hindi nahilmo noon ang mga sibra-sibra sa tiyan na stretch marks. Kag sa ilok naga paputi. hindi ano yung pagtanaw ang ilok yun. Kaya may pagkamukha gamit gani eh. Makalanay, gamit anay ha. DTX Beauty Shop mga ka-K5, naghahatag dugang kalipay sa aton. Kay naming resultable. Kaga, well, self-confidence. Nagataas ang level sang aton kumpiyansa sa kaugalingon. So try ninyo ha. DTX Beauty Shop ha. Pwede nyo ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kung gusto nyo barato nga produkto, kung na DTX Beauty Shop, kung ibang pagiging mga produkto, ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, ha? Kung magpa-consulta na lang dahil check-up na na yun, ha? Sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala sing bayad, ha? Hindi kumbahin malundol oman sa aton los ang Dr. Pinoy Squalina Capsule. Ting Dr. Pinoy Squalina Capsule dirili. Isya manini ka-importante nga suplemento sa aton panahon. Tungod ang aton pagkaon, isya man karason ining naghahatag sa masakit kang balatian sa aton mo. Kay man kita nga mga Pilipino, mahili kita yan sa mga gisagid bla. Hindi ko mag-isa ka, magamit ka, ano, mantika, ganyan mo. So sa tinuig nga pila na katuig nagligad, ginagmay malang, pero nag-akumular sa aton sistema. Kagkalaban na nag-upod gin sa sirkulasyon sa aton dugo. Kag nag-hatag inis ang tiyansa nga magdamol ang plake sa aton nga mga kaugatan. Apektado ang pag-agi sang dugo sa aton ugat tungod gamay na lang ang alagyan tungod nagdamol na ang mga mantika na mga bad cholesterol tada. So kamang danan nga isa man ni karason nga may high blood pressure kita. Kagkadelikado, posible ka ma-stroke o kung ma-heart attack. So ang Dr. Pinoy ginatunaw yan na jirili. Ang tanay nga plake nga mga bad cholesterol, ginatunaw yan. So para magbuwang kang mag-agi ligwa nga itong dugo, no? Sumong man sa liwat sa may gout arthritis, gino? Di kalambanan, aragi na sa mga joints, sa mga buko-buko na ito. Nangangot-ngot, nagabanog. No, naghahatag sa malasang discomfort sa ito, no? Kundi ka ba ito nagkaedad-edad na, may amok ka pa sila ginabatsyag, di daw kasabad, bla, gano ka, di nami, bla. Di ko mag-inom kagali siya ng Dr. Pinoy Squalene Capsule. Una, ginagdula yung ngot-ngot, girili. Ikadua, ginakupo siyang banog. Ikatatlo, ginatunaw ya amat-amat ang uric acid gamuinin ka magdanan sa imong gout arthritis. Kag importante pagid ang makahatag siyang Dr. Pinoy, gina-repair yung tais nga tulaan sa joints naton. Ano pagid? Kung ini siya gamiton mo, inumon mo adlaw-adlaw, ang kidney naton limpyuhan niya. Isa siyang higko nga parte siyang lawas na kidney mo. Kay nagasala ning kidney naton sang 50,000 litros sang aton dugo kanadlaw. Sigilan na tiyog ng dugo ta silod lawas ta, nagaagi sa kidney ta. So tanang nga higko nga arang upos dugo naton, gasupo na nas kidney ta da. So kadelikado sa mga tiyempo kung maka kidney problem kay, no? Kung surety madialisis ka, kung hindi naman pangsyonal gini mo kidney, ti delikado eh. Pwede ka mapoison, pwede ka mahilo, di ba? So ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginapangkali yan dyan nila. Ang mga toxins o kung ang mga higko nga nagpundo sa pagsala sa aton kidney, di ba mga higko, ginakakas na. Kung ginakondisyon niya liwat ang kidney na ito, nga magmakod. Ang kanami siya, Dr. Pinoy, kay himo ini siya shark liver oil. Kag ini siya is no overdose, wala siyang side effects. Bisan mag-inom kaya pulok, bilog siya kadlaw, pwede. Kay wala overdose din limo. Ka food supplement siya mo. Amuning sikrito na, the more ka damo inom sa Dr. Pinoy, the more dasing magnami kondisyon mo, pagsika, abtik ang memorya mo, limpyong dugo mo, kidney mo, at time mo, korason mo, kondisyon. Kag iwas ka pa sa diabetes, sa may mga problema sa dysmenorrhea sa mga babae, menopause, hormonal imbalance, inumin na Dr. Pinoy para mampawan ka na, ha? Ang mayuma, dirili, sakit man mo. Nag-inflame man bla. Kupusyon sa Dr. Pinoy sa may mga prostate problem. Tistingi, Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Sa may mga problema sa dengue, kadasing magpasaka sa blood platelets, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kung ang bata mo, weak ang memory, kung ikaw may edad na kang kasami mo, medyo malipaton ka na. Ang Dr. Pinoy may oxygen nga dala nga nag-supply sa ugat kag sa aton utak. Nasuway layo ka sa Alzheimer's disease. Layo ka sa mga problema sa memorya. Abtik lang pirmi memory mo. So kung na ikaw hubin pa yung imo yung bata, kag nagatuon, kag nagasubsob sa mga pagtulunan, Dr. Pinoy nagahatag siyang dugang nga kabakol kag kaabtik siyang iyang nga memorya. So Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kaka-K5, saranggin niyo mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. Sa halos tanan nga mga butika, dira sa bahin sang Kabankalan, dira sa may La Carlota, Binalbagan, Dresia Murcia, Talisay, Silay, Victorias, Escalante. Halos tanan nga mga kasyudaran kagabanuhanan Dresia Bahin sa Negros Occidental, kagbilog nga panay, available sa halos tanan nga mga butika ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pamangkuta lang ha, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kang sa liwat sa may mga problema nga gusto gini palambot kay J. Lolo. Kung may arak na sa importante nga
2: gusto mo i-share sa atong programa, komentaryo man or opinion nimo sa mga balita kag mga issues, tawag ka din sa atong hotline 0928-611-2263. Sa atong Globe number 0927-448-940. Good evening, J. Lolo. Arimban kami din kapamati sa imo always. Si Jenny Nigalilo, your avid listener.

0: Alas 11:20 ng oras na ton. Mabasa ta na isang problema, no? Naging padala sa aton. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Lo, please advise me. I never expect mo English ni. I never expect nga sa 7 months na mo nga pag-upon. Nahimo iyang nga i-deny ako sa iyang nga ex-girlfriend. Gli. So, ginapahiwatig niya sa atin, Jirili, may karelasyon siya. Pito na sila kabulan na magnobyo. Karoon ang ato litil-sindrike na kamalo. Nga, ining iyang karelasyon sa pito na kabulan, kundi may ex-girlfriend. Nakalamot siya iyang gindinay siya sa iyang ex-girlfriend. Example, namangkot ng ex-girlfriend, dito may nubya ka na sa buong niya, huwag yapon. Doon mo na gusto siyang little cinder na ito, ipaichindib lang. Kagit pamangkot siguro ang iyang boyfriend sa iyang ex-girlfriend, kiniway na sila mo, ex na mo. Dito, kamusta? May nubya ka na? Niya, why? Tapos natin ka doon, why na ko yung nagnumiya? Why? So, kung maga naglain buot sa ato little sinder, kayo may motibo, gaging deny mo ko. Gaging deny ang numiya niya, abi, siya yung ex-girlfriend. Nga, pagpamangkot, abi, hindi may numiya ka na, may hara na ko. May numiya na ko si Bong niya, lipay ko si numiya ko. Nga, yung sabat ko noon, nga, why siya ko noon, yapo, numiya, gindinay. Ngin panginuwala sa iyang nubyo sang namangkot ng iyang ex-girlfriend sa nubyo. Kaya mo ni ginapotwa siya nga ito niya letter sindero. Ambot, J. Lolo, kung ano nga nahimo niya man to, ah? Ambot, kung ano man to, Amboy kong nga nahimo yaman to kay kung ano man nga mga bagay ang gusto ya ara gidayon. Bao pagambal ya biya nga dupa dayon. Pagambal ya nga about face. Yeah, about face na yun. Pagambaya luhod. Ah, luhod. Pagambaya nga lupad. Lupad! Ah. Amo na ginanami siya nubya niya, tingin talagang ginatag ko man. Kung anong gusto yung bagay, ginatag ko man. Gusto niya siyang dulce. Gaw, goma ko dulce. Hindi may kalaptan nga dulce. Ano panawagan ni Najili?
1: Lollipop?
0: Naga-lollipop ako. Ikunway lollipop, di butong-butong.

Amot ko nga nahimo yaman to kay kung ano man nga mga bagay, ang gusto niya ara gidayon di lolo. Kag wala man ko kabalong sa pito kabulan namon, samtang kami pa, nagapangaliyag siya sa iban pagin J. Lolo. Wow, may pagkatulisan. Ginpakilala ko siya sa akon ginikanan tungod na matyagan ko. Nga daw siya naging maging legal. Maging legal ng amon pagnubyuhanay. Grabe, no? Amuning seryoso nga babae, Jirili. Ginpakilala'y si ginikanan niya. Nay, tay, tandain yung tura sini amon niya. Ikaso malagyo siya na ikang kung ano matabo siya ako na yung maghamog ani kang malerging chan ko siya ni. Ipakilala dala tanda bla niya may silpita to. May silpita. Wash ba ng babae no? On the other side of the situation bla. Ipakilala ya formal. Nay mo ning nubyo ko ni respeto sa ginikanan. Dumayo man. Kang makilala mas si nubyo eh, pero di mo na may amo silingon nga may intimate relationship sa inang tawo ngin pakilala

may mo pagiday kamamukhaan na sa sang ginikanan. Ay, siya gali niyo. Niya pa silpi, tanda tatay siya. Dato, mapicture ta to, mapicture ta. Papakundak tabi. Kundi may bidin siya na nakapta ng ginikanan. Kaso yung magbusong mata nila kagbayaan siya. Yung palapta nyo ng ilay ang iyang picture ni may pangitaan nyo ni kinalagi yun eh. Yung utod nyo, ganyan pabusong yun eh, ganyan tinuntuhan. Nalagi yun, hindi na makita. Hindi post din sa Facebook eh, di ba? O tanda man ang uyab. Kag wala magkukabalo, Ginolo, nga sa 7 months, of nga sa 7 months namon, nga pagnubyahan ay samtang kami pa, nga panguluyag siya sa iban, Ginolo, nga babayi. Ginpakilala ko siya sa akon, ginikanan tungod na matyagan ko nga daw siya nagit ang maging legal na kami. Okay. Damo ko ginsakripisyo para sa amon nga duwa. Pero nahimo ya pa ko ibaylo sa isa ka babayi. Aha, ginbaylo gi siya galiya. Kag subong di lolo, nako nagit nanunin nako lang ano. Nako gid ang akon pag hinulsol. Aha, naghinulsol siya. Tungod ginubos ko. Ginubos yung gintini, buk-buk yung gintini. Tungol, ginubos ko lang ang mga oras ko sa tao nga hindi deserving o hindi deserve sang parihas sa akon. Why gid bilin, Jirili? Sipo tayo gid. Ginbo-bok yang tanan, ginhatag ya para malipay ang nobyo, tapos ginbaylo lang siya sa iban nga babae. In other words, gintraidor siya sa nobyo niya. Nakasalapo siya sa isa katulisan. Manog patalang, manog into, kag manog tonto. Subong ari lang ko di daw hindi ko pa masyado mabato ang tanan kabudlay kalimtan ang 7 months di lolo ang amon nga paginubdanay. Lord, please advise me kung anong himuon ko. Salamat gid kan God bless to your program. Amo gining kailinit sa tanan. Nga ang mga babayi lang makasalapo sa nga tulisan nga klase batasan. Paltik nga paghigugma. Mang babae daw na hadlok na liwat maghatag kumpiyansa mo. May mga luya kanya hinugay na kuda pala rihas na kamutalan nga lalaki. Di mo na kilinit da, kaya ginaparihas na tanan dirili. Paano kita yung mga mabuot? Paano kami yung mga mabuot nga ginadalahig ninyo da? Huwag makamidat labot.

0: It's part of the process ang kamuhi naton. Kaya may nag-aabot ng mga pagtilaw, may ara mamag-an, may ara dako, may ara gamay, may ara mabugan. Pero tandaan ina siya maging positibo lang kita kay may purpose kit ang tanan. Even though mga hindi maayo ng mga butang katabo sa aton, amo ining tiyempo nga dapat magpakabakod ka. Instead nga maghina ka, kang magluya ka, sa imo yung mga plano, kag intensyon nga maayo sa kabuhi mo, dapat amo ining panahon nga dapat magpakabakod kapagid. Kay ginatestingan ka siyang tiyempo kundi kagid asta ka determinado sa pag-angkon sa mga matahong nga mga parte sang kabuhi mo sa maabot nga panahon. Kay kon ihulom mo lang ang imo balatyagon kag paminsaron sining natabo si mo, maabiriya ka lang gid. Pero kung ikaw magpakabakot ikaw kag determine ka lang sa pagpadayon, may mga bagay gid nga maabot si mo nga maayoya, mga oportunidad nga makahatag si mo siyang maayo nga buwas damlag. Maayo man ang mga plano naton, kung maayo gid ang aton nga mga ginaplano sa relasyon. Pero sa liwat, mas hindi natin kontrolado ang panahon. Nasuway nga kung na-failure ang aton ng mga handom, ang mga plano sa kabuhi, it's about time nga mag-ampo kita sa Ginoo kay isa sa mga rason nga para dasing mahil o kung mag-ayong imo balatyagon, pag dasing ka magbakod, is ang pag-ampo siya. Kay even though ang aton niya nga mga plano wala madayon, kag tungod si imo pag-positibo nga pagkatawo, may better plan, gali yang Ginoo si imo. May ara sa gali mas mayo nga plano si imo. Mas maayo pa sa ginaexpektar mo. Ang right person mag-aabot si imo kabuhi. Nga natabo ina tungod para mag-exet sa imo nga life. Kay hindi pwede ang isakto nga plano sa Ginoo nga tao para sa imo nga magasulod sa kabuhi mo kung ara pang imo yang tulisan nga nobyo. So, dira kaya binag-binag inang angulo. Hindi ka to mag-angulo sa mga nahimo mo ng tanan, nahatag mo ng tanan, kay magalain lang idugang ang imo balatyagon kang paminsaron. Focus kaya sa mga maabot nga matahom nga mga parte sa kabuhi mo. Nga mag-aabot ang lalaki nga napartinisyon sa imo sa Ginoo kaging plano niya. Kaya hindi pwede siya makasulod sa imo kabuhi samtang ara ka pada sa ina nga relasyon sa imo nga tulisan nga nobyo. Nasuwaing nagluntad ina ko natabo ina nga bagay para ligwahan ang alagyan sining tawo nga mag-aabot sa kabuhi mo. And aside from that, hindi lang tawo, kundi mga bagay kag matahom nga mga oportunidad nga makapa-improve sang imong nga pagkatao para sa palabuton. It's either your job opportunity, financial stability, good health, kag iban pa. So dira ka focus. So dira ka dwell sang imo paminsaron. Kay kon maga unong ka sa mga ginbuhat si imo sang lalaki to, kag magatinir ka da kag kandaduhan mong lawas mo da ang balatyagon mo kag paminsaron, eh magasubo lang gig kag maga basi magmasakit ka pa. So this time sa i-rearrange mong kabuhi mo. Rearrange mong prioridad mo. Ha? Mas mayo kwa kabulpen kag papel. Because wala na sang iban mahabulig si Imone kundi imugig kagalingon. Kag ang Diyos magagiya lang niya si Imo kag magahatag siyang kalam. Kwa kabulpen kag papel. Isulat mo na sa mabaw. My priorities in my life. Ang akong prioridad sa akong kabuhi. Number one. Sample, number one. Trabaho. Kung nagatrabaho ka. Kinaglan na miyon kung trabaho ko. I-improve kong trabaho ko kaya mo ini naghatag sustento sa akong kinanglanon sa adlaw-adlaw. Namiol ko hindi ko malate, namiol ko ang akong mga performance, ang relasyon ko sa tagsa-tagsa ka mga co-employees ko. Number two, ang prioridad ko is income o kung savings. Kinanlan mo ko mag-savings kang ginagmay lang. Kay para sa pag-abot sa chimpo, may aram ko sang kot-koton. Importante may savings gid ako kay may mga emergency nga hindi nato niya kontrolado nga mag-abot. May ara kaya sang koton. Kag may ara ka sang preparasyon in kaso, may gusto kaya sang mga plano mo. Sampun mabakal ka biya plano mo, TV biya nga 65 inches. Kundi sa savings mo naman na, nakakuha sa amat-amat savings mo. Kung gusto mo yung magnegosyo later on niya, kundi depende si mo, savings ka man yapon, ibla. So in preparation, sang imo kaugalingon sa future. Whether you like it or not, maabot ang 4 years, ang 4 katuig. So good sumong katuig 2026. Apag katuig 2030 ina. Anong life mo by the time comes? Anong kabuhi mo nga may aray ka by 2030 kung hindi ka preparado? Basi amo mangyapon ang problema mo, kwarta? Basi ni siya mangyapon ang imoyang paminsaron nga hindi ka stable? So kamudlay kay ikaw mangyapon ang mga sakripisyo kung hindi ka preparado sa maabot ng panahon. Pero kung piparado ka kagagin planuhan mo sa eksakto kagin ubra mo sa pag-abot sa tiyempo, hindi na sakripisyo, kundi binipisyo. Ano ni siya, ma-advise ni siya? Hello, good evening.
1: Hello.
0: Yes, good evening.
1: Good evening lang.
0: Oh, sino ni?
1: Rafi nila, doon sa Manila.
0: Oh, Rapi, yes, so, Dr. Rapi, oh, may kapita. Anong malita na, ha?
1: No, mayong, kwan mo na ako, malay, gay mo lo ako.
0: Oo, ga, pasabor, pataganin, nagtawag ka, ano na?
1: Wala lang, nadlaw lang ko lang sa imulo, eh.
0: Ate, okay.
1: Ate, o, nga pa matilangan ko dila, kaya, kana.
0: Ate, sige, biyahe mo, sige, biyahe mo, grams mo.
1: Oo, oh, lang nagabiyahe na grabe na traffic lang ko din nagtawag ko sa iyo.
0: Kamusta ang sitwasyon na sa Senado?
1: Ay, kagina, no, nakakuan ko ito. Doon mga okay naman, no, wala naman to mga nagarali. Kag wala naman to mga NBI dito sa Guam, wala. Kaya nagliga daw, nagkuan ko mga NBI mo, no, dito sa Erna.
0: Ah, titawhay na sa Senado? Sa inyo na yang ang nagyan?
1: Oo, tawain na. Tawain.
0: Ate, sige. Okay. Halong ka na, Toto Rapi po, nainom mo na?
1: Ano inom na, Loy? Wala na yung palya, Loy.
0: Anong nainom mo na, Iho?
1: Kutimish, Loy, ang BTX 500, ah.
0: Ate, halong sa pagbiyahin na, Toto Rapi, ha? Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Tiyan mo na siya, Litter Sinder, ha? Set your priorities in life. Number one, trabaho kung nagatrabaho ka. okay, namiyon mo trabaho. Number two, savings. Number three, to help yourself again, maging busy ka. Ibutang mo na sa sample naton, my priorities in my life. Number one, trabaho, savings. Number three is extra income. Kung may mga chance na ka may oportunidad na maka-income, makaganar ka sa isakto kag maayo lang ang pamaagi, igrab mong oportunidad nga para iduga mo sa savings mo. Bila, tanan ini in preparation for your future. Number four, priority mo is to help your family. Si nanay mo, si tatay mo, buligan mo kung may anak ka na yung inubulig sila sa mga utod mo. Because ang pamilya, when it comes to wars, sila gyapon na mag-aunong sa aton mo. Number five, sa imong list of priorities is boyfriend. So, 1, 2, 3, 4, 5, ikalima lang prioridad mong nobyo. So, if you have this list of priorities, number one, number two, and number three is your top most priorities in life. Dagagin mahatag sa mas dako mga chimpong sa pag-develop. Kay amo ina ang magahatag si mo sang kahilwayan kag pag-asenso sa palabuton. Ang boyfriend kaliya kalabanan tanan ginahatag mong oras sa iya. Wala ka nagalikan para sa mga bagay nga financial security, stability, trabaho mo, no? Tanangin mo, mo na si nobyo mo. Sa baylo, minobuan ka man niya. Minobuan ay kamo. Once again, sa leaton ng letter sender, so be strong and don't forget to pray. Kaya mo na, malampasan mo na. Hindi lang paglampus eh, lampasan. Again, i-focus mong mind mo sa bright, kag-right purpose in life, sa positive side, ha? Kung may chance, ha, atong-aton nga suggestion nga priorities in life nga listahan, ilista mo. Para once and for all, may ara ka sang definite guide kag purpose in life. Kung ano gid nga direksyon sa kabuhi nga gusto mo. Kag dira mo ihatag most of your time to improve yourself and to have a brighter future ahead of you. Oras na ito, mga kakipip, alas 11:45 na. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
2: K5 News. K5 News FM.
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may busy. Ang Vizio, yung may D3. Makakats, magabuti ka. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX
9: Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
9: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
9: Mighty C.
13: Mababaka sa mga butika.
14: Gadaragsa nga punggod.
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit.
15: DTX Beauty Soap.
14: Galao magputi.
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro kapulkatol.
15: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Masakit mangihi?
19: Mag-Spore Biotics ka!
18: Base UTI na ina!
19: Mag-Spore Biotics na!
18: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
20: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
21: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
22: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
23: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
22: Di nakabalo manusik?
24: Performance mo bala? Maluya na?
25: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
24: May makaw kag vabuhas ka.
25: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
22: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
23: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
25: Extend Food Supplement for Men.
26: Tikasi.
27: Ladies and gentlemen, ito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
29: This is K5 News FM, your official news and music station.
30: What is love meant to you?
31: Nagpaparamdam na siya na gusto niya lang
32: makipaghiwalay.
30: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
33: Hey, Tolishan! Manog patalang, manog into, manog tonto. Mga ka-K5, hindi magkalipat na usta seafood, restaurant, gani. Malana na, matik na na. Malanta na na, Gina Seafood Restaurant ang atod katuan, ha? Amo to siya kagabi, hindi pa matik ko sa inyo, mga order na mo. Ito mo, pertik namin. Tag isa ka kilo diri limo. Pero ari pa batik ko sa inyo liwat ko nung mga order na mo ganito man. Ano ganito order tato na bebe?
34: Kaming ebe, ma-repeat lang sa order mo. 1 kilo ng shrimp garlic butter, 1 kilo ng lapo sigang.
33: One kilo buttered shrimp, no? Lapu-lapu, sinigang, no? 1 kilo man. Abi, ano pang itada?
34: Ulo.
33: Kag
34: 1 kilo nga tangigi grill.
33: Tangigi grill? Sino ba? Tangigi? Okay. Ano pang itada?
34: 1 kilo nga tangigi kilaw.
33: Tangigi, isa kilo man, kinilaw. Ano pang itada? Sige.
34: 1 kilo nga squid calamares.
33: Squid calamares, nililay, kanamit. Ano pala?
34: 1 kilo nga diwal grill.
33: Isa ka kilo nga diwal grill with butter. Kag may garlic, nililay, fried garlic, no? Abi, ano pang itada?
34: Garlic with butter.
0: Thank you, Kim.
34: Okay na nila, oh?
0: Okay na.
34: Yes. Thank you,
33: lang. Okay, tiyan mo na, magkakakipan. Ang kasadya mo na eh. Huwag ko masugay kagamisin niyo. Kunin tag isa-isa kilong order to kay may mabisita ta, ay mga pida magkaon. Ang isa ka kilo ng diwal dirili amugid ang una nag-abot sa lamisa mo. So sa perte pagkanamit namin kay sin diwal, una-una daw hisi-hisitan sila bla. Daw hindi pa sila magkaon siyang diwal aming ginasugba. Kisugba siya, imutangan butter ka garlic, fried garlic, buka namit namin. Daw hindi pa sila mag magano bla mag tokop abi magkuha sa lamisa be. Kaya kuya way na kuya damo gamo na yun yung kalulubagon kuya din ang diwala. Kang usapon susperti ka homok, pinti ka namit namin, kang pinti ka friska dirili, kang gagrabing sa mork, pinti ka namit. Pinapiaran ko kuro nila nga daon ka namin nung kapasabor ging kuya siyang kaon nila. Ang mga bisita niya, pwede patikim ng nyan di lolo. Kuha lang dyan, kuha lang. Sos, nila, sos Mariusin, dumamuyayaw siya ka namin. Daging kuya ba ng diwal? Dogo pangayo pa sila ko, tama na. May ara pa lukos, oh. May kalamaris pa, may sinugba pa na, oh. Sinugba nga tangigi mo, perti kalamit na amit. Inang hiniwa nga tangigi, sugbahon la. Kang tapos na may ara sila, may varnish lang nga daw, espesyal dirile. Kang tapos, may nyutay, may nga butter, ame. Kang may fried garlic, man. Sinugba nga tangigi, sapa ka namit na amit ni Jamal. Tapos may pasayan nga butter, garlic, shrimp, dirile. Ang sarsa, isamo kus kanon. Galupok nga tagos ang agim. Di may kalamaris, bagit. Lukos naman siya nga na squid drinks, bla sa una. Kay the best nga bang sabor sang kalamaris. Oh. Kag ang sinigang nga ulo sang lapu-lapo diri Leo. May slice sang talong, may rabanos, may balatong, may sibuyas dahon, may pidada, may paitan. Grabe nga panakot. May kamatis nga green kag pula, ining luto. Kag dirili ang paslom, batuan aragoy. Ang natamo mga kakipayb, daw sinipa, tiyan namo sa kanamit, sa kabusog. Karoon kay may sobra, dirili. Kung higit pa take out ang sobra, ang natabo, mga ka-K5, sining ugto, nadumduman ko nga may ara ko gali siyang nabili nga daw duwa kaparte siyang ulo siyang lapu-lapo nga sinigang. Ginpainit ko, ginpabukalan ko liwat. Ginsunan ko panyaga, mga ka-K5. Sugidan na ka mo, anong natabo? Sa paghigop ko siyang sabaw, uy! Nagdugang nagit ang namit. Tingalagi ko na. Kaagin na take out mo na siya, kundi nagbahaw na siya, imuntay mo sa refrigerator. Initon mo pagkabwas aga, pamukalan mo siya liwan kadali. Susgating karag pagit ang kanamiton, dirili. Only at Gina's Seafood Restaurant. Ah. That's why kung may mga bisita, kamong kamay okasyon, diri sa Bacolod, you know where to go. Only at Gina's Seafood Restaurant, mga ka-K5.
1: Ha
33: Salamat gin mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo sa mga gabi. Kita na kita boss ha. 9:30 in the evening to 12 midnight. Relax sa K5 at News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And don't forget to pray always, huh? Bye-bye.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: inyo ko.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Tamo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang carrots.
5: Oo, hindi lang carrots, mga doktora.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asma ko, tani nga kong magkaon kumalot, galingin tayon ang ako nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sling nga, mabalaan ni mga flowers, damong probiotic.
6: Basta ba?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Sa mga may edad-edad, ang panahon subong, delikado ini para sa inyo kay gapandam ang Department of Health kay may ara kita sang pwede ma-experiencean nga heat stroke. Sa mga may edad-edad, bala problema magigayo ang tuman ka init ka panahon sa Amerika, damo ka kalamatay ng mga elderlies. If I were you, dapat inom ka mo DTX 500 kada aga because it will help you pabatbatuan ang epekto sang tuman kataas nga heat index sa inyo siling alawas because too much heat will generate a lot of free radicals kung mag-oxidative stress ka mo. That's why most vulnerable ang mga elderly sa tuman kainit nga panahon. Inatawag na ton nga heat stroke. Istoryahan ta karon ano blay ning ginatawag nga cellular senescence. Upod ta sa nakarong diskusyon si Dr. Ramil Oy, araman si Engineer Ronnie Albao ang pagbabalik. Birnisan na siya. No? Kag si Sir Boy Subreta. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Sa tanan natin nga masuking at tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta ang epekto sang cells or epekto sang cells sa aton katigulangon. In modern cell biology, may ara kita sang ginatawag na theory nga ang pagtawag is cellular senescence. Ano bala ining cellular senescence, Dr. Ramil?
7: Before takasabton, Sir JP, remind us lanay nga inumgit sila DTX 500 ka mighty sea kay niya makabulig sang dako sa pag-amlig sang inyo nga cellular sa lawas.
3: Mm-hmm.
7: But silingon sang cellular senescence, Sir JP, tigulang na nga mga cellular.
3: Ay.
7: Madamo sang rason kung nga nagakadamage ang mga cellular naton sa lawas. Number one, kini mga paghubag or inflammation, balatian, injury, oxidative stress, kag iban pa nga mga stress factors. Ang mga na-damage nga selula ang ginahimo sang aton nga immune system kag ini ang ginatawag nga apoptosis.
3: Mm.
7: Apang sa pagtigulang sa tao, ang aton nga lawas ang hindi makaubos himos, no? Sa mga dysfunctional cells. Imagine lang bala, Sir JP, bangod hindi na ini mahimos, nagadamo ang gituwag mga rebuilding nga selula sa imong lawas. Ini ang rason kung nga nagaluya man ang imo nga immune system. Imagine la damo ilumuson, kakapoy man, kag nagadecrease man ang efficiency sang biological processes kung nagatigulang na ang tao. Amo na nga dapat inom GDTX 500 kag mighty C agod indi kadali magtigulang. Amo man target taton mo, bisag si engineer.
3: Hindi niya ano gusto. Mag-ubin?
7: Ang iya permente, paano mag-ubin? Paano hindi magtigulang?
3: Duwa lang actually, paano mag-ubin kag paano may hubin?
7: Paano may arahubin?
0: may election sa mga. Easy.
7: Why ba di panlagan ka?
3: Seriously, ang problema abi sa mga senescent cells, ginaresist nila ang apoptosis, hindi sila ya gusto mapatay. Sila ang nagatiner kag nagadamage sa mga katupad ng mga normal kag mga hubin nga cells, no, Camille?
7: Ang dako gid nga problema nga ginadulot sining mga tigulang nga cellular GPS, although they stop dividing, wala na sila ya nagadamo, pero sila ang padayon nga nag-release ang mga chemicals nga maka-trigger sang inflammatory reactions. Mm-hmm. Bisan gamay lang nga portion sang imong tissue ang may senescent cells, ini ang may potential nga maglaptas ang inflammation kag makadamage sa mga katupad nga healthy cells. Amo na nga samtang ga edad ka na, inom gid DTX 500 kag may tisiagod may guardia ang imo sila batok sa mga chemicals nga ginarelease sa mga senescent cells.
6: My family history ba nakamuhusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ganagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500!
3: Magluwas si Dr. Camille, ano pang epekto sang cellular senescent sa lawas ang tao?
7: Samtang nagadugang ang edad, nagadugang man ang kadamuon sa mga senescent cells. Amo man nga hindi na amo nakatanda ang nagatigulang man nga immune system. So once nga overwhelming na ang kadamuon sa ang problematic nga mga selula, diri na kag nagapigaw na ang imo nga gituag brain function. Nagamali-malion ang tao. Si engineer wala niya. Nagabungol ang pamatinan, nagaburon ang pananawan, mabudlay na ang pag-recover sa mga injuries kag mga nagatuligan ang mga kaugatan, no? So, ang main goal natin, Sir JP, is to save the immune system. Punggan ang pagdamo sa mga senescent cells, himuson sa immune system ang matigulang nga mga selula. Kag-proteksyonan ang mga healthy pa nga mga selula from further damage. Ina ang pwede lamang mahimo kung loaded ka sa mga antioxidants. Kulang ang prutas kag-utan. Ikisa, wala ta budget da. Labi na kung hindi man permanente ang pagkaon mo sini. Dapat sobra ang imo antioxidant defense lawas. So, wala sang iban, Sir GP, kung antioxidants nga aton nga inumon, DTX 500 kag mighty sinataad lawad-law.
3: Wala ka man a bit choice, matigulang kagid, no, engineer? Wala man sang baligya nga remote nga makapost sang aton tinion. Time is running. The clock is ticking. So is our life. Daw nagapaubos na ang kandila, Black.
7: Yes, hindi ta mapunggan ang pagsaka sang aton edad. Amo na gani kun nga agas liberal ka kita birthday kada tuig
3: kay gasaka ang edad.
7: Kay gasaka imong edad. Pero pwede taya mapadelay ang aging. Tigulang ka sa edad, pero hubin ka naman sa panglawas.
3: Wow.
7: DTX 500 kag mighty C is the case, Sir GP. Exercise, unta ta nang bisyo, timprano tulog, kaon sa mga healthy nga pagkaon, nugay sagay og tas, indi mangin boringot, pangalipay upod sang hubin.
3: Amo na ang hubin, makapahubin.
0: Kagmatawai. Amo na sikreto man ni Sir GP.
7: Inom lang balaan lawan-lawan sa DTX 500 kag may TC kay ang full benefits ang sininga mga klase nga antioxidants kag mga suplemento makabuligid sang dako sang ikaayong lawas mo.
8: Awon si General Bao, panago-nago lang na siya.
9: Ha? Ano sikreto niya?
3: Milik siya tagoay.
8: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kablog mo kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pinaidad, Sir Boy.
3: DC kuno DC. Ang 19 ako nung kilis last year 18 plug mo. Oy, kan 19 na.
9: Ah, kampyon ni
8: Mike. Kablog ka benepisyo kung magpamasahe ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakantugin na di ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahe, gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nag-aatake sa bawas ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
0: Maligo kadlaw-adlaw, no?
3: Basic.
0: Oh, maligo. Basic.
8: Ang pagligo is not enough.
0: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ari ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: Istoryahan ta ang madamo pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban halin sa hindi husto nga lifestyle, mga gawi nga nagaapekto sa immune system sang tawo. Kangay na lamang sang sobra-sobra nga pagkaon. Eating more than what is needed ang nagresulta sa fat storage. Magka-fatty liver ka, mangin overweight ka, and later on, basi mangin obese ka pa. Ang DTX 500 ang makabulig sa pagpadasig sang imo metabolism or pag-burn sang imo calories halin sa imo ginakaon. Ilabi na kon regular ka nga nag-exercise plus DTX 500 kag Mighty C or Pure C, mahapos malambot ang ideal weight mo. So sa mga gusto da magniwang, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
7: Ang mga palakaon da bantikaon, kapin pa wala ka absent sa pinirito kag pagkaon nga kagigisas mantika kada adlaw. Try nyo bala calculate kung naka 10 years or more na nga masami mantika ang ginakaon mo, for sure taas nang imo nga gituag cholesterol. Or ang imo nga lipid profile kung magpalaboratory ka. Ti ang sunod sina nga matabo, may mga bara nang imo kaugatan. Labi na kung 30 ra ka tuig nga palakaon ka mantika, kabay pa nga hindi mangin kandidato para sa gituag cardiovascular diseases like atherosclerosis, heart disease, kag stroke. Samtang may tiun pa, siyempre, permi na mo na gina-encourage din nga change sa ang itawag inyong lifestyle. Mm-hmm. Kaon na muutan kag prutas, likawan ang karne, mantiklaon, kag asin amuman ang mga matamis kag mga starches. Mag-exercise at least 4 times a week. Inom gin adlaw-adlaw, DTX 500 kag Mighty C.
11: Patihan man kung hindi, ang oxidative stress ang isa sa mga rason sa pag-ugtas sang kabuhi sang tao.
7: Short engineer daw ko ana siya daw tok-tok bla sa salsalo.
11: Gani, madamo ang mga studies nga nagpamatuod nga ang role sang oxidative stress sa pathogenesis sang tao nga mga may mga balatian. Kung hindi ka mapatay, Sir GP, sa masakit, mapatay ka gid sa katigulangon. Nagakorinot imo panit, nagamala, damo imo uban, nagaluya imo lawas. Ina, Sir GP, sa guwa pa lang, kaga sa sulod, mas worst pagid ang epekto sang oxidative stress. Kung hindi man ka kumplito sa mga utanon, kag prutas, need mo gid nga magkaon para mag-away sa mga oxidative stress kinanglan ta mag suplemento. DTX 500 kag Mighty C kada adlaw-adlaw. Kompleto sa mga micronutrients, bastante pa sa mga antioxidants.
10: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
12: When there is an imbalance between pro-oxidants and antioxidants, your body will be in the oxidative stress state, no?
7: Kung damo ang
12: imo pro-oxidant o imo free radicals, no? Kaya so kailan lang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. This will result to general inflammation of your pancreas. Your cells will die, no? So basically, amuni ang cause gid nga may diabetes ka because wala ka nag DTX 500, wala ka nag Mighty C and Pure C, kay nagdamo ang imo oxidative stress, no? Kag wala ka super antioxidant like DTX 500, no? Your eyes will become blurry, your brain is not spared, and soon your kidneys will also suffer, no? Bago pa man ini mga balatian mag set in sa imo, subong pa lang, ha? Dapat mag-invest na sa DTX 500 kag Mighty C for your self protection.
8: Balong ka naman Spinoy sir, sir boy. Kung diin tumog balatian, amo pa pag inom balong. Ato niya before pambalatian, inom ka na suplemento, inom ka na amo antioxidant. Amo na permi na mo balik-balik ang DTX 500 kag Mighty C. Kita nyo na ang dugang mga benepisyo sa regular nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Maganami ang imo nga metabolismo. Hindi ka magtambok, hindi ma-damage ang kaugatan mo, hindi ka mag-heart attack, hindi ka ma-stroke. Ang kidneys mo, liver mo, mata, pancreas, protektado. No? Take DTX 500 and Mighty C before it's too late. Take it liberally. Hindi paghilaki ang lawas mo. Health is an investment. Gagasto ka gani, Lord. Imo pa nga DTX 500 kag Mighty C.
12: Correct. Dapat. Kundi man lawas mo.
11: Kakabuita isa lang. Dapat... halungan taman.
3: Ang kabuhi isa lang, pero ang ilok mo duwagid. Imagine bala duwagid yang mabaho.
12: Magklinika di fresh deodorant.
13: Punggod kag rashes?
14: Mag DTX 500.
13: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sa punggod kag rashes.
14: DTX 500.
13: Bakal na sa mga butika.
12: Ang munang sakto no, ang kape nga gapahubin sa mga tawo no kay tungod sa DSE. DSE
8: amo sugar, sugar cane extract.
12: Amo man na ang makita sa DTX 500. That's why habang gap kape kasi you have the same effect sa DTX 500.
8: Now, ang importante engineer, sundon ginamo ang imo ano, imo nga sekreto.
11: Oo, oh, dapat.
8: Subong hindi na ni sekreto. Buha tubig kag inom extend.
11: Ah, muna.
8: Alams na.
11: May kwan da, may kombinasyon.
12: May kombinasyon.
11: Ang kwan nang D3 ba ayo.
12: Pang sure ha.
11: Abi ko ni na kape, no? Kape DTX abi or premium, DTX coffee. Butangan mo sa pugaan mo da. Sang D3 bio.
3: Abi ko na kombinasyon sang
11: extend. Kag-extend.
3: Abi ko na ya kombinasyon sang posisyon ng isog dito sa.
15: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
16: Kamusta ni mo na ibawaan na kay diabetes?
15: Katong nagpa-check ko sa akong sugar is 320, painom ko sa DTX 500.
16: Ano sa imong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
15: Buntag ra o gabi.
16: Ano pila na may imong sugar?
15: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay og inom sa DTX 500, sulayin ninyo, tested na jud nako nga nindot kay imong paminaw sa imong lawas.
17: DTX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
18: Ako na ni Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gani magtuon, sakit kay makan ulo. Di inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
19: Pagsubong ka nami sa kon paminsara.
17: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
20: Ug ali jar yen, nakanto sila kita nagigat, kita sakit jar tama. Gambas ang tiyo ko, Marcos sang Mighty C alkaline vitamin C. Ug kapsul di tan today, tatlo ka adlaw ula ang sakit sa ako tugon na lamat sa Mighty C.
17: Mighty C, mapalit sa mga butika.
21: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, mag-clean Klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound. Sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblasyon Hinigaran. Mayara man kita sang klinika sa San Carlos City, Parik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Carl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
12: Ang aton storyahan subong, paano bala makabulig si D3 Bio?
0: sa imo prostate. Uy,
3: oy, wow.
0: Prostate. Oh. Prostate ang story yan. Gapamati dahil mga lalaki. Mm. Problema sa mga middle-aged man. Around 13.5 million ang population sa 51 years old to 59 years old na mga lalaki ng Pilipino. So buong aga, tunanta, paano bala si Dietri Bayo makabulig sa imo para nami ang imo prostate? Dr. Ramil?
8: Ang hindi kontrolado ng paghubag sa ilang mga prostate third boy, amon ang rason nga pwede man maghuba ang imo nga kidney.
0: Uy.
8: Mabalaan mo nga naghubag ng imo nga prostate kay kapila ka mag-ihihi kung gabi. Amon ang matabo mo? Si isa ni sa mga dapat hindi matabo, apektado yung pagtulog, tugay ka ihihi. As in, kuan gid, apektado ang imo nga health kung may paghubag sa imo nga prostate. So, sa mga pagtuon, prostate enlargement, ang rason nga saan gitawag nila nga BPH or ining gitawag benign prostatic hyperplasia or bacterial infection. Dari ko nakita, Sir Boy, nga importante gid gali adlaw-adlaw mag-inom ka sang Dietri Bayo.
0: Mm-hmm.
8: Because damo nga mga kagaw nga ara sa aton lawas nga wala ta kabalo nga amo nang gapabalatian sa aton. No?
3: The cause inflammation.
8: The cause inflammation. So kung adlaw-adlaw ka inom Dietri Bayo, amo nang ginhimo ko di, running padlaga na ta 50 gali kay aton aton nga tura, mga 30 pa?
0: 30.
8: Engineer?
0: Oo na.
8: Ang sikreto, inom Dietri Bayo para hindi magubag ang imong prostate, no? Now, dire, makabulig ang Dietri Bayo. Nga man, siyempre, malikawan ang bacterial infection para dili mahubag imong prostate, no? Ang ining gituwag mga pagtigulang.
0: Mm-hmm.
8: Ano pa? Inflammation. Mm-hmm. Ano yung mga kuan mo? Mga ga-play sang role sang gituwag paghubag sa imong prostate. Ang isa sa pinakalala, Sir Boy, ining fibrosis.
0: Mm-hmm.
8: Kasi liga fibrosis, amuning mga may mga extra tissue nga gaporma sa imo nga sana sa imo nga organ, no?
0: Uh-huh.
8: Amunang gadamol. Mm-hmm. Mini paghubag-hubag. That's the reason nga agid nga mainom ka Dietri Bayo para malikawan ini siya.
0: Uy, oh, kaga isa pa kung isa experience ang ula, Sir Boy,
8: mm-hmm.
0: Nang pirmi ka ga-ihi-ihi,
8: mm-hmm.
0: Ha? Ga hapdi ang imong puspo na bi,
8: mm-hmm.
0: Ha? UTI ang tawag sinadra, mm-hmm. Damo bakterya, kay tungod sining pagubag sang imong prostate. So ginatawag ini nga acute bacterial prostatitis.
8: Mm-hmm.
0: So kinanglan remedyuhan ini Sir Boy, Dr. Ramil. Anong kinanglan? Kinanglan ta ini ang Dietri Bayo para malikawan kabalo kakalaw ay batyagon nga gaihihi ka. Kung bisan gaihihi ka pero dutay gagwa bla.
8: Nami pa gani engineer, di may Dietri Bayo ka 3 times a day ino mo or more than 3 times a day. Plus may ara pa ka juice ang watermelon. Kung wala watermelon, pwede man kamatis.
0: Uh-huh. No, mabalaw lang na kung
8: mas lasig maumpawan.
0: Correct, mabalaw na kung gahilan na at kabla.
8: At may infection na.
0: May infection na. So kinanglanta agapan, mag Dietri Bayo na.
4: Dietri Bayo with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang Dietri Bayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: Dietri Bayo, ang Dietri. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may Dietri. Dietri Bayo. Mabakal sa mga butika. Dietri Bayo.
12: Amun yung problema sa mga bacteria, nino, mga ginatawag na Echeteria coli, Klebsiella, ini mga proteus species ni klase nga bacteria, gagsulod sila sa tissues ang prostate. Gito sila, gagatawag sila, gito sila gapangamuhi. That's why, kisa, i-treat mo niya ang UTI, gawbagya po, gabalik-balik, kinakapamalay na to, ang Dietri Bayo, pangitaon na sila pag-imuso. That's why, ang Dietri Bayo, regarding, gatawag nila, prostate enlargement due to infection sa bacteria, kayang-kaya sa Dietri Bayo. Pero ano pagid bala ang mga sinyalis nga may gatawag na prostate enlargement? May ara kayo natawag nga BPH, no? Ang muning isang dribbling sa urine, nang imo bala ihi, kita mo, gabilog-bilog lang, gwa. O pag-untat, pagambalin, Dr. Ramil, ga-unta, ihi ka-untat, ihit ka-untat. Ang la ang pinakanami, ginamabalaan mo, kung gaamo ka na, pungko ka. Pungko ka sa basin, kag nagmayo ang ihi mo, ay prostate na. Prostate enlargement na. Ang ano pa ang pinakalaing epekto sa prostate enlargement, hindi na magtindog si Manoy. No? Amo ginang pinakahalit. Sa
8: amo niya, engineer, tindog pa niya.
12: Ati, kompleto. Kampiyon pa prostate. Kinaka-Dietri Bayo.
0: Diyutay lang akwit-kwit, eh, Sir Boy. Ara na yun.
12: Ay, hindi lang ganit-kwit. Mumot lang, no? Dr. Ramil?
8: Amo na, before ka pa magka
7: problema sa gitawag prostate problem, pamati mga kalakinaan, bisikan ang may mga partner, da, painumagi din nyo sa D3Bio. Kaya ginaprotektahan ang mga middle-aged men. Mm-hmm. Mga 45 up, ah.
12: 45 up.
7: Malikawa na. Para di man makamu madisturbo mga partner. Kaya kabudlay kung may mga prostate problem na inyong partner, no? Ang 5A reductase, medyo dalong, sir boy, no?
12: Mm-hmm.
7: 5A reductase, isa ni ka-enzyme.
12: Enzyme na sa enzyme.
7: Na makita mo sa imo atay, sa imong panit, sa imong prostate. Ini nga enzyme, sir boy, gina-convert niya ang imong testosterone. Nga himo nga mag-produce ang gitawag dehydrotestosterone. So kung ara na na, kung gadamo ini nga klase nga enzyme, di amo na yung pagsugod sa gitawag paghubag sa prostate. Gakatabo ni 45 up.
12: 45 up.
7: Pero malikawan lang ini kung pala inom ka D3Bio.
12: Nga adokamil.
7: Gina-inhibit sang lauric acid, myristic acid, kag ulic acid, nga makita mo sa D3Bio, ang mga pagtuon kag research, nakita nila nga kining initanan nga klase nga ara sa D3Bio, gina-inhibit niya ang 5A reductase para ma-prevent ang paghubag sa imong prostate.
12: Ara, kasi ang siyensya, ara ang science, no?
11: Kaga, ang kinanglanta D3Bio, gid, no? Damo inis yung lauric acid, myristic acid, kaga palmitic acid. Kaga mo niyang nag-away mismo sang mga infeksyon sa aton nga prostate.
12: Ang gapadako sa
11: prostate. Ang gapadako, no? Mo niyang kinanglanta. Kay kinanglanta may ara kita nga D3Bio. No? Ang D3Bio nga MCT ara known nga mga probiotics ini nga naga-counteract or naga-away mismo sa mga infection.
12: Pinapadambo ang probiotics ang D3Bio.
11: Lauric acid from D3Bio naga-turn sa aton nga body sining monolaurin nga makita naton nga kapabligid sa pagpatay sining mga E. coli bacteria.
12: Wow. So, di mo makita, no, na ang D3Bio hindi na magpaayos imo sa trangkaso o busip on kagilanat. Ang D3Bio, if you are 45 year old years old and you're male, lalaki ka, to 60 years old, putiktahan ka man sa D3Bio sa prostate enlargement in two different ways, no? Hormonal man ang cost, nadamo ang imo testosterone,
7: kagaw man
12: ang cost, putiktahan ka gapon sa D3Bio.
7: Yes. Okay. Katota sa mga dugang nga mga benepisyo kung adlaw-adlaw kagainom sa gitawag D3Bio, ari ang mga dugang nga mga benepisyo ti Sir Boy, ang dopamine, gitawag ni siya nga kwan, feel good hormone. Grabe na?
12: Feel good hormone.
7: Hormone.
11: Makapaniwang niya?
7: Ang D3, powered probiotics manufacturer na siya. No? Especially man ang kwan ang BCO, nga D3Bio, gadamo ang imo nga mga probiotics para magdamo ang imo nga feel good hormones. In fact, 50% sang dopamine sa lawas halin sa gitawag gut nga ginaproduce ang probiotics. Gadamo lang ang probiotics kung may BCO ka, kung may vitamin D3 ka, kung gainom ka D3Bio. So, kung damo dopamine ang imo nga ano, imo nga lawas, tigabulig ni nga mag normal imo nga timbang. So, it will makes you feel more alive. It will improves your memory.
12: Kampiyon. No?
7: Kag ma-stop ang gitawag self-destructive behavior.
12: Mga suicide na.
7: No. Layo na. No?
12: Layo na.
7: Amo na gani nga, may mga kabataan ka nga, may mga amo na blang kwan. May mga anxiety, anxiety disorders, mga gusto mag-suicide.
12: Bumbay D3Bio.
7: Paib na damo D3Bio para magdamo ang probiotics. So, i-counteract ni mo ang depression, i-resist ni mo mga impulsive behavior, inom D3Bio.
12: Kampiyon.
11: Correct. Kaga sa D3Bio, may ara ini nga medium chain triglycerides na maga-utilize mismo nga magahatag energy sa aton nga lawas. Kag ini ining naga-turn ini sa ketones.
7: Si ang ketones siya paborito na sabi mo nga kan.
11: Sa imo nga utok. Medyo pagkaon sa aton nga utok parang ang mga transmitter neurotransmitter naton nga ara sa aton utok maging active makabulig ining D3Bio. No? So kinanglan gid naton parang hindi kita maging malipaton, mapakaon nato na ato ng brain, kinanglanta D3 Bio adlaw-adlaw.
12: Talking about neurotransmitter, no, there are two kinds of neurotransmitter nga sa brain nga kapakalma sa imo, kapaactive sa imo. Ano ang kapaactive sa imo? Amo ning tawag nga glutamate. Ano ang kapakalma sa imo? Amo ning GABA, gamma amino butyric acid. So kung balance ni siya, layo ka sa nga tawag nga brain fog nga tamaan nga tuyo-tuyo ka. Kay ang glutamate pasaka sa kaon ni D3 Bio.
8: Dalutang ka.
12: Dalutang ka. Pero kung ikaw naman sobra ka active do ADHD ka na, paano buon man ni D3 Bio para mag-normalize by increasing GABA. So din ka pa, no? Ayaw ko na sa trangkaso sa sipon, nami pa ang imo mood, nami pa ang imo gitawag cognitive intelligence. No?
3: Kaya sila yung iban, sila yung tiga-inoman kami sang D3 nga plane. Nga nga lain maging pamatsyag namon, kakastress makamigyapon, kay wala
8: kulang
3: in cities.
8: Kulang ang D3. Kulang,
3: ang D3 kulang na yan. Dapat D3 Bio na Kaya ang medium chain triglycerides sang D3 Bio ang nagapasaka sang transformation rate sang free tryptophan para mangin serotonin. Ti ini siya nagaka-counteract sang anxiety. Ano pa? Ang MCT sang D3 Bio nagapanubo sa imong stress levels bangod sang iya abilidad bilang precursor sa melatonin. Amo ni sang hormone nga nagapromote sang nami nga pagtulog kag nagapanubo man ini sang cortisol nga isa ka stress hormones. Kung si Mrs. ang grabe pawakalon, grabe pakigon, palanla na D3 Bio.
8: Hindi lang isa, pulo para wala sa iyong bal.
3: Nagkaya ka.
12: Layo na sa masakit, mayo pang mood. Nagniwang pa. Kampiyon gini D3 Bio yan. So hindi na sa tangkaso ubusip on ikaw, ilan at ikaw ginaabliga ni D3 Bio, madamo pa nga bagay, pati ang imo mga pancreas, pati ang imo brain, pati ang imo emotions and cognitive intelligence, ilabtan kagpapamayuho ni D3 Bio.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adam Need mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagugunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
22: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
23: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
24: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinikas 4 Biotics na. 4 Biotics naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. 4 Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinikas 4 Biotics, you're always in good health.
25: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
26: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
27: Ako si Mimi.
28: Dalmi kasi napit akong tuhod.
27: Arthritis na gali.
28: Pero sang pag

0: Beauty Soap.
1: TGX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
6: Gagabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala. Nagaharaharagid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
4: Extend food supplement for men. DTX 500.
10: Ako si Salvador Estanin. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko.
11: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
10: Salamat sa DTX 500.
4: DTX 500.
2: Mahal sa mga butika.
12: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmig katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics, nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
5: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhaw.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya naman?
6: DTX 500 Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabas kog sa lawas.
3: Mighty C,
9: mabaka ang butika.
0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si

0: kumar siya pasok na ga-star sa Call of Duty. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on. Das mo nakainumak may tisay na dula. Salamat sa may tisay kinadula. Ako nga naubo kag-sip on.
1: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
2: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplanta na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Miss is ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko
9: ang Extend
8: Supplement for Men.
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo?
10: Yes, darling. Come to Mama.
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca
9: at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men.
2: KK5 News FM.
11: News FM.

0: This is your official news and music station, K5 Radio Taguan 89.7. Pilar Capiz.
1: Kampiyon nga oras sa K5 News FM Philippines. It's 41 minutes after 4 o'clock in the morning.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.

0: Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5. Kamusta ka mo tanan-tanan mga kauturan? It's nice to be with you in this beautiful morning, Wednesday. Mayo 20, 2026, mga ka-K5. Ang ato sa nga pag-abi-abi, may kauturan sa aton mga pinalang ang tagpalamati, Luzon, Visayas, Mindanao, may kauturan. Mga suki naton nga mga kasimano nga nagaupod sa aton sa nga pagpangalagad. Mga OFW naton mga K5 ngayara sa karon sa nagkalain-lain nga mga kapungsuran mga K5. Isa ka maayad-ayad nga aga, gabi kag udto mga ka K5. Ay, amo ni mga unsung heroes naton mga modern heroes naton mga K5. Ang aton sa nga mga OFW nga nagapadala diri. Makadugang sang income sang pungsod Pilipinas para may kaw at may ano ni may kaw iton ang aton sa managapungko sa gobyerno. Pero hindi na tanan ha. So amo ni mga OFW nato nga nagabulig man sa aton sa mga familia kag mga kakilala para makatibawa sa ila sa nga kapigaduhon mga ka K5. Hey, good morning, good morning, good morning. Sa aton sa nga mga utod mga ka-K5. There is sa Western Visayas, sa probinsya sang Capiz, siyudad sang Rojas mga ka-K5, sa kamabugnaw nga kaagahon. Grabing ulan kagabi, no? Mga 9 o'clock in the evening, past 9. There is sa Pilar area, ulan siya kanang nami, mapamatsagan mo. No, nami man ang tulog mo mga K5. Galing ti pagkakuan dali mo malangkar sa day eh. Grabing impact sang ano sang init sa sagwa mga ka-K5. Masalimuot mga pinalangga naton nga mga kauturan. Nonetheless, at least nag-ulan. Nag-ulan mga ka-K5. Oy, morning na mga ka-K5. Nagapanuktok na kami sa inyo sitag sa tag sa ka mga panimalay mga ka-K5. Aton sa nga pag-abi-abi sa inyo mga kauturan, mga pinalangga kong atag palamati. Sa aton sa nga mga suki mga K5, sa 47 ka barangay sa Sulad sa Rojas, 16 ka makabanuhanan sa probinsya sa Capiz. Morning, morning! Opinyo niyo kita mga K5 sa aton sa pagpangatubtob kita alas 6 subong aga sa pagdulong sa mga balita at impormasyon sa aton sa nga pagpangalaga diyanda nga kaagahon mga ka-K5. Amat-amat na, init na, tutay, tubig mga ka-K5. Mainom kita kape sa DTX Coffee Mix mga ka-K5. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung wala kakapi nga DTX Coffee Mix, ang klinika di alternatibo, mayara pa DTX Premium Coffee, mga ka-K5. Ha? DTX Premium Coffee, pag-ipagin na nga produkto ini para sa inyo, mga K5, para sa aton sining mga pinalangga, nga mga tagpalamati. Amat-amat lang, hiwud-hiwud lang danay, mga ka-K5. Gabuta na ang mga dapat gabuton dira mga ka-K5. Tama na na. Hindi na pagsigya pa. Hindi na pagpatami pa mga ka-K5. Tama na na kay adlaw na nga nangano kit ano nang imo alatrasan no. Nagatuwad-tuwad ka sa kagahon. Bangon na, nagapalayag ng palatuntunan balitang K5, Wednesday edition. Sa ato sa ninyo, pagpangasubong kagahon mga K5. Good morning sa inyo tanan-tanan. Nagawaragwa kita pinagi sa K5, 89.7 FM, Radyo Tagbuana, isa Banwa, Sang Pilar, mga kauturan. Tungod na itong subong kagahon ka K5, Moon Villa. Sa bahing sa siyudad sa Rojas, nakatabid na ato sa inyong sister station ng 100.9 K5 News FM Rojas, Chief Nelson Puntillas, nagkapi-kapi na DTX Coffee Mix. Chief Nelson, kamusta doy? Ara ng patrol mga K5 sa dalon sa mga mayor na dala noon sa aton sining siyudad mga K5 with ka K5 Peter John Juarez sa sining mga tinak na mga ka K5. upod sa ika K5, Rodney Daban Dalanon mga kauturan. Amo na yan. Aga pa, alerto na mga ka-K5. Nang magabangon ka bala, pagbangon mo, nag-aplo pang uyab ka pa, pero nagpamati ka ng balita, mga ka-K5. Muna ang pinaka-importante, nga adlaw-adlaw nga tanan, mga kauturan, updated ang aton sila nga mga tagpalamati sa mga nagakahinabo, nga daw hindi mo na maintindihan sa panggobyerno, mga ka-K5. Diba? May mga prayer over, may mga nanunano lang, may mga nagapanginwala, nga daw mga sahudas, mga ka-K5. May ara man nga nagapapapil, may ara. Madamo gid mga nagapapil, no. Bisan diin lang bala sa ano, sa ahinsya sang gobyerno, mga ka-K5. Damo gid sang nagapapapil mga kauturan. Bisan diin lang, mga kulang sa pansin nga mga tawo. O bisan diin lang ahinsya sang gobyerno, damo gid sang nagapapapil mga ka-K5. Sige lang mo na gid lang life mga ka-K5. No? Di mabalaan nyo na kiti ang mga patrol reporters na taon aga pa nagalinibot lang na sila mga ka-K5 para sa pagdulong sa mga balita at impormasyon para sa aton sining mga kauturan mga kaabyanan. Nagatabid naman ang aton sining sister station sa sining matinak na mga ka-K5 ang 89.7 FM K5 Spirit Kalinong Radio sa may bahin sang Kap Macario Peralta Hamindan Capiz with Sergeant Ray and ka-K5 Jumar Bawisan. Uto Jumar, kamusta ka na da? Mayo lang nga pagkapikapik ag bagjaging dira sa nabukid nga bahin sang aton sini nga kabukiran mga ka-K5. Ay, nagal nagumba na ang signal naton sa central part sa probinsya sang Iloilo. Amo na nga nagamin as ang pagginawa sang iban. No, kahit nagal nagumba lang signal naton. Segundo distrito, central part sa probinsya sang Iloilo, Antique kagaklan mga ka-K5. K5 Spirit Kalinong Radio. Ayan. 50 minutos mga K5 nagligid sa tak na ang alas 4 sa kagahon. Bugtaw na, bangon na, pangapi na, DTX Coffee Mix mga ka-K5. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa inyo tanan. Good morning man sa mga kauturan naton nga nagabiyahe sang motorsiklo, tricycle, subo nga kaagahon mga ka-K5. Good morning man sa aton sa nga mga manugbaligya dira sa mga utanon, mga manugbaligya sa tanan-tanan nga mga kararuton, kag tanan pang mga baligya sa mga merkado publiko sa tag-sa-tag sa kamakamanuhanan diri sa aton sa nga probinsya mga ka-K5. Kalakip man ang aton mga kauturan sa northern part sa probinsya sang Iloilo. Nagumba lang ang signal sa K5 89.7 FM Radio Tagbuana ay kalakip na sa mga kadagatan kag sa mga isla sa sining mga tinion mga ka-K5. Ay, ano na? O nga, nag-something wrong ni nga akon nga ang panganan doy. Dula ka? Bye man. 51 minutes after 4 o'clock, dili sa itong singapag pangalagad, o dumulom lang, something wrong, maybe technical error, mga ka-K5. Nadula? Anyway, sa itong mga pinalang ang atag palamatid rin sa itong singa pagpangalagad, sa itong sininga palatuntunan. Good morning sa kay Doy Arthur. Doy Arthur, good morning. Kamusta? Nag-aigod? Nag-aigod? Nag-aigod ang internet? Din yung kwan. O, okay man kita ya, di ba? Ayos makita da. Good morning lang sa inyo tanan. Dali na lang fiesta sa Pilar, oh. Mga K5, fiesta na sa Pilar. Mga pinalang akong atag palamati. Next week na, mga K5, maumpisa na, ratsada na ang mga activities, mga K5. Pizza 22 sa mga K5. O ako gigil mga kwan, oh. Pizza 22, ako gigil iya mabukas ang tanan-tanan, mga K5. ako gigil siyang drama. Sa 28 mga ka-K5. Good morning lang ah. Sa Johnny Caron. So good morning, Ma'am Lilith Bacanto. Watching from Barangay Batya, Bukawi, Bulacan. Kamusta ka mo da? Makitaan pa ko da subong, aga. Hiday Rosario Lucas, good morning sa Bituon, Ilaya Quartero. Luto Joseph Murillo, good morning mga kakaivay. Doy Arthur, good morning. Kamusta si Doy Arthur? Dala sa may West Villa Flores sa Maayon. Ayos lang kami. Ayos man ang morning namon sa sining mga tinak na mga ka-K5. Sa aton sining pagpangalay sa sining palatuntunan. Sa aton sining pagpakigupod sa inyo. Daw ayos man o. Robert, good morning. Good morning. Dra sa kay Mama Floor Agassi sa Pawa Panay. Kay Bibi Loves Ko Mary Miles Agasigwa. May Bibi Miles ka. May Bibi Love ka pa. Good morning mga ka-K5. Dali lang gid kay gina. May mga ulo adjustment lang kay basi bala madula kamis kang inan. Mamugin na yakong kay isa nagakuan, nagahinay-hinay ang internet. Pero sige gapon, walang batid, walang humpay mga ka-K5. Tama doon, no? Muna iya. Alright, mga ka-K5, mga nagapanguna nga mga balita, headlines sa atong sininga pagpalayag, sa sininga matinion, sa atong sininga palatuntunan, sa sininga adlaw, sa atong sininga pagpanglagad Miyerkules, mga ka-K5. Headlines. Mga nagapanguna nga mga headlines, Mayo 20, 2026. Sa balita lokal, mga ka-K5. Headlines. Subject persons, sabay pa sa operation, sa maayon, anay na nga kada priso, kagyara sa listahan sa bada. Headlines. 85 anyos katigulang patay matapos ginlabo sa giyasining nga apo sa Banwasang Kwartero. 318 ka mga motorista dakop sa tatlo kadlaw nga crackdown sang LTO Capiz mga ka-K5. Samtang masubra 3,000 ka mga butante sa probinsya sang Capiz ang napagkit sa Comelec sa katapusan nga law sang voters registration. Iwat nga pagpanulod-sulod sa mga badyaw sa establishmento sa Roa City ginkakugmat sa mga negosyante. Samtang masubra 3,000 or ang Pontevedra PNP mga ka-K5 may ara na sang bag-o naman nga hepe matapos nga gin-reshuffle. Kanal sa loyos ang City Health Office gin-reklamo sa mga pumuluyo barangay council gilayon nga naghulag. Mga ka-K5, dugang pa nga mga balita, 40 ang natupok sang kalayo sa may barangay Adlawan ginahibalot tub-tub sa kron ang rason sang suno. Samtang sa mga nagapanguna nga mga balita, National Department of Agriculture nagtalanan na sa 53 per kilo sang SRP sang lokal nga mga bugas. Samtang ikaayong lawas kag pamilya rason sang pagbiya ni attorney o nap o kon attorney Nat Audocado bilang tiglawas sang one tahanan party list. Samtang fuel subsidy program sa gobyerno gin pasangkad mga ka-K5. Sa lakyan ni Senador Robin Padilla gingamit nga getaway car ni Senador Bato de la Risa suno sa kay Secretary John Vic Rimoli. Mga headlines mga K5 diri sa atong singa pagpangalagad sa mga adlaw sa atong sininga palatuntunan balitang K5 sa basin nga matinon mga K5 baloon nato ng latest update sa lakas ng panahon diri sa atong sininga pungsod mga ka-K5.
0: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
1: Yari na ang update sa aton sa ning alakat sang panahon mga ka-K5 sa sunod sang 24 oras sa public weather forecast sang aton sa ning pag-asa gin release mga ka-K5 subong gid mga kaagahon alas 4 sang aga Mayo 20, 2026. Ang Mr. Liz karon mga ka-K5 nag-apekto sa Southern Luzon kag Visayas area mga ka-K5. Sa ating weather forecast condition mga ka-K5, ang Visayas may marupa kag Bicol region may aras sang pagumgum sang panahon tubtub mag-uumon mga ka-K5, may isolated kag pagtupas ang ulan kag pagpanaguob dalas ang easterlies nga posible magdulot sang flash floods kon last light mga ka-K5 kag severe nga pagpanaguob mga kauturan. Metro Manila, kag pinakabahin sa pungsod Pilipinas, may aras hang mag-uumon nga panahon. Mga ka-K5, may lapta-lapta nga pagtupas ang ulan, kag pagpanagub. Dala naman ini mga ka-K5 sang localized thunderstorms. Mga ka-K5 nga posible magdulot sang flash-flash o kung landslides sa mga manubong mga lugar, mga ka-K5, kag may ara man sang pagpanagub. Atong sining ang wind and coastal water condition mga K5 sa northern and central Luzon. Makanay-kanay as of this broadcast time mga K5. Ang direksyon sang hangin, ara na kita sa east to southeast mga K5. Ang atong sining kadagatan, atong kalalawran mga K5, ara sa 0.6 to 1.2 meters ang atong sining bayod, akong balod sa baybayon mga K5 sa sining kaagahon mga kautuan. Atong sa ding mga pinalanggang nga tagpalamati, maghalong kita daw sa pag-traverse sa mga mangingis da naton padulong sa kalalawran. Apisar nga ti matakanay-kanay ang atong sa ding kalalawran, pero sometimes may ara nga subasko mga kakaiba. Kahapon, mga kakaiba, babaskog ang ulan kagbaha sa mainsang Mindanao area, pila ka mga tulay, kag mga simbahan kay mga balay ang nalabot sang mabaskog nga flash floods mga ka-K5 kay maulanon sa iban nga area sa pungsod Pilipinas. Sa atin sa West Services, mainit mga ka-K5, apisar nga may lugar nga nagatulutaliti o kun nagaulan pero malipot lang gid lamang mga ka-K5. Ang atong sining temperatura subungan law 26.5 degrees Celsius, alas 6 plang subunga aga mga ka-K5, 25 na kita. Samtang atong temperature karon sa hapon alas 2:32.6 degrees Celsius mga ka-K5, kag mataas ang atong sining head and neck subungan law mga kauto. Ang atong sining adlaw magabutlak alas 5:27 subunga kaagahon. Nagatunod ini mga ka-K5 alas 6:18 sang kasi Sidmon mga kauturan. Amo na nga ito sa ning latest update sa lakat sang panahon sa pag-asa mga ka-K5. Oras natin alas 5:00 sa itong singa pagpalag sa itong panatuntunan. Good morning sa kay Jujin Roda Valencia, sa pamilya ko sa Tulip, kay sa pamilya Tulip and Roda sa Kasanayan area mga ka-K5. Good morning. Good morning sa inyo, tanan-tanan, mga pinalangga ko nga mga tagpalamat. Sa aton sining nga mga suki nga mga kauturan nga nagaupod diri sa aton sining nga pagpangalagad. Pari Richie Pinalba, uy, ara na sa Pari Richie, kagapon duway ko makitaan sila. Ha? Pari Richie Pinalba, mayo lang ang pagka-pickup isang DTX Coffee Mix sa kay Nanay Mila ni Pinalba dira sa Sapian. Good morning sa mga taga Sapian. Good morning, good morning. Mayor Joe Villanueva sa Sapian, gwapo ko nga abusing si Attorney Joe Villanueva, mayor sa Sapian. Nang alert-alert kag kuana pasik-pasik gyapon in love pa no. Mayor Joe, good morning. Good morning man sa kay Director Sir Moises Mayo Baligoma Jr. dira sa may bahin iya sang kwartero ng ato sining Kapelco Director mga ka-K5. Aga pa bugtaw na nagapamati na kag nagatan-aw na diri sa aton sining pagpangalagad. Billy DCU Bula, good morning lang. Good morning idol, watching live here sa Pacific Ocean. Bawo nagapanakayon sa singa matinion si Belly DCU Bula. Good morning, sir. Madam Elsie Acuña, good morning. Thank you so much and God bless. Salamat gi sa pag-share ninyo sa aton sining live, apisar nga mga nagadula-dula kung kaisa. Amo na ning resulta kung kaisa sa mga sitwasyon nga ini naton na malikawan mga ka-K5. Alas 5, no, i-check na ito ng patrol sa sining matinon. Aga pa, bugtaw na, aga pa, nagalibot na sa sining matinon ka K5, Rodney Daban Dalanon. Stand by!
0: K5, Balantay Mercado!
1: K5, Rodney, may red nga kagahon. Please go ahead.
2: Good morning, ka-K5 Jubert. Ka-good morning man sa atong sining mga tagpalamati. Kag-tumanan, kamusta pang sulod ka-K5 Jubert?
1: Kanami isang intrada mo subong nga kagahon. Go ahead, please.
2: Sitwasyon din sa palibot sa siyudad sang Rojas, ka-K5 Jubert, nagapabilin nga malinong kagmatawhay. Pagabot naman sa aton sining nga mga mayor nga dala noon na no, maligwa ang aton sining nga kalsadahon, maligwa ang pagpanglakaton sa aton sining nga mga kauturan nga mga motorista. bangod nga gamay pa naman lang ang mga sarakyan diri nga nagadala lagan na. Pero kadungan sina ka K5 Jobert temprano pa man nga nagpanindo ang aton sing mga street sweepers subong man ang aton yung mga garbage collector no at temprano pa nga nagpangulikta sa basura kaga nga aton diri man nga pila ka mga business establishments sa matamat nga nagabulukas kaga ka K5 Jobert sa aton sing palibot makita ang pila naton ka mga kauturan nga nag-exercise nag-jogging may nagalakat-lakat man diri sa aton sing palibot no diri sa May Avenue pagadto sa Rojas City Plaza no pagpangusi sa ta sa police station na halin kagabi tubtob subong nga mga tinak na wala sa may nabalhaga kun ano nga sa isang incident diri sa syudad sa nga Rojas bali nagapabilin nga malinong kag patawhay kag pagabot naman sa panahon kag Kita Jubert manayanaya apang sa gihapon mapaang okay kahapon to 44 degrees Celsius subong nga wala man gihapon magnubo sa 40 degrees Celsius ang kainiton diri nga mabatsagan na sa syudad sa Rojas kag sa subong kag Kita Jubert ari ako sa Chedor Arsena Street Center na mangusisa kita sa pila diri ka mga presyo sa aton sininga panginason. Ari ako sa may seafood section ka K5 Jubert. Nagamanagani sa aton sininga paglibot-libot man diri kanami sa aton sininga mga nakapang display na nga mga seafood subong man ang pila pa ka mga barigya diri sa Chedor Arsena Street Center. Kagang sitwasyon diri anay sa subong ka K5 Jubert. Gutok sa gihapon no normal nga ganap sa lipunan kada adlaw gid da kada aga umpisa ya sang hambal taga ni kagahon pa lang nga gutok na gutok na aton sa inyong mga manok barigya kag amo ang mga manok bakal nato na kaki Fabio Bird kag tawon sila diri nga nagapadulong kag ang iba nato diri nga nagabantay gid ang mga manok bakal bala gabantay gid sang priest kagid nga mga mabakal diri sa Chedor Arsena sa Trade Center. Sa ihawit ko yan da ang presyo sa aton sinina nga mga panginason diri ka K5 Jubert nga nakapang display subong nga mga tinakna. So ang pasayan 150 to 300 pesos per kilo. No 150 kung gagmay tapos kung dagko kag nami 300 pesos. Kag ang kasag naman 150 to 350 pesos per kilo. Ang alimango, 350 pesos ang kada saga o kung dito lang kada bugkos kasi na Jubert. No? Pero ining ang alimango ni nga 350, damo-damo naman. Ini kay Gagmay, malang ni siya dabi.
1: Gagmay sa Tapro Tambok?
2: Okay man, Tambok man sa K5 Jubert, maskin Gagmay. No?
1: So, amo na malam nila nga, gamay-gamay lang lawas mo kun maunod. Kapati ka na, boy. Kapati ka na.
2: Yes, kaki-kaki.
1: Amo na yung voice kang kapati, kaya kay gamay, masama lang gamay-gamay lang ato lawas ko ang ratsada. Grabe, tama.
2: Yeah.
1: Ano ganito, ano to kani? Pila ganito? Pulo, gid? Duha lang.
2: Okay.
1: Agapata.
2: Sige, kaki-kaki, Roberto. Ang tahong to naman. 120 pesos per kilo ang gagmay, tapos ang dagko 150 pesos per kilo. Kag ang bagungon, 50 pesos per kilo, tapos makabakal ka man sa kinaltik, 20 pesos. Kag ang tuway, 100 pesos per kilo, ang litob, 150 pesos per kilo, ang talaba, 50 pesos per kilo. No, ang talaba bala na may ara, paya sa nga bakayan. Pero ang wala niya sa bakayan nga talaba, kag K5 Jubert, hindi ba lang nakahimay na? No, nagakuan ini siya nagabalor sa o kon hindi gali ya talaba tahong nga wala na ba kayan 250 pesos per kilo na
1: ay kamal so, kay kamayad gigid sila magbukas siya sa mga tahong gag mga talaba. Ang luyo mo dang driver mo mayad mayad na yeah. So kapin pa kun mga gamay-gamay lang pumaunod di ba?
2: Yeah. Oo, tama gid daw amo gid ka K5 Jubert.
1: Mo na sila nga aga pa wasak na.
2: Yeah.
1: Go ahead.
2: Tapos ang kagaykay ka K5 Jubert 200 pesos to 250 pesos per kilo. Ang abahoy naman to kon 20 pesos per cup tapos kon kilo ka 160 pesos. Ang punsuran 100 pesos per kilo. Ining scallop po, kapis type, daw amo lang na siya ding available nga daan din masabi K5 Jubert. Ay nag may na ano gali ni may nagkalaila ini nga variant ang scallop pero ang capix dire display yan da. So 500 O kon 500 pesos to 550 pesos per pack, no? Sa isa bala ka pack do may ara lang 10 pa 15 ka binogo.
1: Mahal man no?
2: Oo, ka K5 Jobert, mahal gid man tuon.
1: Oo, ang copy seafoods pero mahal gid, di ba?
2: Pero kung magkinilo ka naman 900 pesos, eh, ka K5 Jobert, kaya mo pa na eh.
1: 900 pesos, dala na ng aloka ba? Ay, okay lang na kung may ara kita nga quandary nga ng craft bala nga nagapanghimo sa mga kung ano-ano dara sa iya pani, sa iya putos nga ina, iya shell. Ay, di man takabalo ba o kanugon lang, no? Di ba? Mahal-mahal, gidman. Pumanamit, gidman bala, ka K5. Rodney?
2: Yes, kaya kaya Jobert, tama na igurong ginambal na nga basta manamit, mahal gid yan, no?
1: Oo. Kag basta mga muna nga mga variety, wala ka lang kakita sa nga hindi manamit.
2: Tama.
1: I think kung wala kita mahimo, mamantiner kita sa kagaykay eh.
2: Pwede man. Pero diba? Po, ariyo, galing kay 200 pesos to 250 pesos per kilo man ang kagaykay.
1: Mahal man, no? Kasi, diri na lang ko sa mga kasago. Tanaman ko, talukon, may kasag si Inong Arnel kay padalaan ta kada.
2: Bado ka namin, ganyan siya kay Fadjubert.
1: Huwag yeah. Itaan ko gapon may kasag. Oh. Galing huwag ka magkakaon sa kasag, ang himo ginakaon, balaan ko gidya, ang manok nga ginsulod sa lubi. Oh, yeah, anitim. Di ba?
2: Yeah,
1: oh. Susod ah, mag-upod ka di kay madam, pakaunon ta ka di ah.
2: Sige,
1: go ahead.
2: Ari pagit ka kita, Jubert, kuhan pa ta ang langgang 200 pesos to 250 pesos per kilo. Ina, dala na siya bakayan. Tapos sa mga dayok naman, ining dayok nga sisi, 150 pesos per bote. Ang dayok nga bagoong nga isda, 120 pesos man kada botilya. Dayok nga abahong, 120 pesos man kada botilya. Kag ang dayok nga talaba, 150 pesos kada botilya. Samtang ining lato, no? May lato. Dari ka K5 Jubert nga display sa mong 300 pesos per kilo.
1: Away ka ginasang lato, ha? Kaya ang kilala mo kung mag-abot sa magbisita, lato lang nila, ayos na siya.
2: Namin na nagpangon bala kang kay Kang Jubert, buta ka nasa sa nagkalilaan na ang mga panakot, ho. Sa mo lang na kang
1: basta importante man naming langgaw mo.
2: Kaya amo ini ang mga seafood dili sa subong nga display ka kay Kang Jubert sa atong siniman nga seafood section sa merkado publiko sa Chudoro Arsenas Trade Center. So, ari pa ni Gormang Alabutan, bangon niya, hindi pa din sa, o kung wala pa niya, wala sang tanangin na kapag display, may pila pa din ka mga tol, nga wala pa niya ang tag-iya, wala nag-abot na K5 Jobert. So, lauman pa, sa atin nga mga nagbakal, nga may iban pa nga seafood nga mag-aabot sa atong siniman nga merkado publiko. Pero ang ini ba lang nga presyohan ay ka K5 Jubert sa Madrid wala sang may pinagsaka kundi pa ang ginsa tinagdan nga semana amo man sa subong nga semana.
1: Bumayad man kay at least do ni matamaan aton sa nga mga kauturan kakapigado gid ka mahal gid sa pagbaton mo sa imo grasya daw matunaw na ya dayo nano na ni.
2: Abo ka K5 Jubert kay damo ko tangan ah.
1: Mo gani ay may ginagatas kita, may ginapaiskwila pa.
2: Amo gid ko K5 Jubert. Pero sige lang akay kung wala kita utang, wala kita nagahugod.
1: Correct. No, amo naman ato inspirasyon nga mabayaran ang aton nga utang. Go ahead.
2: Sige, ka K5 Jubert, good morning na sa aton mga listeners na aton nga avid nga ako ang mga avid listeners na aton nila sa pagkimpangan ng bayan sa Sir Nestor Kasugbo, si Sir Roy Abila, good morning. Ang aton nga mahugod nga garbage collector sa talk number 1 si Sir Elvino Martisano. Kaya nga aton si nga friend man dila sa LTO no, ari na siya sa Subong, ka K5 Jubert, kahapon gid man na wala gid man si Sir Richie Pinalpa. Good morning, Sir Richie. No, nakapangapig ka na DDX.
1: Kundi naman to yung kahapon nagkagto.
2: Naglagogoro si Sir Richie. Tapos si Nanay Bebeng. Good morning, Nanay Bebeng. No? Wala ko taka babay-babay kay Nanay Bebeng. Wala kami magkita na isa kong aga. Kaya nga ito mga friends. Si nga tricycle driver, Tim, stay humble. Good morning. Kaya subong man sa ito mga listeners from Masbate. Good morning.
1: Kuni haboy kabi sa Masbate, okay ka lang?
2: Pwede din. Kasi sa Jugo. Pwede din.
1: Bawa ba si Ipa lang? Bawa ko makuhaan? Bawa ba si Suwerte? Diba? Basta may kulo ka balibad, may swerte na, tama?
2: Yeah, yes, yes, kahit pa Jubert. Basta pala.
1: Sige.
2: Okay.
1: Pangamuyuan, tana, pangamuyuan.
2: Yan. Bisita ka lang to, dasan sa amon, kasi well, Jupiter.
1: Sa well, no, oy, kagusto ko to magtabok sa nga lugar, basi utlan ka to sang liog. Go ahead.
2: Tiga report para sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga, ini si K5, Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Kapit sa K5 News sa FAM.
1: Thank you so much sa K5 Ron ni Dalanon sa patrol mga ka-K5 sa atong singapag pangalaga presyo sa atong sining mga balaklon sa merkado publiko mga kauturan sa atong sining nga syudad sa Tudores Street Center mga kauturan. Oy mga nagala pa mati sa palibot sa TATC ha mga manugbaligya nato naga pa nagabukas ha. Kita sang init nga kape mga ka-K5 DTX coffee mi salamat gid. May ara dala sa may lapit sa Injap dapit mo galalupok ang signal natong dra. Mga kauturan, mga pinalangga na ito naman kasi, good morning sa kay Junas Bakay. Adres sa may West Villa Flores, maayon. Good morning. Oy, Toto Jubik, Hover, ara ka na doy. May lang nga pagpamati kag mayong agalan na, duty ka naman. Jisrael Colasino, good morning. Watching from Nasugbu, Batangas, good morning man. Sa kay Mike De La Torre, mga K5 sa CVM Phone Shop. Adres sa Bahing Sound, Yuturong. Kalibo, Aklan, nga nagpamati, diri sa ito sa pagpangalagad sa Omega Beta Ombits Fraternity and Sorority, good morning mga ka-K5. Iban pa nga mga balita kag-impormasyon sa atong singapang pangalagad. Ang detalye sa atong singapang headline mga kauturan, dili sa atong singapang pangalagad, ihatag naton sa inyo pagkatapos gilamang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo mga ka-K5. Standby!
0: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
3: D3, Bio, senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio at lawaga. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Makakas mga butika.
6: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
7: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Dinatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
11: Imo nga blood sugar test.
12: Ila tong score gani?
10: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
11: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
13: DTX 500. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, that's when nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya ubo, pag-sip on.
13: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
15: Mighty C,
17: mabaka sa mga butika.
18: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine, ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikro na ginahalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap.
17: Sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-healthy sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
9: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
12: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Uling buhayin mo.
23: Extend.
22: Food supplement for men. May maka. Kag-glabawaska. Mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
23: Extend.
22: Supplement for men.
24: Uling binuhay mo.
25: Extend. Isang kapsula ka lang.
26: TTX 500.
27: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako niya cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Yung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
26: TTX 500.
28: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabastog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at lawadla. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
29: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana 89.7.
30: Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: O mga ka-K5, mga pinalangan ng Tuntag Palamati, alas 5.18 na, hindi ka magkalipat, mga ka-K5 Palamati sa K5 News FM, Radyo Tagbuanay, ka-K5 News FM Philippines. May ikauturan, o before kita magpadayon, ang Civil Service Commission, mga ka-K5 sa probinsya sang Capiz, magkapatigayon sa mobile filing sang magkakuha sang Civil Service Examination, mga ka-K5, no? Ang schedule sini para sa maabot nga Agosto 2026, mga ka-K5. Sa Pilar, mga kauturan, may ara nga mobile filing para hindi ka mo magasto magsukat to sa sunod sang Rojas, mga ka-K5, sa June 4, alas 9, sang aga tumto, alas 4, sang hapon, diri sa aton sininga, munisipyo, mga ka-K5. Bukas kang open para sa aton sining mga kauturan, mga pinalangga, kung ang mga tagpalamati, nga nagaupo diri sa aton sining pagpangalagad, mga ka-K5. Ano mga balita sa aton sining pagpangalagad, mga kauturan, no? May ginpatigayon sang aton sining mga tagpalamati, mga ka-K5, ining ginhiwat, no? O kung ginmonitor, patigayon ang bypass operation, mga K5, sang mga katapos ang Mayon PNP nga may nakuha nga mga druga nga naglabot sa kapin sa 30,000 ka pesos, mga ka-K5, no? Naglawig ang pinakamabulan nga monitor sa Mayon PNP sa sining persona, subject person, mga K5, dala sa may sitio proper, barangay Tapulang, sa Banwasang Maayon, mga ka-K5, kahit kahapon, ginpatigayon ang nasambitiyang operation, mga ka-K5. Ining subject person, mga kauturan, sa exclusive interview sa K5 News FM, sa kay Police Captain Danilo Lauron, ang hipis sa Mayon PNP, mga K5, nga sunod sa iya, ginakabig ini sang, sang barangay, nga dako nga problema, mga K5, ining nasambit nga persona, mga K5, nga si alias Jigger, 55 anyos, mga kapag-residente, sa nasabit nga lugar, bangod nga sang nag-alapta, kagmadata nga baligyanay sang illegal drugs, mga ka-K5. Tibukid to. Hidlaw-hidlaw tong tawo. Huwag gawa to may makasulod, mga ka-K5. Tinamit tong negosyo. Ang mga taga-bukid man, ang mga taga-barangay man, nga ti uhaw-uhaw, kagway maka-insindi, matilawgin na mga pamatanon na to, mga ka-K5. Ibaluan nga sunod diri posible na imprisahan, no, sinisang iya sininga pagbaligya ang mga pamatan-on nga mag tilaw sa sining illegal nga droga, mga ka-K5, na tinakuha, no, anom ka sa shay ginapatian nga shabu, mga ka-K5, nakuha sa suspect, no, nga more or less nagalabot sa 5 ka gramos kag may kabug aton kag standard price, mga ka-K5, nga 34,000 ka pesos. Ti ang ining subject person, ang mga K5 ara ini sa hugot nga monitoring sang aton sining mga kabarangay kag sang aton sining police station sang pila na ka mga binulan mga ka K5 ti karon na dakop gid natuhan gid sang aton sining mga tapos ang kapulisan mga ka K5. Sunod sa kay police captain Lauron mga K5 kakilanglan gid magbinuligay ang barangay kag mga pumuluyo para mauntat kag masiruin mga K5 ukon mapahaganhagan na gid lamang ang ining paglapta kag pagpadayon karon nga binaligyaanay sang illegal drugs mga ka K5. Abi mga hippie sa mga pulisan hulag-hulag man amat-amat man para may performance kamo sa inyo sinitag sa tag sa ka mga barangay mga ka K5 kag mga kabanuanan para malipay man si Kernel Tapulaw yang mga kapulisan nagahulag para sa kayuhan sa aton sini nga mga pumuluyo mga ka K5. Dugang pa nga mga balita bawahay grabe no wala na gid sa respeto kag wala na gid sa kulba ang tawo sa karon mga ka K5. Imagine bala ining 80 anyos mga ka K5 nga gin kuano gin patay matapos sa ginlabo sang iya sini nga apo. Ay lulo mo batasan mo ano na gid na iyang gakatabo sa aton sini nga paminsaron sa aton sini nga mga kauturan man no ining makauluoy mga K5 no ining 85 anyos sa ginpatay nga tigulang matapos nga naligar kay ginlabo sa iya sini nga mismo apo dala sa may bituon sa banwasang kwartero. Sabi na gid sa kwartiro sa nga gadoy hindi man amusin ni eh. No ti kilalang biktima mga si Tatay Buning or si Lulo Buning may asawa no residente sa nasabit nga lugar mga ka K5 kag ining suspect nga ginakilala mga K5 nga iya sining apo si alias Josh 25 anos single residente sa Sitio Limon sa nasabit man nga barangay no. So, sa investigasyon sa aton matapos ang kapulisan mga K5 nga nabaton alin sa ila sini nga MDRRMO mga ka K5 na balaan no nga may natabo mga ka K5 nga insidente sa pagpanglabo rason nga nagresponding kapulisan naton kag MDRRMO naton no ang aton sa nga rescue team, no? Based sa investigasyon, mga K5, mga utwadlaw, abang mo nagabuso-buso ang init, mga ka-K5, sang Domingo, no? Domingo na tabo. Ginpayag din nga hambal sang iya sini nga utod, ang utod sang suspect mga ka-K5, nga ginlabo sang iya sini nga utod, ang ilalulo mga ka-K5, nga nagahigda sa katre gamit ang isa ka binangon kag nagigo ini sa wala nga sag-ang bao Ginoo ko kag sa wala nga butkon mga ka-K5. Grabe no mahimo mo na ni hindi mo na himuon kun di kaubog kun hindi ka nakaruro mga ka-K5. Ha ay ang problema sa karon kun nadakpan no pero based sa report mga ka-K5 may komportansyon may pagbinaisay antes natabo ang insidente mga ka-K5. Dito sigin sa wise ang tigulang no? Ay suno sa Iloy ang suspek nagapaidalom ini sa anti-psychotic medication ang iya sininga bata. Ay, nano pa abi? Nano pa? O, psychotic ko? Anti-psychotic medication bata niya? O, matapos nga ang insidente, nagpalagi yung suspek, nagsakay sa Cirrus bus makipagkato sa direksyon pasundan sa Iloilo, kag natigayon ini nga madakpan dito sa may distrito sang Haro mga ka-K5. Nagpalagyo sa puli sa tani dito na langita sa sang lugar ng katuan dito sa Iloilo. Pro redakpan sa sangaton sing matapos sa kapulisan na raso mong kapamusi-musiyo, nagapamusi-musiyo mga ka-K5 sa kwartiro Pino. Ini ko na maintindihan ang pangabuhi sumong sang tawo, no? Amo nang bako, tiyo antay psychotic oh. May psychological problem na. No. Why ta kabalo kung psychological problem niya? Because ang nakatabo sa palibot, may problema. May gagamit sang ini maayo nga kwan nga ginagamit subong nga uso subong nga daw dulsi lang ang baligyaanay sini. No? Di ba mo tingin mo may drugs ka, psychological problem ka man, mga K5, no? Magluwas nga may psychological problem ka kay stress ka, may ara man nga nakaruro ka, or may ara pagin nga iba nga mga factors ka mga problema, mga K5. Nga masakit diri, ang isog mo, gin pagwa mo sa lulo mo, sa pamilya mo, mga K5, wala kaya tagipusoon nga visit ka nga kasi kabata. May 5 anyos, mga K5, no? Di, ikaw yan nagpatay sa lulo mo, nga 85, nga mabaskog pa mga K5. Amo nang hindi manami nga mga pamatas. Ay, amak mo na madula imululo, amak mo nga ikaw mismo, ginbutang ni mo sa imo kaugalingon nga kamot, mga K5, ang layi. Wala, man sila ang tigulang. Nagbais lang ka mo kay ginatudluan ka sa insakto nga pamatasan kay ti may problema ka sa paminsaro. May psychotic problem ka man ka K5. Kaya pinatay mo timo. Binangon. Doon ano lang gagahagbas ka timo sa ilamon sa mga K5. Saran nyo bala? Kung ikaw utod sini, ikaw sini pamilya, ikaw sini apo, anong mareaksyon mo? Ah, kung imo pamilya ini, ang inihimo sa sining nasambit nga 25 anyos mga K5. Oras na ton, 26 minutos, nakaligid sa tak ng alas 5, mga K5. Dugang mga balita, mga kauturan, nugay ka mo pasagasaga sa mga kalye, mga K5, ha? Sa sulod sa tatlo kadlaw, nga crackdown operations ng LTO Capiz, mga K5, nakadakop sila, mga K5, sa tatlo kadlaw, sa 318 ka mga motorista. Wala sang helmet, wala sang mga plate number, wala sang mga rehistro, wala sa mga driver's license, mga K5. Apprehend sang aton sininga mga katapos ang LTO. Yari ang kumplito nga report with K5, Maya Rochelle Brown.
30: K5 News FM Live Report.
1: K5 Chiche, go ahead please.
0: Naglabot sa 318 ka mga motorista nagkaladakpan sa gimpatigayon nga operasyon sang Land Transportation Office sa Western Visayas sa siyudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz. Ginkasaan tatlo kadlaw nga operasyon subugod Mayo 13 tubtub Mayo 15 kung sa diin nagpatuman sang casing, surveillance kag intelligence operation sa mga katapos sang LTO 6 Law Enforcement Unit sa pagpanguna ni Field Enforcement Unit Chief Jetster T. Mandadero. Gatutok ang nasambit nga operasyon sa paglaga sa mga pasaway nga driver, particular na ang mga nagagamit sa mga unregistered o kung expired nga rehistro sang salakyan, mga expired nga driver's license, kag mga illegal nga pagbiyahe sa mga kolorong nga operators, tugas ang paglapa sa Republic Act 4136 o kung Land Transportation and Traffic Code. Nakaangko naman sang bugos sa suportang operasyon halin sa LTO Rojas City District Office sa pagpamuno ni Attorney Alan Sacramento kung sa diin gindingob ang pwersa sang lokal kag regional enforcers agudungan nga bantayan ang mga bayor nga karasada sa probinsya. Iningatikang ang kadungan sang masking pasangkad nga koordinasyon sa tungas sa LTO kag sa mga lokal nga ahensya sa Western Visayas. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX sa Coffee Mix na nakakape ka na naka-detox ka pa. Ini si K5 Maria Rochelle Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Chichi Ebron sa mga balita, mga K5 sa patrol, sa pagdulong sa mga balita at impormasyon sa mga kagahon. Operation sa atong sining mga katapos ang Land Transportation Office, mga K5. Hangay ka mo, nugay ka mo drive sa mga salakyan nga hindi kumpleto ang inyong mga dokumento, mga K5. Oh, by the way, good morning. Mayugig ang pagpamati sa kay Madam Arlene Oniada Basa. Dari sa atong sining pagpangalagad sa ka... Sa kaduha ko na kabata, sir, tatlo ka ako nga

0: 3,264 tanan ka mga bago nga mga nagdugang nga mga butinti sa isa na lang kadlaw na sa last day of registration sang Lunes kadlaw mga ka K5 no sa interview sa K5 News FM solo sa kay Attorney Will Arsenio mga K5 at sa kakapis provincial election officer at the same time as assistant regional director mga ka K5 nga iyagin pahayag nga madamo ang nagparehistro halin sang Oktubre tub-tub sa bulan sang Mayo 2018 mga ka-K5 kung sang Lunes sunod sa iya sa piyak sa madamo nga numero may ara gihapon ba ara gihapon araw piyak sa malawig nga registration from October 2020-2025 tub-tub Mayo B18 2026 mga ka-K5 may ara gihapon pilak mga ka-K5 ng mga kultura naton nga nagahingabot kawala makaparehistro mga ka-K5 di samtang i-confirman man ni Comelec officer mga ka-K5 nga kabayan sang ila sini nga padayon mga ka-K5 nga pag patigayon sang pag patigayon sang extension sang nagligad sang pagparehistro no kay gapati sa madayon gid ang barangay eleksyon sa Sangguniang kag barangay eleksyon mga ka-K5 sa Mayo 2, 2026 no igatag man sini nga tiang nasambit nga pizza ang ginkasugtan hindi lamang sa Comelec kundi sa iban pang mga natungdan nga ahensya sa gobyerno nga ara sa layi sang election code mga ka K5 hindi na wala na mga ka K5 sang nasambit nga mga kahiwatan pa mga kauturan wala na sang extension mga pinalangga naton nga tagpalaman Maria Eva Almakir Arao good morning madam yung pagpamati Banwa, ha? Sa tawag palamati naton, dali lang gid, magabalik kita pagkatapos gilamang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Palayog, standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. D3, Bio, yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio with Physium.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 may Visio. Ang Visio nga may D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea.
1: Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa Ulcer, Magklinika, Spore Biotics ka!
4: Fat deliver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika sarancia nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat deliver. Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
5: Di na ka, no? Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
6: Sa katlo, kapila ka mag-inom?
7: Sa DTX 500.
5: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
5: Uy na, halin sa, nalik kami sa DTX 500. Ay, nagko ginibatsa.
1: DTX 500. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan.

0: panglaingitang diti Scoopy Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akong ubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7.
1: Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
5: 38 minutos sa Galigas Attack ng alas 5 bangga ka K5. Sa ito sa pagpangalan sa balitang K5 sa umaga. Inaangan na nga na ito na ikauturan natin sa mga sister stations sa ito sa pagpalayag sa ito sa palatuntunan para man mangin kumpleto ng ito sa ring barkada subong nga kagahon sa ito sa ring tandem broadcast magiging K5. Ang ito sa ring paghibalo, no? Ay, mag-open na, dalang napit na lang. Nadala na itong grupo sa K-Fab News FM sa bayan sa Mindanao area sa ato sa niya palarong pambansa mga K-5. Mati karoon alas 7, mati ano sa ato sa pagpangalagad, mati pa, ano, no, sundan ninyo sa ato sa pagigupon sa inyo. Ang pinaka mga tika nga ginahimo karoon sa network para sa paghatag sa impormasyon sa naghilapit ng pagbukas sa palarong pambansa mga K-5. Sa sining mga tinak na mga K5, ginaanganangan man nato sining mga kaubdanan sa atong sining pagpangalagad sa Wednesday edition sa atong sining palatuntunan mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mga K5. Sa mga suki nato nga matagpalit paki-share sa atong sining live ba, paki-share na isang live naton, no? Para nga mangin malawak pagid ang atong sining pagpangalagad para sa atong mga kauturan nga nagapagigupo diri sa atong sining palatuntunan mga K5 kasadya sang kuano sang Congress kag sang Senado mga kauturan. Kalantayan ini sa aton sa mga pinalanggang tagpalamati ang nagpatigayon subong sa sining impeachment trial mga K5 sa kay Vice President Sara Duterte mga kauturan na ginahulat man sa aton sining mga pumuluyo nga nagabantay sa sining nasamit nga isyo mga K5. Madamo sa mga ginpreparar karon, no, ang aton sining mga miyembro sa impeachment court mga K5 kalakip man ang grupo sa aton sining mga congressman, no, ato sa ning mga utod dito nga mga abogado man mga questions kag preparar kag mga preparasyon sa nasambit nga hearing mga ka K5. Sayang tani kun ano gibala ang matabo sini mangin balance ang pagdala sa mga senior judge naton mga ka K5 kabay pangati makuan ini mahatag ang ginapaabot sa aton mga pumulyo kag mga kauturan. Insakto nga usti, sa kati kwarta ni sa pumuluyo, taxes na sa pumuluyo, mga K5. Nagputuro sa mga pumuluyo natin sa mga pamatanon natin nga nagpinangutang ang puso Pilipinas. Huwag ka pa mabunag, may utang ka naman mga K5. Sining corruption. Check natin mga sister station natin, nara na. Huwag pa, no? Dali nagid kay tinguan natin, no? Atong sining mga kauturan, kagatong mga sister stations. Mga K5, alas 5:40 na ang takna sa atong sining pagpangalagad sa sining mga tinion mga K5, no, sa atong sining pag pakigupod sa atong sining mga tagpalamati. Good morning kalinis sa mga taga President Rojas, ha? Mayor Tanoy Iskulin nakanda naman sa Pizza 27 mapamanila sa Miyerkules dito sa may Comelec mga K5, kung ano na bahala na kung ano ang matabo sining desisyon. Na check naton mga K5, welcome and good morning K5 Western Visayas. Unahon naton, welcome mga tonsening sister station ng K5 News FM. Iloilo, ka-K5, sinusumong, Rick Sorita, good morning. K5 Rick.
6: Kakaupod. Okay, may nagagin? Ara na.
5: Ara na, tagpa, go ahead.
6: May nagagin ka sa imo SM Jobert, kag sa atos makaupod diri. Ita naman, temporaryo mga pungkok ay may emerensya lang si katonsan nga ABP, kakipay Brice Peomalay. Amo na nga kagabi, gabi na ko nga ginminsahe nga ako na yung mapungkok. Baskog ang signala, naka Power Trio na Clinica Detex 500, naka Mighty C kag naka D3 Bio. Baliksi mo SM.
5: Thank you so much sa K5X, sa syudad sang Iloilo, mga ka-K5, halin sa Iloilo, silo kita, sa mga gungan ng mga announcers, sa K5 News FM Philippines, sa probinsya kang Negros Occidental, Sir Robert, Sir Babes, welcome and good morning.
7: Welcome and good morning, Sir Jobert Lago, dira sa Kapis, mga ka-K5, good morning lang, kampiyon ng signal mo diya sa mo, may problema, naka-DTX Cofamix, naka-extend pa, may paman. Back to you, Sir Jobert. Good morning.
5: Thank you so much, Sir Babes. Klarong-klarong signal sang Negros Occidental, mga ka-K5. Halin sa Negros, balikan naton. Silo kita sa mga pamatanon naton ng mga kaubdanan sa probinsya kang Antihang Tambalan. Sa Sir Milmas, Sir Nestor, welcome and good morning.
8: Good morning, Sir Jubert SM. Good morning man sa mga fresa sa Bilog ng Pinoy, Panay Island and Negros Island region. Nakapuro pa nga, piran kami ka DTX Coffee aga pa. Ginbutan nga namon ka D3 Bio. Balik ka nimo, Sir Jubert.
5: Thank you, Sir Milmar. Maraming isang signal sa Antique. From Antique, check na to ng K-Pop News FM sa probinsya ka nga clan. Sir Michael Calibo, good morning and welcome.
9: Good morning, Sir Jubert. Antique, good morning. Iloilo, good morning. Negros Island Region, good morning. Kampiyon ng signal, ah. Kagabi, mga pasado launa, nag-ulan-ulan din sa Calibo. Daw okay ang chimpo. Naka-DTX Coffee Mix na kami kag naka-D3 Bio. Balik sa imo, Sir Jubert.
5: Thank you so much, Sir Michael. Sa Calibo, kami sa probinsya ng Capiz, nagulan kagabi, mga ka-K5. Karami sang signal ninyo sa tatanasin ni mga tinion, mga ka-K5. Kumplito ang grupo. Unahon ta mga balita sa sining mga tinion. Tabo kita sa Negros Island Region. Bacolod, go ahead, please.
7: Dere sa Amon, sa syudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, mga ka-K5, nagapabilin karon nga sa kustodiya sa Kawayan Municipal Police Station. Ang isa ka ginapatihan, miyembro sa Communist Party of the Philippines winning NPA terrorist, mga kakiba balinsa, nagluntad nga inkuwentro sa banwas ang Kawayan sang nagligat nga law. So no, sa impormasyon nga gina-turnover sang 15th Infantry Battalion, ang 21 anyos nga si alias Joy nga residente sa Sipalay City sa Kapulisan, kahapon mga kakifive, Mayo 18 o sa nagligat pangadlaw, Mayo 18, kag ini ginaproseso sa karon ang mga dokumento para sa pagpasaka sang nagakaigo nga kaso batok sa iya. Nahibaluan man nga nakita ini nga pilason sa ginpatigayon nga clearing operations sa militar matapos ang inkuwentro sang tinalikdan nga Mayo 16 sa Barangay Abaca, Banwa sang Kawayan.
10: Sa iban pagid nga balita, mga kakifive, sinigid lang mga kagahon, apat ka kilo sang syabo na recover sa Barangay 31, Bacolod City, pagkatapos ang entrapment o drug bypass operation. Sa diin na recover sa isa kababayi ang 4 kilo masubra nga syabo, nga bisan diin lang subong may syabo na, kag na recover man ang 8,000 nga bypass money, kag ang kabilugan nga bilisin ng 4 kilo sang syabo ginabuluban ta 28 milyones ka pesos, mga kakipay.
7: Grabe ni, basta-basta ni magsilingga 28 milyones ka pesos niya. Dinalagko niya kag may kapitalista na ginia. Sige, amo ng mga balita alam mo dire sa Negros Island Region kag syudad sang Bacolod. Back to you, Sir Jobert.
5: Thank you so much, Sir Robert, Sir Babes. Daw kwan lang, refined sugar lang ha, ang ginabaligyan nyo na nga syabu sa Negros Occidental. Alin sa Bacolod, sa ilo kita sa probinsya kag syudad sang Iloilo, Sir Iloilo, Sir Eric, so good morning, go ahead please.
6: Salawat, may nagagagid ah. Maswerte kay na-intercept na sa Bacolod, basi kung may party pa ng Iloilo sa nga drugs nga patabok ni Samon. Anyways, madalag ko na mga balita, kamay promosyon sa may syudad, kag probinsya sang Iloilo. Medyo damo di mga kaso sa Amono sa may istansya. Isa diri ka salesman, no? Ginbuno, ang nagbuno sa iya, nag-angkas iya sa nga motor. Binulo sa kilid, patay ang ining salesman, nga ginkilala kay alias Ricky, 48 anyos, kag-residente sa barangay Takbuyan, istansya. Ang suspect diri gina-identify kay may person of interest na. Pero dalantaw diri kay gina-check nila kung may dala nga kwarta nga 100 pesos ang ining nasambit sa ni nga biktima. sa iyak nga bahin, na diri sa may distrito sang Arevalo, isa man kalalaki, ginimbitarya ang iya sa ninyo kilala nga mag-inom-inom. Sus Mar Yusef, ang nag-imbitar sa iya, binuno siya. Na patay ang ining nag-imbitar, inom-inom, sa suspect. Ang suspect si alias Jester, 23 anyos, kagang biktima si alias Jose, 51 anyos na. Based information sa kapulisan, may daan nga hiligot anon. Sa piyak nga bahin, kumaga doon ka muna sa syudad sa Iloilo, hindi ka muna tingala, kumpirte ka init, nagabaha diri sa amon. Na, pila ka madala noon diri sa may syudad, na, ah, gabit ang init, alas 11 sa udto, sa aga kaga alas 12 sa udto. Taas tubig sa amon, sobra sa buko-buko diri sa dalan na Valeria, dalan na Landoni. Ah, kay nga, ah, kung magtaob, ah, gabaha diri sa amon. May pump station, pero station ang nabilin. Why nang pump? Amo na hindi ka mamutingala. Kung mabasi pa biyahe, dire hindi na salakyan, baruto na ha. Balik sa imo SM Jobert.
5: Thank you so much, Sir Rick, sa sudan sang Iloilo. Grabing Iloilo sa mong ha. Halin sa Iloilo, sa ilo kita na sa probinsya kang Antique, mga K5. Sir Nesto, Sir Milomar, go ahead please.
8: Mga talalupang dunamon nga balita dyan sa probinsya kang Antique, K5, Western Visayas. Grabe, sunod-sunod mga aksidente. Tos banwak, pandaso. Kaya tinilikdan mga inadlaw, darwag ito kaksidente. May nahulog nga tricycle. Anong karga na, para puro pila, so nahulog sa pilas. Ang ginsundan kang motor man nga nabungguan ka pickup. Di kahapon, may series bus naman K5 Western Visayas. Na bulaso tritos may kanal ho tumagili dabi ko gani ko na naiwan gali kay danlog ko no kay 5 Western Visayas ang dalan sa may boundary kay 5 Western Visayas kang Aklan kag Antique dyan particularmente sa Santa Cruz no paadto dadya sa may Cubao ang biyahe kang dyang Ceres Bus nga may karga nga 49 luwas man kagura kang may na samadan sa nasambitan nga insidente.
11: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, matapos ang pulo ka bulan nga pagpanalasa ni Bagyong Krising sa probinsya Kantike, nakabaton gid mana sa wakas ang mga biktima nga nagdangat sa 338 ang diyang ayuda, nagdangat sa 1.8 million pesos sa idalam kang Provincial Social Welfare and Development Office uno sa PSWDO. Isaraja kuno ka recovery kag relief efforts para sa dyang mga biktima kang nasambit nga bagyo.
8: Para mga balita naman dyan sa Antique, balik ka nimo Sir Jubert.
5: Thank you so much Antique, grabe man binulan makamakatilaw ang mga nga biktima mga kakaifa. Alin sa probinsya ng Antique, check na ito na ito sa mga kaupdanan or ito sa mga report mga K5 sa ito sister station sa probinsya ng Aklan. Sir Michael, go ahead please.
9: Morning liwat, K5 Sir Visayas, Negros Island Region sa mga kampiyon yung mga balita sa Aklan, Banuasang Kalibo, isa ka panimalay sa SB member dito sa Banuasang Numansya, ginpaulanan sa bala ka, kagabi. Matapos nga nakibot na lang sila nga may mga slag na sang kalibre 45 nga nakita sa sulod sang ila panimalay. Amon yung pagpayag ni SB member Jerome Vega sa Numansya Aklan matapos gani mga ka-K5 nga pasado la una ang misis niya nakabati sang lupok-lupok mga ka-K5 sang ulihi. Daw ginbaliwala niya pero naghahamba lang iya misis nga magpauli na siya no kag pag-abot niya sa Ilibalay ginasugid mga ka-K5 na pagkaaga. Samtang nag-silhig ang iya misis, nakita sa misis niya may mga empty shell kaga, o mga basyo sang bala sa guwa, sang ila pa ni Malay. Pagkatapos, gin-check nila mga ka-K5, ang ila balay, ang ila pertahan, left and right, may mga buo na. Bali, tatlo gid kaslag, nagsulod sa ila pa ni Malay, sunog gani kay SB Jerome Vega, ang iya bata nagkatulog sa may foam, sa idalom sang foam sa may tiyan nga parte, dito nakita ang isa kaslagang ang isa pagid kaslag nakita man sa may ulo sa may parte nga uluhan sang iya guman kon mga ka-K5 kay may okasyon sa ilabalay kag damo tawo. Sunod sa iya wala man siya sang mga personal gid nga madumduman nga may kaengkwentro siya pero sunod sa iya basic ka parte ini bilang trabaho niya nga SB member. Dugay man siya sa media mga ka-K5 si SB member Jerome Vega. Kaga duha naton nga mga balita, subo nga balita mga ka-K5 isa man ka senior citizen patay matapos sa ginbakol o ginkulata sang iya mismo bata kag ang iya manugang kag manghuutod sang iya manugang mga ka K5 no na ginasugid niya sa ila pag inom-inom dito nagumpisang pagbinaisay sang uli agin abunal sang buti ang ulo sang nasambitan niya senior citizen sang uli isa pa kuno ka jetmatic ang gamit ay dunto ko ng tubo sang jetmatic o mismo nga jetmatic ang ginhampak sa nasambitan niya senior citizen amo ni nga gindala sa ospital pero suno sa report mga ka K5 patay gid ang tatlo agin dala sa police station pero sang ulihi nag-submit sang affidavit of non-interest to file a case ang asawa sang biktima amo nang agin buyan ang mga suspect amo na mga balita dis bano sang Kalibo Bilog nga probinsya Aklan balik sa imo.
5: Thank you so much to Sir Michael sa Aklan kagresa mga nagapangunang nga balita diri sa probinsya sang Capiz mga K5 85 anyos nga lulo ginlabo sang iya sini nga apo nga nagadad 25 anyos kang ligad-gadlaw mga K5 ining biktima nga si alias ining sos ako nang biktima gin labo sang suspect si alias Buning mga K5 wala gi ka preparar ang tigulang mga paghigda sa katre dire sa may banwa sang kwartero mga kauturan sang gin labo sang iapo may binaisay nga nag tuhaw sa mag lulo mga K5 ining apo nga 25 anyos may kwani naga kwani undergo ini sa karon sang pagbulong mga K5 may medication ni siya because may problema ini sa psychological problem mga K5 so dito pag binaisay inyong kwa niya si lulo yung sang binangon ginlabo sa ulo kag sa kamot wala gid kaluwas ang tigulang mga K5 arat ko ng suspect na lagyuman pero nadakpan sa tumakapulisan sa kwartero PNP mga K5. Samtang ang LTO Capiz nakapatigayon sa kapin 318 tanan ka mga pagpangdakop sa tatlo kadlang crackdown nga ilaginhiwat diri sa amon sini nga probinsya. Damo sa mga violator, mga kabataan, wala mga nagakaigo nga mga papilis mga K5, gipang kuanyo, gipang kuha sa mga katapusang LTO ang mga papilis ang iba nato ng mga drivers wala lisensya wala sang rehistro ang mga motorsiklo kag mga tricycle kag salakyan mga ka K5 ining operation padayon sunod-sunod sunod sa LTO nga ang ila sini nga operation diri sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Roas. So far wa nakita balita kuano mga balita diri sa amon so buhas naman sa sining pagpangalagad naton. Salamat gyud sa inyo pagpagigod balik sa aton sining pagpangalagad diri sa probinsya sang Capiz. Thank you sa atong mga sister station. Manuwa diri sa aton sining pagpangalagad mabulubudlay kon kaisa kay mabudlay na makwanta ba mabayran ta di 5 mil sa aton sining overtime. Mga ka-K5. Oras na ton, 54 minutos nakaligad sa takna ng alas 5 mga ka-K5. No, may natapanahon diri sa tosing pagpangalagad. Standby na sa newscast ang K5 News FM Rojas mga ka-K5. No, sa tosing matagpalamati mga ka-K5. Ha? May ara kita patigayon noon ng job fair. Ang K5 News FM upod sa peso pilar mga ka-K5. Magpatigayon kita sa job fair sa maabot nga Mayo 22, Biyernes nga dlaw. Sunod-sunod ang activities ni K5 Jubert Lago. Sa Biyernes man nga dlaw, mag-open kita sang livelihood store sang persons with disability diri sa Banos ng Pilar, mga K5, alas 12 sang aga. Alas 10, magabukas kita sang aton sining job fair upod sa aton sining peso office kag sa munisipyo sang Pilar, mga K5. Ang K5 Radyo Tagbuana. Sa gusto magtrabaho, kadto lang sa Civic Center, madamo kita sa mga ahinsa nga magabukas kag magatag sang serbisyo para sa inyo, mga K5. Upod na gitlamang sa aton sining mga sister stations ng 100.9 K5 News FM Rojas. Mga K5 Jubik Huber, kagato sa mga reporters nga aga pa nagabugtaw, kag nagaservisyo para sa aton sining mga kauturan. Salamat, salamat gid. Sa 89.7 FM, K5 Spearhead Kalinong Radio sa Banwasang Hamindan. Mga K5 Jumar and Sergeant Frey, good morning. Thank you so much. Dari sa Banwasang Pilar, sa K5 89.7 FM, Radyo Tagbuan ay Pilar. With K5 Moon Moon Villa. Sa aton sining mga viewers, mga listeners, nga nagapamati sa aton sining pagpangalag. Thank you so much sa adaw-adaw ninyo nga pag-upod kag pagpamati sa aton sining pagpangalag. Upod na gid lamang sa amon sini pinalangga nga Chief Executive Officer sa K5 News FM Doc Ramil Itangoy kag sa amon pinalangga nga Mayor Mayor Arnold Alba Perez. Mga ka K5 tubtubwas para sa aton sining pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan diri sa probinsya sang Capiz. K5 News FM. Good morning.
12: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
12: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat, magabuti ka! D3 Bio!
14: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio! Ang D3! May Vizio. Vizio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga Kagaw Clinicas for Biotics.
15: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
12: DTX 500.
16: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
17: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
16: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pumatsyag.
12: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
12: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
20: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix?
21: Gusto ko na.
12: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
23: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
23: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
24: Kaya subukan ninyo.
23: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh.
23: Available now.
12: Extend Food Superman for Man.
25: Ako si Renato. Nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Binrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
12: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
26: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
0: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, Tennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: Hi, Tennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
1: Mabakal sa mga
0: D3 Bio.
10: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
21: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
10: Ang best friend sa mga kababaihan.
21: Sporbiotics.
10: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
21: Sporbiotics.
10: Dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DDX 500! DDX 500!
27: Catalina Habagat,
28: anong ginabatsyag mo?
27: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinabakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
0: TTX 500 Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
29: Ako si Anika. Kulayan ko mangigigali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
30: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
1: DTX Beauty Soap.
31: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
33: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
34: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Umuman balat, istingin niyo ang Extend Pod Supplement for Men.
5: Extend Pod Supplement for Men. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula, nga himo para sa mga mata, may yara ini, sang superior antioxidants. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pabasko nga kapsula, para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care go. E3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
7: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
11: Ito masyon sa barangay
13: po. Ano kinabatsag mo sa
11: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
13: Tumarkog. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
11: 3 times.
13: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
9: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
15: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay ng tambo ko.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:09 na sa aga.
9: Live, nagkikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo ng mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
16: Ka K5 sa ato na nga mga headlines.
9: Headlines.
16: Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga panyampo.
2: K5 Bantay Panahon.
16: Easterlies ang nag-apekto sa Southern Luzon kag Visayas. Headlines kita ka K5 para sa aton nga top story of the day.
2: K5 top story. K5 top story.
16: DILG Secretary Rimulya ginklaro nga wala sang natabo nga pagpang-atake sa Senado. Headlines ka K5 sa mga balita sa probinsya sa Capiza. Otsyentay isinko anyos nga tigula nga patay matapos ginlabo sang iya apo sa banwa sa kwartero.
3: Lima kabalay gintupok sang kalayo masobra 100,000 pesos ginbilin nga halita.
16: Motorista nga aksidente sa ginakayo nga dalan sa Sigma nagapabilin sa ICU. Pamilya nagapangayo sang bulig.
3: Hamindan Municipal Police Station, may person of interest na sa pagluthang patay sa maestra.
16: Liwat nga pagpanulod-sulon sa mga badyaw sa establishmento sa Rojas City. Ginkakugmat.
3: Kasong murder na pasaka na sa suspect nga nagluthang patay sa tigulang sa maayon.
16: Ikaayog lawas kag pamilya rason sa pagbiya ni Attorney Otocado bilang tiglawas sa wantahanan party list.
3: Masobra 3,000 ka mga botante sa probinsya sang Capiz na paggit sa o kon napaggit sang Commission on Election sa katapusan nga adlaw sang voters registration.
16: Kanal sa luyo sang City Health Office ginareklamo.
3: City Health Office, plano nga tambakan ang ginareklamo nga kanal pananglitan nga hindi maaksyonan sang barangay.
16: Mga opisyal sang barangay Inzo, todo depensa sa kanal nga ginareklamo.
3: Pontevedra Municipal Police Station, may bago nga officer in charge.
16: Kag 318 ka mga motorista dakop sa tatlo kadlaw nga crackdown sa LTO 6 sa probinsya sa Capiz. Direkta kita ka K5 sa mga headlines garaga kahinabo sa Western Visayas.
2: Bahagitang Regional.
16: Una kita sa aklan na puloyan sa isa ka konsehala ginratrat sang wala makilala nga gunman.
3: Samtang sa antiki naman 776,000 pesos nga balor kag financial assistance ginpanagtag sang OWA para sa mga OFW kag andang pamilya sa probinsya.
16: Kag wage hike petition sa United Labor Panay gin-deny sang wage board RTWPB 6. Kag headlines ka K5 sa mga balita sa pungsod Pilipinas.
2: Balitang National.
16: Salakyan ni Senador Ruben Padilla gin-gamit nga gateway car ni Senador Bato sunog kay John Vic Rimulya.
3: National Bureau of Investigation bayaran na sang lead kundi nagapanago si Senator Bato de la Rosa.
16: Kag fuel subsidy program sang gobyerno ginpalapad. Direkta kita ka K5 sa mga headlines sa luwas sang pungsod Pilipinas.
2: Balita International.
16: Russian President Putin nag-abot na sa pungsod China.
3: Pakistan nag-deploy sa mga soldado kag eroplano sa Saudi Arabia masamtang nagakatabo ang Iran War.
16: Kag headlines ka K5 sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo.
16: Presyo sang bugas kag itlog nagnubo sa unang bahin sang Mayo.
3: Headlines ka K5 sa patag sang hinampag.
4: Balitang Sports Headlines.
3: San Antonio Spurs nakuha ang unang kadalagaan matapos nga ginlutos ang Okisi nga naglabot pa sa duha ka overtime.
16: Kagka K5 headlines kita sa patag sang entertainment.
4: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
16: Powerpuff Girls sa voice actor Tom Kane nagtaliwana. Kagka K5 bantayan ang mga panawagan kag pahibalo.
4: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, garga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. DTX 500 Holy Newscast.
16: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast.
4: DTX 500 Morning Newscast.
16: Subong adlaw sang Miyerkules, petsa 20 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Kag K5 inyo kami mabatian, pinaagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyo nga mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw, pinaagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas kag K5 Rojas Digital. Pinaagi man kag K5 sa amon nga mga sister stations ang 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan kag 89.7 naman Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar. Kag K5 sa countdown, kaupod sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
3: Kag K5, Rodney Dabandalano.
16: Kag K5, Mayla Vasquez Fuentes. Direkta kita kag K5 sa aton ginpanglinyada ang mga balita. Hindi nga balita kag K5, builog ang ginadulong sa inyo sang kaluan. Sang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 ka K5 mayara ini sang palaya leaves di sugared cane extract. Nga sarang batuan ang mga nanari-sari nga sakit sa kalawasan kaangay sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Gani ka K5 agud mapabilin nga healthy living. Mag-take kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakali ni ka K5 sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
4: DTX 500 Morning Newscast.
16: Ka K5, direkta na kita sa aton ginpanglinyada ang mga balita. Una kita kay K5 sa dalagan sang aton nga panyempo.
4: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
16: Esther Liz ang nag-apekto sa Southern Luzon kag Visayas. Sandig sa pinakauli nga datos sang pag-asa. Localized thunderstorms ang nag-apekto sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod. Kung sa diin ka K5, magdala ini sang magalumon kag lapta-lapta nga pag-ulan-ulan kag pagpanaguob. Samtang Esther Liz naman ang mabatsyagan sa Visayas, mimaro pa kag Bicol Region. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:27 subong kaaga kag magatunod naman alas 6:08 karon sa gabi.
4: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
16: Inyo na batian ka K5 ang dalaga sa aton nga paniampo direkta na kita sa mga dalaguan o kon para na sa aton nga top story of the day.
4: K5 top story. K5 top story.
16: Wala sang may natabo nga pag-atake sa Senado. Sandig sa natipon nga ebidensya kag maid-id nga investigasyon sang mga otoridad sa insidente sang pagpanglutang sa mataas nga konseho. Ini ang pagklaro ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya sa ginpatigayon nga press briefing sa Malacañang kahapon sang Martes, Mayo 19. Sandig sa ginpahayag naman ni Philippine National Police Chief General Jose Melancion Ortatis Jr. ang natabo nga kinagamo sa tung Mayo 13 ang makabig nga gun-related incident. Dugang padre ka K5 ni Ortatis, meaning there was discharge of firearm in the premises of the Senate building.
2: K5 top story. K5 top story.
16: Ka K5, inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
16: Patay ang 85 anyos nga tigulang matapos ginaligargin labo sang iya mismo nga apo sa barangay Bituon Ilaya, Kwartero, Capiz. Kinkilala ang biktima kay alias Buning, may asawa kag residente sa nasambit kay lugar. Samtang kinkilala naman ang suspect nga iya apo sa kay alias Josh. Ganti 5 anyos, single, kag residente sang sityo Lemon sang amuman nga barangay. Sa impormasyon na gikan sa Kwartero Municipal Police Station, nakabaton sila sang tawag gikan sa MDRRMO. Angot sa natabong insidente sang pagpanglabo, rason nga gilayon nga nagresponde ang mga pulis sa lugar para mag-imbestigar. Sa ila siniging ginpatigayon nga investigasyon kay K5, pasado alas 12:30 sang udto, natabo ang insidente sa tung Mayo 17. Gintuad sang utod sang suspect nga ginlabo sang iya utod ang iyang lolo samtang nagahida sa katre gamit ang isa kabinangon kag naigo ini sa wala nga sag-aga kag wala nga butkon nga gintunaan sang kamatayon sang biktima. Gindeklarar ka K5 nga patay ang biktima pasado ala 1:15 sang hapon sa nagresponde nga medical personnel kaupod ang municipal health officer. Dugang pa sa report, wala sa may natabo nga komprontasyon o kung pagbinaisay antes ang insidente. Sino naman sa ilo isang sospek nagapaidalom sa anti-psychotic medication ang iyan sining nga bata. Kung sa diin kay K5 matapos ang insidente, nagkapalagyo ang sospek sa kayang series post, pakadto naman sa direksyon sang Iloilo City. Apang natigayon ini nga madakpan sa distrito sang Haro sa nasambit nga syudad kag sa karon nakahunong na ini sa karsel sang Kwartero Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon.
3: Samtang gintupok sang kalayo ang lima tanan kabalay kun sa din isa diri ang partially damaged samtang apat naman ang totally burned matapos ang nagluntad nga sunog pasado alas 7 sang gabi sang Bayo 18 sa Sitio Ilaya Barangay Adlawan Rojas City. Ginkilala mga tag-iya sang puluyan nga Sanday Jury Tumasa, Cyril Tumasa, Justone Aspia kag Junel Dadivas lunsay nag-star sa isa ka compound sa nasambit nga lugar. Kontradius ang K5 News FM Rojas kay Senior Fire Officer 1 Junmar Galve, Public Information Unit Chief sang Rojas City Fire Station. Iya dirigid pahayag ang pag-abot nila sa lugar. Yara na sa 80% nga sunog ang mga puluyan nga human sa light kag mixed materials. Sunod diri wala naman sang may napilasan sa tag-iya sa mga puluyan. Magluwas na lamang sa isa ka individual nga nagbulig sa ila agud nga mapalong ang kalayo nga sa karon yara na sa establing nga kondisyon. Naibaluan nga nagdangat sa masobra 100,000 pesos ang napagkit nga halit sang sunog kag posibleng nga madugangan pa ini. Base sa ilang investigasyon, nagikan ang kalayo sa puluyan ni Junel. Kung sa din padayon pa nga ginahibalo kung ano ang gintunaan sa ngamong sunog. Samtang nagpangabay man ang opisyal sa publiko nga pananglitan may mga kasubong sininga hitabo, mas maayo nga unahon ang pagpanawag sang bulig sa baylo nga mag-live sa social media.
16: Sa dugang pagka-K5 nga mga police reports, nagapabilin nga yara sa intensive care unit kon ICU ang motorista nga aksidente sa ginakayo nga dalan sa barangay Mianay Capiz nga natabo alas 6:21 sa gabi, Mayo 16. Ginkilalang biktima kay Ariel Mark De La Cruz alias Tantan yara sa legal nga pang-idaron. Sunod sa himata sini, hugot sila nga nagapangayo sang bulig pinansyal para sa mga kinahanglanon nga balaklon kag sa madasig nga recovery sang biktima. Naibaluan kay K-Fab nga nagapabilin karon sa Rojas Memorial Provincial Hospital ang biktima para sa dugang nga pagbulong.
3: Samtang ginkakugmat O kon napasaka na sa isa ka sanga kaso nga murder batok sa suspect nga naglutang patay sa isa ka tigulang sa sitio Ilawod. Barangay Alasaging maayon kapisa. Matandaan nga natabo ang insidente last 8:40 sa aga sa Dongbayo 4. Konsa diin na samtang naghakot sang kawayan ang biktima nga si George Bating Benghan, 64 anyos kag residente sang nasabit nga lugar sa iya tricycle sa igad sang dalan upod ang iya hinablos kag isa pa ka senior citizen. Hinali o kon hinali lang nga nagabot ang wala makilala nga suspect nga nagasakay sa isa ka motorsiklo. Sa noo kay Police Captain Danilo Lauron, hepe sang maayon Municipal Police Station, nakahunong na sa karsel ang suspect nga ginkilala kay alias Dudoy. Kag nagapat ng nga tubang sa nasambit nga kaso. Naibaluan nga nagangkon sang pilas ang biktima sa nagkalain-lain nga parties ang iyang alawas. Tugas ang pagpanglutang gamit ang caliber 45 nga armas lutang nga gintunaan sang iya gilayon nga kamatayon.
16: Sa piyag kabahin ka K5, mayara na sang person of interest ang Hamindan Municipal Police Station sa kaso sang maestra nga ginlutang patay sa ugsaran sang iya sinigapulian. Nga natabo alas 9:40 sang gabi sa tuong Abril 15 sa sitio Buruang, Barangay Linamasa na Hamindan, Capiza. Matandaan diri kay K5 nga ginkilala ang biktima kay Joan Degaro Medianero, 44 anyos, kag residente sa resampit ka lugar. Sa pagpakigangot sang K5 News FM Rojas kay Police Captain JP Silvestre, hepe sa Hamindan Municipal Police Station, iyagin pahayag nga madamo sila sa ginakabing person of interest sa among kaso, apang ginatunaan pa nila sang madalom nga investigasyon. Sunod kay Police Captain Silvestre, padayon man ang ilang pagpakigangot sa mga witness sa insidente, kag ginahimay-himay ang natabo, agod mapadasig ang dalagan sa ngamunga kaso. Naibaluan kay K5 nga natabo ang insidente samtang naghahinala ang biktima. Kaupad ang tatlo ka mga abyan sa ila sininga og sarana. Kung sa din matapos ang ila pang inom-inom, ginapahayag nga may isa kalalaki nga nagka-bonnet, kag nagka-jacket ang nagsulod kung sa din. Antes ang pagpanglutang, ginpamangkot pa inis ang isa sa mga abyan sa biktima. Apang wala nagsabata. Sabay lo ka K5, nagderetso ini palapit sa biktima kaginluthang malapitan sa magkapila kabeses. Gimpadangat pa sa ospital ang maestra apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Sa karon ka K5, ginapasiguro sang kapulisan nga ila ginatinguhaan nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang biktima.
3: Samtang ginkakugmat sa isa katag-iya sang tindahan, ang liwat naman nga pagguluha kag pagpangsulod-sulod sang pila ka miyembro sang mga badyaw sa mga baligyaan sa Rojas City. Sunod sa post sang isa katag-iya sang establishmento, ginpakigbahin sini ang pagsulod sa isa kababayi kag lalaking nga badyaw sa ila tindahan samtang masako ang mga sales girls sa pag-asikaso sa mga baligya kag pagproseso sang mga invoice. Bangon sa kadasig sa mga transaksyon kag kadamuon sang tawo, halos wala na madiparahan ang pagsulod sang mga ini. Hapang maswerte lamang sunod rin nga madasig nga nakapungko ang empleyado matapos ang katapusan nga customer. Rason nga wala sang may nakuha nga kagamitan o kwarta. Sunod sa tagiya, tumba ng ilang nga kakulba bangod nga nagpabutsag pa ang among nga babae nga plano pa sinim magbalik liwat sa mga pwesto. Nagapanawagan ni karon sang aksyon nagikan sa lokal nga gobyerno o kon nagakaigo nga ahensya.
16: Sa dugang ka K5 nga balitang lokal. Ginpahayag ni Attorney Nathaniel Aducado nga ikaayong lawas kag pamilya ang rason kung nga ang nagbiya ini bilang tiglawas ang one tahanan party list. Sunod kay Aducado naka-experyensya ini sang paglingin sang ulo kag kakapoy bangod sa wala untat nga pagpangampanya kag trabaho malin pa sa tung tuig 2024. Ginpanginwala man sini ang mga espekulasyon nga ang iyang boto sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte ang konektado sa iyang pagbiya sa pwesto. Samtang gintawag man niya nga fake news ang mga report nga nakabaton ang mga kongresista sang tig 20 million pesos kabaylo sa ilang suporta sa amo nga impeachment.
3: Sa piyak na bahin na paggit sang Commission on Elections o kon COMELEC Capiza, ang 3,264 tanan ka mga botante sa katapusan nga adlaw sang voters registration. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Attorney Will Arsenio, Capiz Provincial Election Supervisor, iyagin payag nga madamo sang nagparehistro halin sang October 20, 2025, tubtob, Mayo 18, 2026. Suno kay Arsenio sa piyaksang madamo nga numero, mayara sa Gyapon ang wala nakahingabot sa pagparehistro. Samtang, gin-confirmaman sini nga kun sa bayan sa ilang ahensya, madayon gid ang barangay ang sanggo niyang kabataan elections 2026 sa Nobyembre 2. Ginatag naman sini ang nasambit nga petsa ang ginkasugtanan hindi lamang sang Comelec, kundi sa iban pa nga mga natungdan kag nakasaad sandig sa layi. Nagpanumdum naman ang natungdan sa mga botante nga kunta ni isang madason nga mga registrations, hindi na magpawat-awat pa agod nga hindi maabdan sang cut-off.
16: Sa dugang pagka K5 nga balitang lokal, nakuha ang atensyon sa mga pasyente nga nagapila sa City Health.

0: kundi para man sa mga tawo nga yara sa palibot.
1: Sa kaangot nga balita lokal, plano sang City Health Office nga tambakan ang ginareklamo nga kanal pananglitan nga indi ini maaksyonan sang barangay. Sa pagpakigangot sang K5 News FM Rojas sa mga katapos ang nasambit nga pasilidad, ilagin payag nga may kaagwalingon sila nga drainage kag sa iya ini sang barangay ang among nga kanal. Sunod pa sila makapila naman ka best nga ila ini ginpalabot ang among nga sitwasyon sa barangay apang wala sa gyapon sang matag nga aksyon. Dugang pa sa mga inita, lalo pang dunman ang kaangay sala nga pagbutang sang tamburong, rason nga nagapundo ang tubig kag hindi makadiretso ang pag-ilig. Sa subong ginlimpyohan na sang utility ang among nga pasilidad o konsang among nga pasilidad ang nasambit nga kanal.
0: Sa kaangot pagka K5 nga balita, todo depensa naman ang mga opisyal sa Barangay Inzo Rojas City may kangtanan sa ginareklamo nga kanal. Sa pagpakigangot sa K5 News FM Rojas sa pila ka mga natungdan sa barangay, ilagin payag nga dapat hindi lang pag-isalig sa ila ang pagpaninlo, kundi mismo ang residente mag-amlig agad nga hindi magbaho ang among kanal. Suno pa sa ila, kinahanglan nga magpanglimpyo ang mga residente sa among bahin. Bangod nga sila man ang unang nga makapanimaho kang nagaantos sa kasubong nga sitwasyon. Dugang pa sa mga ini, nagapanglimpyo man sila apang hindi matutukan ang among bahin bangod sa kadamuon man sang ilang nga ginaobra. Sa subong ka K5 na limpyo na ang nasambit nga kanal apang wala pa sang maathag nga sabat kung ano ang mangin action para diri.
1: Sa piya ka bahin, may yara na sang o kung may yara naman sang bago nga officer in charge ang Pontevedra Municipal Police Station. Sandig sa impormasyon, epektibo kahapon nga adlaw sang Mayo 19, pagkatalusan si Police Captain Dennis Luz Banez ni Police Captain Ryan Ampuyos. Naibaluan nga si Ampuyos ang anay man nga officer in charge sang Dao Municipal Police Station nga gintalusan naman ni Police Captain Ray Dordas.
0: Sa dugang kagatapusan ka K5 gabalitang lokal, naglabot sa 318 ka mga motorista ang nagkaladakpan sa ginpatigayon nga operasyon sa Land Transportation Office sa Western Visayas sa siyudad sang Rojas kag probinsya sa Capiz. Ginkasa ang tatlo kadlaw nga operasyon sumugod Mayo 13 tubtob Mayo 15 kung sa diin nagpatuman sang casing surveillance kag intelligence operations ang katapos sang LTO 6th Law Enforcement Unit sa pagpanguna ni Field Enforcement Unit Chief Jester T. Mandadero. Giatutok ang nasambit nga operasyon kay K5 sa paglakas sa mga pasaway nga driver, particular na ang mga nagagamit sang unregistered o kon expired nga rehestro sang salakyan, mga expired nga driver's license, kag mga illegal nga biyahe sa mga kulurom nga operators tuga sang paglapas sa Republic Act 4136 o kon ang Land Transportation and Traffic Code. Nakaangko naman ang bugos o kung nakaangko naman sang bugos ng suporta ng operasyon halin man sa LTO Rojas City District Office sa pagpamuno naman ni Attorney Alan Sacramento kung sa diin gintingob ang pwersa sang lokal ng regional officer o kung enforcers. Agodungan nga bantayan ang mga mayor nga karsada sa probinsya. Hindi nga tikang ka-K5 ang kadungan man sang mas ginpasangkad nga koordinasyon sa tungas ang LTO kag mga lokal nga ahensya. Sa Western Visayas, agod masiguro ang nga disiplina kag ang kaluwasan sa mga karsadahon. Ka-K5 inyo nabatihan ang mga dalagwan nga balita sa probinsya sang Capiz. Direkta kita ka-K5 sa mga balita sa Western Visayas. Balitang Regional. Una kita sa Aklan, puloyan sa isa kakonsihal. Hinratrat sang wala pa makilala nga gunman. May kaungdan sa detalye si ka-K5, Leonard Viray. Sa K5 News FM, Kalibo.
2: K5 News FM Live Report.
3: Ginpaulanan sang bala ang balay ni SB member Jerome Vega sa may barangay Kamansisor naman siya Aklane. Sa interview sa nasambit nga konsihale, nakabaton ini sang tawag gikan si asawa angot sa pila ka mga paglupok sang pusil malapit sila nga balay. Natabo ang pagpanglutang mga launa sang aga nga konsa diine maswerte nga wala sa lugar ang nasambit nga konsihale. Sang makapauli na sa Vega sa ilang nga balay, diri na nakita ang nagkalit nga slag sa ilang nga sufa kag sulod sang ilang nga balay. Natulupang danman sini

0: Ang tatlo ka mga tama sang bala sa ilang apertahan kang nagkalhit ng mga empty shell sa guwa sang ilang balay. Dugang panivega nga posible nga may kantanan sa trabaho bilang isa ka konsyale kag-anay katapos ang media ang motibo sa natabo nga pagpamarili. Suno man sa mga pumuloyo sa lugar na Batian Manila ang lupok sang pusil kagtunog sang motorsiklo nga madasig nga nagpalagyo sa lugar. Sa karon padayon pa ang ginahimo ang investigasyon sang numan sa PNP para nga mahibaluan ang pagkakilanlan sang ganmane. Balita Regionale, nagikan diri sa probinsya sa Ngaklane. Ako si K5 Leonard Firaye para sa kampyone nga balita, serbisyo publiko at galingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: Halin sa Aklan na silo kita sa Antique. 776,000 pesos nga balor sang financial assistance ginpanagtag sang OWA para sa mga overseas Filipino workers kag sang ilang pamilya sa probinsya. May kaundan sang balita si ka K5 Aileen Magbanwa sang K5 News FM Antique.
2: K5 News FM Live Report.
3: Natigayon nga makabato ng 36 ka mga benepisyaryo nga overseas Filipino workers sa kon OFW nga Antiqueños kag andang pamilya kang cheque para sa financial assistance halin sa Overseas Workers Welfare Administration na kon OWA 6. Personal nga nagpadulong sa probinsya kang Antique, si OWA Acting Regional Director James Mendiola adlaw kang Lunes, agad nga itugro ang among benepisyo sa mga OFW. Pira sa mga bulig nga gintugro, among 20,000 pesos para sa Balik Pinas Program, 10,000 pesos nga para sa OWA Scholarship, 10,000 pesos para sa Medical Assistance, kag 300,000 pesos naman ang para sa Livelihood Assistance Association. Samtang ginpahayag naman ni Board Member Carmila Rosa Di Mamay, pinaagi sa anang official Facebook page na kung nagakinahanglan kang serbisyo kag benepisyo halin sa OWA, magpadulong lang sa gobyerno probinsyal kang Antique sa opisina kang OWA para nga magpangayo kang assistance sa processing. Kag balita regional halin Rija sa may probinsya kang Antique, K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
4: Sa katapusan ng balitang regional ka K5, wage hike petition sa United Labor Panay. Gin-deny sang wage board RTWPB 6. May kaungdan sa detalye si K5 Kim Caluyo sa K5 News FM Iloilo.
2: K5 News FM Live Report.
5: Denied ini ang status sang ginfile nga wage hike petition sang United Labor Panay. Suro pa kay Regional Tripartite Wages and Productivity Board kon RTWPB6 Chairman Attorney Sixto Rodriguez, ini bangod kulang sa legal personality kag napaslawan nga mag-comply sa gina-require nga forms and substance ang petition. Natala na naman nga magpagwa sang resolusyon sang denial ang wage board. Madumduman nga balor 250 pesos nga saka sa minimum wage sa Western Visayas ang yara sa petisyon sang United Labor Panay. Desmayado naman ang nasambit nga koalisyon sa desisyon sang RTWPB6.
6: Ito naman si K5, Kim Montaño Caluyo para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Balitang Regional.
4: Kag K5 inyo nabatian ang mga balitang lokal, kag balitang regional. Ini nga mga balita kag K5, builo kag ginadulong sa inyo sa kanuan sang Klinika DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape kag K5, bangod mayara ini sa palaya. Chia seeds kag di sugared cane extract powder. Kag K5 sa DTX Coffee Mix, nagkakape ka na, nagka-detox ka pa. Babakali ni ka K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subuman sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: Direkta kita ka K5 sa mga balita sa Pungsod, Pilipinas.
2: Balitang National.
7: Balitang National.
4: Ginpayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga gingamit ni Senador Ronald Bato de la Rosa bilang gateway car ang salakyan ni Senador Robin Padilla pila ka oras matapos ang insidente sang nilupok sa Senador. Sunod kay Rimulya, kabahin ini sang ginaimbestigahan karon nga paglakat ni De La Rosa gikan sa Senado matapos ang tensyon kag lockdown sa edipisyo sa tuong Mayo 13. Naibaluan kay K5 nga si De La Rosa nagapangatubang karon sa warrant of arrest gikan sa International Criminal Court nga may kaangtanan sang war on drugs ang Duterte administration. Madumduman una na nga ginako ni Padilla nga ginapanagiyahan niya ang Toyota Fortuner nga nagaduag puti nga nagkitaan nga naglakad sa Senado kaaganhon sa itong Mayo 14 apang ginpanginwala sini nga ikompermar o kon ginkompermar kon sakay sini si Senado De La Rosa.
1: Sa dugang pangabalita nasyonal, ginpahayag ni Department of ginpahayag ni National Bureau of Investigation o kon NBI Director Melvin Matibag kahapon nga adlaw sang Martes nga mayara na sang lead ang mga otoridad kon sa dinagapanago si Senator Ronald Bato De La Rosa apang nagpamalibad ini nga maghatag sang dugang nga detalye bangon sa nagapadayon nga investigasyon. Pahayag pa ni Matibag kon sino man ang nakahibalo sa lokasyon ni De La Rosa amo ini si Senator Robin Padilla. Nagpayag si Padilla kahapon nga nagapanago si De La Rosa batok sa mga ginaligar kidnapper amo ini kon nga anagbiya ini sa Senado sang nagligad nga Mayo 14. Nagpamalibad man si Padilla nga magkomento kon nagbulig siya kay De La Rosa.
4: Sa dugang kagatapusan kay K5 nga balitang nasyonal, ginpalawig pa sa gobyerno ang implementasyon sang 10 peso sa kada litro sang fuel subsidy program matapos gintugutan ang tanan nga liquid fuel retail outlets o kung ang mga gasolinahan sa pungsod nga nagpartisipar sa mga programa. Sa idalom sini ka K5, mas madamo sang pagapilian nga gasolinahan ang mga kwalipikado nga public utility jeepney kag UV Express driver agud makuha ang ilang nga fuel subsidy. Sunod ka Energy Secretary Sharon Garin, katuyuan sa programa kay K5 nga mas mapadali ang mga pag-access sa mga drivers sa subsidiya sa diin na sila o kung sa diin man sila nga magabiyahe. Naibaluan kabahin ang programa sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Program kung sa diin mahimo nga makabato ng mga kwalipikado nga benepisyaryo sang tubtob 1,500 peso sa kada semana tag sa kasalakyan sa sulod sang 3 ka bulan. Base sa record sa Department of Energy, tubtob Mayo 18, hindi magnubo sa 938 ka mga fuel stations sa bugos nga pungsod. Ang fuel o kon fully operational kag nagabaton sa mga benepisyaryo sang programa. Kabahin diri ka K5 ang 616 ka mga gasolinahan sa Luzon, 172 sa Visayas, kag 150 naman sa Mindanao.
2: Balitang National.
4: Kag K5 inyo nabatihan ang mga balitang national. Direkta kita kag K5 sa mga balita sa luwas sang pungsod.
2: Balita International. International.
4: Nagabot na sa China si Russian President Vladimir Putin. Ginutuyo sa pagbisita kag K5 ni Putin agad mapadalong pa ang strategic partnership gikan sa Scandinavia kag Southeast Asia. Regular nga bisita na sa China si Putin kung sa din magkapila ka beses na ini nga ginabetahan ni Chinese President Xi Jinping. Ulihi man nga nagbisita si Putin sa dong Setyembre sa nakaligad gatuig kung sa din ang guest of honor siya ni Xi sa Lapnagon nga military parade. Ang nasambit nga pagbisita ni Putin sa China ang isa ka semana matapos nga nagbisita man si US President Donald Trump.
1: Sa katapusan nga balita international, ginpahayag sang pila ka mga security sources nga nag-deploy ang Pakistan sa mga soldado, air defense systems, kag isa ka squadron sa mga fighter jets sa pungsod Saudi Arabia sa ang una nga nagsugod ang Iran War sa idalong sa isa ka mutual defense pact sa duha ka mga pungsod. Sunod sa mga sources, 8,000 ka mga Pakistani nga mga soldado ang gindeploy sa Saudi Arabia. Lakip na ang Chinese HQ 9 Air Defense Systems kay isa ka squadron sa mga fighter jets nga mayara sa 16 ka mga JF-17 fighters. Sunod pa sa mga sources nga nakabasa sa mga confidential defense pact, pwede makadeploy ang Pakistan sa tubtob 80,000 ka mga soldado kag pwede man nga magpadala ang Pakistan sa mga warships. Madumduman nga ang Pakistan ang nagatindog nga mediator sa tungasang Iran kag Estados Unidos. Una naman nga nag-anunsyo si Defense Minister Quad Okon Khawaja Asif nga na Okon nga sakop sa nuclear umbrella ang Pakistan ang pungsod Saudi Arabia.
2: Balita International.
4: Kay Fabi nyo nabatian ang balitang international. Direkta kita ka Kay Fabi sa patang sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
4: Nagnubo ang retail price sa bugas sa pungsod sa unang bainsang Mayo subong atuig. Ini ang sandig sa datos ng Philippine Statistic Authority. Sa Mayo 1-5 nga period, nagdangat sa 58.33 sang kada kilo ang national average retail price sang wheel milled rice. Mas manubo ini kung ikumpara ara sa 58.88 centavos sa kada kilo sa ikaduha nga bahin sang Abril subong man nga tuig. Apang apisar nagdubo ang presyo sang bugas ini nga bulan, mas mataas sa gihapon ini kung ikumpara sa presyo sa nakaligad nga tuig. Sang una nga bainsang Mayo sang nakaligad nga tuig ka K5, ang average retail price ng bugas ang yara lamang sa 50.37 pesos kada kilo, samtang 50.09 pesos naman kada kilo naman sa ikaduhang bahin sa tong nakaligad man nga tuig.
2: Balitang negosyo.
1: Samtang, sailo kita sa balita sa patag sang hinampang.
2: Balita Sports.
1: Naglabot sa duha ka overtime ang hampang agud nga makuha sang San Antonio Spurs ang unang kadalagaan sa best of 7 Western Conference Finals batok sa Oklahoma City Thunder sa score nga 122-115. Nagpangibabaw sa kadalagan ang Spurs o konsang Spurs si Victor Wembanyama nga napagkita sang 41 ka puntos kag 24 ka mga rebounds. Naka-record man sang 24 points si rookie player Dylan Harper nga amo ang nagbulos kay De'Aaron Fox matapos nga ini ang ma-injured. Ini naman ang una nga kapierdihan sang Thunder subong nga playoffs. Ginpayag ni Spurs coach Mitch Johnson nga nangin motibo para kay Wembanyama ang wala sini pagkakuha sang most valuable player o kon MVP nga nakuha ni OKC star Shai Gilgeous-Alexander. Nalimitahan lamang sa 24 points si Gilgeous-Alexander kon sa din target sang OKC nga mangin unang team nga maliwat ang kampyonato sumugod sa makuha sang Golden State Warriors sang tuig 2017 kag 2018.
2: Balita Sports.
4: Ka K5 niyo nabatian ang balita sa patang sang hinampang. Direkta kita ka K5 sa balita sa entertainment.
2: Balita Entertainment.
4: Powerpuff Girls sa voice actor Tom Kane nagtaliwana. May countdown sa detalye si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
2: K5 News FM Live Report.
7: Nagtaliwana si Tom Kane, ang kilalang voice actor nga naghatag sang boses kay Professor Otonium sa The Powerpuff Girls. Si Tom ang nagtaliwan sa edad nga 64 anyos bangod sa ginapahayag komplikasyon gikan sa stroke. Nakilala si Kane sa iya karera sa voice voice acting para sa mga animated series kag video games. Nahibaluan magluwas sa The Powerpuff Girls. Siya man ang boses sa likod ni Yoda sa Star Wars The Clone Wars. Subong man sa iban pang karakter sa nagkalain-lain nga palagwaon. Madumduman temprano nga nagretiro si Kay matapos ma-stroke sa tung 2020 nga nakaapekto sa iyay kasanang sa paghambal. Ini nga balita ang ginadulong sa Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Ini si ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
8: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
4: Ka-K5, inyo nabatian ang balita sa patag sa entertainment. Direkta kita ka K5 sa aton nga mga panawagan kag pahibalo.
8: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, ganiga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.
4: Ginapanawagan kung sino man ang nakakita o kung nagkapulot sa black wallet nga ginapanagian ni Alfredo Besana sa New Road, Panikaraha City. Hindi ang posible na wigit o kung nabilin sa iyang tricycle nga ginsakyan pasado alas 6:30 sa aga sa itong Mayo 12 sa New Road, Panika, padulong sa Arnaldo Boulevard. Kagbabalik naman sa New Road. Ang mga wallet kay K5 mayaras ang unod nga senior citizen ID, PhilHealth ID, National ID, yabi sang balay kag kwarta nga tuman gid kay importante sa iya. Sa makakita o kon makapulot, mahimo lamang nga i-turn over diri sa istasyon sa K5 News FM Rojas na hamtang sa 3rd floor, FCD Building, McKinley Street, Rojas City. Para sa K5 News FM Philippines, alas 6:52 na sa aga.
8: DTX 500 Morning Newscast.
4: Good morning sa aton nga mga KK5 nga nagupod sa subong aga. Good morning sa aton nga mga KK5 dira sa TATC, labi na sa may timbangan ng bayan. Good morning, Sir Nestor Calzado. Good morning, Sir Richie Pinalba, sir. Good morning. Good morning man kay Ma'am Rolinda Villa Sisa. Ma'am Elsie Aconia, good morning. Good morning sa Eri Nanti Cam, nga nagapamati ka upod ang Family Cam sa Barangay Dayaw. Ma'am Leah Betita Martinez, good morning. Sir Mario Alphabete, good morning. Nga nagapamati kag nagamonitor na sa Barangay Inzoloban. Ilabi na gid si Nanay Marilyn Alphabete. Bernadito Meeting Calzados, ma'am, good morning. Agaze Robert, good morning. Nagapamati sa May Agassi sa Pawa Panay. Kag ang Bibelams nga si Mary Miles Agassi.
1: Good morning man sa taga CVM Phone Shop, no? Money Changer All Branches sa sanglaan nga mga gadgets sa uyo turong sa Kalibo Branch kag sa Alpha Omega Beta Ombets Fraternity and Sorority 1976. Kag mayad-ayad lang nga pagpamati sa Lambarte sa Risari Store sa Barangay Poblasyon Mambusaw, especially kay Sir Zalde Lambarte kag kay Auntie Gingging, Uncle Eden. Mayad lang nga pagmamati sa Binlero Store sa nagabaligyait mga karning nga baboy kag kay Auntie Daday De La Torre Binlero kag kay Colbit o Convitit Binlero sa Barangay Tuburan. Maayon ang nagapanamyaw si Sir Mike De La Torre.
4: Ka-K5, inyo nabatian ang pagkabugusan nga pagpangalagaan sa DTX Morning o kon Klinika DTX 500 Morning Newscast. Subong nga adlaw sa Miyerkules ka-K5. Mesa 20 kita sa bulan sa Mayo tuig 2026. Sa ngala na gilamang ka-K5 sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas sa atong sining partner sa technical side, kaupad si ka-K5 Juve Cover. Sa amon nga news director, ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa amon nga station manager, Miss A. Ma'am Amir Lins Beronto. Kag sa amon hamol kag mabuot nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Kag K5 bagasunod ang Foro de los Pueblos, kaupod si K5 Roldan Bisana Villarreal. Kag sa katapusan ka K5, kami ang inyong mga tagbalita.
1: Ka K5 Rodney Dabandalanon.
4: Kag ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
1: Kag kalingawan sa Capiz,
4: K5 News FM.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Matatapos mga butika.
10: Ano ang mga bintaha kung sige ka inom sang D3 Bio sa boy?
11: For me, ang bintaha is nubo gidyang akong viral load.
10: Yeah.
11: Nubo ang viral load, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga hepatitis, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga virus, gatag si mukatarot, langkaso, kiginatapta ni D3 Bio. Adlaw-adlaw, ginatapas.
10: Ang likod sa D3 Bio, sir boy, ano gani? The monolaurin.
11: The monolaurin.
10: Hindi na ma-produce ang lawas.
11: Hindi na ma-produce ang lawas.
10: Kaya kung tugutan man tani nga pa, no? I-produce na sa lawas to fight against army lang gidiyang i-provide sa lawas, sir boy.
11: That's the reason siguro, Doc Camille, nga damo-damo gidlubi sa kalibutan.
10: Correct.
11: No?
10: Kaya ang rason nga ang lubi is tree of life.
11: Tree of life. That's the reason. Ang monolaurin, makita mo lang sa D3 Bio. Hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3. That is the advantage of D3 Bio. Kilometers away from ordinary vitamin D3.
10: Hindi lang may ano ka, imnon ka nga, ano, nga pangkontra kagaw, nga ang imo lang nga mga soldado sa lawas, ga-relax-relax.
12: Oo, ga-pahuway.
11: Kanami, no?
10: Amo na mga beneficyo lang kung ga-inom gigaya D3 Bio. Kag naghatag sa aton sang trust blaster boy, nga, miskan, wala mas da. Galigay tungod sa protocol nga ginasulat.
11: Ga-follow kita.
10: Ga-follow ta. Especially kung aras buwa.
11: Correct.
8: Alright. D3 Bio.
10: Another benefit sa Sir GP.
11: Ang bintaha sa D3 Bio is ang iyagidya again nga virgin coconut oil. Ano ang pinakagrabe nga virus bilog kalibutan now? Not the COVID-19 na. Again balik kita sa HIV. Hasta subong wa ipanayapon bulong, wa ay panayapon vaccine, but do you know nga ang pinakauna nga clinical trials for virgin coconut oil is in San Lazaro Hospital. Kinsi ka HIV patients gitagaan nila, Sir Boy, virgin coconut oil. Kung pwede pala ngalanan ko subong ni D3 Bio, kay same component, naging painom sa ila. Sa kinsi sa ila, after 2 weeks of study, napatay ang isa, Doksam, kinsi sila gintunga. Ang iban, placebo. Ang pito, may ara. Ang tatlo, traas ang concentration nga nahatag. Isa sa ila napatay, sa tatlong grabe ang hatag sang virgin coconut oil, napatay ang isa after 2 weeks. Kay man, ulihin na sa inatagan, lala na sa inga daan. Ang dua naka-recover. Ang isa, Sir Boy, kakas ang iyang viral load sa virgin coconut oil. Wala siyang bulong nakahimo sina. It's only virgin coconut oil. Nga ara subong sa D3 Bio. Kag wala sa plain D3.
8: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
10: So, amo na nga sa ako niya. Adlaw-adlaw, gigugay ng D3 Bio, sir boy. Number one nga na namiyaan, gigugay ako sa D3 Bio. Nablang dugay man ko mag-ulian nun. At least lang nga. At least, blabisan edad ko, 80, sir boy. CEO, gapong kus kumpanya. Ha? Healthy ang imo nga mga brains.
11: Six ko ba?
10: Na, amo na bintaha kung nakainom ka D3 Bio. Ganami ang imo nga mga brain cells. Meaning pa kung nami imo brain cells, decision making, okay, mga plano, mga nami nga himuon mo, ara na, Sir Boy. Hindi bala sila nga
11: hindi aburido ka
10: nang ulihan na si boss. And take note, ang D3 Bio pagsulod, Sir Boy, si D3 makadto na niya, no? Sa imong army. And the BCO, mauna na na siya daan
11: sa mga cells.
10: Sa simo cellula. Para mag-depensa na nga daan. Grabe, no?
11: Kung baga, pag inom mo, Doc, may mga shin kakatrak nga army, marikta sa kampo. Ang mga pulis, amuna si D3. Ang another shin kakatrak, marikta to yung mga cellula. Yan dito kami, taugong ka lang namon kung
10: kinala na mo backup. Kinala na mo support.
11: Hindi na kinala support, Sir Boy. Kaya ito na sa field mismo.
10: Manghimos na lang.
11: Himos na lang.
12: D3Bio.
14: Ang imo adaptive immune system will take around 4 days to react to a certain viral infection.
15: Gusto.
14: 4 days. Imagine mo pila na nakasilulat to ang nasudlan sa mga virus.
10: Ang replication, grabe na.
14: Grabe na ang replication to. Hindi nakasalang si macrophage. Hasta lang dahil si macrophage. Si D3Bio, pag tumal mo yan, hindi na 4 days. 8 hours, anak ka naman nulawin mo, anak na.
10: So, amo nang bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom D3Bio. Wala sang matabo nga matamaan ka sa infection.
12: D3Bio.
16: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
12: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Patatas, magabuti ka! D3Bio! Health! News! D3Bio! With Vizio!
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
12: D3Bio! Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. D3Bio. D3Bio.
18: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
12: D3Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3.
19: Spore Biotics, nga gin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion, kag napamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka!
12: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
20: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
21: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar?
20: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
12: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
22: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
12: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
23: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
12: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
24: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
25: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
27: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
27: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
28: Kaya subukan ninyo.
27: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh.
27: Available now.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
1: Extend.
0: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
2: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
3: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
4: Matakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Roja City Clinic.

0: Sir Eljan, they will be traveling 703 kilometers, 18 hours of road trip, Roro and sasakyan, that they will do in the next 24 hours to reach Agusan del Sur, the battlefield of the next Pararong Pambansa sa Pilipinas. And so everyone, to all the athletes, we will be there for the coverage team of K5 News FM. Andiyan na kami, wait for us, because Doc Ramiloy will be sending the best of the best, yung mga sports reporters namin from K5 News FM, the headquarters of K5 News FM Philippines. Good luck everyone. Sail on, K5 News FM. Sail on. Thank you so much everyone. See you in our coverage. Bye.
1: Okay, maraming salamat po sa lahat-lahat na naka-hook up at naka ayun, mga nakikinig sa ating setup ceremony this morning. And ayun, intayin natin yung blow by blow na mga reports mula dito or mula sa ating mga reporters na ayun, preparadong-preparado na mga ka-K5. So, sa pangalan, okay, mamaya pa sila papasok ulit. Ano? I stand corrected, kanina nga pala is Agusan del Sur.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Nabatian naton sining send-off ceremony ng patigayon sa K5 News FM Philippines para sa patigay nun nga pag-cover sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur, mga ka-K5. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanong.
2: Foro de los Pueblos.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.
7: Mag-abot ka.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
4: DTX 500.
7: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
4: Mag DTX 500 na.
7: Masaminig ka palatian?
4: I-DTX 500 mo na.
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
7: Mag DTX 500.
4: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
7: DTX 500.
4: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
11: Kila tong score ganit?
9: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500!
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
15: Sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man nga kape.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.
19: Oh, he knocks it down!
18: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
18: Ka! I-shoot na ga!
19: DTX 500.
20: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rumilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
19: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Zero.
22: Pinaka

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: Foro de los Pueblos. Bolton,
5: Besana, Villarreal.
4: Para sa Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: 16 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 8. Pabalik dari sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, galagi palabot dari sa atong sinigapag pangalagad, ipadala ina dari sa official Facebook page ang K5 News FM Rojas para mabasa tayo yung sining mga minsahe mga ka-K5. Ang mga balita dari sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, The Healthy Coffee, DTX Coffee Mix mga ka-K5. Para aga palang makafocus ka na kagmangin alerto, mga ka-K5, DTX Coffee Mix ang kapingin mo sinihigupon para ma-detox ka, maka-focus ka gagmangin alerto, ma-detoxify mo sinihilawas, kaga, mapanubo ang risgo sa nagkalain-lain nga mga balatian. Ang sabat dira kag sekreto, DTX Coffee Mix. No, sa tun sininga mga ka-K5, DTX Coffee Mix. Maglo sa DTX Coffee Mix, araman ang DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee, mga ka-K5. Amo ning aton sini paborito nga kape nga makabulig sa aton sa pagdetoxify sa aton sini nga lawas mga ka-K5. Kung feeling mo gina-pressure ka sa kun anuman nga mga bagay nga may ara ka nga ginobra, especially if you're working in a private institution, in private companies, or even if you're working in government service, ara ginayang pressure sa trabaho mga ka-K5. Nga a, tika da segundo siya ginabayaran ka mo, ginapasildoan ka sang tao, you're being paid by taxpayers' money. Gagang taxpayers' money, ginapamalasan ina gapatuloan sang balas kag dugo. Dapat sulit ang imo sininga sa pagserbisyo. Natural ang pressure sa trabaho sa gobyerno man o kon pribado mga ka-K5. But you know what? Para nga do relax ka lang sa adlaw-adlaw nga tanan. Ma-plan out muna ang mga guluyag mo himuon sa adlaw-adlaw nga tanan, luyag mo ma-accomplish in a day. DTX Coffee Mix makabulig sa imo nga ma-detox ka, makabulig sa imo nga makapaminsar ka bala sa matawhay kag malawig, mga ka-K5. Amo nang sekreto da DTX Coffee Mix. Araman ng DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee, mga ka-K5. Standby K5 Myla, 13 minutos sa nabilin ng test kita magdangat sa takna nga last 8 dari sa Foro de los Pueblos. Good morning kay Ma'am Arlene Onyada Basa, nagatutok na ginatamyaw niya mga taga Maluklok Norte Ivisa, no, sa makwanda mga kasimaryo ni Madam Arlene Onyada Basa kag kay Kapitan Ruel Toto Andrada dire sa may barangay Maluklok Norte. Marian Francisco, no, sa mga BHW kag CVO sa may barangay Inso Arnaldo, kay Toto Marco Francisco sa Insulo Obanga Monitor, Bebo Patricio, Ma'am Bernadette Omiten Calzado, good morning. Liwayway Bartiso, mayong aga sa McKinley Riverside, no, kay Bailose Sari Jeronimo Jason, nagapamati na Joseph Dison, Rodolfo Evangelio Jr. nagatutok na, salamat gid. Doy Arthur sa West Villa Flores, mayon mayong aga, good morning man sa kay Sergeant Ray. Oy, sa mga ka-K5 taari, Philippians 4 verse 13. Give strength to those who continue to trust Him and move forward with faith and courage. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4:13. Thank you, good sa matahom nga Bible verse Boss Echo kay Sergeant Ray sa Division Public Affairs Office. Sekta na i-report ni K5 Myla sa kadrogista sa maayo na dakpan sa mga otoridad. May detalyang patrol with K5 Myla Vasquez sa Fuentes.
7: K5 News FM Live Report.
8: Dakop ka K5 Rondan ang isa ka lalaki sa ginkasaman nga by bus operation kagabi mga alas 11:28 sa may sitio proper barangay Tapulang Banwasang Maayon. Ginkilala diri ang nadakpan kay Jigger Dunton, 55 anyos, kag residente ini sang nasambit man nga lugar. Nakuha diri saya sini nga posisyon ang anom ta kasosyay sa ginaaligar Shabu pagmayara sang kabugaton nga 5 kagramos pagmayara sang standard drug price nga mas o kon menos 34,000 pesos. Sa background sang subject kay Fabrogan basi man di sa aton nga pagpakigangot kay Barangay Kagawad Aquilino Tunhugan iyagin payag nga anay naman niya nga napreso ining si Dunton bangod man gani sa amuman sa gyapon nga kaso sa paggamit sa illegal nga droga. Kagin payag man sang Kagawad gipayag man sang Kagawad kiti Pagroldan nga sadto sang nagatigayon ini nga bakagwa matapos gani nga maka-avail no sang plea bargaining agreement kag matapos sa tuya kangay man nga naobserbahan man nila nga nagbag-o na ining subject kay tinawo man ni siya sunod diri sa ila dati anay nga barangay Kagawad kag nagaupod man sa chen. So hapang naghalin ini siya sa wala man nila ni mahibaluan nga rason kag dito na liwat naman ni no, na ebaluan naman nila nga nag-engage naman ini liwat sa illegal nga droga. Kag sa aton man mismo nga pagpakigangot ni kay Dunton, ginako niya man ni kay Fabroldan nga nagagamit ini siya sa illegal nga droga. Hapag ginklaro niya nga wala ini siya nagabalikya. Kag suno diri sa iya, saya siniya nga pag ulo extra o bradra kung sino man ang may ginapaliyog dabi dira sa ilang lugar, ginatagan ini siya sa 400 pesos ang suhol siya o konsweldo ini sa iya kag ginapayag nga naga chip in ini siya kaupod man ang iya nga mga kaupdanan no dira man lang man sunod diri sa iya sa ilang lugar nagaamotay sila sang 200 pesos tungtog 300 pesos angod nga may ibakal sining illegal nga droga so gipamangkot ta siya kun nga man nga naluyagan si ni Dabi kag nadesisyonan nga magamit sang droga. Sunod sa iya nga kaangay nagapagsik kay K5 Roldan nang iya sinigalawas kag wala siya nagakabatsyag sa kakapoy kon ini siya ang nagatrabaho. Kag sa aton man nga pagpakigangot ng Samayo Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Danilo Lauron, iyan ni ginpahayag nga nagdugay man sa pila ka pulan ang ila sininga pagmonitor sa sininga subject kag ginapayag nga ginagabig man no problema sa ila sininga barangay dira iya sa may barangay Tapulang ining si Dunton bangod man sa pagpalapta posible man no nga magka-influensya pa sa mga kabataan sa iya siniya nga ginahimo. Yari nga aton kabayen nga interview kay Police Captain Danilo Lauron, ang jefe sa Mayon Municipal Police Station sa aton exclusive na interview.
9: Mamay, madugay na naton ning nasundan ang ining drug personality no dira sa may barangay Tapulang. And then luckily subong gabi natigay naton siya nga ma-apprehend. Sa pagbayular sa Republic Act 9165.
8: Sa iya sini sir nga profile based inyo investigation, ano kabugat gid ni dabi or makabig ta masiling problema sila sining barangay sir?
9: Makabig naton nga problema gid sila dira sa ila sining barangay kay rampant ang ila sining pag engage no o kon pag baligya sang ginadibilian nga sang ginadumilian nga droga and then nangin na problema sila kay ginhalita nila ang mga pumuluyo dira in particular ang mga kabataan nga ila ma-impluensya sa lamharong ng pangedad sa ginatawag na illegal drug drug trade.
6: Okay, sige. Okay, five maila, no? Balikan ta lang na si Police Captain Danilo Laron diri sa aton sinigapag pangalagad. Tagdugang nga detalye sining pagkaresto sa subject person sa drug buy bust operation kagabi sa Maybanwa sa Maayon. Balikan ta na pagkatapos sa mga pahanumdom.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
11: Ang imong sugar sa una, pila man?
10: 300.
11: Kanun sa amakan, nag-start og inom og DTX 500?
10: Mga duha pa kasimana, kapin.
11: Pila imong nainom DTX 500?
10: Pag-yod ka sub.
11: Duha ra ka sub? Yun sa amin yung pag-inom?
10: Voltag og gabi eh.
11: Mga pulo ra ka-adlaw imong tumar.
10: Oo.
11: Oh. Pila na may sugar ni Moron?
10: 126 na lang taong, kaluis Ginoo.
7: DTX 500! DTX 500!
12: Istoryanta karon, ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito nyo nga pula nga mga karne? Kaupunto si nakaroon ng dedikasyon aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
13: Sir JP, maghambal tag pula nga karne. Butsilingon mga karne or onod ni sang baboy. Baka, pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon, Sir JP, kita mo gina mga pula, gina ilakaan.
12: Pula, ya ilakulor.
13: In contrast sa white meat, ti manok eh, pato. May isda, mostly puti. Pero may isda, mga kanya kuha na.
14: Oh, may pula.
13: Pula-pula.
12: Oo, may araman, ano? So, correct you, Doc. Ang mga nutritionist, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag risgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
13: If hindi mo ginmalikawan nga magkaon karne, ti sa imong nga diet, mas maayong damuon mo kaon prutas.
6: Correct.
13: Damuon mo kaong gulay. Because the only thing kaya nga mo neutralize ang malain nga epekto sini nga karne, prutas ka gulay malang mo. It's all about antioxidant. Kung sa kaan pa, Sir Boy, sa isa ka kahoy, para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black, kakasi bark ang kuan, ang kahoy.
6: Kapatay.
13: Patay. Hindi wala na sila antioxidant. Kaya mostly ang storage antioxidant ara sa bark. So, say man na, kung di malagawan ang kaon karne, inom ka DTX, inom ka MITC, inom ka taas-taas nga source ang antioxidant. Amo na ang permi na mo di ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit.
7: DTX 500!
15: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na naghahapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
7: DTX 500! DTX 500!
12: So may mga researcher nga naghambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
13: Actually, ang B12 is importante pero masugot kag sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein. Makuha magyapon mo bastante nga B12. Pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula nga karne, sa mga pagtuon, mas madamo ang risgo. Kung nagkaong kaya karne. Pula nga karne. Way back, kadto ka sa kwan, mga Egyptian, sila ning grabing nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan. Pero ang balatian, grabe ang balatian, Sir Boy. TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risgugid kung kakaong ka karne.
12: So, paano gibala Doc Ramil maka-epekto sa ikang lawas sang tao ang pag-aon sang red meat?
13: Ang sige kaon karne, nga wala ka gainom ni TX500 kag may TC, pwede kang makancer. Pwede ka ma-TB, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tugang nga balatian, Sir GP. So, inumi ka DTX 500. Krispiskan paano, Blau, ang mga destructive nga ginahimo sa ano, sa karne, man-neutralize sa DTX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling, prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang ang imo schedule, di mang guro problema. So, I suggest, hindi kaya malikawan ha. Kaya siyempre, yawan ka ni mo. This is an appetite. Grabe ni nga kaway sa aton nga lawas. Inom gigaya damo di TX kung plakaw ang kakarni. Inom ka damo vitamin C kung plakaw ang kakarni. Amo na ang permi naton ginabalik-balik.
14: TX 500.
16: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
17: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
16: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, two times ko, tag daw dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko. So, inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So, buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin-namit, nag-it sa akong nga mata.
14: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
19: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
20: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
21: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
14: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
22: Gina Cano, ang ginibatsak ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
17: Sa katlo kapila ka mag-inom
22: sa
17: DTX 500?
22: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
17: Subong kamusta?
22: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ako ginibatsak.
14: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
23: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
14: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo.